0: Kung loya ka, Bomberman ang tumara. Dong, maligo sa ako ha.
1: Dito tas di kuwilday, ako'y bomba.
2: Bomberman, kusog mo arangkada. Bomberman, dili ka maluya. Bomberman, ang imong kasaligan. Busa, kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bomberman, aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman!
0: Dong, bombahi pa ko pi.
2: Bomberman!
3: Sige, sige, hawere, hawere.
4: Ni ano bitaw, dali ano diha.
3: Hapit talaga de, hindi ano, hindi ano.
4: Sima, sima, ay, tingog in town, sima.
3: Agoy, nagasakit sa akong sampot, sima. Agoy.
4: Naun siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pag yung kang gingunitan, nahambong pag yun ka.
3: Agoy, kalit magbigol-ngol ko na nga kong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, sima.
5: Ngol-ngol nga tuhon, sakit nga mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang. Na, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, na atay pang alkuntra.
3: Talaga?
5: Kini ang tumara. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
3: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
5: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
2: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
6: Niya nga kong sweldo.
7: Kumplito na ha?
6: Way iban.
0: Sigurado ka? Kumplito ni?
6: Oo lagi.
7: Ipagani.
0: Bibi ko no be. Kaya akong ipon.
6: Giiha pa. Murag magkaklaro.
0: Oy do. Kadako man taon sa kuwang ini.
6: Isakto na oy.
0: Ay kong ilara kardo ha. Laro ka ayo do. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
6: Laro na day.
0: Di ko ni mo mailad. Kay sugar ko nagamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bibibi, ang kulang.
6: Di arbita dayoy. Nagpinta kong palitdaan day. O Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sugar karon, ako nasad patuluan ng akong mata aron maklaro na nako ang imong kagwapa.
2: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw, Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Kuya Dodge Wonder Eye Solution.
0: Sa maning imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
6: Pasensya na, day. Usaon nga, luya namang kot, hinay nang mabumba.
0: Ingnak yun, nga di nakakabumba.
6: Day, agwantahan na lang kot.
0: Hello, moy? Ikaw ko na'y padaganon, nga kulang o hangin. Tan-aon tag makasubay kabasdalan. Makalagot!
2: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta, sa una. Pero karon dili na, tungod kay niya na, ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman.
6: Day, sakto na sa hangin.
0: Dung, baligsin ako, Bi.
2: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
6: Day, unsay pong sa doktor?
0: Operahan ka.
6: Unsa? Dili kong sugot.
0: Critical na kayo, gimong kahimtang. Dung, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
6: Unsa? Kiduo ko.
5: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigik ihi-ihi. UTI, coronary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
7: Kidney Repair Capsule.
5: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
7: Kidney Repair Capsule.
8: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay magkatunan. Sa programang Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat!
2: Nagtudlo ang Diyos kanako mahitungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linhukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa naimugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips with Kuya Dudes.

Hey Galex, kumusta? Mayong buntag, ganatong tanan. Welcome din ining atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga sukin tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya, karong buntag, karong adlaw. Mainit na nga kabuntagon din sa akong naimutangan, karong adlaw nga Lunes.

0: Good morning!
1: Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran ug mga pagpanikay-sikay sa gyapon kini no sa inyong pinalanggang kwedols manginaot nga kitang tanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan na naas ka piskay ug kabaskog sa panglawas inubanan sa kadasig ug kakugi kay ang tao nga makugihon permamenteng busog. Perti ka busog pura buyag, di ba? Kumusta mo riya? Karon adlaw nga Lunes, usbon ako.
0: Good morning.
1: Kumusta mga pagpanikay-sikay sa mga nakaplastada, nakapahimutang, nakapahilona, maguban-uban na sabta magkuyog-kuyog, gugoy-hugoy dinis kahanginan, labigar biyahe sa usa ka taknang tulumanon. Gikan adlaw nga Lunes hangtod adlaw nga Biyernes. Uban ni Kuya Dudes, mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas ug uban pa nato nga mga panagisgutanan. Nga atong pag-asawaan dinis kahanginan. So plastar pa imutang, labi na sa atong mga nanay, tatay, lolo, lola. Ati, kuya, ug bunso, mga senior citizen, good morning.
0: Good morning!
1: Gulangan o mga katiguyangan diya, naghulat-hulat, nabagat-bagat na, gumikan kay haom na haom. Swak na swak. Ang ato ang programa, labi na sa mga idaran. Mga tiguwang. Manay ngipon.
2: Ayay!
1: Pulos na lang lagos. Manay bagang. Ikaw, peluna na mo riya. Sa ato mga partner, registration, mayong buntag. Good morning ninyo riya. Tag-iya o tag-dumala. Gikan sa inyong station manager, padulong sa News Bureau Chief. Good morning. Labinas Technical Department, may buntag.
0: Thank you!
1: Musta mga pagmanikay-sikay diya mga kaubanan natong technician. Good morning ninyo. Gilabhan na ba ninyo inyong mga microphone foam diya?
2: Ayaw!
1: Parang kuan labhan sa adlaw nga Biyernes para pagka Lunes humot dili ba laway. Yeah, dili pod tayaon ang screen. labi na bitaw kaning kuan daggan kay magpuli-puli og kanini ang programa. Murabag si kuan ba, murag si katubitaw si kuan tong senador at katong sa to Luis Tro nga magpisik-pisik ng laway
2: glaway.
1: Ito may buntag ninyo diha, lingaw-lingaw na santa, lipay-lipay muna siya pina kanindot sumatag-adlaw ang pagka mamahimong malipayon sumatag-karun o gunya nga tong ihiklin ipadaplin ang mga kasilag o pagdumot o kaligot-got sumatag-usa kay mas laming magpakabuhi din hining kalibutan na nga malinaon o malipayon. Ato mga igsuong mag-uma, mayong buntag.
0: Good morning!
1: Ang nananom di asama sa may sumay tubo balanghoy saging kamuti pinyang kape guban pang mga lagot mon. Good morning ninyo di mga igsuong mag-uma. Murag makabulad-bulad na tani kay gawas na si Haring Araw. Thank you kayo.
0: Thank you!
1: Labi na sa mga abot gikas pagpanguma nga nagkinahanglan og init. Pabor na, panahon na. Og siyempre sa ato mga igsuong mananagat, mayong buntag. Salamat pod.
0: Thank you.
1: Kami masud-an, daghan kayong salamat ninyo labi na taga bye-bye de or bye-byeon or daplis dagat or mga mananagat nga naminaw nato karon may buntag ninyo amping mo kanunay.
0: Good morning
1: ninyo di astanan magbalantay sa kapsay ug kalinaw mayong buntag.
0: Thank you.
1: Salamat sab nga nahimong malinaw ng usa ka area, lugar or komunidad. Gumikan sa inyong kadasig ug kakugig sakripisyo sa pagbantay nini kami diha og si Kuya Dudes. Mapasalamaton og dako. Salamat kayo ha.
0: Thank you.
1: Sa merkado publiko at mga guwapo-guwapa nga mga tindirog tindira dias nagkadaya nga palingki sa tibuok Mindanao. Good morning.
0: Good morning.
1: Salamat sab kayo dias bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, isdaan, uban ba mga panindag paginabuyan sulod sa merkado may buntag.
0: Good morning.
1: Tindiria, eatery, bakery, mga budigirog, budigira nato dia. Nagkadaya nga mga farm. Good morning.
0: Good morning.
1: Monitor din ni atong tulumanon, mga trabahante diog negosyante, mayong buntag.
0: Good morning.
1: Ako nga natas kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugis matagadlaw. Morning ninyo dia. Sa taga-pantalan, taga-terminal, mga biyahidor karon o mga dumudoong. Sa nagkadaya nga pantalan o terminal at mga laborer and porter or driver man o konduktor, mayong buntag. Sa mga driver po nato diya sa baobao, gabal-habal, taxi, tricycle, van, buses, multicab, pampubliko, mga pampribado ng mga sakyanan, nga naglawig, naglabigar sa kadalanan, karon nga mga orasag, karon nga mga taknaa, pahimang no ni Kuya Dudes, ayaw ninyo walaan, pagamping kanunay sa biyahe, sumatag karon o gunya.

0: Kanira giti man eh, amping sa biyahe. Ingat sa bae. Og siyempre din eh, sa ato mga kapungango nga walay paglubad, askang sa yuha kayo, nakaplasta, nakapahimutang, nakapahiluna. Dagan kayong salamat ninyo. Mayong buntag. Dinis ato ang live sa Kuya Dude Serval Marketing and Trading. Good morning niyo dia. Delikyate. Katungwa kay lingaw. Uban-uban, kuyog-kuyog, sabay-sabay, hugoy-hugoy din ni Kuya Dudes. Nadi ato ang live. I-type lang sa inyong cellphone, sa inyong Facebook dia, sa search engine, ang Kuya Dudes Serval Marketing and Trading. Nadi ato ang live. Delikyate, like, share, follow para mapaabot sa nagkadaiya tibuok kapupud-an dinis nasud sa Pilipinas ug uban pang mga kanasuran. Pinagi sa inyong pag-like, pag-share, pag-follow. Gamay lang, God. Musibisag mga murara o kaning mumho kadako. Gamay lang. like, share, follow na siya. O siyempre sa E6FM 99.7 Davao. Salamat kayo. At mga kapungangaw rin ang sayo kayo nakabagat-bagat o nakahulat-hulat. Thank you very much.
1: Thank you.
0: Thank you very many. Ayoy! Labi na kang Ginili Kalunsag. Labi Ginili, may buntag ni Muria.
1: Good morning!
0: Kang Aida Rionbes. Uy, si Madam ko ano eh? Si Ma'am Bernardita Briones. O diya sa Salvacion National High School. Morning ni Muria, Ma'am. Morning!
1: Good morning!
0: Ningaw na biya ko ni mo. Good morning, Kuya Dudes. Long, long time ago in Bethlehem. Long, long time ago, wala kabisita. At last, nakabisita na rin. Pero, permanente man ko maminaw sa imo, Kuya Dudes, sa radyo. Talagsan na lang sa online. Anyway, mayong buntag kanimo diya, Kuya Dudes, ug sa tanan nga mga naminaw. Morning nimo diya, ma'am. Ka ma'am Bernardita Briones. Diya sa, kwan? Ha? Accounting Office sa Salvacion National High School. Morning nimo diya, ma'am.
1: Good morning.
0: Salamat sa makanunayon nga pagpaminaw. Bisag to day kuno wala siya sa online, pero kanunay siyang naminaw sa radyo. Salamat nimo diya, ma'am. Morning. Thank you kayo.
1: Thank you.
0: Ping diya kanunay. Naot ko nga kanunay nga piskay hapsay o basko nga panglawas matag adlaw. Labi na sa imuhang kanini ang katikaran o responsibilidad diya sa Accounting Office sa Salvacion National High School. Morning nimo diya.
1: Good morning.
0: Kang Rune Lampayan. Morning nimo diya, Ron.
1: Good morning.
0: Salamat kayo diya sa Happy Radio Talakugon. Dire na lang ta. Easy QKL 94.7 Express Radio La Paz. May buntag.
1: Good morning.
0: Lunes man lagi karon atong panimbayon, atong mga partner radio station nga nakakonekta sa matag-adlaw. Atong pasalamatan po sa matag-adlaw, labi na sa tagiag tagdumala nga to na sa ilang station manager. Labi na po, labi na yun sa technical department nga mga kanunay nakakonekta. Thank you kayo.
1: Thank you.
0: Salamat din sa 99.7 E6FM Davao.
1: Good morning.
0: 96.7 EFM na Bunturan Davao de Oro. Salamat sa pagkonekta, FMR Radio.
1: Good morning.
0: At siyempre sa kanini ang Metro FM Trento.
1: Good morning.
0: Farmers FM Trento.
1: Good morning.
0: Del Sur, salamat kayo. Mayong buntag. Vayo FM DXAK Bunawan. Good morning, Bunawanon.
1: Good morning.
0: Oga sa Metro FM Rosario o Kuyao FM Rosario. Mayong buntag.
1: Good morning.
0: Salamat kayo sa matag-adlaw nga pagkonekta. Flash FM San Francisco. Radio natin, Radio ni Juan. Metro FM Sky Radio o Kuya FM San Francisco Agusan del Sur. Salamat kayo, San Fran.
1: Good morning.
2: Thank you.
0: Salamat ang adlaw ninyo nga pagkonekta o padayugdog tadito padulong sa kanini ang Vayo FM Barobo Surigao del Sur.
1: Good morning.
0: Pinoy FM Barobo, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Yung mga duha kanakon diya, si Picot o si Cherubel. Good morning.
1: Good morning.
0: Pinoy FM Barobo, mayong buntag. DXRN Tagbina, Boss Lionel Danao. Morning ni mo diya, Boss.
1: Good morning.
0: Sa Dreamers FM Tagbina, kang Madam Rinalyn Rosette Martinez.
1: Good morning.
0: O sa News Radio Hinatuan.
1: Good
0: Surigao
1: morning
0: del Sur. Labinas nag-birthday kang Boss Rolly Abdullah Martinez. Morning ni Maria, Boss.
1: Good morning.
0: Happy birthday. Na tagiyag tagdumala sa kanini ang anara. Pakigreet sa ako ang bana nga si Rolly Abdullah Martinez, Kuya Dudes. Iyahang 54 nga tuig niya karon adlong natawhan. Matod pa ni Madam Rinalyn Rosette Martinez diri sa among GC. Happy birthday ni Maria, Boss.
1: Happy birthday.
0: Unsa may plano ani? Di ako maniod to sa hinatuan.
1: Ay-ya!
0: Oh, niya, mingon dahil si Madam Rinalin nga wala man na sa hinatuan. Kuya Dodge, naama na diri sa Tagbina. Pero bang layo ah, diri ko agis rotunda di ay. Oh, diri sa kanini ang Trento, rotunda di. Dito agi sa kanini ang Bislig. Hinatuan na, dali raman na daganon paniod to sa Balang Dam. Niya pagkataod-taod, dool na kay kog Bislig. Ma'am, dool na ko ma'am. Mingon dahil si Madam Rinalin, matay Kuya Dodge, to aman, wala naman diri sa Tagbina, si Ruli, to aman naman sa hinatuan. Ana, nayatis na. Happy birthday, Boss Ruli!
1: Happy birthday!
0: Nagiyag, tagdumala sa kaniniang news radio, hinatuan, Surigao del Sur. 54, uy bata pa, 54. Manghudra na akong 14 katuig. Dugang katuigan nga mabot si imong kinabuhi, boss. Pagpangga, pagmahal, mga pagrespeto, kanunay nga mabaskugon sa matag-adlaw, pagserbisyo, pag-amuma sa mga tao nga nakapalibot diya kanimo. Labi na nga to sa kang Madam Rinalin Rosette Martinez nga mamahimong malipayon, puno sa pagmaya ang tibok bahin sa imong pamilya. Happy, malipayon ika-54 adlawng natauhan karong adlawa. Boss Ruli Abdullah Martinez, happy birthday boss! Og sa mga nag-birthday karon, Agosto 3, 2026.

0: Okay, baliktad ini ning atong pagpanaguban. Naway pagpalain ka ng puong may kapal, Boss Rolly Abdullah Martinez. Happy birthday ni mo dia, Boss.
1: Happy birthday!
0: Matod pa ni Madam Rina Lindres GC. Simpleng panihapon lang, Kuya Dod, sa Tagbina. Matay gabi eh, masanang panihapon, ma'am. Magukuran mo sa taan nagsantil mo. Sige, rubag ulan kada gabi eh. Di lang sa siguro ko eh. Amin akong paniod to, dam. Okay, paniod to, murang madara. Rumatay po ng panihapon. Iguli na to, magkasiyat-siyat. Ting ulan. Ana ba pa idoy na magukuran tagsantil mo pertir ba mugara ra man ting uwan. Ayo. Pa ikadus mo dos mo na tuan ang kasagbutan. Ayo. Salamat Kuya Dods, manghod ra na nimo jupay. Manghod oi. 54 14 ka tuig 64 na pulo ra biang. Na pulo ra 64 man ko. Niya siya 54 na pulo ra. Ayo.

Lagawa ni kay Rodjay. Oh, dili man gud mabiyaan ang radio sa inatuan. Oh, lagi. Sige lang. Sunod na lang po hondam. Kina pa man po 54 katuig pod gikad karon. Syaro sa 54 katuig gikan karon laing birthday ni Boss Rolly. Di gud matunong og odto. Hello go. Wita na lang, happy birthday with the boss. Padayon ta, ngadto sa Radyo Kamayong Liangga. Good morning, salamat sa pagkonekta. Good morning CFM Mariatag, Maring Lisa Logronio. Good morning, may buntag ninyo dia. Good morning CFM Kagwait, may buntag Kagwait nun. Good morning siyempre sa DXGP. Hi FM Tandag City. Good morning Tandaganon. Good morning lanog-lanog og nag-alikawra nga to ang programa Dias Dakbayan Standag may buntag ninyo dia sa San Miguel Surigao del Sur. Good morning Tribal Radio San Miguel og ang Z Radio San Miguel Surigao del Sur. Good morning San Miguel non. Good morning baliktas agi kawa na ilutsanan ato ta padulong sa Karkan Madkarlan pinaagi sa Heart Radio Madrid Surigao del Sur. Good morning Espanya Madrid. Good morning siyempre sa KFM Claver. Good morning Claver Rian, mayong buntag. Good morning FM Siargao. Good morning Ogang Honey FM Kabadbaran City. Good morning Kabadbaranon. Good morning salamat sa matag-adlaw nga pagkonekta. Lucky Radio Bayugan, Smile FM Bayugan, City FM Bayugan, Metro FM Bayugan City. Good morning. Good morning Bayuganon, Express Radio La Paz. Good morning La Pazanon. Og ang siyempre ang Happy Radio Talakugon. Good morning tag ninyo dia Metro FM Prosperidad Baba. Good morning Radio Pangantukan Bukidnon. Good morning ang 94.7 Gold FM Calamba Misamis Occidental. Good morning 7.7 Gold FM Oroquita City. Good morning. Good morning ninyo dia taga Oroquita kang Ginaline Arcio Amaro San Francisco Agusan del Sur. May buntag ninyo dia Ginaline. Good morning Gubo, mayong abuntag. Grabe naman niya itong mga listener, itong mga kuandere. Senior man, senior naman good ka kuya, sa isinta. 60 years na ko. Ano sa man eh? Ay, si kuan. Si Ma'am Merle Pation Espina. Ano sa man eh? Senior naman good ko kuya, 60 years na ko. Maunang niyaksun ang akong mata o kahanap ba? Tungod po aning diabetes. Ano man eh? Ano, aton balikan na ito ni Mama. Taas mo na imong revelation. Morning ni Mudia, Ma'am Merle. Good morning! Dirita kang Atinila Badia Raot Dias Compostela Davao de Oro. Good morning! Dita Baransa, may buntag. Jonathan Kiamjot. Happy Monday sa tanan. Sa 90.9 Happy Radio Talakugon. Shout out sa Purok Antorium San Agustin Talakugon. Labi na sa mga Husay og Chua, Tandayan. Mga Nuson og sa manisya Burgos, Mulig, Bindadilio, Bindanilio, Kangnuha, Sifada

account, ako ang pinakauna niya gi-friend request. Ang Kuya Dud Serval Marketing and Trading pinakauna, gidigid siya gusto nga mawagtang o kaning ma-absent sa programa. Salamat kini mo di Arisma. User og solid nga listener og user sa imong produkto Kuya Dud Risma Puhanes Bagundo. Salamat kayo. Morning Kuya Dud. Salamat. Jod kay nakapalit na taon ko og kanini ang Kuya Dud skid ni repair Vitaplex. Hapit pa jud ko dili nakapalit. Ngano man nahurot dayon bian? Morning mo di Bibian Abay. Kapalit na siya sa kuan Compostela, Dianas Compostela sa Lizel og Gina Core Pharmacy. Tanan nato nga mga outlet og pharmacia. Adto na mo dito, ito yung mga suki na itong outlet niya. Kamu nga naminaw, ro, nana tayo mga stocks dito. Duhan na lang yun. Murag duhan na lang siguro yata ang mahatdi. Si Madam Rinalin na lang og si Kuan. Mo'y naulahi. Si Boss Lionel Danaw. Siya pa'y wala pa diya. Pero sa ato mga outlet, manang ako nihangyo ko sa atong mga uban nga, Kuan nga, isunod sa nato ang ato ang mga butika o mga parmasya kay luoy kayo magsigbalik-balik to lagyo kay Plite. Labi na si Bibian Abay nga, layo ni Iaha Town, bukirang bahin sa Compostela, balik-balik town diya sa Lizel o sa Gina Core. Nana tayo mga stocks diya. Happy Bee Pharmacy diya sa kanini ang Montevista, Davao de Oro. Naapo diya. Nana dito ha, tanana. Morning ni mo diya, Bian. Kuyaw-kuyawan siya, kaya happy daw siya, wala nakapalit. Wahurot. Sarak si mana. Sige lang. Imi si Roy, may buntag ni mo diya, Imi. Gikan sa Saguma, Bayugan City. Good morning. Good morning. Buntag ni mo dia. Kang Rizel Juwas. Kang Barangan Elmer. Unsa may vitamins, Kuya Dud, sa bata nga 8 years old. Tsaka ni mayong vitamins sa bata nga 8 anyos. Okay, inom naman ng capsule. O, katong kuan, Frutic Zinc. Kung gusto kag syrup, Elmar, kanang kuan, katong marekomenda na ko ang katong kuan. Kanini ang sana gani noon to? Aha naman to? Sa to'y kuan gani? Sa gani tumbiang? Wa naman tong vitamin sa syrup dia. Gawas aning kuan, makainom na siya o kanini ang Protect Zinc. Wa naman to ako listahan noon dari sa mga basta kay vitamins to? Igalaw-gaw. Ano ito gani ito? Listahan ako dali. Wa, ano ito gani listahan? Gidua-duaan mo ni. Ano ito ay? Chas. Wag tang yun, natagak. Silang ako lang itong balik-balikan. Yung itong syrup ito, biyang kauban itong capsule. Lindot kay siya gyud sa tinuod lang. Una yung marekomenda na ako sa mga bata. Nana sa mga butika ninyo mapalit. Active Plus niya, Active Plus. Mar. Barangan, na mga gusto mong syrup nga gikan sa 10 anyos paubos. Inindot kayo siya. Supaw sa pawa ninyo mga vitamins diya. Lalahig brand pero pareho rag sangkap. Isa-isa lang. Gusto lagi pa taon nga dako kita naon ni anak tambok. Balag dili tambok basta kay walay sakit. Maabtikon sa matag adlaw. Katumar, na naganay na sa rujon. Kanang Active Plus nga syrup, multivitamins, gikan sa pagdevelop sa buhok, nindot nga mga buhok, mga kabukugan, kaunaran, kaunuran sa utok. Healthy nga digestive system. Na mahatag, kaya na nang ihatag sa Active Plus syrup. Kana mar. Painom si imong bata. Kang Elmar pod kagaanan. Lahi punis baranggan og si kagaanan. Happy Monday Kuya Dudes, more power. Salamat kayo. Merry Pay Baya, may buntag. Good morning. Ate Delia Tanyula. Dia sa Old Damulog Bukidnon. Morning nimo di Ate Delia. Good morning. Busy kayong Damulog no? Daghang kay truck mangagi. Daghang kay truck mangagi Ate Delia. Kini man magi ano kaning mga dagkong sakyanan ang kaning Davao Cagayan Davao Bukidnon Road.
mga light vehicles lang.

0: Pero ang mga cargo truck na di agis damulog. Lapos na dito sa Carmen. Diya sa Malapag. Diya na si Agi tuyok na tos digos. Tinlayo agit taon. Salamat Kuya Dodge. Ah, naminaw agit si Ilmar. Morning ni mo di Amar. Ilmar Barangan, may buntag. O ka na Amar, katulang. Active Plus, gwapo kito. Good morning! Nindot kayo na siya. Ang imuhang gamiton. Ni atensyon diya sa kuan. Atensyon diya sa Rosario. Nanatay kuan diya sa Kuya FM Rosario. Nanatay stocks diya at tuin ninyo. Metro FM Rosario. Ang asa ganin ni Uban Biang. Amo lagi. Nanatay mga super serap diya kato mga nangita pod. Metro FM Rosario at tuin ninyo dito mga suki na to diya. Og sa Sky Radio. Honey FM Kabadbaran super serap. Na ito mga nangita nindot na siya o pwede gihapon to siya Mar super syrup Mar pero mas prepare siya ang super syrup kung kanini ang labi na pod kung bata or idaran nga dunay grabing ubusipon hilanat or trangkaso di kayo mahilisan nindot na siya vitamins tambal na vitamins pa. Labi na sa mga bata nga kanini ang di gid mawad-an og ubo ni murag maghagarak ang kuan tutunlan murag na iring na naimiyay sa ubol-ubol. Sa mga edaran mga sidik maglisod og ginawa bugnaw man gud siya pero dili siya recommended as para sa ako Amar nga kanang mo i-daily vitamins nimo ang mo to ma-recommenda nako kung syrup gyud nga multivitamins. Lahi ang vitamins or multivitamins katong Active Plus syrup. Pula ang level ana niya. Kana may inuma mar, ipainom sa imong bata. Sa mga edaran, so super syrup, maglisod og bawas, naano na sa mga may edad, kung imong anak may edad, ang imong anak bata pa maglisod og bawas kana ipainom. Tungod na sa siyang trace minerals and probiotics kay mga duga man na siya sa prutas. Ang Kuya Dodge super syrup. Duga na siya sa prutas, mabitaw mapanos na. So taas kayo siya og fiber and enzymes nga makatabang sa maayo nga pagmayo nga panunaw plus aduna pa na siya ay trace minerals and probiotics para nga mas katong imong gikaon dali ra hilison dali ra trabahoon sa tiyan. Duna pug kay ubo. Grabe nga plema. Swak na siya sa mga bata. Or ngadto na sa edaran labi na og maglisod og kuan nganuman kaya niya mahilis matunaw ang plima nga nakapundo labi na imong bata hubakon asmahon kay nganuman bugnaw kaysa tutunlan og sa ubol-ubol nindot kay imong kuan ba paginawa na tungod na siya sa gahom sa buyo. Buyo man siya buyo una siya ang Kuya Dodge super syrup nindot kay na siya sa mga edaran maglisod og bawas. Nindot na siya ang Kuya Dodge Spirulina o ang Kuya Dodge Super Syrup magkuyog labi na sa mga lulo o lula nga naminaw ron. Kompleto na siya nga vitamins and minerals or micronutrients and minerals nga gikinahanglan labi na sa mga may edad nga magsigig daguok ang tiyan, magsigig purot-purot. Kana ang inuma. Labi na sa mga may edad po nga grabe daghanan ng mga drugs maintenance para sa high blood, diabetes, cholesterol, para sa uric acid kana daghan na magigipang inom ang reklamo sa mga edaran manggod magapdos maghilab ilang tiyan kutukuto maglabad lang ulo kana minindot spirulina Kuya Dodge spirulina biji tablet then Kuya Dodge super syrup kaduhaon katuloon lang naginom pwede rago di lang pirmihon para di kayo magastuhan muna sa iswak labi na po sa mga high blood daghan na sig, pila na katuig sig inom o glusartan o amlodipindia. Wala pa'y labot sa kolesterol o para sa uric o pa'y labot sa para diabetes. So nagrumble na. Di ba? Nagrumble na. So karon pagrumble, muna'y batio nila. So ano ba? Nag-convert, balhin. O kani, di ba ka? Gisabay nila ang Kuya Dodge hypertension herbs. Para sa dunay mga hypertension. Para malikayan ang pag-abdos, pag-hilabs, kutukuto, panglipong, sige sakit ng ulo. Mamaw ka bantay. Katong mga bantayan ninyo na. Naglagpas na mo og isa ka tuig or duha na mo ka tuig nya mo na inyo mga maintenance gipang inom nga mga drugs or synthetic losartan, amlodipin, kana, mga metformin, or kanima astorbastatin, or para sa kolesterol, or para sa uric acid. Muna inyo mga gipanginom adlaw-adlaw, pag-abot og duha, isa katuig, duha katuig, gana, dabi na sa mga nag-edad nag 40 pataas, ang inyong bation, mukal, dili mo pwede magutman, kay grabe, mo sakit, mo hilab, inyong tiyan, o kuto-kuto. Magapdos, magdagook, acidic, magkuro-kuro, maglipong hinoon, magsigig sakit ang ibabaw sa tangkugo, gikan sa tangkugo, ibabaw ba? Kaya likod sa atong unlanan, sa atong ulo, muna'y bation nila. Oh. Tungod na sa sapaw-sapaw, inga na nakadaghan. Mga reaction for how many years? Ayatis English man to? Mga reaction sa mga pila na katuig na sigig inuman na. Parang adili ni mo na sa bation. Dari ka sa Kuya Dudes nga. Kuya Dudes, hypertension herbs. Wala, gihap do silabs tiyan. Wapay, labas o. Kuya Dudes, super syrup. Kuya Dudes, spirulina, biji tablet. Kumpara sa uric acid or kaningkuan, arthritis. Naman tayo, Kuya Dudes, anti-arthritis. Kung taas kay kag uric acid, sakit, manguring kong ka. Kuya Dudes, anti-arthritis o Kuya Dudes, liver care forte. Perting hamluyas imong paminaw. Di ba? Asa man ka, dito ka maggrabe imong pagantos o diri ka sa dili na jug ka magantos. Muna'y nakalahi. Ngano ngay nga na, ikagubtan dyan nagmayong Kuya Dudes. Ngano man, hao man para sa imo dia. Oh, dili man pwede nga, isa ka kapsula, larason tanang sakit. Mote, impossible. Ay, balik ka na to, dos, Merle. Ah, the Merle, ano man to? Ah. Shout out na itanan Kuya Dudes, imo mga suking tigpaminaw karon ngadlaw. Munguta na lang ko kung naabay outlet ni mo. Kaya gusto ko mo palit ka ng dirilang unta dool sa Tagum. Kuya, kay kung dili ko ka-upward o tingob sa akong kwarta ba, bisan isa-isa lang kung unta ka-item, naamo, diri kuya. Diri na jug ko, gusto na jug ko mo palit sa imong Kuya Dudes ay solusyon po. Kaya nga akong matalagi in town ni aksyon nagkahanap tungod ng akong diabetes. O niya, kidney repair, muma niya akong ginainom o Kuya Dudes serpentina. Napasalamaton kay kuana kay nasulban na gyud ang akong gibati sa tanan o naoki na sa tanan nga mga gipanginom nako kana ray nakaoki. Oh, thank you very much and more power to your program. Except lang sa Saturday and Sunday. Oh, love love love love love Kuya Dudes. Merle Pation Espina. Dayon kanilang good kay nagka senior namang good ko Kuya Dudes ba kay 60 na baya ko. Kaya sinta na baya ko mao nga ni aksyon nagid kahanap ning akong mata kay tungod pud lagi ni akong diabetes. Merle Pation Espina, morning ni mo dia Merle. Good morning. Para nga dili ka mahutdan, diri lang ka sa kuan Merle, sa page na lang ka order sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Bihira ka na mahutdan dia. Kung mahutdan, normal man gin mahutdan. Kibot pa sa bot mahot danalin. Ay. Oh, di ba? Nalay mga panahon gyud nga kuan. Pero ang ato mang good page na to sa Kuya, labi nas tagalagyo ha, di maabot sa atong outlet layuan para sa ni Merle, layuan kay layo kay outlet. Kay ang possible nga duol lang pwede nimo madaganan kuan lang nabunturan. PLS Grocers nabunturan. Oh. Medyo layo-layo gyud sa imuha nga bahin. Kung sa Panabo Gidano Pharmacy, Poblacion Carmen di ay Davao del Norte. Medyo layo-layo para sa imo ha. So kung katong mga lagyo sama nimo sa page ka na to, kaning Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading ka na to nga Facebook page, diha ka order kay hatod na ipadala na diha sa imong balay. Ha? Kay kani manggod si Merle Pation Espina, kani adto ni siya nagpuyo sa Tagbina. Mo na yang ginagamit tungod ani yang diabetes, Kuya Dudes Serpentina o Kuya Dudes Kidney Repair. Hangtod nga nilahutay gyud. Mato daghan kang salamat gyud sa imong Kuya Dudes Kidney Repair o Kuya Dudes Serpentina. Kinasulbad gyud ang akong problema og nilahutay. More power to your program except lang sa Saturday and Sunday. Oh, niya senior ramang good ko kuya, sa isinta na mo nang medyo hanap na gid akong pananaw. Na gusto ko di akong diabetes, gusto gid ko sa imuhang kuya dudes ay solusyon nga mo palit na. Dito lang Merle, muna siya. Muna gingon ako sa dunay mga diabetic, mga diabetes di nga naminaw. Ayaw gid kumpiyansa nga katong giingon ako atong nakalabay ng adlaw nga kanini ang gapokus lang gid mo para sa inyong diabetes. Wa mo kabantay kung nakadungog mo na yung nagitawag nga complicated, complicate into another organ. Oh, complicated gani, nagsumpay-sumpay na ang imuang sakit. Kaya nga naman, ang imuang ipukusan, imuang itutukan, imuang ramang diabetes. Nagsalig ka kay okay pa imuang creatinine, pagpalaboratory ni mo. Nagsaligpod ka kay okay ra imuang uric acid, pagpalaboratory ni mo. Munang gingon ako, kamo nga naminaw ron, kaliwat ninyo ha, kaliwat man or dili, or labi na kung dunagin mo'y kaliwat, sa inyohang pamilya, isa sa imuhang papa or imuhang mama, imuhang lolo, imuhang lula, nga kasagaran sa ilahang pagkahunos, ilahang kinabuhi, tungod anang sakita. Naana, oh. Naana, dugo, bisag, musugot kag sa dili, maabot jud ta, maabot na sa panahon, kinaan naman na sa inyong dugo. Muna maingon bitaw nga, mabitaw nga kanini ang muna namatyan anak niya kitungod anang diabetes. Maingon anak, mabitaw nga mga doktor, mangutana gina sa history sa inyong pamilya kung ma-admit mo. Kung sa history para nga ilahang mabalansi na daan ba. Tinood man nga wala man tagi panganak, pagkahimugso nato din hining kalibutan na wala tagi panganak nga diabetic ta. Ah, di ba? Wala perfect, perfecto ang ato ang kanini ang pagkatao nga once nga gihimugso ta din hining ibabaw sa kalibutan, gikan sa taguangkan sa atong inahan. Pero sa pagdako na sa imuang lifestyle na kaliwat ninyo diabetic, dugo na ninyo unya abusado ka sa imong lawas, kaon diri kaon didto, habhab diri habhab didto, musugot man kag sa dili mas mapadali. Oh, ingon sa nalagi na ako igsoon diabetic man amon lagi kaliwat kuya dudes. Pero nganong kay igsoon natiguang naman pa man matay. Mampingon man to. Ganun to abusado. Munang giyon ako, layo palang daan. Proteksyon ay na kay balikan ako ha. Diabetic ka, na-diagnose na ka, taas ka kasukal. Or na yung mga panahon, ganit taas ang kasukal si mga lawas. Pagpa-sugar test ni mo. Bot pa sa bot, kanakinit taas na, nagsugod na. Di ba kasagaran magpa-check up ta manggawas magsugod na gawas-gawas ang atong sakit labi na karong panahon na 35 40 45 50 55. Dako na kay kausaban ang atong lawas ana karon pagpa-check up or na-admit ka kay dunay nahitabo nga nagluya ka pagtan-aw day taas day sugar taas day kay blood sugar o na diabetic ka kana pa lang daan ayaw pagsalig pagtan-aw nimo sa laboratory result. Ayaw pagsalid nga ang imong krea normal, ang imong uric acid normal, ah. Ang imong kaniniang sa imong ihi, sa imong urine normal. Ayaw mo pagsalig na imong cholesterol normal. Once gani ang tao magsugod kaguba ang pancreas, magkunik-kunikta na na siya tanan. Sumpay mo na. Diyan na na siya magsugod. Muna nga matingala mo pag diagnose siya nga diabetic, nag-insulin, nag-metformin, sige, nagturok or nag-oral ang ihang gibuhat sa ihang kaugalingon. Pero paglabay sa mga pila ka buwan o pila ka tuig, nanapod sa ilain gibati, nikalit og taas iyang uric, nikalit og dako iyang tiyan, kinaguba ng atay, sugod na kadaot iyang atay, maglisod na siya og lakaw kay sakit na iyang mga tuhod, o niya karon maglisod na siya og ihi, kinihubag na po iyang prostate, dihan ang laay. Kay sigurado na pag mo ma-diabetic ang usa ka tao, kumpiyansa kay ka, kitaas mo bo ra kay ka uric normal, normal imo ang creatinine. Ayog kumpiyansa kay nagsugod na po na siya og kaguba. Gawas lang kung wa di jog ka diabetic, normal ka. Abalag di ka mainom. Pero kana man gud nga organo, kana man gud nga klase sa vital organ, kana atong pancreas og si liver. So, nagkonekta naman dyan na sila si Abdo ana. Pag magsugod gani siya damage, sigurado si kasing-kasing musunod, si baga musunod, labaw na si kidney musunod, si atay musunod, si Pantog musunod. Munang gingon ako, ayaw kumpiyansa sa mga taong kamo nga naminaw nga diabetic mo o kaliwat ninyo. Ayaw latang ma-diabetic mo. Sa lalaki ang pungango. Muna'y pinakamakaluluoy. Oh, brutal ang mahitabo sa inyong pungango kung diabetic. Eh, bisa kung sao na na ninyong kulata na ninyong pungango kung diabetes mo, di nagid na mo sukol. O niya, nagsalig ka sa metformin o insulin, nagturo ka o nag-oral ka, para dito pagpatindog sa pungango, nga di man. Ah. Luoy ang lalaki. Kidubli ang maigo. Ay lang ninyo glain na ham. Diyan mo ito paingon. Dubli ang maigo sa lalaki. Pungango o mata. Oh. Kanang giturok ninyo para sa diabetic. Dili kumingon nga dili na mayo. Dako dyan nagkikatabang. Kaya di po naman maturok. Impas giyod. Mapilde. Giyod ng talisay sa buyogon. Labi ng gabi ina. sa babae na. Mata. O ka na ilahang binahian. Grabe nga term kuya doon siya. Binahian. Mura pong ismiring huy. Kana pod ang delikado maigo. Tibuok lawas mga tol. Pero ang pinaka brutal nga maigo gid ang mga lalaki. Kay bisa unsa og kulata di na jud na umsukol. Tuo na lang mo aron madali ta. Kay mo nang gingon ako naniguwang na lang kuha niya akong programa. Ah, musipyat ni lugas lanot ra. Mo na ilabing tinod. So karon na diagnose mo mor wala diabetic man wala kung kanini ang kaliwat ninyo. Inom-inom na lang mudaan karon dipinsahay gud. Imagine isipan ninyo hunahunaan ninyo giunsa ninyo pag abuso sa taas kay nga puno sa bata-bata pa mo. Sige kabilar, sige kahubog, sige hangover, mabuntagan, way klaron tulog. Karon mangayo na imo ang lawas. Unsay batasan sa Pinoy? Unsay batasan ra ba nato? Ayha na ta mainom og tambal kung naa nang sakit. O niya, kung naan ang sakit, gusto dayon tagtambal nga maulian dayon. Maog yun na ang na-mindset na to. Limot mo or nalimutan nga kinahanglan pa na iproseso sa atong lawas para nga tambal mo ipikto. Walay magic, walay gahong-gahong o dili gamhanan o dili pod gikonsaran sa mga Espiritu Santo sa panang naadya, mga inkantong aninipot. Proseso. Kaya nga atong lawas, nakasistema na. Busa man bitaw nga atong lawas na yung mga sistema nga gitawag sa mga eksperto. Digestive system, respiratory system, cardiovascular system, neurotransmitter system, nervous system. Kaya nakasistema atong lawas, dili pwede nga nag-inom ni mo, kina diabetic na ka, gusto ka nga maulian dayon. Pag-inom ni mo karun, ugma, wala na. Gani na makahimo ang mga eksperto. Giant pharmaceutical company, mga scientists, unsa pa nang naade ang mga health expert nga ga-produce og mga tambal, wa gani sila kahimo nga naulian imo ang diabetes. Hagas, asa mo kitag tawo nag insulin naulian? Gipainom og losartan kay high blood na paralyze, losartan amlodipin og aspirin ang kaniniyang maintenance. Ibalik siya ka normal sa iyang pagkahiwi si Antiel, wala, gilubog hinuos banig kadugayan. Ngano man, focus naman mo diya. Sabot mo? Psst! Hoy! Singa na siya. Natunong lang, Merle. Dili ikaw akong gikuha. Natunong, mas gipalawman ko lang para nga mas layo pa. Labi na po sa atong mga naminaw ron na ay tama o ginsakto nga pamaagi. Diri na ninyo ni Kuya Dudes. Klaro, tatawhan ay binisaya nga pagpasawot. Musipyat lang ini. Lugas lanot ra. Munay klaro dia. Diabetic man wala bi nagkaliwat ninyo. Oh, diabetic man mo dili. Diabetes taas inyo sugar karon. Inom-inom na para sa diabetes. Munay gingon nga prevention is better than hospital bill. Dili ko anang prevention is better than cure. Mas kapoy gyung ma hospital. Ah. Kung ni Kuya Zeus Losada di la puente pa, alalayang agila na pod. Judith Kalang, may buntag ni mo da, Judith. Adias bayo kanayugan, bayugan city. Sabot gin mo ha. Kinala sabot gin mo. Mayra Sumaoy Estal, may buntag, napaka-stack sa Madrid Kuya Dud. So guys, solusyon na ah. At to edit to sa Heart Radio Madrid. May buntag ni mo diya, Mayra. Fairlane Iliar. So ingon ana, piting katawang Julie Guson. Nga naman, Jol. Di na gahi ngango bana ni mo, Jol. Ay, kabalaka na may Kuya Dudes Bummerman. So, dirita, balikan na to. Pag, na, naagani na, pag sugod na ganing kagubaan pankriya sa tao. Kaliwat ninyo. Kamu nga naminaw. Isa sa inyong pamilya, mama, papa, lulog, lula, diabetikon. Ya, mo'y nagipantos umayo tungod sa diabetes. Nag-dialysis na. Nag-discolor na ang panit. Lain nagbaho ang inal, lain nagbaho ang inalisngaw. Sungot na kay ihi. Mga lisbo. Mga lisbunas di Bukbalay. Katapad ka na, nabinaog, nagka-kidney failure na. Ah, ayaw ninyo hulata. Inom-inom na mudaan karon. Labinag, mapasagaron kita, busado kita sa una. Inom-inom na mudaan, Kuya Dud Serpentina. Bisag ka isa lang sa isa kasimana or kadua sa isa kasimana. At least dili mabunog, dili mabugatan imong atay, dili mabugatan imong tiyan, dili mabugatan imong pankreas. Sa rason man lang nga makatamatabangan ni mo imuhang pancreas, kuyaw gina siya pag maunay maguba sa tinuod lang. Hurot tanan organ. Hurot tanan vital organ pag maunay maguba. Dili man magdungan, muna maganam-anam. Dito na mo dayon gitawag nga complicated, complicate into another organ. Ah, pag musugo na nagkaguba imong atay o pancreas, ah na. Good luck to your life. Lusod na dyan na kayo. Inom-inom na ka, ginagmay. Kuya Dud Serpentina, proteksyon. Kuya Dud's kidney repair para sa imong kidney. Kuya Dud's Serpentina para sa imong pancreas. Kuya Dud's liver care forte para sa imong atay. Labi nagsigi ka kabuntagan og inom kadlaw na muli. Kami ra ba kay suyupon ang Jack Daniels labi nag cook mo ipares. Onya, onya wala kay dipinsa. Ah, kusog kay ka manabako. Unya walay dipinsa imong baga. Ah, ay kabalaka na ay Kuya Dud's ana. Labi na sa mga daoton guba. Ang baga daan ay mga asmahon, pneumoniahon or pulmoniahon dia. Ni kusog kay manabako na walay sustansya ang baga. Na ay Kuya Dud's Bronco Aid, food for the lung. Ayaw kabalaka. Basta na alay baga, sige lang. Oy, natay oras day. Manatay oras mga igal like son, pasensya. Aton intiwason og ma. Painumdumi lang ko ninyo, dagan og dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod og mapuhon sa susamang oras og susamang istasyon.
1: Point 96.7 FMR Davao de Oro. Good vibes, a sound trip.
2: Ang lupet.

0: Jeng adlaw sa tanan, maayo nga adlaw Mindanao, maayo nga adlaw Visayas og Luzon, Pilipinas, maayo nga adlaw ninyo. Uban-uban na punta mag-igsoon ining adlaw ng Lunes, Monday karon mga higala, pinitsahan August 3, 2026. Maginaot mga higalas di Junio, malipayon ang inyong adlaw ng Lunes, buntag udto o gabiig. Malipayon ang tanan, pero og masulubon, ayaw og kabalaka, mahupay ra ng imong kaguol karon. Sangpit lang ngadtos labaw nga magagahom. Praise the Lord. Hallelujah! Alakos gina mga volume sa mga radio. Uban-uban na punta mga palangga, mga sana o sano. Lingaw-lingaw na punta nining orasa. Mag-ngisi-ngisi na punta. Labaw sa tanan. Katawa-katawa na punta. Og maghinilakay na punta sa drama. Oy, katong mga magpadala og sigla nung padala na mo ha. Araw apil na usab ka mo may higala sa sunod nga makadaog sa tuang raffle nga may premium 1,000 pesos. Hala sige, dutan na nato ni mga palangga ang mga magpadala og sigla nun ha. Onya, kinsa tong nakauna moy atong mahatagan una og drama. Okay. So aron dili maulahe, padala na mo. Hotline 0955-399-0269. Bayong pagbaminaw mga taga probinsya sa Bohol. Hello Bohol. Atong mga igsoon nga mga sana og sano nga magwapo magwapa. Adres sa probinsya sa Bohol. Maadya. Ang adlaw. Welcome sa programang Gulong ng Palad, mga taga Bohol ha. Labi na usap, diri sa Camiguin Island, mga taga Camiguin. Dripon mga higala sa Miss Or, Zamboanga, Bukidnon, Cotabato Province, Davao Region, Agusan del Sur o Samay Surigao del Sur. Sa tanan-tanan natong mga avid listener, sa tanan natong mga kahigalaan, maayong pagpaminaw sa inyong tanan. Ania na ang inyong gipaabot mga higala, DJ Onyok ng Bayan. Lunes hantod Sabado. Mabati ninyo ang tulumanon nga para sa inyo. Di ba nai?
1: Tinood ka na, DJ! Salamat sa kanunay ni mong pag-uban-uban na mo, DJ, ha?
2: Oh, salamat sa kayo, DJ. Kanaayog ka, kanunay. Good, naghataglingaw na mo. Labi na po kaming mga taga Mindanao imagin mong gipalipay. Aka na lang din siya kaya sakit na sa tutunlan. Bye-bye!
1: Aw, salamat sa kaayo din sa unyong ng bayan kaya kanunay kung minimong gipalingaw. Mawago na nga mong mga kalaay o mga kaminga. Aw, ka na lang din siya ha. Salamat kaayo din siya. O baayong pagpaminaw ni mo. Aw, ka na mong tanan di ay.
3: DJ, salamat kay DJ ha sa imong paghatag og lingaw matag-adlaw na mo, DJ. And labi na usab sa mga tao nga din yung mga anxiety, din yung mga problema sa kinabuhi na agi ka kanunay naghatag og lingaw. Then, thank you so much. And of course, God bless you and good morning, good afternoon, good evening. Sa tanan.
4: Kaya, salamat sa imong pagpalipay nama. Labi naman ni Papa, ni Mama, ni Ate at ni Kaya. Kana lang, salamat kaayo, kuya.
5: Ayaw!
4: I love you.
5: Ayaw!
6: Salamat na sa tanan, no? Labi na po sa imo, DJ Unyok. Og sa akong mga kasilinganan, mga sukintig paminaw, maayong adlaw sa inyo.
1: Yun, no? Malipayon sag ko na agad mo kanunay na minaw aning tuluman nun. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag mong subukan, masasira ang buhay mo.
7: Wow, sirang-sira na to.
8: Mga kapuso, tila may gumagaya sa boses ni Tatay Digong. Siya, si DJ Onyo.
1: O niya na pong uban, oy. Tagara ka ayong mustanan, salamat ninyo. O niya kay Lunes Manron, pahibawon ta mo tanan, basta Lunes mutubog kinintos. Bibo yung kayo perminti ko itong tulumon nun itong stigmo. Bibo yun ang itong hotline mga palangka. Magpusot-pusot ang mga textures na to basta tigmo na ganun isgutan. Hindi yun mahimo mga palangka, mawa ng tigmo. Kay mo ni ginatangan sa kadaghanan. Tigmo! Drama, mga tambag ni DJ Unyok, mga palangga nga makapauli sa mga kaguol, makapauli sa mga magtiayon nga gabugno diha. Muna nga itong tulumunon mga palangga, kompleto tanan. Awa, giniingon nga, nakafokus ras usa, nakafokus gini tanan. Ingon aning atong tulumunon mga palangga, gulong ng palad. Dili lang kay sentro mahigalas mga pagsulas kinabuhi, nakasentro pod sa mga taong dunay mga gibati, nakasentro pod sa mga tao mga palangga nga gusto malipayon. Magmalipayon matag adlaw. Tigmo na to. Nara atong tigmo mga palangga. Oy, premyo sa ta. 2-5 na ang premyo na to. Ah, 2-5 na ang premyo sa tuang tigmo mga palangga. Kinsa kay maka-answer karon? Og makatubag mo mga palangga, automatic mga igsuon muhatag mininyo og 2,500 pesos. Direta sa tuang tigmo agukoy. Nagsunod-sunod pero dili magkitaay. Magsagubangay pero dili magsultianay. Unsay tubag? Matubag ninimo karon. Aw, way langan-langan. Muhatag mininyo og 2-5. Onya, ang rules nato kinahanglan og magtubag na ay pangalan, na ay address,

Okay. Sige, sige, sige. Salamat kayo. O diba? O di, kabalik na sa trabaho. Okay, another text here. Did you unsay numero sa surtres nimo karon panghatag para makapalit ko og pito-pito? Agoy. Abi ninyo, pasaylo ay jud ko ninyo dili jud ko gahatag og surtres mga palangga sa kong programa. Kay dili ko igsuon mutudlo sa mga tao og sugal. Sugal mo na siya mga palangga. Tubag na lamog tigmo kay dili ni sugal. Mga ayok kong pasaylo, sa una gahatag ko, pero matudluan mo guni mo, madasig ni mo mga tao nga, mga inosente, nga mutaya og surtres ganuman, hearing lagi. Abi ninyo ang hearing, naagod diha ang 99% nga di igod mo gawas. 1% ra nga may puruhan nga mo gawas. Diba? Kay kung kining akong hearing nako, ihatag nako ninyo, mutaya tong mga tao nga wa pa sukat-sukat na kataya, kinsa may perde? Ako! Ako pa gawin ang basulo ninyo. Inarabay tao magmahay-mahay. Ah, sige magkaghatag hearing din sunok. Timigyapon takadaog, sultian ta mo. Wagay tao mga palangga nga nakahibaw unsay mo resultas. Surtres. Kay kung naa pa mga palangga, dato nakakaroon. Ay! Diba dato naka? Dato na yung ka mga palangga, pero sultian ta mo, kanang hearing ni mo, talagsara guna mo gawas. Bihira na ang tao mga palangga, kada adlaw mo daog. Kay kung ako mga palangga, kabalo pa lang kung kanang orasa mo gawas. Good, kanang hearing ha. Muundang na kong DC, oy. Magharay-haray na lang ko, taya-taya na lang kong surtres. Ah, dawat na lang kong daog, pirmi. Alarala! Kanang inyong itaya og surtres, tiguman na ninyo, ipalit inyong pito-pito, ulian mo. Ha? Sugal ba yan ang surtres-surtres? Kita lang gani mo og 101, tayaan na ninyo. Ha? Kita lang gani mo, last ko nagpurma og 881, tayaan na ninyo. Ang sana de, si Hiring. Beta, di ko gahatag og hearing mga palangga, ha? O, ginabawal na nako nas kong tulong mo nun kay bad na, bawal na, masuko si Lord anak mga palangga. Okay, good morning! Did you onyok tubag sa tigmo kay Morsiko, si Inday Sarinto ni Saluok, Salay, Misamis Oriental. Hello sa mga taga Salay! Saloy, Misamis Oriental! De mao kuwang imong tabang. Terita, di junyong tubag na kuana mata. Kay dili magsultian na'y rik-rik ni. Ah, walay address. De mao. Inahanglan og magtubag na agoy address ha. Okay, derita sa laing mensahe. Hello, din siya ko tubag kay nagtanod og dagom kay gisod hangtod ni lugsod. Di ba? Okay, bebebe. Alright, good morning. Din siya akong tubag sa tigmo amigas na. Siya kay nagsunod-sunod. Mana sila kung magsinagubangay. Pod na sila dili, pod na sila magtingganay. Ating danay. Salamat din si from Tata Leni ng patong San Miguel Surga del Sur. Thanks din si Onyok. Din si maayong adlaw akong tubag ana sa imong tigmo kay Angel or Guardian Angel.

0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag ug pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you.
3: Dear DJ, mayo nga adlaw kanimo DJ Onyok, labi na sa imong mga avid fans, listeners sa imong programa. Tawagan lang ko sa pangalang Elmer, 38 years old, taga Quezon, Bukidnon.

0: judge.
1: Ako, okay naman good ko kung dili gyud may magdayon sa akong BFF. Ikaw, naaray gina sa imong decision ate kung magdayon good mo ni Kuya Elmer. Abi ni mo, gusto gina ako na makasal mi. Pero ang problema lang yun, yuts, papa may anak ni Elmer. Lagi, pila na makatuig ng uban pero handod ka rwa pag yun taon mo'y anak. Oy! Siguro ko ba sinintuig ate, makaanak na mo ni Kuya Elmer. Kapila na ko nag-iampos sa Ginoo, yuts. Giampo yun ako na slabaw nga magagahong. Nga tagaan yun may anak ni Elmer. Pero basin, dili gyud may tagaan og anak. Gusto ko taugon kog mama. O gusto sad ko nga matawag na may og minyo na gyud. Paminaw na ko managuyab ra gihapon may bayot. Paminaw sad na ko nga mura na may og nagduwa sa kaminyo on nga wa may anak. Tinuod gyud na ate. Muna ikaw. O gilaay na kasi yung relasyon pangitaglaing lalaki oy.

0: Wala pa.
1: Nakikidadari nga paggaon.
0: Unsa man ang gidani mo? Lechon?
1: Bulad?
0: Sige raman yung taon tagbulad, Elmer. Gahapon bulad, tapos karon bulad na pod. Sumuol na kayo!
1: Ginamos na lang.
0: Elmer, sige na lang tagparat. Malata na gin maduga itong kidney ani Elmer.
1: Sige na lang kagahay blan.
0: Kinsa may dili mahay blan ani? Sige na lang kung pakauna na magbuwad. Tibuok buwan, sige na lang tagbuwad.
1: Kabaho na ka nga. Nagtukod na gaming payag.
0: Muna ihinambog ni mong balay ni mo? O sari kwarto? Ang kwarto o kusina o sara?
1: Ayaw ka bala ka. Maka kita ko ga nindot nga negosyo. Magkapundar ta.
0: Kimuni mo nandan niyo sa inyo ha? Kaya naman, imong pamilya, kusina o kwarto o sara? Sugot na magpuyog o unsang ingunani nga kadakos balay. Sumaragod imo mga pamilya ni mo. Ha? Mga pamilya ni mo. Mga damak, pamilya ni mo. Sugot na balay nga murag CR.
1: Ayag kami no siya kong pamilya. Dahil kakablo ka. Lumad akong pamilya nako. Pag ako sa dugong lumad sad ko. Akong ginikanan lumad.

Iawat si mong pamilya ni mo. Kabalo ka. Pinanggap ko sa kong ginikanan ako. Pinakaon ko glaming pagkaon, tapos karon, muray pagkaon naman ako.

0: Olay ka.
1: Ma, dere lang sa ko.
0: Kano man nag-away na sad mo ni Elmer?
1: Ma, kapoy ko.
0: Oy, di good in tao mo mag-away-away ha. Magandag kong tuagog na mo. O sige, imutang na imong bagdi ha. Oh, mihila ka? Gaon sa makang-imlalga kulata ka?
1: Wala man, ma.
0: Ay, bunga ragad na sa kagool din mo, anak. Mauna ako, mag-away mi sa akong bana, ihilak ragad na ako.
1: Ihilak na! Lisod gayo mong kahimtang na mama. Ikaw po'y nanggit kaniya.
0: Kaya naman bisyo sa imong bana or unsa man imong bana kuwang time sa imo ha? Wala ba kagilato-lato sa imong bana?
1: Dili man ma.
0: O unsa may problema?
1: Ang problema mga sa kong bana ma. Musagot tira sa nga permanente na ganming ingon na lang among sitwasyon sa pamuyo. Sige na lang bulan, sige na lang ginamos. Wala pa gin mi anak ma. Wa pa gyud ko tagay anak ni Elmer. Buong siguro ng tawanan ha.

ayaw palabihan ang ibang problema, di mo? Sikitan ko pa. Sikitan ko tungkol kay... Antod karong dili pa siya makuntinto. Okay naman ko nga. Ingo na nga mong sitwasyon o pamoy importante malipayin mong doha. Kabalo naman ka ng imong asawa ni mo na ay pagkaarte. Namili magog kag-asawang gwapa. Pero magdiligid mo para sa usag-usa. Dili may mga magbuwag ni pa. Dili may mga magbuwag ni. Abili mo ka ng gugma ni mo dili deserve para nilay ka. Dili gud ingon nga para gud kaniya. Naarabo ko na tungog nga gina. Di kaminusan niya ang akong pagkatao. Niingon ko na sila kay mga asawa ni mo. Damak kuno ko nga pagkadiginikanan. Ako, lumad ko, pero dawat na ginan ako. Dili lang yun ingon nga, anao niya ang atong tribo. Kasalaon gina ko siya. Ayaw na ba? Dili na mahimo. Mahal ako si... Mahal ako si Laika. Kamura man kayo magka... Nakahibawa na inyong mga problema ninyo. Sige na. Dagan po kong buhaton din eh. Muna maningkamot ka nga... Masulban ang problema ni mo. Kaya huwag din na namadag sulbad. Move on ka na lang. Pangita na laglaing pong... Laing babae.

0: sukad nga milakaw si Laika. Pauli sila. Ako sa din sini pauli sa gusto mo ah. Uy adlaw dili ko maghilak. Uy adlaw nga dili ko magunuhon na nga dun ni Laika. Super love gin kayo na ko siya DJ.
1: Ikaw ang dahilan.
0: DJ Onyok. Nabalitaan ako nga ilabay ang pila ka semana nabalitaan ako. Nga doon na daw ko no'y katagbo-tagbo lalaki si Laika.
1: Kahit ang mundo
0: dito na sa DJ, grabing hilakan ako.
1: Ay puno ng pagbago.
0: Matagabi is ikong hilak.
1: Bago.
0: Di ko ka-move on. Nga naanilain katapad si Laika.
1: Ang kabuti
0: ang akong gibuhat DJ.
1: Ihan mo'y di nagbaba.
0: Nangita ko babae.
1: Bago.
0: Nangita ko og katexmate.
1: Sa bawat sandali.
0: Di Junyo. Wala rapoy adlaw. Wala rapoy simana. Nakakita din kog babae. Itago lang sa pangalang Rika.
1: Iyong pag-ibig ay walang hanggan at
0: sabi. Dilitan tong gwapa, lumad po siya. Si Rika o saka lumad. O di Junyok, gikasal da yun me sa among tribo.
1: Kabutihan na
0: igsoon sa kong papang nagkasala mo sa kadato sa lumad.
1: Diyos ay aking nasa.
0: Probably mo di Junyok, misan pa man og minyo ko sa among tribo. Pero dili ko malibayon. Sa Laika gihapon ang akong naas akong unuhuna og sa akong kasing-kasing. Biabot ang lima kabuwan. Dali ra kang panahon ni minyo ko sa usa ka babaeng lumad.
1: Sa bawat
0: nabuntis siya og duha ka buwan.
1: May bagong pag-asa.
0: Og nakadesisyon ko DJ nga mobalik ko sa Miss Or og trabaho isip helper aron nga pagpangandam sa pagpanganak nga to sa akong asawa nga si Rika. Ugwas ako damha DJ nga nagtagbo mi. Nagtagbo mi ni Laika sa daan. Kumusta ka na?
2: Ikaw, kumusta na ka?
0: Ito. Ipabilin nga na gunungan ni mo.
2: Sir ka?
0: Oo.
2: Sabi na mo, Elmer, sakitan ko nga ni Biak. Sakitan ko nga ni Pauli kagbalik sa inyo.
0: Nagtuogag ikaw na nasakitan, nasakitan sad ko.
2: Pero nasakitan ni ko. Minyo ka na.
0: Oo. Di ba minyo na ka?
2: Bulag mi. Ikulata ko. First time ko nakasawag sumbag sa usa ka lalaki pero sa imo wala. Nirealize na ako nga. Wala man, dili man katantong kwartahan. Bulad-bulad man lang pero uwa mo ko kasi kulata ni mo. Pure gog magina magkipakita niya mo na ako, Elmer.
0: Uun, sabot pa sabot ni mo.
2: Love gihapon ti ka, Elmer. Mahal, mahal gihapon ti ka.
0: Sigurado ka?
2: Oo, Elmer. Pero wala hinantanan minyo na ka, di ba?
0: Oo, pero sa amorang pero mahal gani mo?
2: Oo, mahal di ka.
0: Kung mauman ang galing na mas bilion di ka.
2: Pero
0: dili ko malibayon niya. Mas malibayon gani mo. Pwede ba nga ibalik na itong buong atong relasyon?

0: cry.
1: Medyo ko magdahom di jo unyok nga nagbalik mi ni Laika. Nabuo og balik ang among gugma og relasyon. Natanga nga akong amahan nga wala na ko makauli sa among Pinoyanan. Sulod sa pila ka mga buwan. Sige, nagpanawag ang akong asawa si Rika atong usa ka luma DJ. Wa man ko may gugma na DJ. Anis na himon ako sang panagip butas sa panahon nga akong magulanon. Dako kong sa
0: bakit ba
1: nahimo ngadto sa ako ang tribo.
0: Pag ikay nakikita
1: ingon sila din ako sa ang atubangon
0: sa
1: akong tribo. Pangi atubang ko DJ. Pagipasabot ko sila. Pwede ra daw DJ ako lang ang timanon si Rika. Isa mga tribo DJ, pwede man tagduha, tagtulo, tagupat ang asawa. Ako lang yung gisaan na dili na gihapon ako pasagdan si Rika. Ako gihapon at tubangon lang ako ang obligasyon nga dunia. Hindi yung sinoktama ba ni nga sa pagkakaroon na himo ng duha ang akong asawa. Tama ba niya akong ibuhat o mga desisyon sa kinabuhi nga nakiguli ko sa usa ka relasyon nga puno sa kasakit o kaguol apan karon na himo pagbalik nga nabuang ang mga relasyon ni Laika. Palihog digit ang bagi ako ang siyang ikong buhato. Kini na lamang ang imong letter sender Elmer from Quezon, Bukidnon.

Mayong pagpaminaw sa itong mga Pinanga, mga senior citizens, kay Lolo, Lola, kay Mama, Papa, Tito o Tita, o sa tuwa mga suking customers. Daghang salamat sa inyo ang padayon ng pagpaminaw ning maong stasyon sa radyo. Kaoban ninyo si Makabayan JJ o ang atuang programa gihatod ka nato sa Melvent Food Supplements Distributor. Karon sa pipila ka mga minutos lamang, mga suking tigpaminaw. Ato ang paghahisgutan, usab ang usa sa pinakapaboritong produkto, ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kitang mga Pilipino, no? Di na ginato na ikalimod. Mahilig yuta sa kape. Apan karon, dili lang kay basta kape ang mo ang offer sa inyo ha. Sukad pa kini adto, kundi herbal o healthy kini nga kape. Ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gihiusa ang mga super fruits o herbal ingredients sama sa grapeseed, mangosteen, purple corn, panax ginseng, flaxseed nga puno sa omega-3 nga heart-friendly, moringa olifera or malunggay ang super fruit sa tibuok kalibutan, coconut sugar, natural nga anti-diabetes sweetener. Kini nga kape, herbal-based, low-caffeine o safe bisan sa mga hypertensive, dili kini makapaspas sa tuang heartbeat o dili pod makapangaslom sa tuang tiyan. Kamu ba mga kaigsuunan, nasayod ba mo nga ang coconut sugar nga gigamit niini gikan pa sa sap sa bulak sa lubi or tree of life? Mas mayaman kini ang coconut sugar sa vitamin C, potassium, phosphorus, magnesium, calcium o zinc kumpara sa mga ordinaryo mga asukal nga makita ninyo sa mga tindahan. Duna kini polyphenols, flavonoids o phytonutrients nga makapalong sa mga toxins o makatabang sa longevity or taas nga kinabuhi. Samtang ang ordinaryong asukal taas sa glycemic index 65 to 80, pero ang coconut sugar mubo lang ania lamang sa 35 ang glycemic index. Busa, kung gusto nimo malikayan ang diabetes, coco sugar ang solusyon, mao kana ang sweetener sa tuang kape. Ug kana palangdaan nga mga sagol, mga senior citizens, healthy na kana. Unsa na lang kaha kung atuwa pang apilan sa uban nga mga natural ingredients nga naa sa matag sachet sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa matag tasa, makatabang sa paghatag ka natog tamang energy, makapag-detoxify sa tuwang lawas o makapaayo pod sa tuwang mood, makapamenos sa risgo sa diabetes, makapa-active sa tuwang panghuna-huna o makatabang sa pagmentenar sa tamang timbang. Lisod kayo nga masubrahan ang imong timbang mga kaigsuunan, no? So healthy gid kayo ni siya. Puno kini sa omega-3 alang sa tuang heart, heart-friendly. Xanthones gikan sa mangustin alang sa mga anti-cancer o anti-inflammatory effect. Mauni nga kape nga maka-relax, maka-energize o makaayo gid sa tuang lawas. So magpito-pito plus 10-in-1 herbal coffee mix na ta. Busa, ayaw na paglangan sa ato mga pinanggang senior citizens, sa ato mga suking customers, kay mama, papa, tito, tita, kaninyong tanan. Adto na ta sa pinakaduol nga butika sa tuang lugar. Ang inyong pangitaon, ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sigurado alang nga gama kini sa Melvent Food Supplements Distributor. Tanawon gini nyo, no? Makita man ninyo dito sa kanabitong packaging ang Melvent Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag kanato sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Mineral Eye Drops o Liniment Oil. Ayaw kalimot ha, mga ate kuya, paki-like o follow sa ilahang Facebook page alang sa mga updates o mga promotions. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Salamat sa inyong tanan sa padayon nga pagsalig sa mga produktong herbal sa Melvent Food Supplements Distributor. Hangtod sa sunod nga higayon. Ako gihapon ang inyong Makabayan JJ, padayon nga muhatag niining maong pahinumdum. Kung gusto ka nga lami, herbal o healthy coffee, Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix ang pilion. Ako ang inyong Makabayan JJ, hangtod sa sunod.

0: number one. This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
4: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usaka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo dali sa Llanga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumas sakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sab akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, motake lamang ako ni ining Magnum C twice a day o buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag, usamad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutext o mutawa sa 0933-812-58 18. Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
4: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usaka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo dali sa Llanga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumasakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sab akong lawa. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, motake lamang ako ni ining Magnum C twice a day og buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgon ang inyong immune system. Ug musukol kini batok sa unsa mang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, mibilib sab sa minipisyo sa malunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na! Mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo ka mong mutext o mutawag sa 0933-812-5818. Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
5: Ako po si Jubiloy ng Angdo Davao City. Labis na napapasalamat ang pamilya ko sa Diyos na nakilala si Magnum C Capsule sapagkat mabilis na nalunasan sa lagnat ng mister ko sa panahon na inatake ito sa UTI. Ganon din sa diabetes at rheuma. At sinabayan din namin sa pag-inom sa umaga ng Magnum Herbal Coffee with mangosteen at malunggay. Nakakatulong din pala ito na may lakas loob at tibay sa katawan para sa sa mga gawain natin araw-araw. Ako po si Jubiloy, nagtitiwala sa Magnum Sea Herbal Capsule at Magnum Sea Herbal Coffee.
1: Inyong nadungog ang dingog sa katawhan para everyday healthy. Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, hay mo kang mumutex o mutawag sa 0933-812-5818.
6: 10:19.
7: That time check was brought to you by
8: Governor Engineer Raul Mabanglog.
7: That time check was brought to you by
8: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Magandang araw Pilipinas, kumusta po kayong lahat? Welcome sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up doc? This is Dr. Glenn Sanico, inyong partner sa kalusugan, at sa araw na ito, samahan niyo kami sa pagbibigay po ng tamang informasyon na magagamit niyo sa pang-araw-araw na buhay. Babasahin po muna ang inyong mga katanungan sa kalusugan, tuloy-tuloy lamang.

0: natural na tumutulong sa pagpapababa ng inflammation na mag-relax sa muscles, makabuhay na nakakatulong sa pagpapakalma ng uterine contractions, serpentina na may analgesic properties na nagre-reduce po ng pain signals. Ang kombinasyon ng ito ay natural na paraan upang maibsan ang sakit ng menstrual cramps nang walang synthetic na gamot. No? Stay hydrated, maglagay po ng warm compress sa lower abdomen para ma-relax ang muscles, iwasan ang caffeine at sobrang alat na pagkain tuwing may period. Take 1 capsule of the EX sa Makabuhay Capsule 2 times a day. Simulan mo ito few days bago po dumating ang period para mas ma-prevent ang matinding cramps. Alright, we have another texter, Makabuhay Doc Len. Matagal na akong nagkaroon po ng problema sa aking pagdudumi or constipated ako lagi. Paano po makakatulong ang EX sa Makabuhay products? Godoy from Cebu City po ito. Nako, napaka-common po na problema talaga ang constipation. Ang kagandahan, pwede tayong mag-focus sa gut health gamit po ang EX sa Makabuhay Capsule at EX sa Makabuhay Black Coffee. Ang constipation ay kadalasan dahil sa slow bowel movement. Ang EX sa Makabuhay products ay tumutulong sa dalawang paraan. Makabuhay at psyllium husk from black coffee. Ang makabuhay ay may mild laxative effect na tumutulong sa pag-stimulate ng bowel movement. Ang psyllium husk naman ay mayaman sa fiber na nagsasoften ng stool. Turmeric at ginger na may digestive enzyme na tumutulong sa pag-improve ng gut motility. Lagundi at sambong na nagre-relax ng digestive tract at tumutulong sa pag-flush out ng toxin sa katawan. Spirulina ng black coffee dahil mayaman ito sa nutrients para mag-boost ng ating gut microbiota at overall digestive health. Dahil sa kombinasyon na ito, natutulungan natin ang ating bituka na mag-normalize ng galaw para sa pag-resolve ng constipation. Uminom na maraming tubig, at least 8 glasses a day. Magdagdag po ng prutas at gulay sa inyong dieta para sa natural fiber. Mag-ehersisyo kahit 50 to 30 minutes araw-araw. Take 1 capsule of the EX sa Makabuhay Capsule 2 to 3 times a day before meal. Pwede ka rin uminom po ng EX sa Makabuhay Black Coffee tuwing umaga bilang pagsimula sa inyong bowel movements at isang tasa naman sa hapon. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Gusto ko po magbawas po ng timbang. Effective po ba ang EX sa Makabuhay Black Coffee para po dito? Fellow Mino from Surigao City. Good question. Ang pagpapapayat po mga kapatid ay hindi lang po tungkol sa pagkain kundi pati na rin sa metabolismo at lifestyle. Ang EX sa Makabuhay Black Coffee ay may mga ingredients na perfect para sa weight management. Ang EX sa Makabuhay Black Coffee ay may natural fat burning ingredients from Arabica coffee at ginseng root na nagbuboost po ng metabolismo. Kaya mas mabilis ang ating calorie burning. Turmeric at ginger na tumutulong sa pag-reduce ng inflammation na nagdudulot po ng weight gain. Mangustin at guava naman na may mayaman po sa antioxidant at nagde-detoxify ng katawan upang tulungan ang blood sugar regulation. Psyllium husk at spirulina na pampabusog at may fiber content para makontrol ang cravings, HMB, na tumutulong sa pag-preserve ng lean muscles habang nagbabawas po kayo ng timbang. Ang kombinasyon ng mga ito ay nagpapabilis po ng metabolismo, nagpapababa po ng cravings at nagpapalakas ng ating enerhiya. Sabayan po ng balancing dieta at tamang portion ng control. Iwasan ang sugar drinks at processed food. Magandang at least 30 minutes na physical activity daily. Uminom po kayo ng EX sa Makabuhay Capsule at EX sa Makabuhay Black Coffee one sachet tuwing umaga at isama nyo po sa hapon. Gawin nyo po ito sa loob po ng 21 days. Pwede rin ito pampalit sa regular na kape nyo. Para sa added support, mag-take po ay ng isang kapsula ng EX sa Makabuhay Capsule 2 to 3 times a day. Araw-araw nyo po gawin yun. Alright, naway marami naman po tayong natutunan sa araw na ito and we are running out of time. Limited lang po kasi ang oras natin but we promise na marereplyan po namin ang lahat ng inyong mga katanungan regarding sa inyong karamdaman. Bago po tayo magtatapos, nais ko pong mag-iwan po ng inspirasyon na dadalhin po natin sa ating pang-araw-araw. Una, tandaan po natin na ang ating kalusugan ay hindi lamang po tungkol sa ating katawan kundi pati na rin sa ating kalooban. Sabi nga, a healthy outside starts from the inside, kaya alagaan natin ang inyong isip, puso at kasabay ang physical na kalusugan. Stay strong, stay blessed at magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. This is Dr. Glenn Sanico na nag-iiwan ng paalala, stay happy, stay healthy at huwag kalimutan magpasalamat sa bawat araw na binigay po sa ating pong may kapal. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour. Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Panangit po doog di nagkamureply. Naghulat baya ako og dugay. Mura man kagiatay. Why?

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi ang si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh, pito-pito kapso. Palit-pagalit ko, ma. Ang ako pong UTI na ko, na ang inom ba ko to anang banaba?
0: Naanan ay kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower. Pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Ganun, o nga naminaw sila sa akong istorya, banang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal capsule kay kaulian sa sakit. Asa na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Well, please, oh, Galindo. Almeda, barangay 3090. Lami, wapo. Anya, barato. Alian ko, sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, barato. Salamat ko sa Magnum C.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Eva Tibungco, Farmacia Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Kamakabuhay, kumusta? And welcome na usab niya. Usab ang ato ang usaka oras nga panagkuyog sa atong tulumanon. Imong tulumanon, kindin kita makaton sa mga pagtulunan sa mga tanang information, labi na atong pagpanambag sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Eunice, ganun ang hasi ka man.
1: O kung sa mo buhaton ko, o mamemory action ni kinabuhi nga gipuyan ko, bani mo? Magpanuven ako? Kining kapobrehon nga pamuyo? Kining paglamoy nato sa tudlo?
0: Pasaylo ako.
1: Dili pagpangayo pasaylo ang angin buhaton mo, kung dili pagpaningkamot nga mahaw as kita sa kalisod. Kay kung magpabiling ang uniini, magbuwag yun kita lakan!
0: Wa ko gipadako ang akong anak. Aron i-live in lang rakan. Gusto ko imo siyang pagkasla. Dili pa karon pa ador. Pero moabot ra kami na namahina. Dobliha tripliha ang imong lihok. Aron dili kalupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag niya ang tanang kapritso. Mubiya ka na.
1: Mao kini ang angay kani adto pa dili pa.
0: Dili na ba dai kun imo mahal Eunice?
1: Kung pagmahal o pagigugma lang ang rason, mamatay ko o banimo. Busa mientras buhi pa ko, o may kaikag pa kong makabot ang ako mga panganduy, kinahanglang biyaan na ti Karakan.
2: Siya si Sender Rakan.
3: Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Rakan. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika, Nini Ricardo. Tunog og kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: sa atong tulumanon karon kamakabuhay, magsadya ka sa kalipay tur kay nana ka ikapanabi ng mga maayong impormasyon sa iyong mga kapitbahay sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan, labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang

0: Daghang salamat sa pagpaabot ka makabuhay o sa pagpartisipar. Pagpartisipar! Take note, ang word of the day, partisipar. Kanausahin magpataka lang tag-istorya ba no? Basta kay gika na sa kumbaga salitang banyaga sa Spanish. Mauna lang kintahin na atong buhaton. Basta kay masabtan lang no? The thought that counts. May inaana ang peg. Anyway, sige. Makabuhay day ka, makabuhay. Kumusta? Hinaot at ang nagyapon ka sa kapis kay sa imong panglawas. Unsa man ang oras dia sa imong nahimutangan karon? Kahimsog sa gihapon. And as well as kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labang makagagahom. Ako si Lady Batod. Siyempre magkuyog na usap kita sa suka oras. Uban sa atong tuyo og tumong, good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umabot pang mga panahon. Unya daghang tagwa nga hisgutanan kabay sa panglawas. Ingon man sa atong mga produkto ka makabuhay sa EXL, Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre sa EXL Makabuhay Plus. Kung ganun ka makabuhay, sugda na nato ang bagong revelasyon sa atong tulumanon. Ang revelasyon sa usa ka lalaki nga taga Calinan, Davao City. Usa ka 29 anyos. Mutubagsangan nga Rakan. Abtik na dayon ni ana ang unang yugto kon chapter 1 sa iyang kasaysayan. Now na din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

ko bang ipagpapatuloy ang pagmamahal at pag-ibig sa isang taong siyang itinitibok ng aking puso kung ang kanyang nakikita lamang ay ang aking diferensya at wala ang aking mga pagsasakripisyo?

Dear Lady Badud, ako rin po ay nakikibahagi sa palatuntunang ito sa layuning marinig ang inyong mga ginintuang payo. Naway, hindi ho ako mabibigo sa pakikidulog mong ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rakan, 29 years old at kasalukuyang naninirahan dito sa Kalinan, Davao City. Sisimulan ko po ngayon ang aking paglalahad.

0: Unsa?
1: Mao ka na, Kuya Rakan. Nakita ko ang mga labhon nun dito sa inyo, nagpasad lang sa saog. O sabi gibata tong kapuyo mo, feeling senyorita. Oh, naghigda lang sa sofa, nahimuot samtang may kachat. Unya ang mga gimbuhaton sabay, gipasagdan lang.
0: Ako ni mahibaw ni itong tanan, Lilo. Upauli ko sabay.
1: Ikaw, gyud, ang angin mulihok sa tanan? Ikaw na ang nanginabuhi, ikaw pa sa tanan trabahoon sabay? Unya ka tong live-in partner mo? Nagpaharuhay?
0: Lilo.
1: Ako'y mahinayat atong babayhana? Ha? Awarding ceremony, gudyan ako.
0: Awarding ceremony?
1: Awayon ko siya tungod din ng iyang katapulan.
0: Maayo na lang. Nahangyo ko si Lilo.
2: Nahangyo ni mo ang imong manghod nga dili mangaway ni Yones.
0: Dili masabgod maay manghilabot siya. Wa man ko mangayo og tabang ba? Pasag na lang unta ko ninyo lulusi mo.
2: Nagpakabana lang ang manghod mo ni mo, Rakan.
0: Pero dili ang yung mangaway kang Yunislo. Ang sibisan kinsa, dili ang yung makigaway niya. Ikasuko ko kung insultuhon ninyo si Yunis.
2: Rakan!

patod mahal na mahal ko po ang aking live-in partner na si Eunice. Kahit naman may mga kapintasan siya, pero hindi rin naman ibig sabihin na aawayin na. Kaya po naman, Lady Batod, ako po ang nag-a-adjust. Kung kaya't lagi ho ako nakikiusap sa aking pamilya na huwag munang makialam sa aming dalawa. Total, ay kaya ko pa naman ang lahat noon.

0: Bisan ako, dili pa sab gusto nga makasal kita. Kun ingon lang ni ini rakan.
1: Eunice.
0: Unsa man di ay? Ingon ni ini lang gyud ta. Mag-abang ining gamayng apartment. Hangtod kinos ah. Kay kun magminyo ta nga ingon lang gihapon ini, dili gyud ta mulungtad og dugay.
1: Oh.
0: Dili kini bahat. Kun dili, dakong posibilidad.
1: Unsa?
0: Kalain na nang yun, ana, ang imong partner, no? Nga ka nang di ko nubahad, pero dako ko ng posibilidad ang isulti nga magkabuwag kay dili mahatag ang iyang gusto o kauyon sa pamuyo. Ay, nga nung miinter. Unya mo reklamo, mandi ay. Anyway, kamakabuhay, unag ikadanghog na pa lamang sa chapter 1 sa revelasyon sa itong bagong sender nga sirakan ng atong debati. Unya, human sa pipila ka mga kainomdom sa itong pagbalik. Atong ipadayon kay naapa ikatulog katapusang tipakang aparte sa chapter 1 sa iyang istorya. Kanang tanan, din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
3: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Buhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Dagang salamat ka makabuhay. Yan, bonggang-bongga, diba? Nati pambatok sa mga nagkadaiyang ang mga balatian. Every day na itong pag-ainumon or pag-atumaron, isip atong partner sa matag-adlaw ka makabuhay. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang dietary supplement. Why ikamahay ang sibisan kinsa sa pagtumar sa ato ang kapsula ka makabuhay ka na tungod kay daghang mga ingredients ang giusaan na everyday na ginato ng ginahisgutan. Pag akong gipahibaw kanunay sa matag-usang tigpaminawan nga nga tong kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement, daghang kay ingredients ka giusa. Ang matag ingredients ka makabuhay na ate benepisyo nga makuhaan para sa kaayuhan sa atong panglawas, sa atong kinatibuk ang sistema para malayo kita sa mga disgrasya kabahin sa balatian or sakit, o kung doon na magaling sakit, angay nga, wag tango na sa itong sistema para balik sa kahimsog, sa kalaskig, sa panglawas, kay laban lang yun sa kinabuhi. Ganon. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, nagkagbang ingredients, ug usa na diha, mauang ashitaba. Dakong ikataba nga ashitaba sa itong kalawasan, kamakabuhay, naginanglan indeed ang atong lawas sa ashitaba. Ang ashitaba kamakabuhay, mo na ginitawag o ka ng nindot o oki kaayo nga tambal, labi na sa kidney. Tungod kay ang ashitaba kamakabuhay, usa ka natural detoxifier. Gawas ana ang ashitaba kamakabuhay, nindot usab para sa imuhang kidney, kana tungod kay ang ashitaba manggod, maoy magsilbing diuretic, mo nang magpaspas o magpermi imong pag-ihi. Kaya basig di kakat hingihi bayan ana. Wasan kaga inom siguro po ng tubig. Kaya di ba na makaayos itong kidney, no? Anyway, ang ashitaba makapaproduce na og vitamin D nga gikinahanglan sa atong lawas para makamugna og red blood cells. Ganyan. Mauna ang mahimo sa ashitaba. O gawas pa ana ang ashitaba makatabang usab para mabalik sa normal ang imuang blood pressure. Yun. So ganitag pipila pa lang na sa mga benepisyo nga ito makuagikan sa ashitaba rather. Ang saman ito manguhag ashitaba, Lady Bato? Mato pa ba ka aning lugara? Mamalit pa ka diya sa asan na niyo paliton? Kung makapalit man galing ka, kuno sa may benepisyo nga gikan sa ashitaba, maura imong makuha. Pero ang ashitaba, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kapsula mismo. O, di ba? Dagal kag ma-avail. Isa pa mo yung kagwa. Kung makinala ng uban, oy, kanang ashitaba ra, ayaw ka ayaw kay para doon na kay protection sa imong kalawasan. Ang ashitaba, usa lamang sa dagang yung mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Munang tumara na ka na everyday, mo ang partner sa pangnaadlaw nga pagkinabuhi ka makabuhay. Aron nga kita, laskig kanunay.
4: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Ayaw pagpakawa sa paglaom ka makabuhay, kuno na kay balatian sa pagkakaron o kunwa manggaling, ayaw kaayog kahadlok kay naay protection alang sa imong kalawasan. Syempre kung ikaw hilig sa pag-inom og kape, kunya na kay mga giconsider pares anang acidic ka, naga-acid reflux ka, or naga-palpitate ka kung magkape ka, taas imong BP, maglisod sa paginhawa, murag malipong, murag hawang, manghaw, guban pa. Kunya kay di man pwede di ka kainom og kape kay coffee is life, mankintahay ang imong ped. Oy, kung unsa man ang kape imong ginainom ka moron, nga imong gipang antusan, kay basta makakape ka lang yon, naku bihain na ipadapli na mag-switch ka na sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 giusa lamang. 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong kape ka makabuhay nga dili makadaot sa atong lawas. Tungod kay sa kadaghan nga mga benepisyo nga makuha nato gikan sa daghan or 17 ka mga ingredients nga naa diha sa atong kape, naku makaayo sa imong panglawas sa kinatibukan. Usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay, mao ang turmeric. Usa bay benepisyo nga makuha nato gikan sa turmeric. Ang turmeric makapataas na sa antioxidant capacity sa ato ang lawas. makapaligon pag yun na sa brain function nato mismo, o niya makapaubos na sa posibilidad nga ikaw makabaton og brain disease. Ako kay matabang ang turmeric, pipila pa lang na, napakoy idungag. Ang turmeric, makapaubos usap. Or makatabang, para ikaw malikay sa mga nagkadaiyang mga cancer. O kung pananglit na nakay usa sa daghan ng mga matang sa cancer, makatabang sa bang turmeric na kanang kansera nimo, ang kanang cancer cells, inainayon sa paggunob, sa pagguba, wawasakin, kumbaga sa Tagalog pa, para mawagtang sa imong sistema. Unya ang turmeric, makatabang usab arang ikaw tambalan or makalikay sa Alzheimer's disease. Ang turmeric, makatabang usab sa mga adunay arthritis. Makatabang usab ang turmeric kontra sa depression. Ang turmeric, makatabang usab para mas mag-young or mas mubata ang imuhang aura. Unya tabangan sab kang malikay sa bisan unsang AIDS-related chronic diseases. Ang turmeric ka makabuhay usa ka natural anti-inflammatory compound na adiha. Dunay bioactive compounds nga dunay powerful medicinal properties nga makabenepisyo syempre ang atong kalawasan. Ang turmeric makatabang usab batok sa pagbato nimog sakit sa skin or sa imuhang panit. Daghan kaayo og daghan pagyod ang mahatag nga kaayo sa atong lawas gikan sa turmeric nga atong i-take sa atong kalawasan ka makabuhay. Og ang turmeric usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga giusa lamang pagsagol sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. O unsa pa imong angin buhaton? Everyday ka na muinom sa atong kape. Wa kay kabalak ani. Imo pang ika-celebrate ang kaayuhan nga imong maangkon sa adlaw-adlaw ning mga pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kapeng kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States

0: healthy digestive system, vegan yan, at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay og alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang iyong lingkod, ang naginusarang
1: Lady Batu.
0: And now, kamakabuhay niya ng sumpay, ang ikatulog at tapusang tipakang aparte sa chapter 1 sa Revelasyon ni Rakan. Now na, din ilamang sa atong dulumanon, sa imong dulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Kiribato pinangako ko po kay Eunice noon, noong hindi pa kami nagsasama sa iisang bubong na paliligayahin ko siya na magsusumikap akong mabigyan siya ng magandang buhay ng kasama ako. Pero hindi ko pa nagagawa noon dahil tumaon din ang malas sa buhay pagdating sa trabaho. Natanggal ho kasi ako noon sa isang kumpanya. Sumama kasi po ako sa grupo ng mga kasamahan ko na maireklamo noon ang aming amo. At hindi kami nanalo sa kasong reklamo sa kanila. Kaya't aandap-andap ang hanap buhay ko na kung ano-ano na lamang noon, maitaguyod ko lamang ang pagsasama naming dalawa. Friends, paghihapon sa social media sila si Eunice o gatong iyang last ex-boyfriend, Manoy.
1: Lilo.
0: Og may post sub si Eunice sa ilang laag nga managhigala no sa milabayng gabi eh. Wag kang kakita. Iyang gipost ang ilang mga pictures kauban nila ang iyang ex. Ingon sa maupay mi bangka sa ilang laag gatong iyang ex.
1: Banding nilang managhigala, Lilo.
0: Naa ang ex-boyfriend? Ikaw nga kapuyo, wa hinoon?
1: Sagdi na lang.
0: Huwag ka magselos.

0: Dili ka gusto makikita si Yunis sa iyang kanhing hinigugma, pero di ka makasulti o makabadlong niya?
1: Maikugkululo si mo.
0: Unya, iloom mo lang kining tanan.
1: Lo,
0: ipasibaw ang imong dapit. Sayri siya.
1: Ayaw na lang, Lo. Dili na lang. Wa masabsiligin.
0: Oh. May mo bang mag-loan kitag bay, Rakan? Subdivision ba?
1: Dili ko pa karakaya, Yunis.
0: May pa silang ako mang higala. Ninot nagbay. Ilang bay. Wa sila mga bang. Kanindot sa ilang feelings nga ang ilang mga partners may dakong sweldo kami nindot ka trabaho o may nakaingon nga nakaginhawagin sila. Successful kaayo. Wa mamroblema sa kwarta. Samtang ikaw, kutob ka lang ining abang sa bay. Wa gani kay motorsiklo. Samtang sila, nindot kay mga sakyanan, SUV pa.
1: Yunis.
0: Unsa man? Kontento ka na ba lang ining inutil kang kahimtang?
1: Ha? Huh?

patod maraming demand sa akin si Eunice. Mga bagay noon na nais niyang magkaroon kami pero hindi ko afford. Pinipressure po niya ako noon sa maraming bagay kahit na hindi ko kaya. Kinukumpara nga ho niya ako sa iba pang mga lalaki na matagumpay sa buhay at iniinsulto niya ako. Nahihirapan ho ako noon nang kasama siya, Lady Batod. Pero higit sa kahit na ano paman, nananaig noon ang labis kong pag-ibig at ang aking pagmamahal sa kanya.

0: kaya ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay mo na bati ang kinatibuk ang chapter 1 sa revelasyon sa itong sender nga si Rakan, nga itong bagong sender nga si Rakan. Siyempre, wapami-end dito ang tanan. Sumpayan pa nato na sa musunod pang episode sa itong dulumanon. Pero unya ako man sa pipila ka mga painumdom, ang ato ang panaghisgot, ang atong kulo kabildo, charat, sa itong nabati nga drama. Di palang dugay. Ato na atubangon tanan sa itong pagbalik din nilamang sa atong dulumanon, imong dulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon na makadaugkaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Suturcutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
0: Ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na? Tipid pa! Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
3: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata ug problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ani ana ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi, maski unsa pa kalisod imong ginagian ka makabuhay. Laban lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
4: Makabuhay.
5: May buhay sa makabuhay.
1: Daghang salamat Ate Anne, and syempre dili lang kay Turmeric ang naas sa atoang EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay. Kung dili daghan, 17 matod pa ni Ate Anne, which is true. 17 ka mga ingredients giusa lamang sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga di natong kinahanglang tumaron everyday. Mo natong partner sa pang-adlo-adlaw na itong pagkinabuhi. Kalimtin ang pag-text sa imuang ex. Ayaw lang pagtumar sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga naman, di ni mo kamahayan ka makabuhay ka na tungkol kay daghan kay mga ingredients. Di na matag-usa ka ingredients na ay daghan ng mga benepisyo ang matag-usa ha. Nga itong ma-avail mismo sa atong lawas para sa ato ang good health. Usa na diha ang ginatawag natong serpentina. Kanang serpentina kamakabuhay gikinahanglan na sa atong lawas. Serpentina or snake grass. Mabito ng serpentina, no? Serpentina. Bitin kay paminahon ba, no? Pero snake grass or serpentina, bonggang-bongga na nga makapatay kamakabuhay sa tanang cancer cells sa lawas. Muna kung maglaga ka ng dahon sa serpentina, maka-assure gid ka nga you can never go wrong. Mayinana. So, imuha ng pabukala ng mga dahon sa serpentina, sud sa napulo ka minutos, una ni mo inumon. Siyempre, pabugnaon, pasabno, ana. Mahimo usab nga imo ng i-blender, kauban ang lemon juice. Nga gawas sa pampatay sa cancer cells, ang serpentina kamakabuhay, bongga usab ang serpentina. Aron mo ay makapaubos ato ang cholesterol level. Makapabaskog, makapahimsog, makapaisog sa atong immune system. Unya ang serpentina usab makapatanggal sa mga toxins sa atong lawas. Unya makapanormalize pagyud ang serpentina sa blood sugar level. Unya tambal usab ang serpentina kamakabuhay sa lupus. Yun. Makatambal usab ang serpentina sa anemia. Sa pagpanakit sa imong likod, makatambal ang serpentina. Kung doon na kay thyroid problem, agoy. Sulbaron lang na sa serpentina. Pero dili lang kay kausar pag kamutambal, no? Everyday, as in religiously. Mm-mm. Kung doon na kay problema sa kidney, makatabang ang serpentina. Kung doon na kay vertigo, sama na ako, makatabang ang serpentina. Kung ikaw taas imong BP o doon na kay hypertension, makatambal nimo ang serpentina. Kanabitang asthma, UTI, mayoma sa mga kababayenan. Ako katambalan ka mo ni Ana. Pinaagi sa ato ang pagtake sa serpentina. Ganon. Makapaubos pagyod sa tendency nga makabaton kag Alzheimer's disease. Kondo na kay matake nga serpentina. And kamakabuhay, good news. Kaya ang serpentina, dili lang kay serpentina ra. O kuno sa may imong ma-avail nga kayuhan na nasa lawas, ang imong makuha, kundi lang serpentina, usa lang na ha sa 17 ka mga ingredients nga giusa sa atong kapsula. Mo nang everyday ka nang mo inom, kamakabuhay, para safe ka, aalagaan ka, magiging okay ka pa, og peace kay imong panglawas. Kung everyday ka mo tumar, sa ato ang EXL, Makabuhay Plus Capsule, isip imuhang dietary supplement.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
5: May buhay! Sa makabuhay!
1: Kamakabuhay ngayon mong kape nga napuno og sugar. Mga 3-in-1, 5-in-1, nga way kaayuhan nga mahatag sa imong lawas. Nako ipadapli na na. Kay nag-usi ka lang sa kwarta, nag-usi ka lang sa panahon. Unya, imuha pa yung gibutang sa risgo ang imong kaugalingon nga health. Mag-switch ka na sa pag-inom sa kape. Atong kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, 17, ka mga ingredients, giusa, gihimong usa sa ato ang kape, kamakabuhay. Usa na sa 17 ka mga ingredients ato ang coffee, mao ang mangosteen, bonggang-bongga ang mangosteen. Usa ka na ka food supplement from powdered pericarp. Kanto itong makahunaw na ka ba nga, hala, prutas raman na. Nadinik ayon nga mahatag sa atong laos, of course, di ba? Ang mangosteen, manggod nga prutas, nindot na source sa santones nga makatabang sa pagkapa-improve sa ato ang physical well-being. Ganon. Ang prutas nga mangosteen ka makabuhay, makabenepisyo kita ni Ana, especially ang atong lawas, kana tungod kay taas sa nutritional values ang mangosteen. Gawas sa delicious or lami ang mangosteen, syempre, bongga pagyud ang mangosteen nga source sa fiber o carbohydrates. Unya, taas pagyud na sa content sa vitamin A o vitamin C. Nagikinahanglan nato. Yan, nagkinahanglan sa tag-iron, calcium, and potassium. Kanang tulo pagyud, nagihapo na sa mangosteen. Ang prutas nga mangosteen, oy bonggang-bongga, mao nay moderate nga source sa B-complex vitamins, sama sa thiamine, niacin, and folates. Yun. Mao na ang mangosteen makaayos sa atong lawas. Nang bonggang-bongga, unya ang mangosteen ka makabuhay o sa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naanhi agisagol sa ato ang EXL Coffee Mix. 17 in 1. No questions at all. Huwag pagduha-duha. Huwag pagduda. Makapa-abtik. Makapa-healthy ang ato ang kape. Di ka malugi. Di ka makapanukmat. Tungod kay makapaayo sa imuhang lawas. Makabenepisyo ang imong kalawasan. Pinaagi sa ato ang kape. Mao na magkape na ta everyday. Ari ka na. Mag-switch na sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang inyong lingkod.

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod in ato nabati ka ganiha lamang ang kinatibok ang chapter 1 sa kasaysayan ni Sender Rakan. Again, wapamien dito ang tanan ha. Sundan nato og paminaw ng sumpay sa iyang revelasyon sa musunod pang episode sa atong tulumanon. In the meantime, itong hisgutan og lagpitan ang ato nabati nga drama kaganiha lamang. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom ayo kalimti, padayon lamang sa pag-smile, smile, smile, smile, and God bless us. Anyway, Rakan, nga salamat sa pagpadangat mo si mong kaagi karon nga itong isugdan today ang chapter 1 ni Ana ng Bongga. Thank you from the bottom of my internal organs. Ganon. Kung basya na itong chapter 1 sa imong kaagi, daghan gyud mga ingon ana ni mo Rakan, no? Mga kamakabuhay na ito rin nga naminaw karon nga nagpahipi lamang, naghilom-hilom lang, pero naka-relate sila sa istorya kay naagi mga partner, asawa, girlfriend, kapuyo nga kanang demanding kaayo do nakabalo na sila kun unsa ang estado o kapasidad sa ilang imong partner. Pero pag-abot sa sunod nga relasyon, sila pa'y mag-demand o tamantaman ka kanang sobra sa income. No, main ana ba? Di man sayop ng mangandoy, pero kanang mangandoy tagtamantaman o niya dilibase sa atuang pagpaningkamot kun unsa inaa, murag out of place. Out of place, out of nowhere. Out of nowhere daw, oh, sabi. Diba? Pero kun ato ang himay-himayon, Rakan, murag di gigaswerte sa imong partner. Kay insultador, na po siya pamilya nga, kanang, kanabit ang ginadusok noon nila si Eunice nga, mauni ang isulti, mauni ang buhaton. Kanang ginaapiki ka ba? Ginabikil kagtaman? Toxic ba ng inana? Labi na kun sa imong part, wala pud kay ikasulti, wala kay reaction, kay murag maikog naman lang ka nga musukmat or mupa buhagay sa imong gibati, which is wala na mamao. Kay sa usa ka relasyon, usa sa mga susi or yawi aron magpadayon ang bongga nga relasyon mao ang communication. Karon kung dili nimo sultian imong partner ko usay mga gibati nimo, hunahuna nimo, unsa imong mga nasabtan, imong mga interpretasyon, mahuglang na nga ay dili ta open sa usag-usa. Dili updated ang duha sa ilang relasyon kung asa na paingon og naunsa na ang gibati unsa ni gihunahuna, di ba? So ato nakatunan nga leksyon sa first chapter sa revelasyon ni Rakan, mao nga ang open nga komunikasyon or abling nga communication sa duha ka magpartner ang best nga buhaton aron nga matmamahataga nato og kining lugway pa ang relasyon nga atong gustong pagapuy-an. Ganon. Open communication. Okay? Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni Rakan sa masunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras ng pasayahin ka vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes. Ito ang FMR Favorite Mong Request. Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa FMR Favorite Mong Request.
5: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: ang imong paborito.
1: FMR Favorite Mong Request.
2: Do you trust me?

0: trust me.
1: Mga good to ka pamilya ka vibes. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Tell me. At ang aras ka pamilya ka vibes sa last 12:11 na sa mga nakapaminaw na karon. Ay good to ka ninyong tanan. Happy Monday ka ninyong tanan ka vibes. So welcome na usapin sa inyong paboritong request program. Favoritong request ka ba ng inyong Kuya Jason. So then na ito ang bagong simana ka vibes nga puno sa paglaw. Kusog o siyempre ang pinakanindot ng musika. Inilang sa inyong paboritong stasyon ang 96.7 FM Davao de Oro. Your favorite music radio kapamilya. Ka-vibes. So siyempre sa mga ka-vibes na ito karon nga nag-tune in. Pamagi silang tagsa-tagsa ka mga radyo sa dial nga 96.7. May pag-aminaw. May pag-tune in ka niyong tanan kapamilya ka-vibes. Nadunggan na ito ka-vibes ang kanta nga A Whole New World gikan ni Darren Espanto of Morissette Amon. Kini nga kantahan nag-isgot sa bagong sugod. Pag-ong mga damgog sa kasinatian sa pag-discover sa usa ka nindot nga kalibutan uban ang usa ka tawo nga espesyal sa imong kinabuhi ka-vibes. Ang mensahe niini nagpahinumdom na ito nga kung adunay pagtuo, hugma o kaisog sa pagsulay, daghan pa di ay kaayong oportunidad at mga panalangin nga naghulat sa atong unahan ka-vibes. Sama sa usa ka bagong kapitulo sa kinabuhi, ang matag-adlaw, mahimong a whole new world kung atong ablihan ang atong kasing-kasing sa bagong paglaw. Ang Lunes ka-vibes, dili usa ka dili usa ka kahadlukan ka vibes, dili usa kini ka bagong oportunidad aron magsugod pag usab kung napakyas ka sa niaging semana. Ayaw ka balaka. Ayaw ka balaka ka vibes. Karon usa na usab ka higayon aron mo tindog o padayon og ipakita nga mas ligon ka. Og syempre mas ligon ka kaysa sa imong pagsulay. Kaysa sa imong mga pagsulay ka vibes. Kay syempre walay mga pagsulay nga dili kayang sulbaron ka vibes basta aduna kay ligon nga pagtuo sa. Ang semana nga adunay positibong pangunahuna. Kayang imong attitude karon mahimong yawi sa imong kalampusan o riyabi sa imong kalampusan ka vibes para sa imong ugma, para sa imong nindot nga ugma. Sa mga ka-vibes na ito na nakarelate ni nga kantang A Whole New World ika ni Morissette Amon o Darren Espanto. May pag-aminaw, may pag-tune in ka niyong tanan para mga ka-vibes. Siyempre, alang sa mga ka-vibes na ito nga naminaw na karon sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, shoutout ka niyong tanan. Sa mga nag-text or sa mga mag-text pa lang sa ilang request, greetings, patimbaya. Ayaw kalimot ka vibes sa numero 0951220-0478. Mas maayo nga imuhanan ng isave dira ka vibes. Putangi og 96.7 FMR Davao de Oro. Para kung na kay mga request ka vibes, patimbaya, isa ka click na lang ka basta naabog kay load. Hindi pwede nga mo text nga wag kay load. Load ka og only good for 1 month. Automatic na dali na lang kay ka mga text ka vibes. So syempre sa mga ka vibes sa tong naminaw pumangay sa tong mobile apps. Kung wala pa mo naka-download ka vibes, search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Makita nyo sa pinakababa ang inyong paboritong stasyon, ang 96.7 or FMR Davao de Oro. Sa mga ka-vibes na ito, nasa lang panimalay karon sa mga naniudto karon, may pagpaniudto, mayong pag... Sa mga nag-andam pa sa paniudto, mayong pag... pag-andam or pag-prepare sa inyong paniudto karon ka-vibes. Sa mga ka-vibes na ito, nasa opisina karon nga nag-relax, nag-lunch break karon, may pag-aminaw, may pag-tune in ka ninyo, dra ka-pamilya ka-vibes. O siyempre, sa ito na ito, mga solid ka-vibes nga, usa ka music lovers, usa ka hilig o mga love song nga kanta. May pag-aminaw, kaninyong tanan, siyempre, kang Angelo Centellas o kang Darwin Dinampo. May pag-aminaw, may pag may pag-yango-yango ninyo, dra. May pagdiendoyan kini Mudra Angelo Centelas. Ug syempre kang Toya Tolet sa sub. May pagtusok-tusok ni Mudra sa dagong Kuya Tolet. Sideways. May pagpanudto kini Mudra Kuya Tolet. Kang Ate Juliet ug kang Erica usab. Ug syempre sa mga ka-vibes sa tong nagbiyahe karon, always mag-amping ka-vibes. Kaya dili na tumatag na ang panahon ka-vibes. Ug syempre walay replay. Kung always good pag-amping ka-vibes. Ug syempre uban sa pag-amping ka-vibes, always po di-checkin yung sakyanan, yung motor. Kung ano na ba sa kondisyon, isiguro ang brake o naligid ka-vibes kay at least sa ato pagbiyahe, safety ta. Makasiguro ta nga safety ta ka-vibes. Ug syempre sa mga tricycle driver na to nga naka-tune in na karoon, may pag-aminaw, may pag-tune in kanyang dira ang tanan ka-pamilya ka-vibes. Ayaw kalimot nga mag-amping usab, ayaw kalimot nga pagdala, always yung tubig kay grabe kainit sa panahon ka-vibes. Sa mga tricycle driver, saludo kayo kami ninyo ka-vibes. Ug syempre sa tanan ito mga driver nga tuyo sa kainit sa panahon, padayon nga naglikubigar, padayon nga nangitag nanginabuhi nga patas alang sa ilang tagsa-tag sa kapamilya. Og syempre happy birthday sa tanang mga nagserebral silang adlaw nga natawhan karon. Happy birthday sa tanang nagserebral silang adlaw. Og syempre adunon sinaog gamay humba ra. Dito ko vibes, happy birthday ani mo tanan, adto mo may handa wala importante dira nga. Adunay himsog nga panglawas. Kanunay mo pasalamat don sa matag blessings nga inyong naabot ka vibes ug nadawat sa matag adlaw. Kapag mata pa lang ninyo sa buntag ka vibes, usa na kanakadakong blessings kay dili tanan ka vibes makamata sa kabuntag. Always kita mga pasalamaton ka vibes ug usab happy happy birthday kanyong tanan. Enjoy yung adlaw kay inyong adlaw karon. Og syempre sa mga ka vibes sab nato nga nasa lang uma karon, sa mga farmers na to na always good nga nagapaminaw, may pag-tune in, may pag-aminaw kaninyong tanan ka-vibes. Sa mga vendors na to tala nga always good nga nagapaminaw, always nga nagapamaligya, always nga nagaandam sa ilang mga baligya para naa sila'y pambaligya unya or karon sa mga tanan na to mga tindero tindera tala. Labi na kang Flore may emisyon na Snowplex or Ginanggang Queen. May pag-aminaw kanin mo tala. Snowplex, nagandam sa iyang saging. Ang saging karon nga ginanggang para unya ka-vibes. Kung nangita mo, uglamian nga saging, presko o presko, hinlo. Hinlo pagka tuhog, kay gako ato siyang gitrain o saon pag tuhog. May pag-aminaw kanin mo tala. Snowplex, Ginanggang Queen para sa may Purok 7 Poblasyon na Bunturan. Tapad lang ni ka-vibes sa may kunad at bang lang o loo lang sa may convenience store may laing tent ng blue dira. Ug syempre na igwapa nga tindera muna na si Ginanggang Queen Snowplex na Ginanggang Queen. May pag-aminaw kanin mo tala. Ginanggang Queen. Kang Jazz Maverick usab, kang Pudong Dudong. Pag-aminaw ka ni Mudra Dong. Grabe. Pag-aminaw ka ni Jazz Maverick, kang Ate Margo usab, nga napas sa eskwilahan. Kang Lab Lab, kang Sweet Sweet, kang Ate TTC, kang Kuya Roland, kang Ate Alito, siyempre sila mga anak, kang Ate Inday, kang Dading, kang Boss Netan. Yay! Kaya mo dira, Boss Netan, kang Lola Nining, kang Lolo Biloy. Kining mga programa ka-vibes, hatod ka na to nila. Hatod ka ninyo nila, Governor Engineer Raul Mabanglo, Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Mayor Manuel J.R. Zamora. Nagkagsalamat sa iyong always nga pagsuporta. Padaor padayon nga pagsuporta. O kinasingkasing nga pagservisyo alang sa katawhan sa Davao de Oro. Mga ka-vibes, kung una na itong kanta nag-isigot sa pagsugod sa usa ka bagong kalibutan. Ang sunod nga kanta, mapahinumdum na ito nga ang tinuod nga gugma dili lang makita sa dakong pulong, kundi li sa pag-uban o pagpabilin sa usag-usa, bisan unsa pa ang nahitabo. Ano yan, ka-vibes? Ang ikaw at ako, nila Moira de la Torre o Jason, relax, enjoy the music. Padayon sa pag-uminaw sa inyong paboritong stasyon, ang 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, Kapamilya, Ka-Vibes.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan

bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

okay pa kayo mo. Pero pag nakagawas na, nasa nasod LDR na mo, ikalit lang kabago. Magan kayo makarelate na kabago. Ikalit lang kawala, hindi na mo reply, tagsa na lang mo reply, daw lagi busy. Ayaw pagtuwa na, naanay lain. Siyempre sa mga kabayb, sa tonga naminaw, gyapon, hantod karon. Ay pagaminaw, or mainit nga kauntuhon, kaninyo tanan kapamilya kabaybs. Sa nagkapaminaw, pumagi sa radyo, sa dahil nga 96.7. Mayong unto, may pagpaniunto kaninyong tanan. Sa mga nagtanaw sa tong Facebook Live, shoutout kaninyong tanan. Dara sa mga listeners na to, pumagi sa tong mobile apps. Bisan asam na mo karon sa kalibutan kabaybs, or bisan asam mo karon na himutang sa tibuok probinsya sa Davao de Oro. Salamat sa inyong walay hunong sa padayon nga pagsuporta sa 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya, ka-vibes. Mga ka-vibes, gusto na mong badungog ang inyong tingog. Tubaganin nyo nga kini nga ang sa kapangutan na ka-vibes. Kung adunay isa kakanta nga nagpahinumdum ni mo sa usa ka-espesyal nga tao. Unsa man kini, nganong special kini para kanimo ka-vibes. I-comment na sa itong Facebook Live ang mong tubag ka-vibes. Sorry, padala sa itong numerong 0951-220-0478. Basin inyong mensahe or inyong greetings, requests o pati baya inyong tubag ka-vibes ang itong live basahon on air ka-vibes. O siyempre, para sa mga nagtanong sa itong Facebook Live, may pagtanong kaniyo dra, basin ganahan ka mo share dra. Siyempre, like and follow na po na itong Facebook page para kanunay kang updated sa matag katikara. Ay, basin mga hatag, minrig sa kasakong bugas. Pero gilungag na daan. Ito ka-vibes, like and follow ka-vibes para updated ka sa matag katikaran, sa matag balita ang atong ipa-impose, ipadangat nila ka-vibes. Siyempre, sa matag programa din sa itong sibiyahanan. Atong aras ka-vibes, alas 12.42 na, magkaroon ang damdaman mo sa usa na sab, kakantang puno sa pag panunduman o emosyon. Kung adunay usa kakantang makababalik sa mga higayon ng lisod kalimtan. Kininag yun ka-vibes, aniyan na ang All Too Well ni Taylor Swift. Lingkod ka-vibes, lingkod relax, enjoy the music. Mga ka-vibes, para yun lang sa Pawinaw, siyempre sa iyong paboritong stasyon, ang 96.7 FMR Davao de Oro. Sa programa, favorite mong request, kapamilya, ka-vibes!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Hi! Kalami untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na ba jud kog Magnum si Herbal Coffee?
4: Ay, Nay!
5: Mabungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan, Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karon kay nag-Magnum SIM ako, normal ako dugo, 130 over 80. Diri na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, hindi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Prudensya Altirado, tapos nagapanapo, ay, kasulitin ako sa Magnum C, sir. Noodlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Yung pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadaadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiyan ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya, na barato na pun.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
9: Ang Magnum C products available na sa Tanang Central Warehouse Club, Agdao, Lanang, Digos, Panabo, San Franz, Kidapawan, Tagum, Trento, Bayugan, Samal, Parkway Mall, Mongkayo, Felcris Magsaysay, Felcris Quirino Ilustre, Felcris Centrale, and Felcris Matina Crossing.
10: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitumbalig o naguba ang noun. Tungod, dilita ng whitening kay save o bilita ng half dose kay nagbird. Rason, nga nung daghag magkatalungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
6: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
11: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
12: Love. Sex. Marriage and career. Love.
13: Alam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
14: Sigurado ka?
12: Sex.
14: Ayaw sa. Didili ko andam. Basin mabuntis ko.
12: Marriage and career.
13: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
14: Natural. Kay sige kang pambabae.
12: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
13: Yes, natawad na kito sa trabaho.
12: Love, sex, marriage and career.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rabi ka inong kagaunidad kagawin sa Rau del Sol. Ay, maayogad kayo sa lawas ang Magnum C Prada. Mabir na kayo-ayo sa akong lawas. Bumangawa ang mga sakit-sakit sa kalawasan. Barato, epektibo kaayo. Kaloy sa Diyos, maayogad ang resulta sa akong lawas. Epektibo, barato kaayo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman o WRV Generic Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ako pangalan Virginia Mintel. Dali sa Diyos na ko na ako kuhan na ako ano pa ni high blood. So, salamat dahil ako sa dako sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug o Daklan Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malamig yung kayo.
6: Sus, Pang, lami na siya, Pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, mo na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang, kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.

0: Isang magandang araw na naman po sa ating lahat, mga kaibigan. Isang palakpakan muna.
1: Palakpakan, ug maayong pagpaminaw sa ating programa. Welcome sa ating programang Love, Sex, Marriage, and Career. Kauban si Captain Jake, ug Mommy Lucky.
0: Palakpak na naman, mga binayran.
1: Palakpak. Pinay mong bayad sa ilang hakap.
0: Piso-piso. Tinigana na malakpak. Ano may magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Simula na naman po natin ang isang panibagong araw. Mm-hmm. Kumusta po ang weekend?
1: Okay na kayo, Cap.
0: Nakapahuway ba? Nakarelax ba? Kaya usahin mag pag-weekend. Bis nga weekend, kay malipay ta, kay makapahuway. Maumano'y adlaw nga nabunog ang lawas, kinang laba, nang limpyo, nag general cleaning.
1: Yeah.
0: Diba? I hope all is well sa inyong tanandi, ha? Nakauli ba ang ato mga minahal sa kinabuhi? Gika sa pagpanarbaho sa syudad?
1: Paano na, Cap? Kanang na-energize pagpadung o kanang uli sa ilahang mga probinsya pag weekend, human, pagbalik sa trabaho, Captain Jake, na battery empty. Trabaho na po, ano na, Cap?
0: Murag Lunis. Murag kuan, usa ka adlaw ra gyud ang break, no? Usa ka adlaw ra.
1: Oo, murag ingon nga 24 hours ra man ang break.
0: Oh, murag bitin kayo pagka Sunday lang gyud, but anyway, wa mo gyud set up sa to ang pagpanginabuhi. Sunday ra man gyud ang ato ang tigpahuway, but anyway,
1: yes.
0: Sana worthy ta inyo ang kuan, naging worthy ta inyo ang Sunday, nakapahuway, nakasimba, nabuhat ang mga dapat buhatunon.
1: Oh. Nakapanglaba, nakapamlancha, kay basin og diha pa ka makalimot ka. Ang pinaka-kuan, Captain Jake, na malimtan, kanabitang ang imong sanina nga dapat ni mo suuton, huwa ni mo malabhan.
0: Uniform.
1: Uniform! Sa una, ma-remember na ko, Captain Jake, every kanang Domingo gani, mangandam na gud mi ana, magandam na gud mi og kanang dahon sa saging, nga kanang laya ba na? Dahon sa saging laya?
0: Ang laya, man.
1: Ay, kanang
0: sa ano ni mo ng laya? Unas.
1: Unas, di ay ka daon sa saging. Ang niya human, Captain Jake, ang haling sa uling, nibutang nito sa kanang di uling na plancha, kay maugin na siya amo. Every Sunday, gina siya.
0: Ang daon sa saging mo, nibutang nga sa imuhang plancha.
1: Yes, kaya para humot ang imuhang
0: Sanina.
1: Niya tulid po, tayo mo sanina.
0: Tangag almirol.
1: Almirol,
0: Ano pa ba yung almirol karon? Zoy man lang.
1: Zoy.
0: Di ko kalimutan. Zoy.
1: Okay, para tulid ang palda.
0: Napa ba ka na karon?
1: Napa mo siguro?
0: Okay, ang slack sa kong apuhan sa una. Grabe yung mag-yukin. Kasi tawag na ka ng... Kaya yung pinalansyahan ba? Pleats ba yung tawag na?
1: Pleats. Labi sa mga uniform. Ano mga
0: pero ting tulira.
1: Kaya ng palda. Dapat na mga pleated pants, skirts naman karon, Captain Jake. Tulid yun na dapat kaayo.
0: Sa unang panahon, I don't know karon, ha. Di naman kay uso. Di na po kayo katanaw karon o guan. Kaya ng patulira yung pinalansya. Karon kay pagubutay man.
1: Tingabi daw ka. Panipsay.
0: Panipsay.
1: Pamubuay. Pamubuay. Pakulang o tela.
0: Pakulutay o ganang guwan.
1: Kunot kayo. Pakulutay. Ang tawag nila na, Captain Jake, ka ng gusot mayaman daw.
0: Gusot mayaman.
1: Pwede ko gusot lang, walang mayaman.
0: Gusot lang, pero di man mayaman. Anyway, samahan nyo naman po kami, mga kaibigan. Happy araw po ng Lunes, mga kaibigan. Samahan nyo naman po sa loob po ng dalawang oras. Sana nakapagpahinga kayo. Sana nakapag-relax sa weekend. Nagsumamba ba? Bumisita pa sa mahal sa buhay? Dapat ganun po, mga kaibigan. Spend your weekend with your family, with your loved ones. Yan ang pinakamaganda.
1: Dili, spend with your kuan, ha? With your hindi boyfriend?
0: Pwede rin. Hindi nagmamatter kung gaano ka haba ang oras, nagmamatter yung quality time.
1: Quality, yes.
0: Kahit 30 minutes lang yan, kahit 1 hour lang yan, pero quality naman. Ibig sabihin, pag sinabing quality, kahit 1 hour yan, pero punong-puno ng kwentuhan, punong-puno ng saya, punong-puno ng lambingan, okay lang yan. Yan ang quality time. Sama man ni mong 24 hours mo gaoban, pero muragwa man po.
1: Kasi nga na magtuplok cellphone.
0: Sige
1: ML lang. Isa, sige Facebook, sige TikTok, sige Reels.
0: Kaya na, so dili na sa quality time.
1: Ang sa tawag na?
0: Quantity time.
1: Quantity time. Pataas yung oras, pero walay quality. Tama.
0: Walay sustansya. Ayan. So ibig sabihin, mahaba nga oras, nagsama, pero walang sustansya, walang mga memories na maganda. Pero bumisita ka sa relative mo, binisita mo nanay mo, binisita mo lola mo. 30 minutes lang, 1 hour lang, pero quality time naman, no?
1: Yes.
0: Masaya.
1: Correct.
0: Simulan po natin ang araw na may Punong-puno ng pagiging positibo, mga kaibigan. Positibo sa pananaw, positibo sa pangarap, positibo yung ating disposisyon sa buhay. Yan ang pinakamaganda. Simulan natin sa isang napaka-positibong pananaw. Kahit ano mang mangyari, manatiling positibo ang pananaw.
1: Mm-hmm.
0: Pananampalataya ng lahat ng problema, lahat ng iniisip, meron at merong liwanag na naghihintay.
1: Yan
0: ang pinakamaganda.
1: Values ng pagiging positibo ang pananaw.
0: Yan na pag-uusapan natin, mga kaibigan. At syempre, positibo at may pananampalataya. And pag sinabi pananampalataya, ang kaibahan po ng pag... pananampalataya at yung... Hindi, yung isa, yung ano, yung naniniwala ka, believe. Unsa may kalahian sa mituo o sa pananampalataya, mamilaki.
1: Mituo o.
0: Kasi marag synonym sa pananampalataya, pero doon na siya kalainan, lalum-lalum. Mituo ka, pero lahi po itong pananampalataya. You believe, mituo ka, o sumasampalataya.
1: Believe. Believe and faith ang pananampalataya. Yan. English faith.
0: Yan. So, ibig sabihin, halos pagkapareha lang tama, no? Nituo ka, ang pananampalataya, nituo man sab ka. So, pero nga nung duha man na sa ka-word.
1: O yan. Yun.
0: Kasi meaning. So, simulan natin yan, mga kaibigan. Ito yung mga pag-uusapan natin. Values na nakakayaman sa araw po ng Lunes.
1: Yes.
0: Para maintindihan natin ano bang kaibahan. Dalawa.
1: Ang believe or tuo ka nga tinuod ang usa ka butang o siya nga intelaba. Nagsalig ka sa iyaha. Mituo ko sa iyang giingon. Kaya nituo ka kung dili ni salig ka o sunod ka o gipakita nimo sa imong kinabuhi ang imong pagtuo. Kumbaga, ang imong pagtuo na'y action. So, for example, pananglitan Captain Jake. Pananglitan anak Captain Jake ka nang nagpadayon ka bisan wala pa nimo makita ang resulta. Mao na siya ang faith. Nagsalig ko ani.
0: Bisa wa pa resulta.
1: I believe nga kaya nako ni. I have faith in this sa akong ginabuhat.
0: Yan. Maganda yan, Mami Lucky. Magandang pag-usapan niya kasi kaugnay yan sa pagiging positibo o pananaw. Para pagkakaroon po ng positibong pananaw sa buhay. Para sa akin po, mga kaibigan, ang... kanang mituo ka kalainan sa pananampalataya, mituo ka, kanang mituo ka lang, nakabatay lang yan sa 5 senses. Ayan.
1: Uy.
0: Sentido. 5 senses. Ibig sabihin, mituo ka kay nakakita ka gamit ang mata. Mituo ka kay imong nahikapan gamit ang imuhang sense of touch. Ayan.
1: Mituo ka nga humot ang usa ka butang kay nasimhutan nimo.
0: Yeah, sense of smell.
1: Mituo ka nga lami kay naktilawan nimo.
0: Yes, gamit ang 5 senses. Ibig sabihin, mituo ka kay imong nalasahan, nakita, nadungog og imong naamoy kaya ka mituo. Ayon. Pero ibang pananampalataya, bisag wa pa na tanan. Bisag wa pa kay maninag, ngit-ngit pa sa alkitran, pero mituo ka nga dunay kahayag sa unahan. Yan ang pananampalataya. Yan ang taong nananatiling positibo ang pananaw sa buhay kahit man sa likod ng napakaraming problema. Yan ang mensahe natin ngayong araw, mga kaibigan. Values na nakakayaman.
1: Hatid po sa atin ng
0: Magnum C, the most nutritious herbal food supplement.
1: And speaking of Magnum C, Captain Jake, ako lang ipaunang pasundaya. Ako lang unang pahibalo sa inyo, Hanan. Dayon na gira nga to ang Magnum C Caravan Day.
0: Uy, magandang balita yan.
1: Sa Agosto 22, August 22, Sabado, Captain Jake. Kani confirm ni siya, Captain Jake. Ang confirm lang ako, isulti daan, Captain Jake, ha? Alas 8 sa buntag. Magkita-kita ta sa poblasyon, Santa Josefa Gymnasium, sa Santa Josefa, Agosto.
0: Santa Josefa, makinig po. Kayo na ang dadalawin ng Magnum C Team ngayong August 22.
1: August 22. Ito ang Caravan Day, August 22, alas 8 sa buntag sa Poblacion, Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Magkita-kita ta. Unya pagkahapon, Ana, ang ato ang Trento, Agusan del Sur, Captain Jake. Ang ato ang location sa Trento. At hangilang ninyo kung asa ang atong lugar.
0: Yun, sa Trento po, mga kaibigan. Pagkatapos po ng Santa Josefa, susunod po kaagad ang Trento. Usara na kaadlaw. Alas 8 sa Santa Josefa o ang alas 2 ng hapon dihata sa Trento. Agusan del Sur, mga kaibigan. Magkita-kita na mga taga-Trento. Ito na ang hinihintay nyo. Trento o Santa Josefa.
1: Mm-hmm.
0: Di paya, oy. Magdula na punta diha, mana. Makadaog na punta yung mga papremyo o gatuang jackpot prize sa pera.
1: Oh, Magnum C! Nga mo abot na sa...
0: 50,000 pesos! 50,000 po,
1: mga... Ako pamutanad ako, question mark ako. 50,000 na?
0: Yes, ang ito ang Santa Josefa, 50,000 pesos. O ang Trento, 30,000 pesos.
1: Ayun.
0: 30,000 pesos po ang Trento, mga kabigan, and 50,000 pesos po. Ayan, sa mga wa pa naka-experience o pera o Magnum C, o wa pa naka-experience ka bisitahan sa Magnum C team, at ang atangi lang isa inyong mga lugar, o taguan lang ang mga empty sachets, empty blister packs, para puhon o muduaw na ganim isa inyong mga lugar, maka-appeal mo sa tuang mga paduwa sa Caravan Day.
1: Yes.
0: O Magnum C Caravan
1: Day. O mga papremyo nga ipanghatag ni Captain Jake o ni Magnum C sa inyo ha. Kinatanan para sa ito ang mga Magnum C users. Busa ay agalimot sa pag ipon sa inyong mga empty sachets, blister packs o gumawin pang mga Magnum C products sama sa mga mutya po ng mga products nga ayaw kalimot nga ayaw ilabay. Ipadaplin ang pingi ang inyong mga empty sachets kay tungod basin ka mo na ang pwedeng mabunutan sa ito ang mga jackpot prizes anang adlawa.
0: Ayun. And syempre po mga kaibigan, kung hindi ka pa Magnum C users, panahon na. Panahon na nga mahimo kang Magnum C user. Sulay ang Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee. Sulay usab ang Magnum C Herbal Capsule, sulay usab ang Magnum C Diacare. Ang Magnum C Diacare para sa may mga diabetes. Para may problema sa komplikasyon sa diabetes, may problema sa kidney, may problema sa hypertension, Magnum C Diacare. Monay nindot inumon. Pero kung ang problema ninyo, resistensya, bughat, pamuypuy sa kaunoran, way kusog ang tuho, daling hangakon, problema sa baga, Magnum C Herbal Capsule para sa inyo. Ang presyo niya na 11 pesos lang. Mapalit na sa inyong mga suki butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Panahon na para maging Magnum C user ka.
1: This is your time, your chance.
0: Aba, your chance.
1: Your chance, your time. This is your time.
0: Aba. Sa lahat po naman nakadabay, i-follow na naman kami or i-follow nyo kami dahil mamimigay na naman tayo ng 500 pesos ngayon.
1: Uy!
0: Sa mga bagong o sa isa sa mga bagong followers sa tuwang Facebook page na Captain Jake
1: and Mommy Lucky!
0: Captain Jake and Mommy Lucky. Pakiclick lang ang follow mga kaibigan. Pangitala ang Captain Jake and Mommy Lucky. Pag nahala po ninyo sa Facebook, pakiclick ang follow kagad. Pakicomment dyan sa tuwang gi-post para mabasa natin yung mga greetings. Ito po ang programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage,

0: Marriage and Career. Kaya pa naman nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career. Kaman si Captain Jack, si Mommy Lucky.
0: LSMC, parte na ng hapon ng bawat mga Bisaya. Bawat Filipino.
1: Mindanaon. Sa Mindanaon, mga Mindanaon, tatak LSMC.
0: Ayan. Oh. Pagka sinabing alauna na, LSMC na!
1: Pangutanan ni Moni ato mga Juan Captain Jay, mga tigpaminaw sa to. Unsa man ang rason nga nang nagpaminaw ka sa LSMC? Kay tungod lang ba nga guwapos Captain Jay?
0: Dili po buyag.
1: Di ba ka? Guwapa si Mami Lucky?
0: Di ka paminaw sila. Commonly, ako nakita ng mga messages. Ganaan sila minaw because dun ay mga moral lessons makutlo sa itong programa. Dun ay, ibig sabihin, may sustansya, may moral lessons, may mga kanya-kanyang kwento sa buhay na pwedeng mapag-aralan, pwedeng kapulutan ng aral, at pwedeng maging gabay nila sa unahan.
1: Ayun.
0: Na maging bahagi, yung mga aral na yon, maging bahaging, ang mga aral na yun ay maging bahagi sa kanilang magiging desisyon. Ayan, mga desisyon na guided na sila.
1: Oo, tsaka syempre sa programa po namin LSMC, hindi lamang po tayo nagtatalakay dito ng mga kwento, ng mga buhay. Aside sa mga pagtulunan nga makuha na to, base sa ilang experience, sa ilang mga stories, syempre ang mga advices ka madungog na to, syempre kani kay Captain Jake, o gamay pong kay Mami Lucky. O syempre po Captain Jake, ang mga values na nakakayaman nga pwede na itong magamit sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi.
0: Yan, marami po na appreciate ng values na nakakayaman. Even ang doktor ng anak namin, sabi po nung doktor, yung doktor po ng anak namin, tagapakinig ng programang LSMC, sabi niya, patuloy niyo yan ha, ipagpatuloy niyo yung values na nakakayaman kasi kailangan yan ngayon ng lipunan.
1: Yes. Yan,
0: values na nakakayaman. Yan. Ibig sabihin po mga kaibigan, pinopromote ng LSMC mga kaibigan, yung mga bagay na pwedeng ikabubuti ng lahat. Yan, pwedeng ikauunlad ng kaalaman ng tao. Yun. Sabi nga sa Biblia, unahin mo ang kaalaman. Yan ang pinakapangulo sa lahat ng bagay mga kaibigan. Yung kaalaman, unawa. Na matutunan mo ang mga bagay, lalong-lalo na yung mga bagay na nauukol sa tamang paggawa, tamang pagkilos, mga utos o kautusan ng Diyos. Yan ang pinakadapat na uuna sa lahat.
1: Ayan. Ang kaalam.
0: Yan, lalo-lalo yung mga values na nakakayaman. Yan po mga kaibigan. Sundan lang natin. Kung mayroon kayong mga idea na values na nakakayaman, ipromote po natin. Sabihin niyo po sa amin, i-share niyo po sa amin para maipromote po natin sa radyo. Yun ang pinaka... Sa panahon ngayon ha, kailangan niya na lipunan. Kung saan ang panahon natin ngayon, ang mga tao nagiging casual ng paghuhubad sa social media.
1: Yeah.
0: Kung saan sa panahon natin ngayon, nagiging normal na lang ang pagpupromote ng sugal.
1: Tama.
0: Sa una lang ha, sultian na mo ha, kaagin ako sa bata. Pag kumutanaw lang ko ng gaduwa o hantak, gukuro na ko og latos akong apuhan. Inana, sa una mo disiplina ka na mo. Tanaw lang ko ganang gaduwa o ganang hantak ko. Kuhan mo naman, masilingan nga mga maghantak mo. Tanaw lang ko na, grabe kay ko buna, grabe na mabunan akong apuhan na. Nitatak yun na sa kuhang una-una. Kaya mahadlok ko ng sugal.
1: Tama.
0: O, karoon na, sa panahon natin ngayon mga kami, nagiging casual na lang ang pagpo-promote ng sugal sa online. Ang napakarami na ng pamilyang nasira dyan. Mga taong nagtatrabaho ng maayos dati, nasira ang buhay dahil sa pagsusugal. Baon-baon sa utang, mga kaibigan. Nasira ang pangarap, nasira ang pamilya, nasira ang kanyang pagkatao dahil sa sugal na yan. Nalulong sa sugal. Ayan. At nasa panahon tayo ngayon na kahit yung mga may mga masasamang bisyo, binividyohan ang sarili at pinopost pa sa Facebook. Hindi na po natatakot ang mga tao ngayon.
1: Correct.
0: Kaya na, mag-ingat po mga kaibigan. Kaya itong mga values na nakakayaman, ito yung counter natin. Pang-counter, pang-tapat.
1: Ayun. Kung sa dula pa sa unang panahon, counter-strike.
0: Ayun. Tama. Pang-counter po mga kaibigan.
1: Tamay ka ng good team o bad team. Oh. So kita dito ka sa good team.
0: Yeah, kung halimaw, may mga nakikinig dyan ngayon na may mga values na nakakayaman, ay, sabihin niyo po sa amin, ay. I-share niyo po sa amin para ma-share po natin sa radyo, sa programa natin. Para tatapatan natin yung mga hindi magagandang nangyayari ngayon. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Nagiging normal na lang ang lahat mga kaibigan. Anyway, si Jayan Gomera nakikinig po sa atin. Maraming salamat Magnum, si user po. Si Jose Ajero, nakaantabay po lagi sa programa natin. Salamat po sa inyo. And Magnum, si user din ito. Si Kenchi Somalinog, nakaantabay sa programa natin. Si Doris May Altizen, si Ferlin Pagaran, and si Joy Len Timla, si Redmer Barroy, si Nanay Flor Flores nga gimingaw na sa to, Mami Lucky.
1: Hello, Nanay.
0: Nangutaan na gilin taon, kanusaman mo mo

0: si Nikong. Salamat Nikong sa pagpaminaw. Sa San Frans, mabibili po ang Magnum Sima, kaibigan, sa iba't ibang mga butika sa San Francisco. Sa Bayuga, nandyan po sa Mom's Option Pharmacy o mga taga-Midsayap na nagtatanong, meron po tayong Magnum Sima products. Magnum C gel, kung malimbawa nangita mog haplas, nangita mog kape, nangita mog herbal capsule, nangita mog para sa diabetes, Magnum C Diacare, naana sa Parenyas Drugstore.
1: Yan, available lang atong Magnum C herbal products din ha. Si Ma'am Rosie Tabusares, kanong lagi ko naminaw sa inyong programa, mga taga Santa Josefa. Uy, hapit na tayo magkita, Ma'am, ha? Sa mga taga Santa Josefa, salamat sa inyong pagpaminaw. Ari po, magpalapis Ma'am Ellen Guerrero, ana po siya nga, hello, kanong saan po garo tayo magkita?
0: Bah. Sila kay Juan Daman mix Santa Santa Jose.
1: Apitan ka na mo diha.
0: Mas magiang ka na mo diha.
1: Basin lang ha, nila may magsaad.
0: Elizabeth Cabreros, nakandabay po lagi sa programa. Salamat po. Nana Yuhen San, magkita na gyud ta.
1: Yes.
0: Imong han na gyud mira sa Trento, inyo ha maning lugar.
1: Yes. Si J. Ann Gomera, ay marami salamat sa pagpaminaw. Namina po si Nanay Pearl, si Mommy Pearl, Nanay Perlita, si Mommy Perlita Rinoblas, marami salamat sa pagpaminaw. Miss na nako to atong Caravan Captain Jake. Ay, ano? May lagi hapon.
0: Oh, lagi. Kung pwede lagi nga, kung pwede lagi nga every month magkaraban day. Lingaw man gud, ako mi po na personally, pero usahay man gud ang atong gina ang atong ginakuan ba? Naging honest ba ako sa inyo? Atong budget ba?
1: Oh, tama.
0: Atong budget. Kaya ba mo nga, ako lang i-share sa inyo ha. Since nung January po mga kaibigan, nung January po ha mga kaibigan, simula nung January hanggang sa buwan na ito, ang inukol po ng company ng Magnum Sima, kaibigan, sa pamimigay ng
1: pa-premyo
0: sa Caravan. Umabot na po sa halos 4 na. Di na lang kung usaba.
1: Basta kay...
0: 4 na.
1: Four. Tanawang book na lang ni Captain Jack, maihap na lang yun.
0: Muna, ihana ka dako na siya. So, muna nga, kung as much as possible, ginapakitaan niya na pagi sa kumpanya kay malingaw magod niya na makita mga Magnum C users. Doon ay adlaw nga maglingaw-lingaw. Ano ba? Mahimamat po na mo. Makailami sila mga dagway.
1: Yes. Pinaka-importante, ana, Captain Jack, makita ang mga pahiyom sa ato mga Magnum C users.
0: Sa mga taga-barangay Rizal, Poblasyon, Banga, South Cotabato, sa lahat po ng mga Ladies Bags, KCC Mall of Marbel, lalong-lalo kay Micaela o sa Micaela Brand. Pakiplay naman po ng kantang Imagine Me Without You by Riyawa po si Gary Lagunday, nakandaway sa programa natin, mga taga-South Cotabato. Salamat po.
1: Salamat po kinam Nanay Lydia Amizona. Maraming salamat sa pagpaminaw si Nanay Christita Magadan. Hello po sa inyo, Captain Jack at Mommy Lucky. Ingat pa si Ma'am Edda Riva, Captain Jack. Every day, good ko nagpaminaw sa love, sex, marriage, and career. Mom and Sir from Tagum City, gifted voice, should mong duha.
0: Salamat po. Excuse me po. Pagawa-pagarin eh.
1: gifted voice? Kanang how mo kanta? Or
0: yabag man, yabag.
1: Ikaw rang yabag. Ako, hindi ko yabag kap.
0: So, sige na kinaw, ginamos. Magandang araw po, Captain Jay, Mami Lucky. Namoy live atong Niaging Adlaw, July 30. Kay gustong tanan ako paminawon ang inyong tambag bahin sa ginikanan nga wala na kumusta ilang mga anak. Itong story atong July 30.
1: Nami, ano ato, nami...
0: Sige lang.
1: Na-record na mo to.
0: Si Jandy Anyora. Ngayon, gwapo na ha. Gusto niyo paminawon ang tambag nato bahin daw sa anak nga wala daw mo hinumdom sa mga ginikanan. Nindot kay na. Ganahanggay ko na nga topic, mga kaibigan.
1: Ay, oo.
0: Ganahanggay
1: si
0: ko
1: Ma'am
0: na.
1: Si Ma'am Dai Chavez, maraming salamat sa pagpaminaw. Stay safe mo always, duha, and God bless. Thank you very much,
0: salamat
1: Ma'am Dai Chavez. Salamat.
0: Amping po, kanunay, naghatag nagmanoks ko sa una. Maulaw na siya kay... Maulaw, kamalo ka ng feeling nga, ka na mauaw, magkita ming Captain Jake, yung ako'y hatag. Nangingkamot yung daros, Ma'am Dai Chavez, nga yung manok nga, nangitlog pag yun to, yung hatag sa mga. Salamat, Ma'am Dai Chavez, mabuhay ka. Amping ano na.
1: Ayaw. Kamalo mo, every day mag-caravan team. Namagoy man, Captain Jake, nga, wala ko niyang attend sa caravan, kaya mauaw ko, wako'y kahatag.
0: Hindi, nonsense.
1: Dili man na importante. Kamalo mo, na dili igid na siya ka na.
0: Importante.
1: Importante nga.
0: Amor, ulog-ulog, rago na mo sa hagod.
1: Pero dili nga siya.
0: Dili compulsory.
1: Dili compulsory. Ang importante yung mag-inana nga magkitaan ay tanin niyo. Eli Nervasa, maraming salamat
0: sige
1: po sa inyo.
0: Sige mo magpadungog sa radyo, good?
1: Pero jo, di natin magpadungog ka po kaya ma-pressure man yung sila. Ayaw mo kag-ool kay... Mudawat, raman po mi og saging. Saging o ginamos. Ay, ka na, kalami, ana.
0: Huwag na. Captain Jake, huwag mami lagi ka paminami. Ako ang bana si Antonio. If hindi kami makapamati, kasi sa gabi naman kami mapamati sa inyo. Akong inyo.

0: thankful ako sa inyong mga encouragement sa pag paintindi sa mga maayo nga values. Atawa ha?
1: Huh? Oh.
0: Kaglahigay ninyo sa naglahigay.
1: Ha?
0: Sana values kaglaygay ninyo sa naglaygay.
1: Sa laygay.
0: Bisan gaulan kahapon ga pamalit gyud mi sa Magnum C sang herbal coffee capsule kag half plus nga gel. Tanan kami sa pamilya ga nagagamit na gainom kami gid. Pamatyag namon sa among lawas, epektibo, barato pag gid. Kika na kay Nanay Carolina Gragasin.
1: Tagadiin man na si Nanay, tagadiin si Nanay.
0: South Cotabato.
1: Sa mga taga South Cotabato, salamat gid nay sa imong pag-message sa amon si
0: Nanay. Nanay Carolina Gragasin, salamat po nay, mabuhay
1: you.
0: Ka.
1: Thank you, salamat
0: gid nay. Ganahan siya sa values na nakakayaman.
1: Uy.
0: Yan ang sinasabi namin sa inyo, yung values na nakakayaman, napakahalaga niyan.
1: J.Ann Gamera, mga taga-Bingkungan, Tagum City, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Joylene Timlas, pag-greet me diri sa balay na mati ni Samtang Gahigda, Joy ng Bagumbayan Sultan Kudarat.
0: Salamat po sa inyo. Nakikinig po sa programa natin, Nanay Luisa Morales. Thank you po, Lorna Pedreso, Revelin Picante, Prince Albacete, Dalia Ofamin. Salamat po, Elena Gilaga, June Moderno, and Rosita Carmilotes, laging nakikinig. Kuray Rizaldo, Genevieve Hernandez, si Ram Ram, Pearl Lasawe, Cherry Lino, laging nakadaway, Tanay Silky Domingo, maraming salamat ng lang.
1: Thank you rin po kay Ferlin Pagaran. Thank you very much po sa inyong pagpaminaw. Redmer Baroy, salamat Captain Jake and Mommy Lucky. Ang iyong anak nandun si Kylie and si Reds nga namina po sa ito sa sitso. Last line sa Barangay Buena Flores, Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat, Kualam. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Baroy family, salamat po sa inyong tanan at pagpaminaw. Arbaya! Sa Mama Paglas, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Mama Dalia Ofamin, thank you very much.
0: Ayan, mamimili na naman kami ng 5 o bibigyan ng 500 pesos mga kaibigan. Ang gagawin lamang po, i-click ang follow sa Facebook page ni Captain Jake and Mommy Lucky. Mamimili kami ng isa sa mga new followers po mga kaibigan. Edo na po ang kwento ngayong araw. Pakinggan po natin ang isang kwento ng ating tagapakinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain J. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, Mami Lucky at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko, Kapitan, susuyuin ang aking asawa. Hindi ko alam kung paano ko itatama ang isang napakalaking pagkakamali. Pagkakamaling, hindi ko naman talaga sinasadya. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Karen. Hayaan niyo akong simulan ng aking kwento, Kapitan, noong mga panahon ng aking kabataan. Sa mga panahon kung saan wala akong ibang iniisip kundi ang aking sarili lamang. Hindi ako marunong makinig ng mga pagpapayo. Napaka-rebelde kong estudyante, Kapitan. Sa murang edad ay natutunan ko na ang pakikipagbarkada. Sa murang edad, Kapitan, ay natutunan ko na ang pagbibisyo, paninigarilyo at pakikipag-inuman.

Dahil dito, kapitan, sa murang edad, ako po ay pumasok sa isang bagay, kapitan, na hindi dapat. Sa murang edad ay natutunan ko ng pakikipagrelasyon at naibigay ko ang aking pagkababae sa edad lamang na 16 anyos. Walang kaalam-alam ang aking mga magulang, kapitan. Nalaman lamang ang lahat ng aking mga magulang sa mga panahong hindi ko na kayang itago. Lalong-lalo na noong mga panahon na lumulubo na ang aking tiyan na hindi ko na kailanman maitatago sa kanila. Hindi ko na kayang pigilan, kapitan. Sinubukan ko naman. Sa totoo lamang, isang kasalanan po ang nagawa ko noon. Sinubukan ko, kapitan, na ipalaglag ang aking pinagbubuntis noon. Subalit hindi talaga ako nakunan sa mga panahong yun. Lumalaban ng bata sa aking tiyan. Sa takot ko, nagawa ko ang mga ganong bagay, kapitan, at dahil na rin sa pakikinig ko ng mga maling pagpapayo mula sa aking mga barkada. Sa takot ko ay sinunod ko ang mga payo ng aking mga kaibigan na uminom ng kahit na anumang gamot. Marami akong ininom noong, kapitan, na pangpalaglag sana. Dahil gusto ko sanang itago ang pagbubuntis ko. Ganon rin ang ipinayo sa akin ng aking boyfriend noon, kapitan. Siya rin naman ay hindi sa handang pasukin ang buhay mag-asawa o buhay pag-asawa. Hindi niya kayang panagutan ang aking pinagbubuntis. Kaya sa takot ko ay pinakinggan ko ang mga payo o mga maling payo ng aking mga kaibigan. Ininom ko ang kanilang mga biniling gamot. Ininom ko, kapitan, kung ano man ang kanilang inutos sa akin. Subalit talagang kumapit ang bata. Kaya noong mga panahon na hindi ko na kayang itago pa, kapitan, at lumaki na ang aking tiyan, nalaman rin ito ng aking ina. Wala na silang magawa pa, kapitan, kundi tanggapin na lamang ang katotohanan. Tanging pag-iyak na lamang ng aking ina. Tanging pag-iyak na lamang ng aking ama ang kanilang nagawa, kapitan, sa puntong yun. Hindi nila halos matanggap dahil sa murang edad ay nabuntis na ako. 16 anos pa lamang ako, kapitan. Nahinto ako sa aking pag-aaral, hinintay, hanggang sa ako po ay makapanganak. Sa mga panahong ito, kapitan, wala akong kalam-alam kung ano bang magiging kinabukasan ko. Ang nasa isip ko lamang noong, kapitan, yung pagiging selfish, ang iniisip ko lamang yung tungkol sa aking sarili. Lalong-lalo na, kapitan, nung lalaking nakabuntis sa akin dahil wala man siyang pakialam o wala man lamang siyang pakialam kahit na nung mga panahong nanganak na ako. Wala na kaming komunikasyon rin. Kahit gustuhin ko man sanang papanagutin siya sa kanyang ginawa sa akin, pero pinutol na rin niya ang kanyang pinutol na rin namin ang aming komunikasyon at tumakas na rin siya sa kanyang responsibilidad. Isang dagok ang nangyari, kapitan. Dahil sa aking ginawa o mga ginawa, lumabas ang batang may depekto. Lumabas ang bata, kapitan, na may mga abnormalities sa kanyang physical na anyo. Hindi ko na maisa-isa, kapitan, at hindi ko na kayang sabihin pa sa inyo. Subalit alam kong isang malaking pagkakamali ang aking nagawa. Nagbunga ito ng hindi maganda. At alam ko na isang dagok ang pagdadaanan ng aking anak, kapitan, dahil sa aking malaking pagkakamali.

0: Wala akong magawa, Kapitan, kundi tanggapin na lamang ang lahat. Tanging pag-iyak na lamang din ang aking nagawa. Gustuhin ko mang sisihin ang aking sarili. Gustuhin ko mang saktan rin ang aking sarili, pero wala na rin itong magagawa pa, Kapitan. Nangyari ng lahat. Ito na ang ibinunga ng lahat ng aking mga nagawa. Ito na ang ibinunga, Kapitan, ng katigasan ng aking ulo. Nang hindi ko pakikinig sa aking mga magulang, at ang tanging pinakikinggan ko lamang noon ang aking mga barkada. Eto na, mag-isa na lamang akong haharap sa problema, Kapitan. Natanong ko rin ang aking mga sarili. Natanong ko rin ang aking sarili, Kapitan, noong mga panahon na hindi pa ito nangyari sa akin, masayang-masaya pa akong sumasama sa mga barkada ko. Andyan pa silang lahat, nakikisama sa akin. Dumaramay kapag may problema ako. Pero eto na, kailangan ko nang tanggapin ang katotohanan. Haharapin ko na ang isang napakalaking problema, ang isang napakalaking pagsubok. Habang buhay ko itong pagsisisihan, habang nakikita ko ang aking anak, ako ang may kasalanan ng lahat. At sa mga panahong ito, Kapitan, ay mag-isa na lamang akong haharap dahil ang lahat ng mga kaibigan ko ay biglang naglaho. Biglang nawala. Hindi na rin sila nakikipag-communicate pa sa akin. Matapos ako mabuntis, wala pala akong kaibigan na matatawag. Depressed na depressed ako noong, Kapitan. Akala ko ang kaibigan ay magiging kasama ko sa hirap at ginhawa. Hindi lamang sa panahon ng kasiyahan, kundi dapat sana sa panahon rin ng kalungkutan. Araw-araw akong nagmumukmuk, Kapitan. Araw-araw akong nagtatago sa kwarto at ayaw kong makita ng aking anak dahil alam ko, kasalanan ko ang lahat. Sinisisi ko ang aking sarili, Kapitan, sa kung ano man ang nangyari sa aking anak. Kaya ayaw kong makita ng aking anak, ang aking bata, ay dahil nasasaktan lamang ang aking puso. Kung pwede nga lang, Kapitan, kitilin ko ang sarili kong buhay ay gagawin ko na sana. Hindi ko kayang tignan sa labis na konsensya ang aking nadarama. Sa labis na konsensya, Kapitan, na araw-araw kong pinapatay habang andyan ang batang nakikita ko. Alam ko, sa kanyang paglaki, isang sumpa ang kakambal na sa kanyang buhay. Naawa rin ang aking mga magulang sa akin dahil nakita rin siguro nila ang labis-labis na pagsisisi ko. Kaya sinabi ng aking ina, hayaan mo na ang lahat. Pwede pa namang tumayo, pwede pa namang bumawi. Ang gagawin mo, bumalik ka sa pag-aaral. Walang makakaalam ng lahat. Kung ano man ang mangyayari sa unahan, sasabihin namin, aangkinin namin na amin ang anak mo. Tanging nakakaalam lamang ng lahat, Kapitan, ang aking mga magulang. Dahil sa mga panahong nabuntis na ako ay itinago ako ng aking mga magulang sa malayong lugar kung saan ako nakitira sa isang tiyahin. Kaya ang aming mga kapitbahay ay walang nakakaalam o hindi nila alam ang tunay na nangyari. Labis-labis ang pagmamahal ng aking ina sa akin, Kapitan. Siya ang nagbigay sa akin ng panibagong pagkakataon. Pinayuhan niya akong dapat akong tumayo. Nangyari na ang lahat. Hindi na kailangan pang magbukmok at manatili sa kung ano man ang nakalipas na. Kailangang harapin ang buhay. Ipinangako ko sa aking sarili, Kapitan, na aayusin ko na ang lahat. Lahat ng mga pinagdaanan ko ay dapat hindi na mauulit pa. Magiging matalino na ako. Yan ang sinabi ko sa aking sarili. Magiging matalino na ako sa aking gagawing mga desisyon. Hindi na ako kailanman magpapadala sa mga maling akala, sa mga maling barkada, sa mga maling tao, sa mga maling desisyon sa buhay. Inayos ko ang aking buhay, nag-aral akong muli, natapos ko ang high school hanggang sa matapos ko ang kolehiyo. Panibagong buhay, panibagong pagkakataon ang ibinigay sa akin. Nagkaroon ng magandang trabaho, nakinalaunan, nakilala ko rin ang lalaking naging karelasyon ko, Kapitan. Itago na lamang po natin ang lalaking ito, Kapitan, sa pangarang Gilbert. Nung magkakilala kaming dalawa, wala siyang kaalam-alam sa mga pinagdaanan ko. Wala siyang kaalam-alam, Kapitan, kung ano man ang nakalipas na sa buhay ko. Ilang beses ang nagtanong sa akin kung meron ba daw akong dating mga karelasyon. Ang lagi ko lamang sinasabi sa kanya ay wala, kahit isa man. Gusto ko nang tanggalin ang lahat ng mga nangyari sa buhay ko. Gusto ko nang kalimutan ang lahat, Kapitan. Hindi ko naman intensyon na lukuhin ang aking asawa o ang aking karelasyon. Ang sinabi ko lang naman, ang gusto ko lang naman na malaman niya, Kapitan, kung ano man ang pagkakilala niya sa akin, ay yun lang ang gusto kong malaman niya. Gusto ko nang tanggalin kung ano man ang nakalipas na at ayaw ko nang ungkatin pa. Ayaw ko nang pag-usapan pa ito, Kapitan. Minahal niya ako. Kaya makalipas lamang ang halos 3 taon ay nag-propose sa akin ng kasal at agad-agad naman ay nagpakasal kaming dalawa. Ang buong akala ni Gilbert, Kapitan, ako lamang o siya lamang ang tanging lalaking minahal ko. Siya lamang ang bukod tanging lalaking makakagalaw sa akin. Hindi niya nalaman ang lahat. Bumuo kami ng pamilya. Nagkaroon kami ng anak. Subalit sa isang pagkakataon lamang, Kapitan, ay nasira ang isang napakagandang naipundar kong pamilya. Eto na ang kinakatakot ko sa matagal na panahon. Eto na. Sa hindi inaasahang pagkakataon, Kapitan, ay narinig ng aking asawa ang pag-uusap ng aking mga magulang. Kinausap ako ng aking mga magulang at sinabihan akong, bisitahin mo naman ang iyong anak. Napakatagal na ng panahon. Bagamat ang kinikilala ng anak mo na mga magulang ay kami, pero kinakailangan pa rin bisitahin mo naman ang iyong anak. Anak mo yun. Alam ko may pamilya ka na. Alam ko may mga anak ka na rin. Pero sana naman ay huwag mong kalimutan ang anak mo. Malaki na. Sana mayakap mo man lang kahit minsan. Ang pag-uusap na ito, Kapitan, na inaakala kong kami lamang ng aking mga magulang ang nag-uusap at nakakarinig, ay narinig pala ito ng aking asawang si Gilbert. Nagulat na lamang kaming lahat nang biglang nagsalita sa aming likuran si Gilbert. Anong ibig sabihin? Sinong anak ang tinutukoy niyo? May anak pa pala. Si Karen? Sobra kaming nagulat, Kapitan, na kahit man ang aking mga magulang ay hindi nakapagsalita. Sinabihan ko na lamang ang aking mga magulang na kinakailangan na nilang umalis. Saka na tayo mag-usap, ma, pa. Umalis na muna kayo. Alam kong kahit magsinungaling man sila at kahit alam kong magsinungaling man ako, Kapitan, hindi na rin ito paniniwalaan pa ni Gilbert. Rinig na rinig niya ang pinag-uusapan namin dahil buong akala ko ay nakaalis na siya sa pagkakataong yun. Subalit alam ko na narinig na rin niya ang lahat ng aming pinag-usapan ng aking mga magulang. Matagal ako bago nakapagsalita. Nanginginig ang buo kong katawan, nanglalamig ang aking mga kamay, nangangatog ang aking mga tuhod. sa sobrang kaba, sa sobrang nervyos. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Gilbert na may isa pa akong anak. Sinong anak ang tinutukoy mo? Niloloko mo ba ako? May anak ka ba sa pagkadalaga? Tanong ni Gilbert sa akin, Kapitan. Napasagot na lamang ako ng tinaas na ni Gilbert ang kanyang boses. Nagulat na lamang ako, Kapitan, dahil unang pagkakataon itong narinig ko na nagtaas siya ng boses sa akin. Nang lilisik na ang kanyang mga mata at pulang-pula na ang kanyang mukha. Alam kong galit na at naghihintay na ng aking sagot. Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Ano ba ang itinago mo sa akin? Sino ka ba talaga? Yan ang tanong niya sa akin. Hanggang sa napasagot na lamang ako, Kapitan. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang magtago at maglihim o maglihim sa'yo. May anak ako sa pagkadalaga. 16 anyos pa lamang ako nang mabuntis ako. 16 anyos pa lamang ako nang magkaroon ako ng karelasyon sa kasamang palad. Disgrasyada ako. Hindi ko gustong itago ang lahat. Subalit gusto ko sa kagustuhan kong itago ang lahat ng mga nakalipas at kalimutan ko ng kung ano man ang nakalipas. Kaya hindi ko na lamang sinabi o ipinagtapat sa'yo. Hindi ko na lamang sinabi ang lahat sa'yo dahil hindi para lukuhin ka. Kundi gusto ko nang kalimutan kung ano man ang nakaraan. Mga pangit na alaala. Mga pangit na nangyari sa buhay ko. Lalapitan ko na sana si Gilbert, Kapitan, para yakapin at humingi ng tawad nang itulak niya ako dahil sa galit niya sa akin. Sinungaling ka. Ilang beses kitang tinanong noon kung meron ka bang naging karelasyon, hindi mo sinabi sa akin. Sinasadya mong lukuhin ako. Akala ko kilalang kilala na kita. Hindi pa pala. Hindi pala ikaw yung babaeng iniisip ko. Hindi pala yung babaeng kini. Hindi pala ikaw yung babaeng akala ko. Ang babaeng isang tapat. Babaeng magmamahal sa akin ng totoo at magiging ina ng aking mga anak. Hindi ka karapat-dapat mahalin. Manluloko ka. Napakasinungaling mo. Wala na akong ibang gawin pa o nagawa pa, Kapitan, dahil alam kong galit na galit siya. Kahit anumang paliwanag ko sa pagkakataong yon, alam kong hindi lamang niya tatanggapin ang lahat. Kaya puro na lamang pag-iyak ang aking ginawa hanggang sa tumalikod siya. Bit-bit ang kanyang mga gamit. Dala ang aking anak. Dala ang aming anak, Kapitan. At sinabihan niya akong huwag ka nang magpapakita pa sa amin ang anak mo. Matatanggap ko pa kung sinabi mo sa akin ang lahat noon pa man. Pero dahil intensyon mong magsinungaling sa akin at itago ang lahat, hindi ka karapat dapat mahalin. Hindi ka karapat dapat na pagtiwalaan. Nakikiusap pa ako sa kanya, Kapitan, na huwag na lamang sanang dalhin ang aming anak. Patawarin mo na ako. Huwag mo nang idamay ang ating anak. Napakabata pa niya. Kahit yung anak mo na lang, kahit yung anak na lamang natin, iwanan mo na lang sa amin. Iwanan mo na lamang sa akin. Hindi kita pipiliting. Maniwala sa akin at mahalin ako. At sa akin lang ay huwag mong kunin ang ating anak.
1: Dati-dati, laman ng puso.
0: Kahit anong pagmamakaawang ginawa ko, Kapitan, at kahit ano man ang sinabi ko sa kanya, hindi niya ako pinaniwalaan.
1: Sa

Wala akong nagawa, kapitan, nung pagalis niya at dinala niya ang aming anak dahil alam ko namang kasalanan ko rin ang lahat. Sa mga araw na nakalipas, kapitan, halos mabaliw ako. Isang masayang pamilya, isang nagmamahalang pamilya, subalit sinusundan po rin ako na isang multo

Labis-labis ang aking pagsisisi, Kapitan. Gustuin ko mang ipaglaban ang lahat. Gustuin ko mang lumuhod at magmakaawa. Para sana pagtiwalaan pa ako ng aking asawa. Sirang-sira na ang kanyang tiwala sa akin at hindi ko rin naman siya masisisi. Mabuti na lamang, Kapitan, at dahil sa mga pagpapayo ng kanyang mga magulang, ng aking mga binan, ay nabigyan ako ng pagkakataong makita ang aking anak at makarga ito upang muli maramdaman ang aking anak na may anak, may isang inang naghihintay sa kanya. Subalit hindi pa rin nagkabati ang aming relasyon. Hindi pa rin kami naging okay ng aking asawa na hanggang sa ngayon, kung meron mang pamamagitan o namamagitan sa aming dalawa ay yun ay dahil sa aming anak. Kung nakikita man kaming dalawa ay dahil yun para sa isang responsibilidad sa aming anak. Hindi na namin pinag-uusapan kung ano man ang nakalipas. Ilang beses kong hinahanapan ang pagkakataon para sabihin sa aking asawang nagsisisi ako. Sana maibalik na namin kung ano man ang meron sa aming dalawa noon. Alam kong may galit pa siya sa akin. Alam kong sariwa pa ang sugat, Kapitan. At hindi ko naman minamadaling paniwalaan niya ako kagad. Hindi ko minamadaling ibalik niya kaagad ang kanyang pagtitiwala sa akin. Patuloy akong nananalangin na sana isang araw maibsan na ang kanyang galit sa akin at sana bumalik na ang dating masayang pamilya na nagmamahalan. Kahit anumang mangyari, Kapitan, mananatili akong maghihintay sa kanila, ng aking asawa at ng aking anak, upang maging buo kaming muli. Alam ko ang lahat ng ito ay kailangan kong pagdaanan dahil sa isang napakalaking pagkakamali ko noon na aking nagawa nung panahon ng aking kabataan. Hanggang dito na lamang po, Kapitan. At maraming salamat po. More power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Kerma kalo korok dos kagoyaw bisleg city kung lawas maayo kayo dili kapoy pero adlaw ko si giga kuan antod hapon nya maayo nang tulog na ko magabi epektibo nya barato pa kusog na sa tindahan
1: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Rovelin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukid noon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ere Dalit, taga 404B Bayabason, 34 ang edad. Sa una, wala kong nagamit ang Magnum C kay dili kay ko kabawas. Karon kay kainom ko sa kaping Magnum C kay sa isa ka lang, katulong ko magbawas. Nakakayon ko sa Magnum C nga kapitong barley. Epektibo, barato rasa, sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukid noon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy, sa Malaybalay Bukid noon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
6: Ang Magnum C products available na sa Tanang Central Warehouse Club, Agdao, Lanang, Digos, Panabo, San Franz, Kidapawan, Tagum, Trento, Bayugan, Samal, Parkway Mall, Moncayo, Felcris Magsaysay, Felcris Quirino Ilustre, Felcris Centrale, and Felcris Matina Crossing.
7: Good morning, Mang.
8: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
7: Kumuta ng...
8: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
7: Kumuta sa aroma ni, uy.
8: Ay, syempre.
7: Di, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
8: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
7: Magnum C Herbal Coffee?
8: Oo, mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
7: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
8: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
9: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
10: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay save, o dili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatanungtong o mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kaya tinuod nakaputi, healthy tan-awon, dili hapdos tan-awon.
3: Mutia Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice, lami.
11: Magnum C, lami ka ayo. Orange or pineapple, fruity ka ayo. Magnum C.
3: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
12: Magnum C Organic Rub.
3: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
13: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
14: Ha? Kabuhian man ko oy.
13: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi. Magnum C refreshing oil.
14: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
13: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
14: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
13: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
0: Love, sex, marriage, and career.
15: Ikaw na pala.
0: Love.
16: Andam kong buhaton ang tanan para lang sa imo, ha?
17: Sigurado ka?
0: Sex.
17: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
0: Marriage.
16: Sos na anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
17: Natural. Eh, sige kang pambabae.
0: And career.
16: Yes, tanawag na kayo sa trabaho.
0: Hisgutan nato ang love, sex, marriage, and career by Cap.

0: Marriage and Career. Love, Sex, Marriage and Career.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career. Kauban ang pinakagwapa. Pinakagwapa. Si Mami Lucky.
1: Aba.
2: Ay, sagbangko. Natakarong adlaw, ha?
1: Yeah, asa sa bangko. Anyway, daghan na nag-share na ni Mami Lucky. I-post din mo gabi daghan ka nag-share ang mga values na nakakayaman.
2: Yes. Yeah. Salamat po sa tanang values na nakakayaman nga inyuhang gi-kuan ka.
1: Share.
2: I-share. Actually, and, daghan na din nakakap.
1: Oh, again, speaking of values na nakakayaman, mamimigay tayo ng 500 pesos sa new follower at nag-share po ng values na nakakayaman. Ayan, mamimili po si Mami Lucky bago tayo magbigay ng payo. Mami Lucky, ano po ba ang, sino po ba ang bibigyan natin ng 500 pesos?
2: Ang bibigyan po natin ng 500 pesos, Captain Jake, nga naka-follow o naka-kuan sa tuwa, Captain Jake, kay walay lain kung dili si...
1: Naka-follow niya?
2: Oh, naka-follow, Captain Jake. Ako maningitan ako.
1: Yes.
2: Taga... Surigao del Sur, Tandag Surigao del Sur.
1: Kinsa man ang taga Tandag Surigao del Sur?
2: Pero gikan siya sa Karaskal, Surigao del Sur?
1: Karaskal. Oh. Ah, kadali lang, Karaskal.
2: Hometown.
1: Ah, unahan sa ano, unahan sa Tandag. Ayan, mga taga Madrid, ayan.
2: Kayo kay ni kay syempre ako maningitan ako. Ang permanente nagapaminaw sa toa, Captain J. Paminaw na siya permanente ang gapag-greet nga
1: sige na, Mami Lucky.
2: Si Colette Armayan.
1: Thrilling. Ngayon, taas kayo.
2: Thrilling. Para na introduction. Si Colette Armayan. Congratulations.
1: Colette.
2: Uh-huh. Armayan. Ano ng Colette niya pangalan? Pero lalaki ni siya, Captain Jake.
1: Uh-huh.
2: Ako man siyang gistok, Captain Jake. Katong magsigig paminaw sa toa, Captain Jake, nga nagabakko gani.
1: Ah, okay. Uh-huh. Oh. Sige, share po, Mami Lucky. O, kanang Colette. Oh, naminaw
2: Colette Armayan. Congratulations.
1: I-PM para si Mami GCash number para mapadala ng 500 pesos. Oh, ganun lamang po. Simple mga kami. Balikan lang natin ang kwento ngayong araw. Kwento po na din nakapakinig na si Karen. 16 years old na buntis nga. Ano bang... very wrong. Very wrong mga kaibigan. Napakarami natin pwede matutunan sa kwentong to.
2: Ay,
1: ha?
2: Oo.
1: Nabuntis, 16 years old, itambagan sa mga barkada tungod sa kahadlok niyang mahibalans ginikanan. And out of ka ng tambag nga hinanggaw ba? So dahil mga inana, no? Inumani nga tambal. Ako, nakaremember ko na, high school days, ha? Na ako'y mga kaila talaga na. Remember na ako, Mami Lucky, ka na yung mga, I mean, pasindabi po sa mga minor, talagang bawal ito, mga kaibigan. Hindi nyo alam kung ano pong pwede mangyari sa inyo pagka sinubukan nyo mga ganitong bagay. Ayan. 16 years old, uminom ng kahit na anumang damot na pasindabi po, mga kaibigan.
2: May sorry
1: mga,
2: po, pasensya na.
1: Baka may mga minor po nakikinig. Hindi ito appropriate na marinig po ng mga bata. Yung pampalaglag po, mga kaibigan. Mo'ni na hitabo saya. Ang epekto, mga kaibigan, may pananagutan sa batas ang isang tao na
2: was trying to do that.
1: Oo, kanang ginabuhat pitong inani. Paglabas ng bata, sa to ang share of the day, mga kaibigan, naging abnormal yung kanyang itsura. May problema sa physical. Hindi na lang natin babanggitin sa radyo kasi pangit pakinggan eh.
2: Mm-hmm.
1: So, abnormal yung kanyang physical na
2: anyo. May abnormalities ka.
1: Yan, so, dahil doon sa kanyang mga nagawa, hindi ang bata ang nag ang bata ngayon ang nag tawag nito, mga kaibigan, siya ngayon ang humaharap sa mga pagsubok. Siyempre, can you imagine, hindi siya mamumuhay ng normal kagaya ng ibang mga bata. Of course, andyan yung pambubuli, andyan yung judgment ng mga batang maybe magiging kalaro. Hindi siya magiging gaya ng normal o mamumuhay ng gaya ng isang normal na bata. Yun ang realidad dyan, mga kaibigan. Ngayon, tinago nilang lahat, tapos nag-asawa for how many years na nakalipas. Nag-asawa, itinago nila yan. Ngayon, nalaman ngayon ng husband na sa pagkadalaga na siya anak ng inana. Niya suko kayong bana kay waman magsulti siguro for sure nang utan nag yung bana sa man ako ragyud ang laki nga kanang imong nakarelasyon ana eh, syempre out of kwan nga di ni sa gusto may sigutan pa ang mga nakalipas do tama man po na sa punto pero mo ang consequence good so gitago niya wala koy anak wala koy uyab wala laing lalaki nga nakahilabot
2: first
1: sa ako.
2: Timer ni first timer
1: yeah first time ikaw lang yun so mo do nahitabo nahibalaan ko eventually ang pinakatago-tagong sekreto. Yan mga kaibigan, eto na ang consequence. Ang consequence po mga kaibigan, ang husband ngayon wala na itiwala o kanisalig sa kasuko ba?
3: Ah.
1: I mean, di, madawat man si Guslaki, common man kayo nas mga karon sa itong panahon nga kanang di naman kita makalaob nga ikaw ragi lucky good. Sa itong panahon karon ragi dawat na malang ng kanabidong madawat kinaging honest man nga na kuy uyab sa una nga napagani uban nga single ang laki nga ang babae na nay duha ka buk anak nga dawat man kay honest man.
2: Isulti
1: mo oh, gi-declare man ba. Oh, so mo ni nahitabo karon nga atong share of the day nagpaabot siya nga unta mabalik lang dating normal nila pa nag-ipon kay dili na gyud sila normal karon mga kaibigan away na nanay gap ba nya kung nang istoryahan ay man sila dili istoryahan ay bilang mag-asawa istoryahan ay sila bilang mga ginikanan na lamang sa ilang bata. Mo na nahitabo karon mami lagi. Sige.
2: Kuan Captain Jake, para sa ako sa pagpaminan ako sa story ni Karen, dakong kalabutan good pod Captain Jake ang responsibility sa mga ginikanan ngadto sa ilahang mga anak. Kana bitang pagpa kita as parents, kita as mga ginikanan, ang pagpadako nato sa toong mga anak nga ngano makauna-una man ang mga bata og kanang buhat og ingana nga mga butang. Most probably magsugod pud gina sa Captain Jake ang pagrebelde sa bata siguro or ang pagrebelde sa usa ka tawo tungod pud sa ilang panimalay ba. Unsa ang
1: situation? Isa sa mga bagay pero
2: isa sa mga factor.
1: Isa sa mga factors mga kaibigan.
2: Og ang mga amigo nimo, you have to really sana kapag ihap kasi mga milyones ka.
1: Ihap kong resibo.
2: Resibo tayo na. Abi na kong milyones ba?
1: Madungog na is Mike.
2: Madungog ka. Ayaw mo mga papel nga tag... Kuan di ha? Mga papel.
1: Ihap kong resibo kaya dapat i-refund ni sa guwak.
2: Anyway, going back dito sa atong story.
1: So, sorry.
2: Napaka-importante sa kinabuhi. I mean, nahitabo man yung nahitabo, no? Bago tamo ato dito sa kanang kinabuhi niya kami niyo on Captain Jake. Para sa mga naminaw karon sa to, Captain Jake, importante ang pagpili sa ato ang mga amigo. Importante ang pagpili sa mga community ng ginaapilan nato. Importante ang pagpili kung kinsa man yun ang makonsider nato as friends. Kaya dili sa tanang panahon, Captain Jake, ang tao nga kanaganing nagabuya sa ato ah. Meaning sa buya, Captain Jake, kanaganing nagapush sa ato ah.
1: Reto-reto, ana.
2: Dili, buya ka nang. Buya ba? Term man gunang buya, Captain. Term man gunang buya nga sa mag-uyab. Kung baga, buhatan ni ba, nagamando sa ato ah, sa mga butang.
1: Okay, ga-encourage.
2: Ga-encourage sa ato ah, nga buhatan ang mga butang. As actually, maabot ka ng panahon, Captain Jake, nga kung nanaka sa sitwasyon, makaingon ka, Captain Jake, in real life ha, nga ka ng mga friends ni mo, dili mag na sila ang mahimo ni mo forever ng mga friends. So very importante, careful ta sa pagpili sa atong mga mahimo na tong mga friends. And napoy kalabutan ani Captain Jake ang mga ginikanan. Ngano gi-allow Manila nga sa pagpakasal, Captain Jake, nga dili na himong honest sa sugod pa lang sa tolerate ba?
1: I think dili control sa mga ginikanan. Kasi syempre gusto lang po nila nga doon na may kaalam good kay sakto naman sa kaalam ng babae. Malay ko ba kung sa inyong sabutan niya? Wala na sa una-una sa ginikanan for sure. Dili intentional maybe. Sa tingin ko lang, hindi intentional sa parents nga gusto po nila itago. Because kayo ba man sila na may kaalam ilang anak na kahuman skwela, na taas na kayo ang edad, maybe. So for sure, iyan na imo na ng karapatan kung saan imo.
2: Pero sa ilang situation karon as magkiayon, ang kaminyoon manggod, kinahanglan magsugod na sa magsugod na siya kap sa tinuod sa kanagining matinud-anon mo sa usat-usa o walay ginatago. Mauna siya ang pinaka-importante.

0: nun sa inyohang kami niyoon. O kay ang trust o ang honesty, Captain Jake, is maumungo ni siya ang mamahimong
1: pundasyon.
0: Pundasyon. Or maumungo ni siya ang mahimong kinabuhi sa inyohang pamilya nga gisugdan. Mm. So, dili na to ma-invalid. Dili na to pwede nga basulod po ng lalaki sa iyang ma-feel. Kung baga, ang iyang ma-feel is valid man po. Kasi kung ako po siguro ang buhatan o giana, kung ako ang nasa imong sapatos, masakitan.
1: Either way.
0: Oh, masakitan jud ko. Mm. Ano ko ba? Nga naman ni mo gibuhat? Gibuhat ma... Kung ang siguro ang lalaki, makaingon nga gano ko ni mo gibuhat o tanga. Nga tangaan baka sa ako, ah. Ano, good Captain Jake. So, I think ang pinaka-best nga ma-ano-ani is, once and for all, pag ma... Dili karong panahon na, kung dili... Tagaanin mo o panahon ba nga ma-absorb or kanabitong mahupsay sa ang kanabitong na-feel sa lalaki bago mo mag-storya. And one for all, istorya ni mo ang tanan sa iya. Kaya nga gani nga natay ka ng partner sa kinabuhi nato. Kasi siya ang imuhang kastoryahan sa imuhang problema, imuhang sharean sa imuhang panghitabo sa imong kinabuhi. And once and for all, maging honest ka sa imuhang partner pag nahapsay na or nahupsay na bitaw ang kana bitaw ali good Captain Jake sa kasing-kasing. Mm. I mean, di maganda basta-basta dahil mawala. Pero I think on the best nga buhaton karon nila is kana bitaw dili na nimo pugson ang lalaki nga mobalik pero abot ang panahon nga ready na ang lalaki nga makigstorya sa imuha and be very honest sa imuhang partner nga di niya ni mo walaon pa ang trust niya kung mo trust pa siya ubalik sa imuha.
1: Mm. Okay, salamat Mami Lucky, thank you very much. Murag ipaningot sa Mami Lucky. Anong gipaningot ka? Ikabuhi ka? So, na yun.
0: Wala ako gipaningot. Ginaano lang ako, gina-understand lang ako, Captain Jake ba, ang proseso mang good. Kaya nga nung, ginapasabot na ako kung unsa ka-importante ang pagsalig sa usa ka relationship.
1: Ang pagsalig sa katauhan.
0: Oo, kaya di na gud mapugnan.
1: Anyway, sigda na to ha. Kasi kung, ang story mga kaibigan, naging bililhon lang ang story. Sugda na ako sa ginaano po mga kaibigan. Bago tamabot ito sa pinakapunto. Ayan. Ang story po sa LSMC, kaya nagiging meaningful kay na yung mga lessons
0: na makuha.
1: Nga nakatago dito sa mga stories. Ayan. Kini nga storya, isa sa mga lessons again, panawagan na naman ulit sa mga kabataan. Tignan niyo ang story mga kaibigan. Ga-remind na usab sa mga dalaga ulitaw, mga batanon nga kaning atong ginakonsidera nga mga amigo, kinsa ba yun ni sila? Ang matuod bang usa ka higala? Ang mutudlo o ang matuod ba o makonsidera ba nato na mga tinuod ng mga higala o friends, ang maikukonsider ba natin na totoong mga kaibigan, yun ba yung mga kaibigang nagtuturo ng masama? Ah! Ulitin po natin mga kaibigan, ulitin ko ha para mas malinaw po sa mga dalaga, kahit na sino man, kahit din dalaga. Sino ba yung itinuturing natin mga kaibigan? Ito ba yung mga itinuturing nyong kaibigan, yung nagtuturo na hindi maganda? Mas pipiliin ko pa yung kaibigang sasampalin ako dahil concerned siya sa akin. Pero yung kaibigang nagtutulak sa'yo, hige, gawin mo yan. Pero ang dulo naman ay kapahamakan, kaibigan ba ang turing mo sa ganong mga klaseng tao? Mag-isip-isip ka, ha? Ulitin natin mga kaibigan. Mag-isip-isip ka kung sino ang tatawagin mong kaibigan. Kasi ang kaibigan, ang totoong kaibigan mga kaibigan, hindi kailanman mag-i-encourage, mag-i-impluensya ng mga bagay na alam mong, na alam niya, na alam nila, na pwede mong ikapahamak. Kung ang gitudlo, bisyo. Kung ang gitudlo, gi-impluensya, pag-inom, paglaglag, pagsupak sa mga ginikanan, amigo ba ang tawag ni Moana?
0: Mm-hmm.
1: Amiga ba ang tawag ni Moana? O di ba namang kahanggaw kung inanay mong pagtrata sa usang amigo? Ang amigo, magtudlog mga maayo. Ang higala, magtudlog minaayo. Dili pagsupak, pagsunod ang itudlo ni ana. Kung dili gani, gitudlo sa imong mga amigo ang pagsunod, ang itudlo panggaling supak pa o kasupakan pa, ayaw na ituring ang mga amigo. Dili na mao ang tipo, klase sa mga tao nga dapat amiguhon. Ang dapat ginaamigo, gatudlog minaayo. Pagtambag. Kung nakabuhat og mali, ang amigo pa ang mukorek sa imo. Pahalag basuko ka sa kuwa. Amigo ko nimo.

0: balag masakitan ka sa kong istorya kay amigo ko nimo. Pero katong mga tao manggod nga kulang sa kaalam, ang ginaturing nilang mga amigo katong abi nila, kauban sa inom, kauban sa laag, kauban sa tanawa ang mahitabo pag abos panahon. Nagsakit ka, naa pa ba itong mga tawhan na?
1: Exactly.
0: Sa panahon nga doon na kay karamdaman, naa pa ba ni mga tawhan na nga mudunol sa imuha? Kung na kay palitunon nga tambal? Pag nagsakit ka, kinibang mga tawhan na makasigurado ba kang mudunol ni kwarta nga makapalit man lang kagbuga sa panahon nga di ka na makatrabaho? Huna-huna as makadaghan. Maobani nga klase nga mga taong iturig mo nga mga amigo kang tinuod nga mga higala sa panahon sa kalisdanan, sa panahon sa kalipay na ani sila. O dili lang sa kalipay, labi na dito makita ang tinuod nga higala sa panahon sa kalisdanan. Nagtudlo sa minaayo. Dili lang sa panahon na nalipay mo, nag-celebrate mo, dili liha makita ang tinuod nga higala. Ang higala mas labing makita sa matinud-anon nga paglihok, matinud-anon nga pagtambag.
1: Truthful.
0: Pag maingon ang higala, ayaw anak, eh, magadawad na, oh, sometimes malain pa ka, pero maunay tinood. Tumana mga mayo. Ayan, pas muna to, ha? Dako kayo kalabutan sa mahimong kapalaran ang mga amigo nga atong ginaubanan. Uli din po natin mga kaibigan, napakalaki po ng bagay o parte ng mga amigo na kinikilala natin, environment, nakapalibot sa tuwa, mga friends, influence. Napakalaking bagay niyan mga kaibigan sa pagdating sa pagiging sa decision making, napakalaking bagay niyan. Kaya may kasabihan, tell me who your friends are and I tell you who you are. Tinuod na. Dako kayo nagkalabutan. Kaya mag-ingat sa mga pinipiling kaibigan, mga kaibigan. Pagka nagkakaedad ka na, malalaman at malalaman mo. Ulitin nyo ha, pag nagkakaedad ka na, malalaman mo ang katotohanan na yung hindi mahalaga yung dami ng kaibigan. Kundi, sino ang kaibigan mong totoo o tunay? Dihani mo mapamatudan. O kanang tunay. Usa, duha, tulo, swerte na. Kanang imong amigo nga usa mo kabaryuhan o maglaag, 30 o sa gatos ba nimong friends, abi lang na nimo. Pero ang tinuod, nga higala, swerte na kung duna kay usa di ang matawag nimong true friend. Sa hirap at ginawa. Kaya na ba matiguang na lang mo, naana lang mo yung mga apo, amigo gihapon mo.
1: Amiga gihapon mo. Friendship.
0: Respeto gihapon mo. Respeto anay mong matag-usa. Taas gihapon kang paglantaw niya. Taas kang pagtahod niya. In anang amigo. Dili mo unayon, dili mo binuangan, dili mo ilaron. Maunay amigo, maunay higala. Dili mo tambagan sa mga butang na ikadaot niya. Maunay higala. Sana ha, malinaw po yung mga kaibigan. And now, pagdating naman dito, I mean, of course, naiintindihan kita dahil ayaw mo na ungkatin pa nakalipas, naiintindihan kita, hindi mo naman sinasadya. Yung mga bagay na yung mga kaibigan, yan ang tinatawag sa English, salitang English na white lies. Hindi naman...
1: White lies ba tawag?
0: White lies. Sinungaling ka, pero hindi mo na intention mangloko talaga eh.
1: Ah.
0: Oh, ano ba? Para di na ang samok, ano ba? Mamang gunang but pasabot, ano ba?
1: Pero
0: yun nga, may mga consequence nga. Hindi... May mga, yun nga sabi, may mga multong humahabol pa rin. Ah. Mga multo ng nakaraan na humahabol pa rin hanggang sa kasalukuyan. But you have to face this. Normal. Ito na yung consequence. Kailangan harapin. Ano mangyari sa unahan? Malay natin, ang Diyos lang nakakaalam. O madalangin ka. Ang pinaka-bottom line, nakikita ng Diyos anong nasa loob natin. Kung anong nasa puso natin. Kung gusto mong maging maayos ang pamilya, maniwala ka, gagawan at gagawan ng Panginoong Diyos yan na magkakaayos. Kasi nakikita ang puso mo. Yung paanong pasya ng puso mo, anong pasya ng isip mo, nakikita niya lahat yan.
1: Mm-hmm.
0: At lahat ng pinapanalangin mo, lahat ng mga idinudulog mo sa Diyos, first sure nakikita ng Diyos yan. Kapag ka pure ang intention mo, kapag ka malinis ang puso mo, gusto mo maging maayos ang pamilya, hindi mo naman sinasadya, magiging okay, magagawa ng paraan niya sa unahan. Magtataka ka na lang sa unahan na magiging okay rin ang lahat. Payapa, magiging masaya muli. Hintayin natin yung panahon na kusa maghilom ang sugat, kusa na muling manumbalik ang pagtitiwala ng iyong asawa.
1: Magtapat ka.
0: Posible pa ba yan, Kapitan? Of course, posible. Posible. Lalo na kapag naiintindihan na ng asawa mo. kung ano talagang tunay na nangyari sa nakaraan. Hindi mo intensyon na manloko. Yun lang naman ako, naiintindihan kita. For sure, maintindihan rin niya ng asawa mo. Sa unang pagkakataon, of course, bugso ng damdamin, nagulat siya, maintindihan mo rin ang kanyang nararamdaman. Pero hindi pang habang buhay yun. Maiintindihan niya yan dahil hindi mo naman sinasadya ang nangyari noon. Ibig sabihin, bunga lamang na immaturity. Pinagsisihan mo na rin, of course. Intentional naman yon, pero hindi naman yon bunga lang ng immaturity. Hindi naman yon talagang maintindihan. Kaya nga, 16 years old, hindi pa pwede mag-asawa eh. Diba? Kung 18 years old kay kakasal, 21 years old, may parent consent pa nga eh.
1: O tama, ang babae hanggang 23 ang edad eh.
0: Yan, may parent consent pa magpapakasal. Bakit? Kasi hindi pa sapat, hindi pa wasto ang pag-iisip ng isang babae. Hindi pa stable, mga kaibigan. Kaya maiintindihan na 16 years old nagkamali. Bunga ng immaturity, bunga ng maling impluensya, bunga ng kanyang kabataan. Kaya kung ako asawa, maintindihan ko rin balang araw. Una, magagalit ako. Una, magtatampo ako. Una, magdadamdam ako. Pero, kinalaon na maintindihan ko rin. Kasi nga, wala namang may gustong ganun, mga kaibigan. Dala, bunga lang na immaturity ba? Maintindihan natin, bunga lang talaga ng immaturity. Bunga ng bad influence sa paligid. Kaya nga, inuna ko kanina, ayusin natin yung taong nakapalibot sa atin. Mag-ingat doon sa mga pinakikinggan. Mag-ingat sa mga tinuturing na kaibigan. Pagka ang kaibigan mo, ang impluensya niya, inom, sugal, mambinuang, manghilabot, adi na amigo, ayawan na. Ang tinuod ng amigo, tarong tag-skwela, mga ambisyonta, o sa itong mga pangarap sa kinabuhi, ang pinag-uusapan pangarap, yan ang tunay na kaibigan.
1: Ayun. Thank you very much, Captain Jin, sa imong wisdom and sa imong mensahe para sa ito ang letter sender for today na si Karen.
0: Wala na oras, Mami Lucky.
1: Hindi na si Gina, si Karen.

0: Kaibigan, ang lagi po naming bilin sa inyo ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Tapat sa kabutihan, tapat sa utos ng Diyos, tapat sa paglilingkod, tapat sa paghahanap buhay. Huwag kang manlinlang, huwag kang magnakaw, magiging tapat ka. Ang taong tapat, mga kaibigan, pinagpapala. Sagana sa lahat ng bagay, hindi magkukulang ang mga taong tapat. Lisod man ang kinaboy, pero matibulong ka, abunda sila. Dili mapasmo, dili magutman, doon na kanunay mga taong andamutabang nila, ano man, nakailaman sa ila. Tapat yan, mabuting tao yan. Ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw.
1: Love, sex, marriage, and career.
0: Pagsalig sa katauhan sa Magnum C!
2: Evelyn Dabalos, galang sa bangkeruhan. May nindot ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Yami imong tulog ba? Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung sa inom ka. Pwede na ka. Dili ka ba tiyo nagutom ba? Epektibo, barato po.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Rubilin Horzales, Sandra Pael, Maa. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Dili namin ang problema sa barley.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ako si Dominador B. Okay, Senior. San Jose, Torrel, Davao City. Tukan na kayo ng Magnum C, Capsule o Kape. Tapos yung bata kamay, nawala yun. Kalawin sa inyo, nawala yun. Munang dinting, yun ako nainom. Kadadla yung painom. Kesa kadlaw, kapag kaminom, kalima, aning. Magnum C, Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalagin ninyo kung gusto nyo. Pati lamiyag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Legume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon. Sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Limpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Daghala kaming naorganahan ko kay namo ko siya malunggay, tas maka-pansya og sugar, maka-regulate. Nalibay ko kay na-herbal nga ni Dibay, taka-kano gulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na ni mo siya. Since taga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Prudencia Altirado, tapos taga Panabo. Ay, kasulit din ako sa Magnum CC.

0: Inaadlaw mo ko nagagamit ani Magnum Sin. Ya pagadlaw na ko sa ihong radyo nga hinana. Kadadlaw ko nagagamit sa Magnum Sin. Babo kayo Magnum Sin, sir. Maya sa panglawas. Okay, kanang na kayo mga palati ang ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum Sin kay naamo. Naapon ni siya. Nabarapurapun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum Sin. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ino bisira, agapati na pangi. Mayong ako lawas o makaano ka inong. Diyan sa kapsul o sa kape. Ang ako nga sakit nga sa una, wala po ka tungar na. Mayara ko nga tritis, parang nuwala. Pero huwag na magapati, wala ko nga bati tritis. Hindi po, mayong.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
0: Ipinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yuday. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Misman Lakamura, taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum C Herbal Coffee na akong gibati. Anang namagultahe kapuyon ko, bagikan ko nagtrabaho. Inom ko pa ng Magnum C Herbal Coffee. Kay kondisyon man akong lawat, hindi ko kapuyon. Wala lang laban ako ulo. Dako yung makatabang ang Magnum C Herbal Coffee. Pitibo po itong parato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Wilfred Ocalindo, Almeda, Barangay 39D, Lami, Wapo, Anya, Barato, Naulian ko, sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, Barato, salamat ko sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Rubilin Horzales, Sandra Pael, Maa. Lami naman tulog, lami naman bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po naman. Bili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Ako si Dominador Bio kay Senior. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kainom kong Magnum si Capsule o Kape. Ako'y gibata gamay, nawala yun. Kalawin si Ginoon, nawala yun. Munang dinting, yun ako nainom. Kadadla yung penom. Kesa karlaw, kapag kaminom, kalima, aning. Magnum si Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum si. Ilalagin ninyo kung gusto nyo. Pati lamia yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
8: 3 o'clock.
9: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
10: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka-vibe sa Sound Trip.
11: Ang lupet!

Alas 3:18 sa kapunong mga kabibes, ug welcome sa tuwang programang FM Radio Favorite Mix of Rock. Gradually here in FM Radio 96.7 FM. Sa tanang mga kasilingan ng kapimilya kabibes, nga naminaw nining atuang programa karon maulan nga kahapunon sa tanang mga kabaranggayan nga nagulan karong takna. Og ginintag na mga kabibes, atod kanato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, og SB Member Uel Zamora Apsay. Mayong hapon kaninyong tanan sa tanang mga kabaranggayan sa gikaingon ko na mga kalungsuran nga sakop dinhi sa probinsya sa Davao de Oro o siyempre sa kasikbit na probinsya mga vibes kapamilya Davao del Norte, Agusan del Sur o del Norte. Pani ko ninyo tamantala 5 nining ato ang programang FM Radio Favorite Mix of Rock right only here in FM Radio 96.7 FM. Buduy Pats nga makiguban kaninyo karon takna sa inyong mga song request and greeting. Sala comment na mo sa tuwang FB Live kapamilya kabibes o siyempre sa tuwang hotline number 0951-220-0478. Samtang oras sa ito mga kabibes, alas 3:19 sa kahaponon, magpadayon ka po ng ito ang programang FM Radio Favorite Mix of Rock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Save-save pagkasayahang picture nga friend naman mo kutob. I-delete na, oy! Why? Hala no!
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Limpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Daghala kaming nahurot ganahan ko kay namo ko siya malunggay, tas maka-kwan siya og sugar, maka-regulate. Nalibay siya ko kay nai-herbalingan di ba? Taka panugulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na ni mo siya. Since taga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Fast Med Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
5: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo o pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
10: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sasya.
12: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
13: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
12: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
13: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
12: Likayi ang dialysis. Protect kahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
14: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
15: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
16: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the M-Core 68th Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at zero interest na, may electric vehicle ka pa. Visit your nearest M-Core branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcore.com.ph. For DTI Fade Trade Permit Number R11-100009, Series of 2026.
17: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-682.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
3: I have EXL Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanabo. Ay, kasulitan ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ako nagagamit ani Magnum C. Pagkadoog na ako sa iyong radyo nga, ay nana, kadaadlo ako nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang nakay mga palatiyan ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapon.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
17: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
18: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Mula sa Tagong Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

Stressing 55 sa kahaponon mga ka-vibes, ka-pamilya. Ay hapon kanyang tanandya sa tanang mga nagpabiling na minaw na nga tuwang programa. Karong tak na. Mga ka-vibes, mayong hapon kanyang tanandang salamat sa iyong walay hunong pagpaminaw, pagsuporta sa programang FM Radio Favorite Mix of Rock. Bisan asa man mo karon na bamus trabaho, nagbiyahe, nagpahulay, ba sa balay o nakapikapi mo diha sa inyuhang tagsitag sa mga lantay. Mayong hapon ka rin yung tanan. Nga naguban-uban mo sa inyuhang tibuok, pamilya, mga higala. Salamat sa kahigayunan sa pagpaminaw dinhi sa Favorite Mix of Rock. Kabahin nga kabahin mi sa inyong tibuok adlaw nga pang inyuhang unsa may inyuhang gihimo diha karon nga kabahin mi diri ka pamilya ka vibes. Daghan kayong salamat. Inaot nga pinaagi sa tuwang rock song ug mensahe bisan sa yano nga paagi. Makahatag kami og kalipa inspirasyon ug kusog sa pagtubang sa tanang hagit sa tibuok adlaw sa tuong tagsitag sa kakinabuhi ka pamilya ka vibes. Hinumdumi ang kinabuhi dili kanunay hayahay. Adunay mga higayon nga mura kitag usa ka rock song kusog ang beat usahay milo ug usahay puno sa emosyon. Apan ang importante, padayon ta sa pagbarog ug pagpadayon sa tanang mga hagit sa kinabuhi. Samtang oras ato kapamilya ka vibes alas 3:57 sa kahapon no. Sa tanang mga kasilinganan na ko diha, mayong hapon kaninyong tanan sa kungugangan nga naminaw karon Gregorio Uyo de la Piña. Sa kong asawa Rachel de la Piña Patay, mayong hapon ug mayong pagpaminaw. Kang Clark Kin Casio nga naminaw de karon, kang Uncle June Matias Mandin ug Auntie Inday Casio Bilen, mayong hapon. Tuang barangay captain di sa may barangay Ugao, Kapitan Milagros Andanistal, mayong hapon kap. Uban kang boss Bobby Nistal ug kagawad Marjo Nistal. Sa tanang mga barangay functionaries diha, mayong hapon kaninyong tanan. Siyempre sa tuang mga konsehal dano, mayong hapon kang kagawad Sherwin Turintira, kagawad boss Raymond Arangcon, kagawad Ate Ason Pontevedra, mayong hapon di ate. Og siyempre kang boss Felix Pontevedra diha sa may Procris Barangay Ugao, mayong hapon. May hapon sab kang kagawad Dennis Moso diha sa may Furok 5 Barangay Ugao, og siyempre kang kagawad Manoy Alex Mante. Para mga kasilinganan diha ka pamilya, mayong hapon kaninyong tanan. Samtang oras ato ka pamilya ka vibes alas 3:58 magpadayon kay po nga tuang programa dinhi sa 96.7 FM na Bunturan, Davao di Oro.

mix of rock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Kamakapuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Ino bisira, taga Matina Pangi. Mayong ako lawas o makaano ka inong. Diyan sa laptop sulog sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala pa ko katungar na. Biyara ko nga arthritis. Parang wala. Buruway na magabati. Wala ko nga bati arthritis. Hindi po. Mayong.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
6: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
7: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
10: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, nagtitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Ipinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C, lami yun ay.

0: kung pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, baradurasan.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa
3: Tesco Drug,
2: Amesco Drug,
3: Patelton Drug
2: o Jalan Generics.
4: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
15: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
16: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Alas 4:51 sa kapunong mga kabibes. Dagan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw sa tuwang mga programa dinhi sa FM Radio Favorite Mix of Rock. Mayong hapon karinyong tanan. Mayong hapon niya sa may barangay gabi sa tuwang mga kabibes niya kapamilya. Kapitan Nuno Ilihano, mayong hapon kap. Siyempre mayong hapon usab kang si Ruben J. Ripunte, Mamining Ripunte, Kuya Benz, Ate Abing, Ninlilog Kang Bibi, Tali, Uga Ate Sabil, mayong hapon. Ya, sa Rifunti, pamilya diya sa may barangay, Gabi. Mayong hapon usab, Kang Boss Rick Artemio Amabaw, mayong hapon diya boss, diya sa may barangay, Gabi. Kang Boss Rico Kemco, diya sa may barangay, Alegria, mayong hapon ng mayong pagpaminaw. Kang Ate Ruth, Trimulta, Niyog, diya sa may barangay, Tamya, mayong hapon diya ate. Kang Bibi, noong ang kauban niya si Mohang Panimalay, mayong hapon sa Niyog o Rimulta Family, Barangay Tamya. May hapon sab, Gatidalia o Pamin Panos, nga waipuas nga naminaw sa tuang mga programa dinhi sa FM Radio 96.7 FM. Mayong hapon niya, Atidalia o Pamin Panos, diya sa may Barangay Canada. Mayong hapon te, o siyempre sa tuang mga kapamilya ka-vibes diya, no, diya sa may Barangay Ugao, daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Mga ka-vibes na to diha, kang siyempre kang nung Alan Gulayan, no? Spirting lami sa tuba eh. Mayong hapon diha, no? Kang nung Alan Gulayan, mga ka-vibes na to diha sa may Purukwan, ng mga suki na tong tig paminaw, mayong hapon ng mayong pagpaminaw. Mayong hapon usab, kang Nanay Maria Chungkog, Nanay Carmen Diaz, no? Kang nung Istong, kang nang Purisa. Kang Angko Andres Arangkon diha nga na sa may Purok Tres. Kang Dukdo nga nagbunot diha karon, mayong hapon nga yung pagpaminaw. Kang Dukdo Adino, mayong hapon diha gaw. Og sa tanang mga suki na itong tigpaminaw diha sa may Purok Tres, Barangay Ugao, sa toang Purok Chairman, Ninong Kung Kumpari Tulits Rosales. Og siyempre kang Ninang Juliet Rosales, mayong hapon og mayong pagpaminaw. Erika Rosales, uban sa mga kasilinganan diha. Kang GP Matit Badilia, og siyempre kang Da Boy, mayong hapon og mayong pagpaminaw. Kati Ason Pontevedra, og kang Boss Felix Pontevedra, mayong hapon diha boss. Tolitz Rosales is on the house. Mayong hapon og mayong pagpaminaw.

Magmay hapon ng subs ito mga kabibes diyan sa may Barangay Syukon ng Parts General Osul Bilyason. Mayong hapon ni Parts. Toy-toy underground o siyempre Marvin Ladika Kukamas o kang Cha-Cha ang iyang wife. Mayong hapon o mayong pagpaminaw. Siyempre kang Uncle Albert Acido, Uncle Florencio Bilyason Jr., kang Robert Ayok Acido, Uncle Loreto Bambam Oliveros, Dundun Vivura sa Tanang Vivura Family. Mayong hapon o mayong pagpaminaw. Siyempre sa Noel and Bimbing Bagal Store, Marvin and Chacha Sari-Sari Store, kang Nanay Buging o Tatay Rudy nga way puas nga naminaw na ito ang programa. Mayong hapon kayong tanan, daghan kayong salamat mga kapamilya, kabibes, sa inyong makanunayong pagsuporta pagpaminaw. Padayon lang sa tuang mga tanang pangandoy sa tuang kinabuhi, sa tanang mga hagit, sa ato ang kinabuhi, ato kining isalig sa Ginoang tanan natong mga plano ug mga pangandoy sa kinabuhi. Amping takaroon ay daghan kayong salamat mga kapamilya, kabayb, sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, Mayor Manuel G.R. Zamora sa Lungsod sa Mungkayo, SB Member Yuel Zamora Apsay, sa ngalan sab sa ato ang Station Manager Jason Urbuda, ug sa itong mga kaubanan, Tulits Rosales o Gisa Adorna. Huwag kinin niyong ubos ng igalas kang inan mga kabibes, kapamilya, Budoy Pats, hangtod ug mang adlawa sa programang FM Radio, favorite mix of rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Para ni kang kabibes, kapamilya, Marvin Ladika Kukamas kining kanta. Ang pinta kanunay, og dalaygon ang Diyos, kapamilya! Good vibes.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Magandang araw Pilipinas, kumusta po kayong lahat? Welcome sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up doc? This is Dr. Glenn Sanico, inyong partner sa kalusugan, at sa araw na ito, samahan niyo kami sa pagbibigay po ng tamang informasyon na magagamit niyo sa pang-araw-araw na buhay. Babasahin po muna ang inyong mga katanungan sa kalusugan, tuloy-tuloy lamang po kayo sa pag-text. After an hour, pwede na po kayong tumawag.
4: What's up doc?
5: What's up doc?
3: Alright, we have our texter Dr. Glenn. Tanong ko lang po, grabe po ang menstrual cramps ko tuwing buwan ng dalaw. Paano po makakatulong EXL Makabuhay Capsule? Nancy from San Jose, Puerto Princesa City. Ang menstrual cramps or dysmenorrhea ay nangyayari kapag ang prostaglandins, ito ang nagdudulot ng contraction sa uterus. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may mga natural ingredients tulad po ng turmeric, ginger, serpentina, at Makabuhay ay kilala sa kanilang anti-inflammatory at pain-relieving properties. From turmeric at ginger na may curcumin at gingerol na tumutulong sa pagpapababa ng inflammation na mag-relax sa muscles, Makabuhay na nakakatulong sa pagpapakalma ng uterine contractions, serpentina na may analgesic properties na nagre-reduce po ng pain signals. Ang kombinasyon ng ito ay natural na paraan upang maibsan ang sakit ng menstrual cramps nang walang synthetic na gamot. No? Stay hydrated, maglagay po ng warm compress sa lower abdomen para ma-relax ang muscles, iwasan ang caffeine at sobrang alat na pagkain tuwing may period. Take one capsule of the EXL Makabuhay Capsule 2 times a day. Simulan mo ito few days bago po dumating ang period para mas ma-prevent ang matinding cramps. Alright, we have another texter, Makabuhay Doc Len. Matagal na akong nagkaroon po ng problema sa aking pagdudumi or constipated ako lagi. Paano po makakatulong ang EXL Makabuhay products? Godoy from Cebu City po ito. Nako, napaka-common po na problema talaga ang constipation. Ang kagandahan, pwede tayong mag-focus sa gut health gamit po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Ang constipation ay kadalasan dahil sa slow bowel movement. Ang EXL Makabuhay products ay tumutulong sa dalawang paraan. Makabuhay at Psyllium Hass from Black Coffee. Ang Makabuhay ay may mild laxative effect na tumutulong sa pag-stimulate ng bowel movement. Ang Psyllium Hass naman ay mayaman sa fiber na nagsasoften ng stool. Turmeric at ginger na may digestive enzyme na tumutulong sa pag-improve ng gut motility. Lagundi at sambong na nagre-relax ng digestive tract at tumutulong sa pag-flush out ng toxins sa katawan. Spirulina ng black coffee dahil mayaman ito sa nutrients para mag-boost ng ating gut microbiota at overall digestive health. Dahil sa kombinasyon na ito, natutulungan natin ang ating bituka na mag-normalize ng galaw para sa pag-resolve ng constipation. Uminom ng maraming tubig, at least 8 glasses a day, magdagdag po ng prutas at gulay sa inyong dieta para sa natural fiber. Mag-ehersisyo kahit 50 to 30 minutes araw-araw. Take one capsule of the EXL Makabuhay Capsule 2 to 3 times a day before meal. Pwede ka rin uminom po ng EXL Makabuhay Black Coffee tuwing umaga bilang pagsimula sa inyong bowel movements, at isang tasa naman sa hapon. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Gusto ko po magbawas po ng timbang. Effective po ba ang EXL Makabuhay Black Coffee para po dito. Fellow Mino from Surigao City. Good question. Ang pagpapapayat po mga kapatid ay hindi lang po tungkol sa pagkain kundi pati na rin sa metabolismo at lifestyle. Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga ingredients na perfect para sa weight management. Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay may natural fat burning ingredients from Arabica coffee at ginseng root na nagbuboost po ng metabolismo. Kaya mas mabilis ang ating calorie burning. Turmeric at ginger na tumutulong sa pag-reduce ng inflammation na nagdudulot po ng weight gain. Mangosteen at guava naman na may mayaman po sa antioxidant at nagde-detoxify ng katawan upang tulungan ang blood sugar regulation. Psyllium Hass at spirulina na pampabusog at may fiber content para makontrol ang cravings, HMB, na tumutulong sa pag-preserve ng lean muscles habang nagbabawas po kayo ng timbang. Ang kombinasyon ng mga ito ay nagpapabilis po ng metabolismo, nagpapababa po ng cravings at nagpapalakas ng ating enerhiya. Sabayan po ng balancing dieta at tamang portion ng control. Iwasan ang sugar drinks at processed food. Magandang at least 30 minutes na physical activity daily. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee once a day tuwing umaga, at isamaw nyo po sa hapon. Gawin nyo po ito sa loob po ng 21 days. Pwede rin itong pampalit sa regular na kape nyo. Para sa added support, mag-take po kayo ng isang kapsula ng EXL Makabuhay Capsule 2 to 3 times a day. Araw-araw nyo po gawin yun. Alright, naway marami naman po tayong natutunan sa araw na ito, and we are running out of time. Limited lang po kasi ang oras natin, but we promise na marereplyan po namin ang lahat ng inyong mga katanungan regarding sa inyong karamdaman. Bago po tayo magtatapos, nais ko pong mag-iwan po ng inspirasyon na dadalhin po natin sa ating pang-araw-araw. Una, tandaan po natin na ang ating kalusugan ay hindi lamang po tungkol sa ating katawan kundi pati na rin sa ating kalooban. Sabi nga, a healthy outside starts from the inside, kaya alagaan natin ang inyong isip, puso at kasabay ang physical na kalusugan. Stay strong, stay blessed at magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. This is Dr. Glenn Sanico na nag-iiwan ng paalala, stay happy, stay healthy at huwag kalimutan magpasalamat sa bawat araw na binigay po sa ating pumay kapal. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
2: EHL Makabuhay Health Hour.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Fishman, Lakamura, taga Tagum City. Na nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati. Alang namagultay, kapuyon ko, bagikan ko nagtrabaho. Na inom jo ko anang Magnum C herbal coffee. Kay kondisyon man akong lawat, dili ko kapuyon. Wala lang labad ako ulo. Dako jo makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po og barato.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
7: Kamu ba na sayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
8: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga Emcor, it's time to celebrate because Emcor is turning 68. 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68th Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at zero interest na, may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
14: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Que vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada. Arangkada na.
3: August 3, 2026, Lunes. Hindi pa man nakakalabas ang bagyong Luis. May panibagong bagyong binabantayan ang pag-asa sa labas ng PAR. Kaya extra ingat po mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
4: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
3: Arangkada Balita.
5: Patay sa political vlogger na si Mina Alicia, sumuko na. Mahigit 600 pamilya na apektuhan ng bagyong Luis ayon sa NDRRMC. Isa pang bagyo, binabantayan sa labas ng PAR. House prosecutors, tinalakay ang discrepancies sa 125 million peso confidential funds sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Task force na binuo ng Department of Energy para pababain ang presyo ng kuryente, umarangkada na. Rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipatutupad bukas. At naantalang DC Open Final sa pagitan ni Pinoy Tennis Pride Alex Ayala at World No. 3 Jessica Pegula, ipagpapatuloy ngayong Martes.
3: Sumuko na sa Philippine National Police ang umano'y middleman sa pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala online bilang Mima Alicia. Ang mismong mastermind, hinahanap pa ng mga otoridad. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
6: A Friday, hawak na ng Philippine National Police ang isa pang suspect sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia matapos sumuko ang sinasabing middleman o taga-contact sa gunman na bumaril sa biktima. Sa inisyal na investigasyon, umaabot sa higit 200,000 piso ang bayad para patayin ang vlogger dahil umano sa milyon-milyon na utang nito.
7: Based doon sa investigation po namin at operational research, siya ang nagkumokontak ito kay Manulito, no? Kay siya yung nagbibigay ng nakikipag-communicate ng information at nagpadala ng pera, nakikipag-transact.
6: Tatlo na ang hawak ng PNP na suspect sa kaso, kabilang na dyan ang mismong bumaril kay Lipata at ang driver nito. Tinutugis pa hanggang sa ngayon ng pulisya ang tatlo pang suspect kasama ang itinuturong mastermind sa pagpaslang sa vlogger. Naisampa naman na ang kaso sa mga suspect kaya itinuturing na rin ng PNP na case solve ang pagpatay sa political vlogger.
8: We're able to unmask and or name six culprits and or six personalities fully accounted from mastermind going to the gunman. And out of these five were named the three were arrested and or in custody. And were able to establish the motive and were able to present it already to the proper court that is in Caloocan prosecution office on inquest proceeding. So this case is a solved one.
6: Inalis na rin ng PNP ang posibilidad na may kinalaman rin sa pagpatay sa kanya ang political stand nito. Gayunpaman, patuloy pang iniimbestiga ng pagpaslang hanggat hindi pa umano nahuhuli ang mas

0: Balita ni Clark Pasuwit.
1: Sa CCTV footage na ito nitong Sabado ng hapon, makikita ang isang lalaking sakay ng kulay puting motorsiklo. Bigla siyang tumigil na tila ba may hinihintay. Maya-maya pa, umikot siya at umalis. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay bumalik ulit. Nagkataon namang lumabas ang isang babaeng bitbit ang kanyang cellphone. Nang makatsyempo, biglang hinablot ang cellphone ng lalaking nakasakay sa motorsiklo sabay mabilis na tumakas. Nangyari ang insidente sa Barangay Poblasyon, Talisay City, Cebu. Sa ngayon, blanco pa ang mga otoridad sa pagkakakilanlan ng suspect. Nananawagan naman ang mga polis na ipagbigay alam sa kanilang tanggapan ang anumang impormasyong makapagtuturo sa suspect. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Patay ang isang pastor sa pananambang sa Barangay Rizal, San Francisco, Agusan del Sur. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
3: Pauwi na sa kanyang tahanan ang pastor na si Balvino Andaya ng Tambangan, ang minamaneho niyang sasakyan ng di pa nakikilalang armadong lalaki sa Barangay Rizal, San Francisco, Agusan del Sur hapon nitong Biyernes. Kinikilala ring tribal leader sa lugar ang 60 taong gulang na biktima. Base sa investigasyon, binabaybay ng biktima at dalawang kasama niya ang daan pauwi. Nang harangin sila sa highway ng mga armadong lalaki, saka pinagbabaril ang sasakyan. Bumangga pa ang sasakyan sa isang bahay sa gilid ng kalsada. Agad nasawi si Andaya at sugatan naman ang isa sa kanyang kasama. Na-recover sa crime scene ang mga basyo ng bala ng kalibre 45 na ginamit ng mga suspect. Nagsasagawa na ng investigasyon ang mga otoridad upang matukoy ang motibo sa pagpaslang at kung sino ang mga nasa likod nito.
4: Continuous ang atong pag-imbestigar dito sa maong area o labi na dito sa iyang gigikanan para masubay kung kinsa gyud ang naisalaod sa maong panghitabo. Muna nga mong gisusi para ma-plaster gyud nato ang motibo sa maong panghitabo kay daghan tag ang gulo nga gikuan, gi-considered, no? Dili lang isa.
3: Ayon pa sa pulisya, may tinitingnan silang tatlong persons of interest. Kung hindi mareresolba sa loob ng isang linggo ang kaso, bubuo na ang PNP ng Special Investigation Task Group Andaya. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Natagpo ang patay sa Katbalogan, Samar, ang 2 taong gulang na batang babae na ilang araw nang nawawala. Yan ang umaarangkadang balita ni Jay Baryon.
5: July 24, nang may ulat na nawawala ang 2 taong gulang na batang babae sa Katbalogan, Samar. Huling nakita ang bata na naglalaro sa labas ng kanilang bahay. Matapos ang 9 na araw na paghahanap, nakita na ang bata kahapon ng hapon. Pero sa kasamaang palad, patay na siya nang matagpuan sa matalahib na bahagi ng bukid sa Barangay Lobo. Inimbisigan na ng mga pulis ang sanhi ng kanyang pagkamatay at kung may foul play ba ito, lalo na't sa bukid na recover ang kanyang bangkay.
6: Dito pa makakatang sir, dito siya makakatang sir, kung sir, under investigation ba sir, dito pa siya makakatang sir, dito sa Bocet, dito pa siya sa Irian naman ko.
5: Ako si Jay Baryon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Patay ang 2 magkaangka sa motorsiklo matapos mahagip ng nagkarambolang motor sa drag race kaninang madaling araw sa Davao Bukidnon Road, Catalunan Pequeño, Davao City. Kinilala ang mga nasawi na sina Lovely Kim Cadayona at Angel Isidro. Sa imbestigasyon ng pulis, nagsasagawa noon ng illegal drag race ang grupo ng 19 taong gulang na si Sher-Ann Valindez na kinabibilangan ng 4 na motorsiklo. Nang mapadaan ang motor sa mga biktima, nahagip sila ni Valindez. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sino ang mga organizer sa illegal na racing para masampahan ng kaso. Bumaba ng 36% ang insidente ng focus crime sa bansa noong buwan ng Hulyo ayon sa Philippine National Police. Ang focus crimes ay mga mabibigat na krimen na kinabibilangan ng murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft at carnapping. Sa ulat ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kumpara noong Hunyo, bumaba ng 36.12% ang focus crimes, katumbas sa mahigit 3,000 kaso. nagtala ng pinakamalaking pagbaba ang rape na sinundan ng motor vehicle carjacking at motor

0: Motorcycle theft. Ayon kay Nartates, epekto ito ng pagtutulungan ng PNP at mga lokal na komunidad at partner agencies para masugpo ang krimen, mapatatag ang police visibility at public safety.
1: Sa Leyte, natagpuan ang isang bagong silang na sanggol na iniwan sa isang maliit na kubo doon. Nagbabalik si Jay Baryon.
2: Inaalam ngayon ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga magulang ng bagong silang na sanggol na inabandona sa isang maliit na kubo sa gilid ng kalsada sa Barangay Hugpa, Borawin, Leyte. Una rito, isang motorista ang nakapansin sa sanggol na nag-iisa sa kubo kaya't nilapitan niya ito. Agad niyang ipinagbigay alam ang insidente sa barangay at pulis. Dinala naman sa Rural Health Center ang sanggol para isailalim sa medical evaluation. Nabatid sa pagsusuri na hindi pa natatanggal ang umbilical cord ng sanggol.
3: Ang status ng bata ay nainali pa hospital, tapos nagkakandak pa kami in follow-up investigation relative to an possible identity and parents ito ha, mga nearby barangays, bangin man lang makakuang kita kung may damang agkortigan kay rami na barangay.
2: Posible namang maharap sa kasong abandonment of minor in relation to Article 7610 ang mga magulang ng bata. Ako si Jay Baryon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kinumpirma ng palasyo na handa ang Office of the Solicitor General na ipaglaban ang naipasang aumento sa sahod sa NCR sa kabila niya ng pag-issue ng temporary restraining order ng Pasig RTC. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Alem.
4: Handa ang pamahalaan na ipaglaban ng dagdag sahod sa mga manggagawa sa National Capital Region sa kabila ng pag-issue ng temporary restraining order ng Pasig RTC Branch 152 para pansamantalang isuspinde ang pagpapatupad ng aumento sa sahod. Iyan ang kinumpirma ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sa press briefing, sinabi ni Castro na kasalukuyan nagbabalangkas na ng dokumento bilang pagtutol sa inisyong TRO ng Pasig RTC. Handa rin aniya ang Office of the Solicitor General na ipaglaban ang naunsyaming dagdag sahod.
5: Sa ngayon po ay meron na pong ginagawa po na dokumento at pagtutol. Although of course, ginagalang natin ang lahat ng korte, pero ang pamahalaan, ang administrasyon ay meron naman din pong karapatan na ihayag kung ano ang nararapat para sa ating mga kababayan at sa ating mga manggagawa.
4: Ayon pa kay Castro na imbes sa korte ihain ang petisyon, ay idinaan sana ang paghahain ito sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board.
5: Lumalabas po kasi na ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa National sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, no, ipa-file ito ng apila. At hindi sana sa korte.
4: Nang matanong ang Palace Press Officer kung agad na mai-implement ang dagdag sahod matapos ang August 13.
5: Hindi ko po kayang mag-speculate kung ano ang mga susunod na mangyayari at ayoko rin pangunahan din po ang korte pati po ang Office of the Solicitor General.
4: Samantala, siniguro naman ng palasyo na tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino pagdating sa suweldo. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nasa humigit kumulang 6,400 pamilya ang naapektuhan ng Bagyong Luis, partikular sa Bicol Region, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Autonomous Region. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 7 lugar sa Zamboanga Peninsula at Barm ang lubog pa rin sa baha. Suspendido naman ang sea travel sa 9 na daungan sa buong rehiyon ng Calabarzon at Bicol kung saan nasa mahigit 400 pasahero ang stranded. Patuloy pang inaalam ng NDRRMC ang bilang ng evacuees at lawak ng pinsala sa mga ari-arian na.
1: Posibleng mag-landfall ang Bagyong Luis sa Cagayan, Isabela mamayang gabi o bukas ng madaling araw ayon sa PAGASA. Bukod riyan, isang bagyo pa na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ngayon. Kumuha pa tayo ng update sa lagay ng panahon mula kay Justin Ignacio. Justin?
6: Mas bumilis pa ang pag-usad ng Bagyong Luis kung saan hindi inaalis ng pag-asa ang posibilidad na mag-landfall ang bagyo ngayong hapon o mamayang gabi sa pagitan ng Cagayan at Isabela. Sa huling update ng pag-asa, alas 5 nitong hapon, huling namataan ng bagyo sa baybayin ng Maconacon, Isabela, taglay ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour na may pagbugsong 60 kilometers per hour. Sa pulong balitaan kanina, inihayag ni PAGASA Deputy Administration for Research and Development, Dr. Marcelino Villafuerte, ang bilang ng mga bagyong dumaan na sa bansa matapos ang kalahating taon.
7: Nagpalabas tayo ng Tropical Cyclone Bulletin number 9. Ito po ay sa kadahilanan nga po ano, na meron tayong sama ng panahon. Ito po ay si Tropical Depression Luis, ang ating panglabing dalawang bagyo sa taong ito at una para sa buwan ng Agosto.
6: Nakataas naman ngayon sa wind signal number 1 ang central at eastern portion ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, eastern at southern portion ng Apayao, eastern portions ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, at northern portion ng Aurora. Ayon sa PAGASA, inaasahan namang mahihina ang Bagyong Luis pagsapit ng Miyerkules, August 5, at magiging low pressure area na lamang ito. Samantala, isa pang bagyo ang binabantayan ngayon ng PAGASA sa labas ng bansa na may international name na Typhoon Dolphin. Ayon sa ahensya, maaari itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw, ngunit mababaan lang ang tsansa na mag-landfall ito sa bansa. Ayon pa sa PAGASA, wala naman din itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, pero posible nitong mapalakas ang habagat kapag nalusaw na ang Bagyong Luis. Ninya, dito naman sa Metro Manila, ayon sa PAGASA, inaasahan ng malalakas na pag-ulan ngayong araw hanggang bukas ng hapon dahil nga yan sa Bagyong Luis. Pagsapit naman ng bukas ng hapon onwards, mararanasan pa rin ang mga pag-ulan dahil na lamang sa habagat. Pinatayuhan naman ng publiko na mag-ingat at laging maging updated sa PAGASA kaugnay sa lagay ng panahon. Balik sa iyo, Ninya.
1: Maraming salamat, Justin Ignacio.
0: Apat sa bawat 10 Pilipino naniniwalang bribery ang pinakamabigat na kaso sa impeachment complaint laban kay VP Sara ayon sa survey.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diri jud ko naangay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. 90-

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang gasas!
3: Sa pagtayo ni COA State Auditor Roderick Wamil, lumabas ang mga discrepancy sa paggastos ng Office of the Vice President ng nasa 125 million pesos na confidential funds nito. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad Live. Angela.
4: Ninya, hindi nga sumusunod sa ilang alituntunin ng Joint Circular 2015-01 ang Office of the Vice President pagdating sa pagdedisburse o paglalabas ng confidential funds. Sa pagtayo nga ni Roderick Wamil, former State Auditor ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office, lumabas na sa mga unang isinumiting dokumento ng OVP sa COA ay hindi nito inilista ang eksaktong confidential activities na pinaggamitan ng confidential funds. At bagamat ang cash advance na 125 million pesos ay para sa fourth quarter o huling tatlong buwan ng 2022, lumalabas na mula December 21 hanggang December 31 o sa loob lamang ng 11 araw ay nagastos ito ng OVP. Dahil dito, dalawang audit observation memorandum ang inissue ng COA. Sa pangalawang AOM noong October 3, 2023, isinaad nito na walang isinumite ang OVP na documentary evidence of payment o ebidensya gaya ng official receipts at sales invoice. Lumalabas din na gumastos ang OVP ng 40 million pesos sa medical and food aid na hindi naman kasama sa pinahihintulutan ng Joint Circular 2015-01. Pati na rin ang 10 million pesos na payment of incentives for traveling. Lumabag din ayon sa COA ang OVP sa pag-i-issue ng nasa 10 million pesos na payment of reward. Ito kasi yung pambayad sa mga informant o sa mga nagbibigay ng tip. Pero ani Wamil, wala nga pruwebang naging kapaki-pakinabang o may kinahinatnan ang impormasyon mula sa mga ito. Tanging ang 845 acknowledgement receipts lamang ang nakarating sa COA na kapag pinagsama-sama ay sobra pa ng 150,000 pesos sa orihinal na 125 million lamang na cash advance ng OVP. Sa acknowledgement receipts na ito, lumabas ang mga pangalan ni Mary Grace Piatos na nakatanggap umano ng 70,000 pesos na posibleng sa pamamagitan ng gamot, si Renan Piatos na nakatanggap ng 110,000 pesos noong December 2023, isang taon matapos ang disbursement ng cash advance noong December 2022. Lumabas din ang iba pang pangalan gaya ni na Janice Revilla, Patty Ting at Andy Lim. Ninya, bukas nga ay magpapatuloy pa rin ang pagtayo ni Roderick Wamil sa witness stand at para nga magpatuloy yung direct examination ng prosecution. Ninya?
3: Okay, Angela, ano yung narinig ko? Andy Lim at ano yung isang pangalan?
4: Patty Ting, no, ito yung ilan sa mga pangalan na lumabas nga niya doon sa acknowledgement receipts na tinali ni Wamil doon nga sa mga nakatanggap ng iba, yung iba dito payment of reward or payment for information, no, niya.
3: Okay, pero itong mga pangalan nito katulad ni Mary Grace Piatos ay sinabi ba ng PSA na walang ganung nag-exist na tao o hindi pa natin nakuha yung side ng PSA dito?
4: Ninya, tama, no, nandun pa lang tayo sa parte ng Commission on Audit at ayon kay Wamil ay hindi na kasi saklaw ng kanilang trabaho yung pag-verify doon sa mismong pagkakakilanlan ng mga pangalan na ito o yung mismong katauhan ng mga nakalagay doon sa acknowledgement receipts. Ang kanilang task lamang ay i-verify kung saan napunta yung 125 million pesos na inilabas nga ng OVP. Ninya?
3: Okay, and last question, Angela. You said marami silang nakitang butas, no, yung COA or discrepancy doon sa mga transaksyon, ano? Siguro kung susumatotalin mo yan, ano yung pinakamalaking discrepancy na na-reveal kanina, Angela?
4: Ninya, siguro, no, kung susumahin na yung lahat ng discrepancy, isa sa pinaka, kumbaga, kataas-taas talaga ng kilay ay yung kawalan ng official receipts at kumbaga invoices ng mga pinurchase, no, na mga kagamitan dahil bukod doon sa mga binayaran na informant or binigyan ng reward, meron ding mga tables and chairs, computers at desktops na mga binili ng Office of the Vice President pero walang patunay kung ito ba ay para doon sa confidential special operation or kung anong gamit nito, and at the same time, wala yung official na resibo at tanging acknowledgement receipts lamang. Kung inyong nakita kanina, no, yung acknowledgement receipts, ito ay mga pangalan lamang at date. Wala yung, kumbaga, yung tabulation ng mga presyo mismo, ng mga items, at yung mga ibinayad mismo doon nga sa mga tumulong doon sa confidential operations ng OVP. Ninya?
3: Last na talaga. Kailan yung cross-examination ng defense kay Wamil? O tapos na ba siya? May iba ng witness na ipapatawag bukas?
4: Ninya, magpapatuloy yung pagtayo ni Wamil bukas, no, dahil hindi natin, kanina kasi yung 845 receipts ang sabi ni Attorney Lorna Kapunan, ito ay para lamang doon sa isang testigo, no. Hindi natin sigurado dahil kung titignan natin yung buong detalye or yung mga dokumento kanina, ito ay patunay pa lamang doon sa isa sa apat na 125 million na inilabas ng Office of the Vice President. Kumbaga, isang quarter pa lamang ito. Hindi pa ito yung kabuuan noong sinasabi nga 125 para sa OVP, at hiwalay pa yung DepEd na kasunod naman na ilalabas, no. At pagdating doon sa pagtayo ni Wamil, marahil bukas at sana matapos na siya bukas, makaraan na siya doon sa cross-examination ng depensa at pati na rin sa redirect and recross. Pero pagkatapos niya, may susunod ulit na state auditor mula sa COA na si May Campo, no, Maylene Ocampo, na bukas or sa mga susunod na araw din tatayo sa witness stand. Ninya?
3: Maraming salamat, Angela Babad.
1: At yun nga, partner, no, doon sa report nga ni Angela, ang nakita namin, yung mga lumutang pa ng mga ibang names. No?
3: Yung si, ayun ko lang narinig
1: yung Andy Lim.
3: Tsaka kala ko patatim eh. Hindi, patiting.
1: Baka nagugutom ka lang kaya pati. Patatim ang rinig mo, pero patiting nga daw. Oo, magkatunog kasi. Oo, tsaka yung nga,
3: patiting, hindi ko na.
1: Oo, yung mga mag-isip, eh, no, yung Andy Lim, pero yun nga. Pero bukod dun nga, marami nga yung mga resibo na hindi nga na-issue. Ang,
3: tsaka invoice lang.
1: Oo.
3: Wala, kumbaga, wala official receipts.
1: Oo, di ba?
3: Diba, dapat required yung kahit saan naman, di ba?
1: Pero partner, no.
3: Kahit maliliit na business.
1: Oo, tsaka ako sa atin nga lang eh. Dito, kahit sa ano, kailangan, kailangan may OR ka pa magre-reimburse ka, kailangan all accounted for yan. Hindi pwedeng wala doon. Hindi nga pwedeng sulat mo lang eh. Kailangan resibo talaga ang ipapakita mo.
3: Kailangan i-explain nila yan or ilabas yung official receipt. Tsaka naka-itemize saan ginamit, di ba?
1: Kaya nga.
3: O ano yun. So yun pa, saan ginamit yun?
1: Oo, bukas makikita natin kung anong kahinat nga na ipagpapatuloy nga na itong impeachment trial. Samantala, apat sa bawat 10 Pilipino o 43% ang nagsabing bribery ang pinakamabigat na kasong nakasaad sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinundan ito ng maling paggamit ng confidential funds sa 28%, 10% ang nagsabing hindi maipaliwanag na yaman, at 8% naman ang nagsabing hindi nila alam ang pinakamabigat na alegasyon. Sinabi ng OCTA na mas binibigyang bigat ng mga Pilipino ang ilang impeachment charges kaysa sa iba. Isinagawa ang survey noong July 4 hanggang 11, 2026 sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interviews.
3: Iginiit ng House Prosecutors na lumilitaw sa testimonya ng COA Auditor ang mga umano'y discrepancy sa paggamit ng 125 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. At live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari.
4: Ninya, mahalagang yugtong araw sa impeachment trial. Ayon sa House Prosecution, itong testimonya ni COA State Auditor Roderick Wamil na siyang ang nagsusuri sa paggamit nga ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Private Prosecutor Attorney Jay Tolosa, layunin ng prosecution na ipakita ang mga nakita umanong discrepancy sa liquidation ng 125 million pesos confidential funds para sa huling quarter ng 2022. Sinabi ni Tolosa na batay sa mga dokumentong isinumite mismo ng OVP, lumilitaw na ang pondo ay nagamit sa loob lamang ng huling 11 araw ng December 2022. Dahilan para maglabas noon ang COA ng audit observation memorandum at humingi ng revised accomplishment report mula sa OVP.
5: Kasi nga, kailangan tuntunin yan, at ang merong responsibilidad na ipaliwanag kung paano ginamit yung pera na yan at pakita na ginamit yan dun sa tamang purposes. No?
6: Dagdag ng prosecution, mahalaga rin ang mga certification na pirmado mismo ni VP Sara dahil siya ang certifying officer sa liquidation ng confidential funds. Ayon naman kay House Trial Spokesperson Rene Ico, mahalagang busisiin ang lahat ng audit findings para matiyak kung tama ba ang paggasta ng pondo ng bayan at kung ano ang epekto nito sa pananatili ng vice-presidente sa puesto.
7: Pero ang gusto naman natin, magtuloy-tuloy yung proseso para po matatakan na natin ano po ba yung katotohanan.
6: Sa pagsalang ni Wamil kanina sa witness stand, hindi idinetalye ang anumang confidential activity na pinaggamitan ng confidential funds. Lumalabas na maraming irregularities ang naging paggamit sa confidential funds base sa pagsisiyasat ng Commission on Audit.
8: Kung titingnan natin yung pag-incash nito na unusual, na madali ang in-incash, madali ang talagang ginastos din ito.
6: Ilan sa mga naipakita sa direct examination ng witness ang acknowledgement receipts kung saan nakapirma sina Mary Grace Piatos, Nova Santos, Renan Piatos at iba pa na kaugnay pa rin sa 612.5 million pesos confidential funds ng BICE.
9: Ang pinakikita pa lang muna dito yung findings ng COA. Kung paano niya sinabi kung bakit siya nag-recommenda ng audit observation memo. Dito, lumalabas, meron pa nga doon kay Mary Grace Piatos, hindi malaman yung purchase of reward, may nakalagay medicine. So, hindi malaman kung ang pinambayad ay medicine.
6: Sinabi rin ng prosecution na bagamat hindi nila maaaring pilitin si VP Sara na dumalo sa impeachment trial, nananatili ang panawagan nilang personal siyang humarap para sagutin ang mga aligasyon.
4: Ninya, 31 trial dates yung inilaan para nga dito sa confidential funds, and out of 4 na mga articles of impeachment, ito yung article na may pinakamahabang araw na pinaglaanan ng trial dates para nga matalakay. Kaya aminado nga yung prosecution kanina as per Congressman Shua na maaring magbawas sila ng mga testigo gaya ng ginawa nila noong nakaraang article para nga mapaikse itong ang pagtalakay dito sa confidential funds. At kung pareho rin naman daw yung kanilang makikitang resulta sa pagbabawas nila ng testigo doon sa mga makikilala natin sa mga susunod na araw, mukhang araw na ganun pa rin ang kanilang gawin. Kaya nga pagdating doon sa kapalaran nga kung makikilala ba natin si Mary Grace Piatos, wala pang katiyakan kung mangyayari nga ito. At target nga raw nila na tapusin itong pagtalakay sa confidential funds ngayong buwan din ng Agosto. Ninya?
3: Maraming salamat, Mari Ocampo. Iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman sina Senator Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste. Kaugnay ito ng umano'y 10 billion pesos plunder at graft complaints na may kinalaman sa hindi umano pagtupad ng kumpanya ni Leviste sa mga obligasyon nito sa ilalim ng franchise para sa solar power. Kaugnay niyan, makakausap natin si former Buhay Party List Representative at dating Manila Mayor, Lito Atienza. Magandang gabi po, Kong and former Mayor Atienza. Welcome sa Arangkada Balita.
10: Opo, magandang gabi sa inyo lahat.
3: Okay, Mayor Atienza, so isa po kayo sa mga tumutol no dito sa solar para sa bayan na proyekto ni Leandro Leviste. Ano po sa tingin niyo ang pangunahing dahilan kung bakit kayo tumutol? Ano po ba yung mga red flags na nakita ninyo?
10: Muna, ang nakita ko po sa kanilang proposal, yung original, ang kanilang capitalization ay 1 million pesos. Kaya sabi ko rin sa Batang Lebis, paano mo ma-solarize ang buong Pilipinas kung ang puhunan mo ay 1 million lang? Kaya right from the beginning, naka-red flag sa akin yan. Sabi ko, malinaw na scam ito. Gagamit ito ng puwersa para makapuruhan yung prangkisa. Pero hindi niya gagawin yung kanyang commitment sapagkat hindi niya magagawa eh. Sa pantaha, yun naman ang napatunayan, talagang ginawa niya, hindi naman siya nag-solarize. Pero yung kanyang prangkisa na aprobahan. Subalit, dahil alam kong duda ako sa kanyang kakayahan, pagkawad dinago niya ang kanyang papel, sabi niya, 1 billion ang kanyang puhunan, kulang pa rin yun. Dahil nagtatanong ako sa mga miyembro ng industriya ng solar power, yung mga provider na, mga negosyante na, sabi nila, palinaw na scam yan. Kaya tama yung ginagawa mo, Congressman. In fact, they were very happy with that, what I was doing. So tinuloy ko yung aking fiscalization on the floor of Congress. Dumating kami sa puntong magbubutuan na pinasok ko na lang yung provision dahil nga sa suspensya ko na ito ibibenta lang. Sabi ko, pagka ito ibinenta, mawawala ng visa, automatically yung prangkisa na binigay natin, inaprobahan naman ng Kongreso. Kaya Section 18 of the franchise is very clear. Pag binenta yung prangkisa, wala nang visa yon automatically. Paano yung mga nagsibili? May problema nila yun. Problema ng may-ari ng solar para sa Pilipinas at problema ng bumili. Eh, nabasa naman niya yung batas. Malinaw naman yung provision. Kung kayo nagbakasakali, eh, talo kayo. Kaya lahat ng bumili, after the approval of the franchise, whether foreign, I understand merong mga ibang foreigners, bumili rin. Eh, lugi sila sapagkat wala ng visa yung pangisang yun. As far as Congress, as far as the law is concerned.
3: Okay. So, at meron po kayong nabanggit na personal na, tama po ba, nag-lobby sa inyo si Senator Loren Legarda. Maari niyo po bang i-detalye ito at yung may balita na nag-coffee kayo at merong 10 million na ino-offer daw sa inyo para aprubahan ang solar project ng kanyang anak?
10: Ako yung sasabihin ko yung sinangyari, ha? Walang dagdag, walang kabawasan. Inanyayaan ako na isang common friend namin, si dating gobernadora ng Antique, na si Sally Perez, magkapiraw kami ni Senadora. Eh dahil kaibigan ko si Sally, kaibigan ko din naman si Senadora Leviste, or Legarda. Eh pumayag ako, kami nagkape sa Manila Polo Club, hindi ako miyembro doon. Pero siya ang miyembro doon at siya naganyaya sa akin. In the course of our having coffee, sabi niya, tulungan mo naman yung anak ko, matalino yan, genius yan. Sabi ko, eh, gusto ko nang tumulong kung makakatulong ako. Pero hindi ko pwede talaga dahil yung kanyang application, 1 million pesos ang kanyang puhunan, ay hindi po mangyayari. I will really object to it. Sabi niya, hindi, nabago na namin. 1 billion na ngayon. Hindi pa rin kasya yun. Sabi ko, I've talked to the solar power businessmen and they laughed at it. Pag inaprobahan niyo yan, kayo mga may kasalanan. Ako naman ang inaasikaso ko lang, kapakanan ng ating bayan, that I will never agree na malulugi ang Pilipinas, malulugi ang Pilipino. Kaya patuloy ako nag-fiscalize. Noong sinabi niyang, sinabi ni Senador sa akin, Lito, Mayor, chairwoman ako ng APRO Committee sa Senado. I have control of funds in the Senate. I can help you with any of your projects. If you want, today, I can order the release of 10 million. But doon ako na-insulto, sabi ko. Eh kung yan ang pag-uusapan natin, I have better things to do, Madam Senator. Tumayo ako. Nagambala yung nag-areglo ng meeting namin, si Governor Perez. Sabi niya, sinabi ko na sa'yo, Loren, kung gagawin yan, kung haalukin si Congressman Atienza dahil galit yan sa corruption. Eh yun, yun lang. Walang dagdag, walang kulang. Yun ang nabagitan sa amin. Opo. And I continued to fiscalize until I succeeded. Napun ako na aproba ng Kongreso.
3: Opo. So,
10: naisingit ko yung provision. Pag ito ibinenta, automatically wala nang visa itong prangkisang ito. Pumayag naman yung mga nag-sponsor. primarily si Congressman Arthur Yap, siya ang main sponsor ng measure. Eh.
11: Mm-hmm.
10: Umaya, kaya napasok yung provision na yun. So now, ano status? Eh wala nang visa yung pangkisang yan dahil binenta nila eh.
11: Apa?
10: Sabi, galing ito sa bibig ni Congressman Levice, daw ang ginamit ng kampanya niya. Yung yaman ng kanyang foundation, 60 billion daw ang ginastos niya. Eh, saan niya kinuha yung pera ngayon?
11: Uh-huh.
10: Eh, bahala na ang batas mag-usga niyan. Bahala na ang ombudsman, umusig. Ako naman, ay sinasabi ko lamang yung aking bahagi doon sa mga nangyaring yun. But from the beginning, I doubted.
11: Opa. Alright, at Mayor...
10: Capacity.
11: Yes, okay, alright. Mayor, panghuling talong na lang po. Bakit ngayon nyo lang naisipan na or napag-desisyon na nga ilabas ng buo itong bribery allegation na ito at maging key witness sa ombudsman?
10: Nailabas ko na yan noong paulit-ulit na nga yan sa Facebook ko eh.
11: Okay.
10: Pero wala namang gumagalaw.
11: Walang pumapansin.
10: Ay, hindi naman ako taga-usig eh. Ako naman ay isang karaniwan lingkod bayan. Pero pinag-iingatan ko ang aking pangalan, all these 50 years that I've been in government, 50 years, lahat ng posisyon, halos, ay naibigay na sa akin ng kapalaran ng Panginoon Diyos. Ako'y naging mayor, record-breaking, three-termer, vice mayor,
11: okay.
10: Ako'y naging member of parliament, naging congressman for 9 years, naging secretary of environment, and natural resources, naging general manager ng housing. Marami po akong hinawakan, pero pinag-ingatan ko po talaga.
11: Opa.
10: Naibigay sa bayan, sa tao, ang karapat-dapat.
11: Opa. Alright. Ako, maraming

0: ang hinihintay ko, sabi ko, mukha namang meron ding mahuhusay sa gobyerno. Sapagkat on his own, hindi ako nag-file ng complaint, ha, kay Leviste. Kaya huwag niya akong tignan. Si Ombudsman on its own ang umuusig sa kanila. Pero sasabihin ko totoo, kung tatanungin ako ng investigador.
1: Opo, all right. Maraming salamat, Mayor Atienza.
0: Maraming.
2: Naglabas ang sabi ng NBI kina Batangas First District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jacinto Jing Paras. Kaugnay ito ng imbestigasyon ng umano'y planong paninira na lumitaw sa isang human trafficking operation. Ayon kay NBI Director Melvin Matipag, wala pang natutukoy na paglabag na ginawa sina Leviste at Paras at bahagi lamang ito ng due process ang pagpapatawag sa kanila upang makapagpaliwanag. Sinabi rin ni Matibag na si Executive Secretary Ralph Rectro ang sentro ng mga aligasyong iniimbestigahan at binubuo pa ng NBI ang timeline ng mga pangyayari. Iginit naman ni Leviste na gawa-gawa lamang ang mga paratang laban sa kanya at tinawag itong gawang Rectro. Nag-ugat ang imbestigasyon sa isang entrapment operation sa isang 5-star hotel sa Maynila kung saan naaresto ang isang umano'y talent manager na sangkot sa human trafficking.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang gatas!
3: Denied sa Sandigan Bayan ang hiling ng Office of the Ombudsman na alisin bilang akusado si dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan sa graft case ni Senator Jinggoy Estrada tungkol sa umano'y anomalya sa mga flood control project. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
4: Ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang motion ng Office of the Ombudsman para alisin bilang akusado si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kasong graft laban kay Senador Jinggoy Estrada. Sa 12 pahinang resolusyon noong August 3, sinabi ng Anti-Graft Court na walang sapat na batayan ang hiling ng Ombudsman. Ayon sa Sandigan Bayan, nakabatay ang kasong isinampa sa alegasyong nagsabuatan sina Estrada at Bonoan sa umano'y pagtanggap ng kickback mula sa mga flood control project. Pero kung aalisin si Bonoan bilang akusado,

0: Nagbabago umano ang teorya ng kaso mula sa pananagutang nakabatay sa conspiracy tungo sa pagpapanugot lamang kay Estrada. Ipinaalala rin ng Sandigan Bayan na sa ilalim ng rules of court, hindi maaaring payagan ang pagbabago sa information matapos makapag-file ng plea ang akusado kung makapipinsala ito sa kanyang karapatan. Gayunman, nilinaw ng korte na ang pagtanggi sa motion ay hindi nangangahulugang hindi na maaaring maging state witness si Bonuan. Ayon sa resolusyon, maaari pa rin hilingin ng prosecution ang discharge ni Bonuan bilang state witness sa tamang yugto ng trial. Noong Mayo, sinampahan ng Office of the Ombudsman sina Estrada, Bonuan at ilang opisyal ng DPWH-NCR ng mga kasong plunder at graft dahil sa umano'y kickback scheme sa mga flood control project. Ayon sa Ombudsman, umabot sa mahigit 573 million pesos ang umano'y illegal na payout na naihatid kay Estrada. Bago ang arraignment ni Bonuan noong Hulyo 1, hiniling ng Ombudsman alisin siya bilang akusado para makuha ang kanyang kooperasyon at testimonya laban sa iba pang mga nasasakdal. Ngunit tumutol dito ang kampo ni Estrada, dahilan para dinggin ng Sandigan Bayan ng magkabilang paniga bago ilabas ang naging resolusyon. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pag-usapan natin ang balitang iyan kasama ang public interest lawyer na si Attorney Antonio Bukoy. Magandang gabi po, Attorney Bukoy, at welcome back po sa Arangkada Balita.
2: Magandang gabi sa iyo, Jack, at Ninya, at salamat po sa inyong muling paanyaya ngayong gabi.
1: Yes, Attorney, maiksing interview lang naman po, pero natatandaan ko nung huling dating panayam ko sa inyo, isa kayo sa mga nag-question na balak ng gawing state witness itong si former Secretary Manuel Bonuan. Ito, lumabas na ngayong balita na tinanggihin ito ng Sandigan Bayan. Nagulat po ba kayo?
2: Hindi na ako nagugulat, lalo tigit. Yun ang kanilang pamamaraan para gamitin siyang state witness ay maling pamamaraan. Mm. Ang ginamit nila ay yung shortcut na tinatawag o maikling daan sa pamamagitan ng Rule 110 o yung pag-amyenda ng sakdal sa pamamagitan ng pagtanggal kay dating Kalihin Bonuan bilang akusado. Mm-hmm. Ang nararapat ho kasi, ang tingin ko ho, kaya ginamit nila itong Rule 110 dahil mas madali ho ito eh. Mm-hmm. Mas malawig ho yung binibigay ng Rule 110 sa prosecution upang magtanggal ng akusado. Mm-hmm. Mas mahirap po yung tamang daan na Rule 119 ng Rules of Court o yung discharge o pagtanggal ng akusado bilang state witness. Mm-hmm. Bakit ko ito nabanggit? Yun ang sa Rule 119 na tamang pamamaraan, mm-hmm, ay lubhang mahigpit po yung pamantayan. Mm-hmm. Unang-una, dapat ay may ganap na pangangailangan sa kanyang testimonya.
1: Opo.
2: Pangalawa, dapat ay wala, kawalan ng ebidensya. Mm-hmm. Kundi itong minumungkahi nilang testimonya. Pangatlo, na ito ay kayang mapatunayan o makoroborate sa mga material na puntos at dapat hindi siya ang pinaka may sala. Paano ko nasabi na mahirapan sila dito, na deny na ho yung kanilang madaling pamamaraan, Rule 110, yung Rule 119 mas mahirap. Unang-una, yung corroboration. Sino magkocorroborate sa kanya? Kung meron talagang testigo, hindi na kinakailangan si Bonuan. Dapat yung ibang testigo, and then paano may magko-corroborate? Meron nang kawalan ng ebidensya laban kay dating speaker eh.
1: Mm-hmm.
2: Pangalawa, at mas mahalaga, hindi ho siya ang tila pinakawalang sala. Siya ang pinaka may sala na lumalabas eh.
1: Opo.
2: Sapagkat siya yung arkitekto ng budget ng public works. Mm-hmm. Siya nasa puno, siya ang nasa gitna. Siya yung namahala ng pondo, at siya rin yung nagpalabas ng pera. So siya yung pinaka may sala. Ngayon, with the denial ng kanilang pag-amyenda, mas hindi ho siya uubra under Rule 119.
1: Opo. Ayan, kumbaga, follow-up na tanong at huling tanong lang po si Attorney. Paano ito makaka-apekto ngayong kung matatandaan rin na natin na plano rin siyang gawing state witness laban kay later Representative Martin Romualdez? So hindi na rin ito matutuloy?
2: Mahihirapan ho lalo. Lubos na walang katuturan itong gagawin sa kanya, yung minumungkahi, mm-hmm, ng ombudsman. Sapagkat kung inyong gugunitain, laban kay Senator Jinggoy, may mga inilahad na silang ebidensya mulat sa pool. May mga nagturo na ibang testigo. Mm-hmm. Samantalang dito ho kay dating Speaker Martin, Kaya sila nila minumungkahi ngayon na gamiting state witness si dating kalihim na Bunuan dahil nga sa kawalan ng ebidensya mula nung unat sa pool. Mm-hmm. Kaya sila nagkukumahog ngayon. Kaya desperado, gagamitin nilang testigo eh yung pinaka may sala. Mm-hmm. So, gaya nabanggit ko, wala ho kahit na ano pa akong nakikitang ebidensya kundi itong minumungkahi nila ngayon na testimonya, na minumungkahing testimonya ni dating Sekretaryo Bunuhan.
1: Okay, nako, attorney. Actually, marami pa sana akong itatanong sa iyo. Pero sige, baka sana available pa kayo sa mga susunod na araw. Again, maraming salamat, Attorney Bukoy. Magandang gabi po at mag-ingat po kayo.
2: Maraming salamat din sa inyo at magandang gabi.
3: Matapos ang halos isang dekada ay balik sinimalaya ang aktor na si Luis Alandi para sa Kakasayawan. Ang latest chika at update kay Luis Alandi sa Dry Hot Exclusives now na!
4: Taong 2016, huling gumawa at bumida sa Cinemalaya movie na Kusina with Julian Santos si Luis Alandi. Agad nating inalam kung ano ang nakapagpa-oo para tanggapin ang proyektong Kakasayawan after 10 years.
5: Yung isang nakapagpasabi sa akin ng yes, nung binigay sa akin yung buong script, tapos pagkabasa ko, nakita ko kung gaano kalalim yung story nung...
4: Matagal na ring artista si Luis. Ano naman ang say niya na pabata na ng pabata ang mga filmmakers sa industriya ngayon na nakakatrabaho niya at tunay naman talagang mahuhusay ang mga ito.
5: Nakakatuwa kasi mas malalim minsan yung mga shots sa mga kwento na gusto nilang sabihin at hindi sila yung parang nagmamadali. Alam nila kung paano pagandahin ang isang eksena at ini-explain nila na maayos.
4: Sa pagpili naman ng mga roles at projects na tatanggapin, ano ang mga requirements niya bilang aktor?
5: Mostly requirements ko lang bago minsan na tanggapin ng isang project. Gusto ko muna talaga mabasa yung buong
6: story.
5: Yung talaga may gusto ko nagbabasa ng script. Mapapelikula man o teleserye. Inibeta ako po kayo mga kapamilya, mga kaarangkada na suportahan nyo ang Cinemalaya 2026 at ang pelikula namin Kakasayawan.
3: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident kaarangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives.
1: Sinuspinde ang Mubadala DC Open Women's Final sa pagitan ni Filipino tennis ace Alex Ayala at top seed Jessica Pegula dahil sa thunderstorms. Unang nagwagi si world number 3 Pegula sa opening set sa score na 6-4. Nakahabol naman si Ayala sa second set sa score na 1-2. Ngunit napilitan ang mga opisyal na suspindihin ang laro nang magsimulang bumuhos ang ulan. Nagdesisyon ang komite na tuluyang suspindihin ang finals matapos ang 5:30 oras. Magpapatuloy ang kaabang-abang na laro mamayang hating gabi, Manila time. Ito ang magiging kauna-unahang WTA Tour level singles title ni Ayala sakaling magwagi siya laban kay Pegula.
7: Uy, good luck kay Alex Ayala. Nabitin tayo dun eh.
1: Oo nga, magpupuya tayo.
7: Oo nga eh. Okay. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Minya Corpus.
1: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
7: Arangkada Balita.
8: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka-vibe sa sound trip.
9: Ang lupet!

Okay, may adlaw sab kanatong tanan, may gala na sab kita sa ato nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kininsab niyong higala si Kuya Arn, may iguban ka ninyo sabay na sa paghatag pagtagad sa laing tampo sa usa ka babae nga si Sherlyn nga taga Davao de Oro. Kumusta Sherlyn? Ha? Manginawad ko nga nakakaroon niya sa imong nahimutangan o kasamtang nagpaabot kung kanon sa kinina ito matagay pagtagad. O karon Sherlyn, ato ning tagano kinabuhi ning imong gishare nga kaagi niya itong mga pipila ka mga higayon. O sa uban, no, katong nagpaabot pa sab sa ilang mga kaagi nga itawag na napto. Ulat-ulat lang sa mo ha. Huwag katong uban nga wala na ko matubag. Pag-text lang mo nga naamoy i-share nga kaagi. Kay mo tawag ra ko sa inyo ha. No, kung dili gid na ko matubag. Katong adunay gusto nga magpa-ambit po sa ilang mga kaagi, pwede tawag lang nyo sa ako ha. Sa atong number 0970-871-9592. Sabon ko 0970-871-9592. Okay, kumusta ang tanan dapit nga maabot sa atong programa. Manghinaot ko na sa mayong panglawas. O salamat yung kay sa inyong makanunayong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw. Labi na sa mga higala nato niya, no? Ang mga listeners nga sukad niya tuhantod karon, nagpabilin nga nagsalig sa atong mga produkto. Kaya naibalo sila nga naghatag kinigmayong benepisyo sa tagsa-tagsa nila ka mga kaugalingon. Bisan pa man sa ato ang tanan, taman sa naka-testing na sa atong mga produkto. Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kapi na manggaling mga higala, batasana na lang ninyo nga imintin na ninyo ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kaya nakita man ninyo, naibalaan ninyo nga nakatabang gini sa inyo ha. Ikainyo na inyong kalimtan, inyo ng undangan, kay ngano, kay nanapoy mo igipuli, pag mabalik na po ito inyong dati, mangita na saan mo sa kapikorn. Nagkalinlain na inyong inyong gisulod nga kapisulod sa inyong lawas. Kung asa ka to ang makahatag ugmayong benepisyo sa inyong mga higala, makatabang sa inyong problema na labi na sa pagkatulog, dapat kanto na inyong mintinon. Oh, nga na, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kaya makatabang gini sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog, misugmat ang insomnia, nga mo'y makalisod mga higala, nga maglisod gini kita sa pagkatulog kung naana siya nga problema. O unsa baka nga problema nimo, nga hindi makamagatulog, nga bisan dili mga importante nga mga hunahunaon na agin magpabilin panahon sa kagabion o panahon na sa tingtulog. Sulayin ninyo atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Tagtunga lang sa kutsara mga higala, matagtimpla ninyo. Nagantidad lang ka nag 4 pesos. Kung kaduha mo sa usa ka adlaw mga pi, di 8 pesos ra. Makasib pa mo, nakapanambal pa mo sa inyong kaugalingon. Sulayin ninyo katong wala pa makasulay sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung ikaduha mga higala, makatabang sa mga sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa mailang hugaw sa matag adlaw. Dili pwede mga higala nga di gid kita makapagawas sa atong hugaw sa matag adlaw. Kaya mo ingon mo nga inyo na ginanandan, delikado mo niya ng mga higala. O delikado mo niya ng naandan na ninyo nga mulaktaw, tag-usa kadlaw, duha kadlaw, una mo makapagawas na po sa sunod adlaw sa inyong hugaw, dili gina maayong mga higala. Delikado gid mo niya na. Magkadaot inyong tinae, magkabukol-bukol, hantun magkasamad-samad, hantun malata. Kadaot magin sa inyong gininhawa kay ang alis nga gikan sa ilawom sa inyong tinay mo adto sa inyong baba mo gawas na kay kaistorya mo rakag nanimahong ididoro. Ano gininhawa mga higala bisan pag buntag udto hapon ka na toothbrush itong kay ang ginahawa nimo gikan sa imong ilawom sa imong tinay hantud sa pagpagawas nimo. Grabe na ginang mga higala kung makikistorya mo sa tao kasaway gyud ang tao niya. Og dayon sa mga higala no, makahatag kini og panglimpyo sulod sa atong lawas kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon kay gitawag kini sa cleansing effect. Cleansing effect mahigala hinloan niya atong tinay pinagis pagbawas og pinagis sa pag-ihi. Usa ay kalinti Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung mustisting mo nini mahigala, ato gid sa pharmacy dayon isulti ang kumpleto nga pangalan ing nalang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Makita din yung may pagka-black sa ubos, ang usa ka pouch may pagka-gold yellow. Na ay nakatatak dito nga rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free sugar, pre o pure organic. Wala siya chemicals mahigala. Pwede sa tibok pamilya, gikan sa mga kabataan, pwede mo inom sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Hindi na maong giingon ni doktor ha, nga bawal sa kang mga pikay na kay problema sa imong lawas, na kay gibati. Lahi ito nga kapi nga giingon ni doktor nga bawalan ka ato basi na chemicals. Kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, bisan pag nakay high blood, bisan pag nakay diabetes, o nakay laing gibati, pwede ka mo inom ni ini, mo na imong kapihon. Ha?
Bisan unsay imong gibati mahigala, dili ni maong giingon ni doktor nga bawal sa kamangapi. Pure organic ni siya mahigala. Mais, malunggay ug mahangustin ug walay kemikal sa sakol. Kompleto lang yun ninyong pangalan at mahigala kung gusto ninyo nga maugin ng kape ang inyong mangkot. Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. O sa lain bahin usap mahigala, no, napod kita usa ka kape. Coffee Corn Purple. Katong ganiha, Coffee Corn Gold. Kani, Coffee Corn Purple. Sulay po ninyo.

Napod siya i-ashe tabang adin makatabang sa papanunaw sa digestive problem. O napagid siya barley grass nga sagol makatabang sa pagkontrol sa blood sugar o makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Dugang pa yun nga sagol mahigala na siya spirulina makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napagid siya ampalaya na ilhan nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Napagid siya sagol nga chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa, aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay duna kini anti-inflammatory properties o kanunay, lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw. Busa, mga higala, no? Nabati na ninyo kung unsay naa sa atong coffee corn purple. Sulayan sab ninyo mga higala sa pagpangapini ini. Pero ayaw ninyo himuag sili o magic ang atong product, labi na kini atong coffee corn purple o coffee corn gold. Pagpuga nyo sili, mubuhalang dayon, ayaw. Mga 2 days, 3 days, ma-feel na ninyo kung unsa i-epekto yun sa atong ginashare dia sa inyo ang mga kape na to. Coffee corn purple o coffee corn gold with malunggayan santan. Pero kung gusto nyo nga epekto dayon, human ninyo sa pagpangapi, pag human ninyo pangapi, mga 5 minuto siguro o 3 minutos, mo epekto na ang iyong paghatag o enerhiya mga higala. Kini atong Turbo Max Coffee mga higala. Makatabang gini sa mga tao nga doon ay gimbuhaton sa matag-adlaw. Kini atong Turbo Max Coffee, makatabang ni sa trabaho o unsa imong gimbuhaton sa matag-adlaw din ha. No, kung luya ka, sulayig inom sa atong Turbo Max Coffee. Pero tagtunga lang sa sasashe kung first time ninyo nga mag-inom ni atong Turbo Max Coffee ha. Doon na kini mga epektibong sangkap ni atong Turbo Max Coffee sama sa Maca Vegetable Roth. No? Maca Vegetable Roth na ilhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Napon siya gitawa nga black ginger. Kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina o muscle function. Napon siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Napod siya gitawag nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa amanianang ubo. Napagin sagol nga panax ginseng o hornigot weed. Pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy. No? Sulayin ninyo ang atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang o energy. Diba mahigala? No? Nindot kayo. Istingi lang ninyo. Huwag dili malikayan mahigala kung unsa ka kondisyon atong lawas na nata sa trabaho. Sigurado yun mahigala manggawas yun ang mga singot niya. Pag humagsingot, di po nato malikayan nga tungod kay na hangin, bisan asa maning hangin, yung bugno nga hangin musulod sa atong lawas, gikantang gisingot, panakitan yung tagkalawasan mahigala, pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala makatabang ni sa inyo ha. Makatabang ni sa inyo mahigala. Ning atong Orion Herbal Liniment Oil sa adunay mga pamaol, panakit sa kalawasan. Unya, labi na mo, sobrahan matrangkaso pag yung ka, di nakakatrabaho pagkabuntag. Kay sobra imong trabaho, kay tungod sa kondisyon mo, niya, malakit imong kalawasan o kay balo. Pero kung magiging kang trabaho, manghimasa yung ka. Masagol ini ni tubig nga, igwa-igwa lang magwanta ni mo. Unya, una ka mang hapla sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklom nga daghan siya kagamitan. Ay pwede po kayo ni sa mga buntis ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo'y panuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. Huwag dili mo mabalaka maghapla sa inyong tiyan kay dili gina makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya ay chemicals usab nga sagol. Pwede kayo na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gid siya ay halang. Mild lang gina siya mahigalan. Pwede siya sa mga katol-katol sa panit, mga allergies. O labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan o lamok nga nagdala o dengue.

tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil kay dili gyud na sila ganahan sa baho ni inip tungod sa citronella extract na nasa atong Orion Herbal Liniment Oil. Tapos kita ay kaming haplas yapon may higala. Usa ka haplas na to. Kaming pa, wala pa ni siya sa mga parmasya. Pero 25 na kinikatuig na nasulayan sa mga tao ang atong Supremo Herbal Oil. Abi ninyo, kining Supremo Herbal Oil, doon na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, og asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy o dahon sa bayabas nga sagol ni ini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naasa atong Supremo Herbal Oil. Dahil usab, malibyuhan usab ang panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minutos mahigala gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran, batian nimo ang relieving effect. Dili usab kaduol di ang lamok ni ini mahigala nga nagdalagdinggi nga lamok, di pod kaduol tungod ando na may samuyaw god nga sagol ni ini sa atong Supremo Herbal Oil. Usa kung haplas lang inyong gikinahanglan basta mapalit na kini ninyo moingon ra ko sa mga parmasya, Supremo Herbal Oil masaligan sab mga higala. Okay mga higala, standby lang una no, napakoy uban pang mga product nga akong i-share da sa inyo ha. Pero standby lang una gikan sa mga bata hantud sa mga tigulang ang atong mga product nga naapa. Ako ra na i-share unya ato sa tagaan nag kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka babae nga si Sherilyn. Mga higala, kinahanglan pa ba dahil nga atong ipatagamtam sa atong kapamilya nga dili maayo ang pagtratar ka na to? Labi na sa unang mga higayon. Mungkining kinabuhi ni Sherilyn. Pero para masabtan ninyo atong tagaan o kinabuhi, mga higala, pero sa dili pa ato sa ipabati ang maong awit nga haom ni ini.

Shirelyn, di at ka man lagi. Lola, lang sa ko diri si mga lola. Ay, pasingi pangita ka sa imong inahan. Ha? Pasingi pangita ka ni Greta. Ay, sandira to si mama dito, lola. Morgo wala na ko para sa iya, ba? Nga ano man dahing namin yun na imong inahan? Nang di may magkasinabot dito, lola. Di may magkasinabot sa anak sa banabana ro ni mama. Mga di ko ganan mag-istambay dito. Ay, naunsa ba hinoon? Lola, pangan ako, lola, bi. Wala pa ko'y paniot to. Ala, dali dire. Pasing ipangita na kasi mong inahan. At pasagdira to si mama, maramang yapon ang yung yunaw na ang anak raman ni uncle dito. Ako, wala naman ko siya, lola. Sukan nga namin yung si mama. Na, wala na yung mayong pagtagan ni mama dire sa koa. Ay, naunsa ba di ay ning bataan eh. Pasing wala yung mayong pagtagan tungod kayo nagpabadlong buka dito. Matiri lang ko, lola. Mauli na ko ron. Pakanasa ko, lola. Dali, dali. Oh, kaon diha. Oh, naisabaw. Humot kayo mong sabaw, lola ba? Ah, sige na, sige na. Dapat magsinabtanay mo dito. Kayo saan taman namin yun naman si mama ni mo kusab. Galing namag yung mga anak pod. Malang di ko ganaan ganil, lola, kay di naman sila magtagad-tagad sa kuha. Di po ko magtagad-tagad. Pati po si mama, naptakda na po si mama, di na magtagad sa kuha. Kung mukaon, mukaon, ang dili na, wala po. Sige na, kaon na din, ha, para mo ulit din ka dito. Sige, pangita na kasi mong inahan. Ako pa hinoy pangitaon, di man doon ang mangita sa ako, lola. Lola, ato sa ako. O sige na, uli na. Kikipangita na kan mama ni mo karon. O lola. Ay na paglaglag ha, kay ikaw. Dalaga na raba ka. Di na pwede maglaglag labi na gabi eh. Kasi matik na raba daw ka nga mo, lakaw daw ka. Maturaman ko sa mong silingan nula kay dili may magkasinabot sa anak sa bana ni mama. Ay sigla ko lako gabi kay basin og unsay mahitabo ni mo. Og panika diri buntag yun ha, ayaw ng gabi eh. Oh, lola, tos ako, lola.

masak makan ikan. Ha? Sherilyn? Ma? Dito na ko ila lola. Ikaw ba sigeg samok-samok sa imong lola? Dan pa nag-inusara to imong lola dito, dugang-dugang pakas budget. Dire di ka mukaon, dire di ka mag-standby. Di ba may magkasidamot masa anak ni Uncle? Ikaw dapat magkasunod kay ikaw magulang sa ilaha. Mabadlong ni minugang bataa ka. May trabaho ni mo sige laag-laag. Magani mo laag ko makay laay ka dira sa balay. Pati ikaw morag di na kamay mo tagad dira sa koa. Ay kong inga na ha? Kadagong kong ginauna. Isun po nga dagang nagaginauna mga nagdugang na minugang anak na po di mo. Nga anak ni Uncle. Ano na kambinyo pa ka sa naay mga anak? Ay ko istorya niya na sa palahong ng baba ni Maron. Ikaw pa'y badlong nandir eh. Mabitaw nga maglaag-laag ko para dito maglalis din eh. Ano mo eh, hindi na lang ko sa kwarto ma. Ako sa magkasi mong kwarto, pagtabag-tabag trabaho nandir eh. Kumutong ng baba ni Maron. Wala naman diyo eh. Pagulbol para ba? Tabangin ko dire hinlo-hinlo. Sabi ng mga anak ni Angkol, magpaservi na rin na sila ma. Ikaw mo'y magulang sa ila. Dapat ikaw magpasunod. Sus, tamparuhong ko ng papa ni Maron. Sige ka tumag-tumag. Makalagot ka ha. Yan ang gumagawas na ko ma.

힘들어요. Nagpamilakoko. Malam ito, huwag trabaho-trabaho diri. Anak ni Angkol din na sige, tanaw-tanaw di huwag TV. Kaya ako diri, nagtrabaho ko, naghinlo ko diri sa balay, pero sila huwag mo tabang. Grabe ng tulok ka anak ni Angkol. Ngalong ka na, pamigimin niyo ani mama. Humanap ito, huwag limpyo. Papamilakoko ko diri. Malagot ko magtanaw ng mga anak ni Angkol nga banabana ni mama. Hasol diri.

0: Oi, Sherilyn.
1: Oh, oi Andro.
0: Asama ka?
1: Dari lang. Mawala sa problema.
0: May rakitanta ka ba? Nagmotor ko. Ibalikan ta ka. Nagilikod-lingkod ka din eh.
1: Asama ka, Andro?
0: Wala. Rise-rise lang. Dali, sabay ta.
1: Asaman ta?
0: Sabay lang, on. Wow, kay balo kung asa tapahingon ako. Nag-rise-rise lang ko, walay tumong. Pero na ako'y kwarta din eh. Pwede mag-count-count as gawas.
1: Ah, sige mo, sabay ko.
0: O, sakay, angkas.
1: Ah, sige, ikaw ay magpunto kung asa tapahingon.
0: Bitaw ha. Ah, sige, sige, sige. Ta,

dili na mga unta dire. Liberan ko nimo. Alipre unta ka. Noon sa ako nagagat sa mga manuroy ta. Pili lang sa imong gusto sa kauno nimo diha. Ayaw kaulaw, ako rin bayad. Ah, sige, Andrew, na pagigot po ko, Andrew. Ah, sige na. Ay, magpili po ko ako, ah. Ah, direkta nga lamisaw, ah. Ah, sige, magpili sa ko.

0: Oh, nabusog ba ka?
1: Ah, busog. Oy, salamat kayo ha. Sige lang, mga kalugar ko. Ako na pa yung libre sa imo ha.
0: Ayaw na. Pistol sa takadali. Gilibrita ka. Huwag ayaw na pagbalos. Bisan pag magkita ta. O bisan asa ta paingon. Ako ragya po'y gasto sa atong kaunon.
1: Nga nung mang libre mang kapirmintis ako ah. Di mga magpabalos o libre.
0: Ayaw na. Abi nimo, ganahan ko sa imo mo libre. Eh, basta ganahan ko.
1: Nga naman.
0: Kuan, nakagusto mo ko sa imo hagod?
1: Nakagusto ko sa ko ah?
0: Oo. Niyadtong eskwela pa kita sa high school. Eh, ikaw, ano mga panahin pag-eskwela? So, kanang matay mong papa.
1: Wala bitaw, anto, namin yun na lang si mama. Ano ko ka? Una ko nag-panahin nag-eskwela. Wala na rin kaya si mama, anto, namin yun pag-is mama pag-usap. Nawa na ginoon ko. Ganahin mo eskwela.
0: O, gani, ako, panahin niya hapong ko. Basta na lang katuig para mag-graduate na ako sa ako ang kurso. Pero, abini mo, wala mawala akong kaibog sa imo ha. Sugan pa sa atong pag-eskwela nga. Classmate pa ta sa high school.
1: Sama niya, uy. Bisag na lang gini siya. Uy, patik-atik na yun. Wala ko, uy.
0: O, sa mga nanuroy talaga ang kaskasumotor, kabado ba ko? O, kung napa ko, uy, di ta ka pa ang kasun. Basi makitan ko sa uy. O, pero wala ko, uy. Di, wala problema.
1: Tinood ka, kay uy.
0: Oo, basin pwede ko manguyab sa imo ha. O, kanangingon nga maglaglag ta. Libre hunta ka. Wala kay gasto. Tungod kay love ta ka.
1: Patik na yun.
0: Lagi, may nalang na po ko inspirasyon ba samtang padayon ko nga mag-eskwila. Sige lang, di ka makapadayon mag-eskwila. Kaya ako padayon ko. Di kung makatrabaho na ko, kung kita'y magkadayon, di ako rin mabuhi sa imo ha. Balago ka ka-eskwila. Nara ka sa balay. Lagi, sige na, sugta ko.
1: Ah, sige, sige, sugtunta ka.
0: Oh. Salamat ha. Sure mga, imo ka ako sugtun. Isugutan mga kunin mo.
1: Oo, oh, lagi.
0: Di pakisa ko, be. Di pakisa ko. Sige na.
1: Paisa lang. Ah, sige.
0: Sa lips, ha?
1: Sa lips, kuti rin sa aping.
0: Ah, sa lips lang. Para sure, yun nga. Kita, yun. So, mamaman ang purima na hulampusan ng aping, uy.
1: So, pwede naman po na tutbrasan po ng lips.
0: Ah, bahala ng tutbrasan mo. Bahala imong hugasan ng imong lips. Di mo basta makakiss good rin sa imong lips.
1: Sige na. Kaya ito na yung umaulin ako.
0: Oh, sige. Love you.
1: Love you.
0: Sige, tara. Yadog na ka.

0: di na lang ko. Di na ko ito pa siya maingit-ngit gamay kaya makitaan niya ako sa imong kwan niya.
1: O, di na kataman. Kasi makitaan ka nila ni Mama. Kasi na makita sa to, ah.
0: O, sige, doon ako, ha.
1: Bi, pakisa ko otro, bi. Sige na. O, sige na.
0: Hmm? Sige, love you, ha.
1: Pagdali na kay kapita mo ni alas 10 sa gabi, eh.
0: Umaw gani, sige, matang istorya pa. Nanguyang pa mo ko sa imo, ha. May gani, imo kong isugot.
1: Sige, doon ako, ha. Ha, sige, doon na.

0: maghinay-hinay ko para dili ko makadisturbog di sila makabati sila ni Mama. Kapiinar ba?
1: Hoy, asa ka?
0: Kul.
1: Anong gabiin na ka?
0: Kwan, Kul. Dito ko sa akong higala, Kul.
1: Kinsa itong lalaki nga naghatod sa'yo mo, ha? Gihaggan ba yun ka? Bantay ka nin mama ni mo. Isumbong na ka.
0: Kul, ayaw kong isumbong, Kul. Ayaw, Kul.
1: Sumbong na para makulatahan ka sa mong inan. Nag-uyab-uyab na di ka. Klaro kayo. Nabantayin ako ang motor nga may hunong. Dito talo sa unahan, nagpangit-ngit. Ipaong ang lahit sa motor. Huwag dahil nakita ang tarang bidalik kong tanaw kung kinsa ni hunong. Ikaw, huwag gihaggan pa kasi mo. Uyab ni mo, ha? Bantay, marunong ka, ha? Nag-uyab-uyab na di ka.
0: Kul, ayaw kong isumbong ni mama.
1: Isumbong ka! Isumbong ka!
0: Kul, ayaw kong maluhi ka, Kul. Masikulataong ko ni mama.
1: Oh, sige, maminaw. Dilita kay sumbong.
0: Salamat, Kul.
1: Uy, pero... paminaw mayo. Dili ta kay sumbong nga nag-uyab-uyab ganya. Nakita ta kang naghihagkang kasi imong uyab. Dili na ko na isumbong. Di na ko na isulti sa imong inahan. Pero ihatag sa ko ang gusto nako.
0: Unsay gusto nimo, Kul?
1: Abi nimo, sa una palang daan higayon, gibati na ko kaibog sa imo, Shirlyn.
0: Kul, manabana ka sa kumama tapos inginahong ka nimo.
1: Sumilabot, di lang ta magbanha. Kita rang luhan ay balong. Sige na. Kaya para di ta kay sumbong, pero di ka ay sumbong, tayo ka.
0: Dili ko ay. Salbahis magkakol, bahala kay sumbong ko ni mo.
1: Oh, sige, di ka umbigay sa ako, ha? Ha? Ha? Di ka gusto?
0: Dili ko, bahala ka niya. Bahala ka niya.
1: Ugma, isumbong ta ka.
0: Bahala ka.

0: Onsa kini akong nabating istorya, Sherilyn, ha? Ha? Naguyab-uyab na ka? Nakita pa gin sa imong angkol nga gihagkan ka. Gikisan daw ka.
1: Ma, pamidaw sa mayo, ma. Pamidaw.
0: Kaya na, ha? Kaya nga, no?
1: Gitukan na ni angkol sa imo, ha? Nga na ako'y uyab. Ma, pwede naman saan ko manguyab kay tama naman akong edad, ma.
0: Sayon ra kay kami sulti ni Ana, no?
1: Isulti na ni angkol sa imo, ha? Kay tungod kinay. Dili maayo nga plano si angkol diri sa ako, ama.
0: O sa'y dili maayo nga plano?
1: Nasa'y plano sa ako, ama. Nga, iya kong hilabtan.
0: Ikaw ka baka ako ni mo? Imo pa butang-butangan si angkol ni mo? Nga nagsultis tinood? Nga naguyab-uyab na ka? Gihaggan pagyo ka sa imong uyab? Ha? Nga karoon, ingnon pa ni mo nga gamiton ka niya? Grabe ka mudama, no? Baka akong kay ka?

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Unsay pangalan gani mo, dam?
2: Jocelyn po.
1: Taga-asa gani siya, dam?
2: Kada diri sa kuporo ko ono bilipangka.
1: Unsa gani ikasultin mo sa Capricorn, ma'am? Unsay hatag ba yung benepisyo sa Capricorn sa mong lawas kaniya dito?
2: Na-feel man ako na kuan katuyugon na jakot. Kay animik man siya po. Tapos gituloy-tuloy na ako ato. Nakaupat na ako ato kapakbali. Pagkaw man, okay man ang ako paminaw. Nakatulog na ako. Tapos makabawas ako adlaw-adlaw. Ano bang, gana ba ang aking paminaw ba? Inana ba? Sakto lang ako tulog. Tapos magbawas ako. Inana, yung menstruation ako. Nakuan sa siya.
0: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
4: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako na nga si Jared.
3: Mm-hmm.
4: Kung ano ko, baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatulaan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kaya before ko magduwa o humagduwa, mo ginaya kong gamiton.
3: Mm-hmm.
4: Katawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon ng mga plus.
3: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
4: Orion Herbal Oil. Pero was lagi ba sila na pwilo. Kaya nga no, ako raw ang pwede pamaol ka daw maguli.
3: Mm-hmm.
4: Sila puro sila aray-aray. Kaya, mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo yung rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Wala problema.
3: Oh.
4: Testin and proven din kayong Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parang ito sa mga testimony, may ganda labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makagana ng pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero kung sakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya limintin sa akong mga anak.
0: Og nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuwod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa laing bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot og tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinahagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang plaque formation o malikayan ang blood clot. Makunhuran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makunhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol og makatabang amo ubos ang BP og malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunhod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mika Soft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itikar. Okay, sa inyo kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
6: May mulayas na lang ko diri. Bahala na. Mulayas ko. Walay mo to sa awa, diri. Huwag dilipog ko mo ito kay Lola. Kay ibalogon mo, huwag diyapon mo to si Lola sa kuwa nga. Dahil plano nga hilabtan ko sa banabana ni Mama. Karon, mientras dili sila kabante sa kuwa, mula ka ako.
7: O sige, dito na latas balay.
6: Andro, wakoy ka saan? Dilisab ko mo kay Lola kay... Himalo ko nga di dan mo to si Lola sa kung ako nga ko siyang istoryahan nga naiplano ang manabana ni Mama nga iya kong hilabdan kung magbintin ko dito sa mo ah. Basinog, sige hong ko niya ang iyo.
7: O sige, dito na latas balay ta. Dito ta, mag-uban ta. Ako nga ipanang hikailan Mama nga dito lang sa kasamuha magpuyo.
6: Sige Andro.
7: Uyaw si plano ni mo Andrew sa imong pag-eskwela nga nang ibabae ni mo nga. Palisod kay pa, asa man ako ibutang ni Sherlyn pa. Uyab na ako ni pa. Ma,
8: nala sige. Pero, kuidaw ha. Nga magbuntis-buntis ka, day. Kanag-eskwela pa na si Andrew.
6: Oo, ma'am.
8: Ikaw, Andrew ha. Magbantay ka lang. Di ka maghunahuna niya nang mabuntisan ni mo ng imong uyab. Dili pa pwede. Pwede rag na siya dire.
7: Sige, sige ma, sige ma.

0: Sherlyn? Sherlyn?
1: Antro?
0: Pasundas ako, be.
1: Bakit sa magkatiri sa kwarto na ako?
0: Sige na, ay, di gusto na pasundas ako.
1: Antro, bakit sa magkatiri? Ang pangalan ba kasi mong inan nga magdol-dol din sa kuwa? Pusukot sila nga papuyong ko nila, diri, pero ganang nasa ibang na ako na ayaw. Ay,
0: sige na, na, tuko man ka. Sige na.
1: Andro, Andro ba? Ay, di kanina ito po ato.
0: Pasagtira ko.
1: Andro,
0: tulog na sila mama, ikaw pala ka.
1: Basit mabuntis ko, Andro.

0: unsa ba ni kadaghan ba nato diri trabaho undiri kita-kita naman nagtrabaho.
1: Unsa man ang kuha ni Andrew diag ipasaka diri sa tuwa? Ha? Taod-taod na siya diri nga nag-istambay mao ra gihapon. Walay matabang diri sa atuang panimalay. Unsa ra ba siya igura pa kanon?
0: Mas midugang hinong sige nagkatog na sa iyang kwarto niya. Hoy, Sherilyn, ikaw ba? Nagkalugay ka diri sa balay? Murakag na ka, senyorita. Ma'am, lain lang akong lawas, ma'am. Kaya ano, laon sa magka? May pamilyutong sugod ba kay okay pa ka mutrabaho-trabaho pa ka? Pero karon na naikausaban, murang nagpa-senyorita na ka. Sige na ka, galubog niya sa sulod sa kwarto. Magkawas na ko rin, ma'am. Ako rin maglihok niya. Kano sa pa ka maglihok?
1: Trabaho lang ko diri, kung tamang si mamakaya.
0: Andrew, lain akong lawas.
1: Kaya nga no?
0: Andrew, buntis ko.
1: Ha? Kaya nang tabaya ka, nga maning kamot ka nga di ka mabuntis. Dipinsa ba? Pinulok ang gapong ka.
0: Yung siplano ni mo sa akong gibuntis.
1: Ambot ni mo. Ba nag-eskwila pa tao, amang itrabaho. Okay lang, dahuman ako eskwila. Sus, may balo sila ng mamang papa, din malintikan yun ang doha. Kaya balo ba yaga nga dili sila gusto nga mabuntis ka?
0: Ikaw ba inungdan ko? Nga nun ay nganin eh. Ikaw bitaw kong ayaw.
1: Ah, isulpod. Naanan na diha niya tapos di pa nato kaunon. Nanay pagkaon, dili pa kaunon. Ikaw lang, nagbinulok-bulok lang ka.
0: Inun ba ko di magbulok?

Wala ni pagkaban na si Andrew diri sa ko. Ah, muhawa na lang ko diri. Ug dili na maayo akong mga nabating istorya sa iyang magkidikadet. Munto na lang ko kay Lola. Maalala niya.

0: Sherilyn. Hain ka bang gikan. Kasasigig subay-subay imong inahan din he. Wala man ka. Karon-karon pa ka.
1: Lola, dito ko sa akong uyab si Andro. Wa may lain magpasaka sa kuwa. Lola, buntis ko.
0: Buntis ka? Unya ang amahan in eh.
1: Nag-eskwila pa siya, Lola. Dili pa siya anda mahimong abahin.
0: Por Diyos, por santo ni mong bayhana ka. Nga nung nagpabuntis-buntis min taong ka, nga wali klaro. Nga amahan in eh.
1: Lola, pasudlas ako.
0: Dali dire, sulod dire.

Ay, habit ka na mga anak. Pero wala gitay na ibalaan nga na imiari diri nga labi na katong amahan niya na imong gibuntis. Ay, natusik asahe, Lola. Paamot na lang tamataon yung bata. Astilan. Napakita sa problema, dungagan pagid ni mo. Ambot ni mong bata nga nung imintaw, nagpabadlong ka man in taon, nagpabuntis-buntis pagayod. Daan yung kasi imong inahan. Kumahibaluto nga nagsabak ka. Dako na ka na imong tiyan. Pila na lang kabulan, mataon na ka na.

Sakit ang undian. Ha? La, sakit ang undian. Basing mga anak na ka. Tara, tara. Kailan hindi na ako makaya lang tindog. Talihawid din sa kong abaga. Kinagla makabuta sa ospital.

Lahar, ikaw na libalas bata, Lahar. Kay mo trabaho ko. Nala, sige, para makalalay-alalay po kas ako, ah. Ang imong inahan, wa na to'y pakabana. Labi na sukat nga na hibalo nga, nabuntis ka, wa na gani magsusi. Kung nanganak na baka o wala, tungod sa iyang kasuko, di asay mo, ha. Pasag din na to si mama. Mamagidaan to siya kalabat, mangidaan ko sukat pa sa una. Sa wala pa kung mabuntis, kalaban na daan ko niya, maski palabon niya iyang mga anak-anak nga bana ni Uncle. Nala, sige, pangitag trabaho. Hola.

asul ba ni mataw? Ish! Dapat kapoy kay ta! Hoy, hilom niya pa! Kapoy ko kikat sa trabaho ang hindi takatulugan eh! Hilom! Kalaguting bata ah! Ang sama ka na, Sherilyn! Ang butlaw eh! Mas matulog ko! Kapoy akong trabaho! Sige, hilak ni bata ah! Abi, ang binang bata be! Ay, rugi ka na aning imong anak. Ali, ali, ali, ali, ali. Ali, day, ali, day, ali. Direka, lola, umpo, di mo. Taon sa mantaw ka, Sherilyn. Kapoy ko lang. Giga ko sa trabaho. Gusto kong relax para maayo kong trabaho pagkaugma. Dili na mo inganaon imong anak. Imuning antusan. Antusan ba? Kung sa manintawang kang bata ka. Imunang anak na tapos inganaon imo. Kawagi klaro ni mga inahan. Bisan kapoy ang usa ka inahan tungod kay iya na anak. Mag-antos yung ka kay mo nang tinuyuan. Dara sa mo hala. Kapoy ko, katulogon ko, kulang pa kustulog. Himbataa ka. Kawani mo'y klaro nga pagkainahan. Ay, ay.

kaso ni kinabuhi ay pag-uli na po na ko dito sa balay. Di na po ko makatulog kahit ito ay bata. Di na ko muli dito ay. Mapay mo palayo ko diring napita. Pulos lang problema niya akong iatupag na ako. Unang ko din sa kong trabaho, magpalayo ko din. Mangita ko lang yung trabaho. Di na ko mauli lalula. Kahit palo ko makahasol gaya po itong akong anak dito. Di ko makarelax. Lula, bahala na mo di. Ikaw na yung bahala sa akong anak.

Maya, kaya nakabotro ko dito sa Davao. Tirin lang ko sa Davao eh. Bahala na itong akong anak dito. Bahala na si Lola ato. Bahala nang matingala si Lola nga wala ko makauli. Huwag asan ako. Pangitaon ako akong kalipay. Ano mag-antos man ko? Huwag ani magpakaba na ang amahan. Wala na ako kakampi sa akong kinabaw eh. Si Lola, pirminpi lang ko kasukan niya. Gawa ko na ako'y klaro nga pinahan. Bahala na. Mangita akong trabaho.

0: Oy, miss, bago ka din nga nagtrabaho?
1: Oo.
0: Akaw ba na ita? Pila pa ka kadlaw?
1: 3 days pa ko diri.
0: Ah, tood ako si Aljon.
1: Ah, si Shireline Aljon.
0: Ah, siyo palit sa'yo mo kanina ba? Bago man si Urning nga nagtrabaho diri? Ah, sa kagikan?
1: Ah, dito pa sa Davao de Oro.
0: Ah, taga Davao de Oro na ika? Friend na ta ha? Gawas nga kaoban na sa trabaho, friend ta. Kaya nakita na kong maraganahan ko sa imo ha. Bubutan ka ba?
1: Ah, ikaw.
0: Ah, sige. Unya, lungan natin sa pagpanggawas unya ha?
1: Ah, sige Aljon. Ah, sige Aljon.

0: Abi ni mo, Sherilyn? Wabay na ka una-una sa pagpanguyab niya sa mo, ha?
1: Nay, mga nangumusta. Pero, dili na ko ni Ana. Aljon, abi ni mo na na ko'y anak. Single mom ko, pero tuwa sa akong lola.
0: Umaw ba? Asa mo na yung uyab ni mo? Amahan niya itong bata?
1: Ay, may pakasalbahis po. May lang siya mo pag-ana, mapalami. Pag-abot sa panahon nga ito, Ana, nagbunga na mong gihubuhat. Kasi siya pamugos, karon wala siya mo pakabana. Akong anak to, sa akong lola.
0: Oh, sige pa lang, suporta rin to.
1: Awala, eh. Giyunas ano ko akong kaugalingon. Kaya sukat nga, nakabaton kong anak, sukat pa sa akong pagkadalaga. Wala ko'y tarong nga suporta sa akong kaugalingon. Kaya nga akong inahan po, human na matay akong amahan, nagbinyo, napag-iyo anak ng tulo kabuo. Wala may mayong relasyon sa akong inahan. Porag init na yung duho din sa kawama itong naglatagaw ko. Anto, nagkita mo yan itong amahan na itong akong anak. Dugang na pong problema. Wala akong pauli la lula. Sugan nga nagtrabaho ko dito sa Davao de Oro. Wala akong pauli kay lula kaya hasulan ko. Kaya nga no, hindi ko makatulog. Kulang ko sa tulog. Kaya nga akong anak dito, sigig hilak, sigig pakugos. Wala, luya ko sa trabaho. Matungwa na ko ganahin pauli, nagpalayo ko niabot ko dito sa Davao.
0: Mama. Napunin yung pagkamalitan ni mo di eh.
1: Ay, normal na ka na, Aljon. Basta kapoy na kayo.
0: Abi ni mo, nagagusto ko si mo, ha?
1: Aljon.
0: Oo. Nagagusto ko si mo, ha? Sa iyo paniin si mo, ha? Murag makaingon ko nga, mauna niyang babae nga. Ipangita na ako.
1: Sabad ya, uy. Ikaw, utropog ka. Basta mga lalaki, mga mayong atik-atik.
0: Dili ni atik ako, ha? Ano na rin niya ako, ha? Sherilyn, sige na. Andam ko magigtipon sa imo, ha? Mag-umanta. Saman, madawat ko ni imo. Mag-umanta. Para dili ka mag-inusara sa imong kinabuhi. Magbaton kitag pamilya.
1: Tinod ka, Aljon? Tinod na rin ang imo, ha?
0: Gusto na ko magbinyo. Gusto na ko pamilya. Kung makabaton na kitag pila ka mga anak, di pamilya na.
1: Magminyo ta.
0: Magpakasal ta. Balag pinobre lang, di alang sa huwis. Saman, sukol ka. Mahalon ta ka.
1: Asi.
0: Wow, ha? Tinod na?
1: Asi.
0: Karoon mo kong sugton, pwede ugma, pag-upa na ta. Labo na ako'y puyanan dito, ako rin isa.
1: Nakay, pinoyanan?
0: Oo. Sa sige na ug panarbahol, nangandoy ko nga, maghimog yung balay. Para sa umabot na akong pamilya, nga na ako'y kapuyan mo nang akong una-huna.
1: Kalindot ni mo, Aljon, no? Anak sarili lalaki nga, ingana, para sa imo, ha?
0: Oo, pero mo na nga, plano na ako nga, mintras ulitaw pa ko, maghimo na dagong balay, para pagkaminyo na ako, na ako'y kapuyan, uban sa akong asawa, ug sa umabot na mo mga anak.

0: Wala na to'y bali, Sherilyn, nga nakaupat na takaanan.
1: Ay, oo
0: eh. Tempa, wa ba kayo nalimtan? Katong imong anak ka ni Adto ba?
1: Ay, pasagdi na kadto. Pasagdi na kadto.
0: Buhi pa ka imong lula?
1: Sa ako, murag buhi pa to si lula, eh. Kay kondisyon man to. Dili man to'y pabaya sa iyang kaugalingon. Sa'yo matulog. Kunya, dili kayo hingaon og karne. Permintiro to isda, gulay.
0: Ah, wa ba kay plano nga imong bisitahan?
1: Ay, wala na, Aljon, eh. Sig bisita-bisita, wala ko maghunaw na sa akong anak. Bahala na siya sa iyang kinabuhi. Lahi na akong pamilya karon, og dili na siya.
0: Lala, sige, ikaw rin magpunto.

Wadto ko hospital. Ako nang ipacheck up ni akong kaugalingon kung naunsan ani. Mura nagkaluya man ko da. Sukan nga nakabaton kong anak. Upat kabuok, mga dalaga na sab. Si Aljon, negosyo-negosyo. Ay, napoy sakit. Maning atimanon akong kaugalingon ako. Kung unsa may mayo imintin ako sa kong lawas. Magpacheck up ko kay... Dili pa ko gusto nga magkasakit.

di anak ko sa ospital. Oh, time pa. Kundili ko masayop. Si Lola Luida ka na. Nakunsa siya tiri sa Davao. Huwag niya siya sa ospital. Si Lola Luida gina. Dukulon ako. Lola Luida? Ay. Kuha ko masayo. Ikaw si Rilin. Oh, ako Lola. Ako si Rilin. Maayo kay nagkita ta din he. Daan pagigulo lang abuhi pa ka. Ay, naning kamot ko tungod sa akong apo nga imo, anak nga imo nang gikalimtan. Nganong nabuhat man in taon imo sa paghikalimot sa imong anak. Ug wala ka magpasayod niyan itong mga panahon na nga milakaw ka nga trabaho man ka ato. Wala na nga mo pauli sa amo ah. Lola, kalimti na itong problema. Na anak ko'y pamilya, na anak ko'y upat ka mga anak. Mga dalaga na sila. Grabe sab ni mo, nakaako ka sa paghikalimot sa imong anak. Nga ako ang nag-antos in taon sa pagmatutugikan pa sa iyang pagkabata hantot karon. Nga dalaga na siya, huwag nagtrabaho na, huwag maunay nagsuporta ka na ako. Amayo hinun Lola, nga nakasuporta na sa imo ang nakatabang siya. Dapat lang sab. Dili na lang baday ka mangumusta sa iya. Ay kikalimta na ako siya Lola. Nanak ko'y mahal ng mga anak. Nanak ko'y kaugalingong pamilya. Pasagdi na ka to. Siguro magkita ka mo makatagbo sa dalan di na mo magkaila. Ay dili na importante na sa ako ang magkaila pa kami. Nanak ko'y pamilya Lola. Huwag ikaw na'y bahala sa iya. Huwag maayo kayo. Nagtrabaho na siya para matabangan ka niya. Unsa ka klase nga pagkainahan? Unsa ka klase nga pagkainahan Lola? Nalukong imo kong sukmata ni Ana. Ha? Grabe ka. Huwag kay kaluoy sa imong anak. Huwag kay kaluoy. Ang akong inahan Lola, maayo ba yung pagtratar din sa ko, ah? Ha? Maayo ba? Ginoo ko ni mo, si Rilin. Idamay pabadyain ni mo ang imong anak. Nasunod lang na ako ni sa inyo, Lola. Pati ikaw, Lola, walay klaro ganit pagkatiman din sa ko, ah? Bisan mag-anto ko sa imo, ha? Imo pa ko halos paabogon. Kaya gipangita ko sa akong inahan nga walay klaro nga mag-atiman din sa ko, ah? Karon ako nakatagamtam og kalipay nga nakabato nagikog tinuod nga pamilya nga nanak ko'y mga anak nga tinuod nga nagmahal sa ako ah. Mao ba? Ba't masabot ni mo imo sad gipatagamtam sa ako og sa imong inahan nga si Greta nga walay maayo nga pagtagad ni mo diha gikan kaniya. Walay maayong pagtagad si mama diri sa ko Lola. Mana nga natalumpot sa kong nahuna. Ingani di ay. Nga walay maayong pagtagal o pagpangga sa usa ka inahan. Mahitabo po din sa ito ah. Nga dili sab kita maayong mutagad sa atong anak labi na sa akong anak na nasa imo ha. Muna bahala na siya sa inyong kinabuhi. Huwag ikaw na magpaigo sa Lola. Kaya usbo na ko nanak ko ilang pamilya. Sige Lola, ato na ko. Si Rilin, asa ka? Asa ka si Rilin? Bahala na sa imong apo. Kay nanak ko'y pamilya.

0: sukat na nga menyo na in town ang akong upat ka mga anak. Walang ibal ipila na katuing. Nanay sila'y kanya-kanya nga pamilya akong upat ka mga anak. Ug ako na lang ng inusara. Nga, human usab mi panaw na si Aljon sa laing kalibutan. Tungod sa iyang balatian. Nawa na niya maantos. Kami nga ba di ay? Ninay mag-inusara na lang kita. Ang akong apuhan si Lola Luida buhi pabaka. Nga sukan nagkita kami diri sa Dabaw nga dito sa hospital pila na kadto-katuig. Buhi pabaka si Lola Luida. Ug buhi pabaka pud akong inahan nga si Mama Grita. Ay, sila pabaka ni atong iyang banabanang iangkol nako nga naitulog ka mga anak. Pero ako na lang nag-inusara karon.
1: Ayo.
0: Kinsa man karon?
1: Ayo.
0: Kinsa ka na? Time pa. Ah, kinsa ka?
2: Morning, balay ni
0: Sherilyn? Oh, ako si Sherilyn day.
2: Ikaw si Sherilyn? Ako to si Cecil.
0: Cecil? Kinsa nga Cecil?
2: Cecil ang ipangalan sa ako ni Lola.
0: Kinsa may mong Lola?
2: Lola Luida. Ako to ang imong anak ma. Nga imong ibilin kay Lola.
0: Unsa?
2: Ako imong anak ma.
0: Nganong ania ka?
2: Nilibre ka malipay nga nagpakita ko sa imo ama. Ah, libre ka malipay.

kalim din ang tanan ni mo. Nahimo sa kuha, wala ka doon sa kuha. Importante nga nakita kita. Huwag na ako'y kahinabi ng imong silingan nga wala na daw imong mga anak. Tungod ka na nga minyon na. Huwag. Ikaw na lang daw nag-inusara, tiri. Mahauban na lang sa kuha, ma. Nanong ko'y puyanan dito. Ako na'y mabuhi sa imo, ba? Salamat kay Sisil. Ayaw na, dili ko nibiyaan ni akong lugar. Dire sa Davao. Dire na ko natigulang. Pila na ka mga katuigan na ng labay. Mingaw na ko nining lugar o dire na ko magpakamatay. Kung maabot na ang oras para kanako. Ma, paningkamot na lang para sa imong kaugalingon. Ayaw ka bala ka ba kung dirigyog ka? Nawata lang akong suporta sa imo, ama. Magpadalar ako. Salamat, anak. Nga wala ka magbatunog pagtumot, dirigyan na ako. Nahimo ko lang ganto ang tanan, anak. Tungkol po sa imong apuhan nga wala'y mayong pagtratar, dirigyan na ako. Kulang ako sa pansin. Kulang ako sa pag-atiman. Wala akong magkinahanglan nga mahimo kong dato. Di kasi lagan lang ko sa akong inahan nga si Lola Greta nimo. O gato si Lola Loida. Halos ko niya abogon kung dito ko sa iya. Mauto naglatagaw ako. Ipatagamtam lang na ako sa ila. Kung unsa ilang gihimo ka na ako, upasaylo ako ikaw. Ang nahimuan ako ni Sisil. Okay niya, ma. Wala'y problema, ma. Nakasabot ko. Patay loa lang ko.

Abi ni mo Kuya Arn, grabe ang mong hinilakay sa akong anak niya tungin kayo na matupad niya kalimutan na lang daw ang tanan nga akong gihimo sa iya. Abi ni mo Kuya Arn, pinadalaan ko niya para daw na ako'y magamit. Nagpasalamat usab ako kay dili na ako makaya nga musuporta sa akong kaugalingon. Ang ako na lang nagpaabot ko dito sa lugar niya, diri ko bawian sa akong kinabuhi. Dili na ako makaya nga talikdan na ako ng lugar. O na naning kamot ko Kuya Arn, sukan nga nakabati ko sa imong programa. Naning kamot ko nga makahinabi sa inyo ha, pinagi sa pagtawag sa cellphone. Huwag salamat sa inyong pagtagad Kuya Arn. Huwag daghan kayong salamat. Maghinaot ko makahatag yung kinag-inspirasyon ni akong kaagi. Natustanan nga mahilig at tigpaminaw. Salamat ay mo magtatampo. Sherilyn. Salamat Sherilyn sa mga kaagi ngayong magipambit din sa atong programa ang mga panid sa kagahapon. Ibalaw ko Sherilyn Nana ay mga pagtulunan o mga inspirasyon niya po makutlo sa atong mga tigpaminaw. Okay, nagan salamat Sherilyn o mga higala. Ayon kalimtiha ang atong mga produkto mo ni pinaka-importante ka ninyo, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mahigala. Kung kapi na manggaling, i-Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, uksulayan po ninyo pagpangapi ang atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon o sa atong Turbo Max Coffee ang pagmadugang og energy para sa inyong mga trabaho sa matag-adlaw. Basta first time pa ka, pwede tunga lang sa sachet ang inyong timplahon sa atong Turbo Max Coffee. O ga inyong kalimti kung haplas na manggaling para sa inyong kaugalingon, Orion Herbal Liniment Oil para sa tibuok pamilya. Gikan sa bata, pwede haplasan ang bata niya na sa atong Orion kay walay halang o walay chemicals na makadaot sa panit. Basta sa external lang apart, mahigala daghang katabang ang Orion Herbal Liniment Oil. Haplas lang, Orion, mga higala. O sa atong kaming pang Supremo Herbal Oil, no, kaming palisihin noon, mga higala, di pa nina ito mapalit sa parmasya. Magpahibalaro ko kung mapalit na ninyo ni ang atong Supremo Herbal Oil. O sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga bata ang reeskwela sa elementary. Mahinahan ha, babae man o lalaki ang mga elementary ng bata, Nerveplex Syrup ang kompletong vitamina before ninyo pagtuon sa eskwelahan.

Og sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule, gikan sa 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take nini. Hantulid sa mga taas-taas ng edad, hantulid sa mga tigulang kung nawala ang ganas pagkaon, pag Nerveplex AA. At sa pharmacia, pangitaang Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule. Og sa ato usab nga, B40 Capsule, ang high-dose nga B vitamins para sa mga higala nato din ha, nga nakabaton og nervous neuropathy. Nga dunay manusok tusok sa imong tiil og magkusi-kusi sa imong tiil og magbinhod imong kamot og tiil. B40 na mga higala, no? B40 capsule. Og lakip na sab sa atong MegaCare soft gel capsule nga dagang health problem ang itiker. Og labi na sab no sa atong Fairbite capsule mga higala, ang Fairbite capsule ay kalimtinga makatabang sa mga tao nga maglipong-lipong, nga luspad tanawon, dry ang lawas tanawon, mag-Fairbite capsule. Labos tanan sa mga bagong nanganak nga mga inahan din ha. Luspad ka tanawon, ibalik imong pagka pinkies o mo-blooming kapag balik inahan, no? Mga bago kang nanganak, basta sulay ninyo ang Fairbite capsule. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. Inis Kuya Earn, maingon, bye-bye o God bless ka natin.

0: Pila ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello mga palaga nato sa kahanginan. Kumusta na pud ang tanan, no? Ilabi na jud sa atong mga minahal nga mga mamiminaw, no? O sa atong mga suki nga naga-message per mino sa atong mga suki nga mga texters, may kalabutan bahin sa ila ang problema sa panglawas, no? Welcome kamong tanan, and of course atong i-welcome ang ato ang buutan ug daling maduol nga doktor, way lain si Doktora Choi.
2: Hi, yes, hi. Doc. Hi, Ma'am Buttercup, no? O kanang thank you kayo. O welcome po sa ato ang mga sukintig pagminaw diri sa ato ang air, no? Sa parts of Mindanao and Visayas area.
1: Mhm. Na. Welcome ang tanan o kung asa mi naabot among tingog di doktora karon, asa mi naglanog-lanog, no? Kaninyo maayong adlaw jud sa tanan, no? Mm-hmm. Salamat kay ninyo. O sa inyo ang suporta sa atong programa. So daghan naman kaay nag-message sa ato adin ni Doc, no? O sa ni Doc o na nag-hi na ni Mudari Doc. Ang ato ang text sender, ang number nga 8858 sa 0967. Naingon lang siya, hi, hello Doc Choi. Nguta na lang po kudari, Ma'am Buttercup. Ugmaoban niya ang number ni Doktora Choi sa iyang program.
2: Yes, actually mo na ang hotline number nato, no? So kanang mga magpa-greet na mga questions, amo na ilang hotline number, no? So mm-hmm. Lahi pud amo ang number sa among clinic, lahi pud ang ato ang Facebook account para sa ato ang clinic o lahi pud ang kaning sa ato
1: itong
2: ang
1: hotline. Pero Doc Choi, palihog ta sa number ni mo, Doc. Anong utaan na ba siya, Doc, no?
2: If ever ganahan si Ma'am nga magpakonsulta, no, pwede sila mutawag sa akong secretary. Ang number ni Neil is 0910-755-9686.
1: Okay, pero sa ato ang programa dinhi na sa kadtong Doktora Choi, Ma'am, mo ni 0909-304-8924. Okay, mm-hmm. So hinaot nga nakuha nimo atong number og namati ka karon para unsay mga i-message nimo na doktora, dito na ka mo direct o message ni doktora. Okay, diri na pod siya sa ato ang laing text sender, Doc, sa 9876 sa 0927. Gikan gihapon ni sa atong hotline, no? Ingon siya, Doc Choi, unsay tambal sa sakit sa tiil, sakit jud siya itunog. Oh, daghan na ning mga nag-message na to ani Doc, no? Yan ani nga problema. So ipalihog tagbalik, Doc, unsay maayong advice nimo niya.
2: So ang sakit sa atong lapalapa usually agi na siya kay natay mga neuropathic pain, no? Labi na kung diabetic ta or ang uban ana kanang naa sila yung mga occlusive disease sa ilang mga ugat, no? So ang atong suggestion ana is magpa-test sila, no? To make sure kung unsa jud, no? So ideally magpa-random blood sugar, and then akong suggestion is apila na lang pud yung uric acid. Now if ever kanang sakit gihapon na normal ra ang uric o kaya ang sugar, mas better siguro pa x-rayhan niya yung tiil, no? Mm-hmm. Base na siya osteoporosis na diha or mga bone spur, no? Kaya mga siwil nga bukog, no? So inana, kung elderly na, ideally nakakuha na yun siya, nakakalsyum na yun siya, no? And then very common po guys sa elderly na atay mga B complex deficiencies, no? Mm-hmm. Pwede kayo nga mag tabang po siya o kuan, magpatabang siya sa supplement, no? Sama sa ato ang high dose nga B-complex nga B40. So, gana siguro ako mga suggestions sa iya, mag-inom siya sa B40, and then if ever elderly na siya, dapat na po siya additional calcium supplement, no? Mm-hmm. And then pa-testing sa sugar, sa uric acid, and then if needed, x-rayhan ang iyang tiil.
1: Okay, so thank you kay Ana Doktora. So, sa ato ang sender karon, no? Ma'am or sir, hinaot nga nadungog nimo ang tambal ni doktora. So ayaw kalimti sa imo ang mga paminhod-minhod nga medyo sakit imong lapalapa. Ayaw kalimti pag-inom ang gi-recommend ni Doktora Choi nimo ang ato ang B40 na B-complex, no? Then mo na nang tuuban, magpa-check up jud. Mo ra jud na siya check up gyud ang solusyon sa tanan natong mga gipangbati karon, no? Para maresitahan ta sa insakto nga tambal para sa atong mga sakit. Mm-mm. Okay, so Dr. Choi na naputilain diri sa ato agyapon nga hotline, nag-message siya ang last four digit kay 0692 sa 0953. Ingon siya, maayong hapon, Doc. Doon ako'y bukol sa akong liog. Mm. Ang ato ang texter sender kay si Sir Dan. Kuani siya, 66 years old na senior citizen. Ang yaadang bukol sa liog, Doc. Unsay maayong itambal.
2: So, kanang mga bukol sa liog, good. Dapat yun na siya ma-assess, no? Kay pwede mangod na siya cancerous, no? So, kinahanglan tanaw sa nato kung dili ba na siya kahadlukan or kinahanglan ipatangtang dayon, no?
1: Mm-hmm.
2: So, ideally, dapat mo pa-check up din siya, no? Face-to-face, good siya nga check up, no? Initial, good, kasagaran himuon na mo as doctor is... We think of it una as infection, no? So, basin lang na ay infected cyst, na, no? So, we give ka ng antibiotic for 1 week, no? And then, after giving antibiotic for 1 week, kung wala na siya nawala, i-work up na to, no? So, ang banhimuon na is i-ultrasound, no? And then, magpahikuha po may mga test sa thyroid kay isama na sa organ nga na ang importante din sa atong liog, ang atong thyroid, no? Pero, makita po nagyapon sa ultrasound, usually, may request may ultrasound of the neck. May dili lang kay ultrasound sa thyroid, no?
1: Mm-hmm.
2: Unless, siguro, na found out na sa previous examination na thyroid ang problem. So, mag-ultrasound me kanang follow-up na lang. Follow-up nga ultrasound sa thyroid, no? Pero initially, sa first time, himuon na siya, ipa-ultrasound of the neck, yun naman na siya, no? Ang difference na is tanawon po ang mga lusay, no?
1: Mm-hmm.
2: So, kung ang mga lusay is na ba siya'y findings nga murag kadudahan nga cancer, no? So, if ever na may na nga findings, depende sa ultrasound findings, kung mag-recommend ang doktor ninyo, usually ang ato ang alang referan is ang ENT, no?
1: Mm-hmm.
2: So ears, nose, throat nga doctor ENT, sila mo'y mag-decide kung sa next step mo, no? So kung kinahanglan na siya tangtangon, i-biopsy sa ako, mas mayug yun, no? Mas mayug yun, no? So then sa Zamboanga del Norte ang ato ang ENT, medyo naanatay tulo ka buok, no? So either of the three dapat pagpa-check up, no? So diri kung diri sa Zamboanga del Norte kung naamoy mga bukol sa inyo ang liog.
1: Mm-hmm.
2: So mo na ako suggestion, especially kung lalaki, dapat ma-assess yung nag-ayo, no? Kay mas higher risk for cancer ang mga tumor sa liog, labi na lalaki nga manigarilyo,
1: mm-hmm,
2: kanang kusugay mong inom, no? Mm-hmm. So na yung mga tendency nga in ana. No, sa mga babae, kasagaran ang sa mga babae is more on ma-trigger na siya inig pang brus, no? Agi kay na kay kanang magsabak bitaw ka, murag stress na sa imong lawas.
1: Mm-hmm.
2: So usahay magka problema kasi imong mga thyroid hormones, no? So kasagaran pod ang suicide sa mga babae is more on ang thyroid problem pod sila.
1: Mm-hmm. Thank you kay doktora, no, sa imo ang advice para kang Sir Dan. And hopefully nga taga Dipolog ra ni siya kay mao to sa gi-mention na di doktora kung asa ka nga mga ENT doctors mo adto, sir, no? Pero kalabanan na ba ni Doc ni ato ang mga suking tigpaminaw na asa mga lagyong lugar? So, palihog lang ta, sir, o duol sa inyo ang doktor din ha. Katong i-recommend ni doktor nga maduol ka sa ENT. Kay dili gyud ay basa-basa na mga bukol gyud ay nga imong gibati karon.
2: Mm-hmm.
1: Though wa ni mo na mention kung outside or inside ng bukola, pero mo to sa ingon ni doktora klaro kaayo sa imong angayng buhaton, no? So thank you kay sa imong pag-message, sir, og hinaot nga nakadungog ka og nagapaminaw ka nga nabasa na mo ang imo ang problema karon sa imong panglawas.
2: Mm-hmm.
1: All right. So diri na puta sa atong laing texter sender. Ang number kay 8891 sa 0935. Naingon siya dari, good PM, Dr. Choi, Sir Franz, Buttercup. Salamat to kaayo sa coffee corn.
2: Mm-hmm.
1: Kay nindot na akong katulog o pagbawas o pagpangihi. Oh.
2: Mm-hmm.
1: Ato ang sender, Doc, kay sa Butuan City.
2: Mm-hmm. So nakatabang jud kayo ma'am no, daghan na jud kayo natabangan sa atong coffee corn sa mga naay problema sa pagtulog, naay problema sa paglibang no, kanang mag-constipate ba, magahi ilang stool nga dili regular ang ilang pagbawas no. So nakanindot gud ani kay di lang siya pa kapi-kapi nga medyo na ipa-pait-pait no, pero naagi siya yung mga added benefits no,
1: yes.
2: Sa mga sa kanang fiber content niya sa iyang corn, tapos naapadyo siya yung mga additional fiber content sa itong malunggay, plus naman yung mga vitamins makuha na ito, di ba? Kung sila pa mayingon, national vegetable daw na ito ang kamunggay.
1: Yes,
2: agi sa kadaghang nutrients na makuha na ito sa iya. Plus naapagyod tayo kanang mangustin, no? Nagisagol di ana sa itong coffee. So, katong naka-remember ko sa una si Sir Franz, ingon nga, the whole mangustin fruit,
1: yeah.
2: No? Even sa iya ang
1: sa seed,
2: putos, sa
1: tanan.
2: Seed, o sa unod, no? So, muna nga, additional source of fiber and antioxidants siya. So, kani siya nga atong kape is gihuna-huna gid bitaw para sa kaayuhan. Dili lang kay agi sa ato abitawang culture karon nga murag fad na bitaw or murag uso na ang inom-inom mo coffee, pero aside from that, more on medicinal na po siya.
1: Yes,
2: in terms of kanang supplements, og vitamins, og fiber nga makuha na to siya.
1: Tinuod siya, doktora. Nahinumdum ko rok ba, one time na ko na storya, pag-iskot na ko bahin sa atong coffee corn, nag-iskot po din siya, ayon siya, ay, pwede na di ay magamak na lang kukuan, mga daghay og malunggay. Ya ako nung ipadry, tapos mo na siya, iya ang igaling, ngayon ana, ayon ko din, kulang gihapon. Kaya na po may mais, ayon siya, oh, pwede gihapon apilan, ayon ko din, kay mangustin, yung mangustin ba ya, dili ba na siya permanente makuha na to, dok, no? Kaya seasonal man siya. Siya bitaw no din, additional na po nga trabaho. Sige na lang, mag-coffee corn na lang ko.
2: Oh, mahago pa ka.
1: Oh,
2: no,
1: diba?
2: Mahago pa ka.
1: Correct.
2: Siyempre, kanang bitaw maghimo mga inaaning nga process, kinahanglan limpyo po ang pagkahimo. Kay aron dili po da prone for bacterial infection, no? So, muna nga, pag humaghimo, silyado dahil yun. Nindot ka niya, ang nakanindot ating atuwa kay, nakanindot itong plastic nga knife oil. So, nakanindot ani niya kay, dili siya masudlan dito mga kagaw, no?
1: Yes,
2: so, sterile dito kayo siya, limpyo kayo siya pagkahimo. Kaya yun, dili siya, kanang uban manggod, gamitay kanang uban sa hotel, nga ang butangan na nila sila mga kape, mga creamer, mga sugar is papel. So if ever mabasa, so masunupan, no, masunupan. So mas better ginanginani nga plastic or with foil na protection.
1: Lagi dok. Lami po siya dok, no, kay refine po siya pagkagaling ba, nga wala yung mga residue bitaw nga yung mabilin jod ko. Ato jod siyang mainom. So kung kita lang magama-gama mga higala, no, para atong akong kaila nga, mag-DIY na lang unta siya. Pero nagunohon na siya ang pag-process daan. Maragwana. So, try na lang tadiretso sa ato ang coffee corn, no? Okay. Then,
2: siguro na lang din kutaw, inom, higot.
1: Correct.
2: Then, tulog.
1: Insakto pa yun ang pagbawas sa hugaw para sa giingon din ni ma'am, no? Insakto ang pagbawas sa hugaw tapos maayang katulog. So, okay, kaayo. And speaking of mga inani ng mga kuan ba? Nang magkapita, then mga pangkuandok ba? Manghaplas po ta. Kaya di magina siya mawala. Namang kita yung mga batingon ng mga paminhod, usay ka na masobraan dag panglaba, di ba nay, mga tatay, no? Sobraan o ka ng pagdaro. So, na garden, yun ang kinahanglan, magitag haplas, no? Dayon, mo inom dayog kape. So, ang atong haplas, mga higala, kailan na dyan mo, ano, ang ato ang orayon. Dayon, para sa mga kabataan na to din ha, labi nating ula na rundok. Para sa ipainom ni mo sa imo mga chikitings, dok, unsa gani itong vitamins?
2: Kuan, ganin sa mga active nga mga nga kids. Kuan, dahil ganina nagbanding me.
1: Where the pit, nag, dok?
2: As girly-girly banding.
1: Ay,
2: so,
1: wow.
2: Nagpa-haircut.
1: Ay, bantugra mo rin na isang tingyo ni mo.
2: Nagpa-hair treatment. Nagpa-kuan, nagpa-hair spa. Ipa-hair spa na ako si Angeline. Ang doon kagagma. Excited kayo sa ilang first haircut sa salon, no?
1: Okay.
2: Naano din yung mga yaya ra or ako rin mga haircut.
1: By the way, Dok, imong hair, no? Nag-color ka karon.
2: Ah, wala. Ako rin yung ipa-kuan.
1: Brazilian?
2: Brazilian treatment.
1: Yeah, bantugra na ako. Nakita ka difference. Well, dili na dyan ko kakuan o asa.
2: Yeah.
1: Bantugra na
2: girly bandings ako mga girls.
1: Girl na girl. Pretty na pretty. Yeah.
2: Yeah. So, ang ilang vitamins, ang among vitamins is pareha may tanan, no? Itong mga kids, among vitamins is Nerviplex syrup, no? Very, very, kuan kayo niya siya complete, no? Na siya yung taurine, for brain development, na siya'y lysine for pagana sa kaon, na siya'y zinc for immunity, and chlorella extract for growth, no? And then sa ato ang mga teenagers o sa mga adult, no? Natay Nerviplex AE, no? Na siya appetite stimulant aside from the vitamins na makuha na to.
1: So, uh-huh. So,
2: pwede pa kayo sa mga lola.
1: Ka-Angeline, de, Dok, wala na rin siya aning syrup, di ba?
2: Ah, for now, syrup pa na ko siya.
1: Okay.
2: Kay 12 ba man. Uh-huh. And like 13 na.
1: Mag-AE na siya.
2: Yes.
1: Okay. So no, i-try ninyo mga higala, no? Sama sa anak ni Doktora, mga chikiting niya, nagapainom siya sa Nerviplex nga syrup, no? So, active kay mga bata, gawas nga bright, active kaayo. Dahil ang nakalamihan ni Dok pa, kay madugo nga nilang height pag yung Dok, no? Mm-hmm. Mas matag-as pa na sila, kay doon na siya
2: chlorella
1: extract, mm-hmm, no?
2: Since bitaw ako silang napainom ani nga Nerviplex syrup, marang nindot ang ilang height, nindot ilang immunity. So, muna nga, gipadayang gagyapon ako siya. Aside sa naas lang vitamin C,
1: mm-hmm,
2: sagaran din nila, sagaran sa mga bata, ganahan magandang mga gummies. No? So, naas lang vitamin C ng mga gummies. And then, ganila ang syrup.
1: Okay. So, thank you, kaayo, anak. No? So, mga nanay, tatay, mga mamagpapa, ay kalimti ang ato ang Nerviplex syrup para sa mga kabataan.
2: Mm-hmm.
1: Okay. Sa sunod na po tayong higayon mga higala, kaya nakabsa na po ito sa oras. So, gi-invite mong tanan sa itong hotline, no? Mo message mo sa 0909-304-8924 o sa kang Dok Choy na
2: ato ang Facebook Messenger, no? Ato ang Dok Choy nga DOC space HOI.
1: Okay. Hanggang sunod nga higayon, kiniya yung higala si Buttercup sa ngalan ni Kuya Franz. Magpahinomdom nga prevention is better than cure and cheaper than cure.
2: Yes. Ako nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinumdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 96.7 FM R Davao de Oro. Ka-vibe sa sound trip.
3: Ang lupet!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang Kantilan

0: kaugong Cantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantinan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lame naman tulog, lame ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Ang tanang product sa EXL Makabuhay kayo. Nindot ko na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador Bio Kay Senior. Sa New City, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng kong Magnum C, capsule o kape. Tapos iba tayo kamay, nawala yun. Kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang dingting, yan ako na inam. Kadadla yung frenom. Kaysa karlaw, kapag kami inam, kalima, aneh. Magnum C, capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalagay ninyo kung gusto nyo. Pati lamia yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Legume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang All-in-1 Juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Halagang paalala, ang EXL Makubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa umang bangko gamit ang PCNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
15: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: na mabungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos nagapana po. Ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkaloob na ko sa iyong radyo ka, hinana. Kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiang ginagman.

0: Sandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi? Asa magalami kauna, no?
4: Good news! Davao de Oro! Aniya na ang lamiang pizza in town!
5: Hugo Bistro!
6: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba! Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza!
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
9: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: 4 o'clock.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio.

aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: ang pagbibilhan mo ay mga drugstore. Kasi ang confidential po mismo ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan.
1: Lumabas din sa direct examination na lumampas sa 125 million pesos ang kabuuang halaga na iniliquidate ng OVP noong 2022. Dagdag ng COA, hindi rin nagsumite ng accomplishment report sa Pangulo, sa Senate President at sa House Speaker ang OVP tungkol sa mga confidential at intelligence operations nito. Sa ilalim kasi ng mga patakaran, ang mga intelligence at confidential funds ay dapat na may kaakibat na physical at financial plan at report sa pinakamatataas na opisyal ng bansa kung ano ang nangyari sa naturang proyekto. Tumanggi muna ang mga abogado ng bise na sagutin ang mga tanong tungkol sa mga umano'y irregularidad na ipinunto ng prosekusyon sa liquidation ng confidential funds ng pangalawang pangulo. Kabilang na dyan ay kung paano naubos ang 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw.
2: Yung mga dokumento na yan ay kinailangan dumaan sa isang proseso, dumaan sa approval. We will find out in the coming days. I'm sure magkakaroon ng ebidensya para tugunan yung Mary Grace Piatos issue. I mean, magkakaroon ng ibang witness para tugunan yung Mary Grace Piatos issue. Ayoko naman sabihing tapatan. I think sabihin na lang natin na kaya nating suriin.
1: Ayon naman sa prosekusyon, hindi pa nila napapagpasyahan kung ipatatawag nila para tumestigo si Mary Grace Piatos dahil depende ito sa magiging takbo ng paglilitis. Sabi rin ni House Prosecutor Representative Joel Chua, hindi pa nila masasabi kung kathang-isip lang ang mga pinangalan ng nakatanggap ng confidential funds ng OVP dahil maaaring pseudonyms o alias ito ng mga totoong tao.
3: Bernadette pinutol ng Senate Impeachment Court ang pagdinig kaninang alas 2:30 ng hapon para magbigay daan doon sa sesyon ng Senado. Kaya ang direct examination ipagpapatuloy na lamang bukas. Samantala, sinabi naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero na binigyan ng palugit ang ilang mga bangko na sa August 13 na lamang nila isumite yung mga kumpletong bank documents ni Vice President Sara Duterte na ipinasabpina ng korte. Bernadette.
4: Maraming salamat, Katrina Domingo.
5: Kasunod ng 5 sunod-sunod na linggong big time oil price hike, may rollback na sa diesel at gasolina bukas. Pero wala pa itong piso kada litro. Samantala, kasabay na mahigit 9 billion pesos na refund sa mga consumer, pinayagan din ng Energy Regulatory Commission ng Meralco na singili naman sa mga customer ang tinatawag na under-recovery. O yung kulang na singil, naaabot naman na mahigit 8.7 billion pesos.
6: Good mood si LJ nito mga nakarang araw dahil bumaba ng mga 900 pesos ang bayarin nila sa kuryente. Pero may isa pang good news sa paparating na bayarin dahil pinaparefund sa Meralco ang sobrang nasingil sa mga consumer mula Enero hanggang Disyembre 2025 na nagkakahalaga ng mahigit 9 billion pesos. Katumbas yan ng bawas singil na mga 59 centavos kada kilowatt hour sa mga residential consumers gaya ni Aljain.
7: Parang hindi naman ako natutuwi. Ang gusto ko, bawasan nyo. Bawasan nyo ng kalahati man lang. Pagod na kami ng kababayad ng kuryente.
6: Kung si National Association of Electricity Consumers for Reforms o NASICOR President Pete Ilagan ang tatanungin, nakababahala ang serye ng refund ng Meralco. Sa tala ng grupo, mula 2021 hanggang ngayon, nasa halos 78 billion pesos na umano ang kabuuang ipinarefund sa Meralco.
8: Nakaka-alarma talaga itong nangyayari na sunod-sunod na pag-anunsyo ng refund sapagkat sa likod nito, ang ibig sabihin ay patuloy pa rin ang paniningil ng sobra-sobra. So yun ang nakakabahala.
6: Pero paliwanag ni Energy Regulatory Commission Chairman Nino Juan, mahigit isang dekada na kasing hindi na desisyonan ng mga nakaraang komisyon ang rate reset ng Meralco kaya palaging nauuwi ito sa refund o balikbayad.
5: Pero kasabay ng refund, pinayagan din ng ERC ang Meralco na singilin ang mga consumer ng tinatawag na under-recovery. Ito yung mga kulang na singil mula 2011 hanggang 2022 na nagkakahalaga ng mahigit 8.7 billion pesos. Hindi ito mapupunta sa Meralco kung hindi sa mga generation at transmission facilities pati na rin sa gobyerno.
6: Ang katumbas nitong dagdag ay nasa 8 centavos kada kilowatt hour lang dahil pinahaba sa 3 taon ang recovery sa mga consumer.
9: Itong nakaraang mga komisyon na hindi sila nagkukumpirma kaya in the case of Meralco umabot ng 12 taon.

0: Bali, nagkapatong-patong, apat na confirmation na cases itong dinesisyon na ng ERC ng isang joint decision at dito natukoy na mayroon pang dapat makolekta ang Meralco.
1: Humingi naman ng panahon si Energy Secretary Sharon Garin para matupad ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin sa bayarin sa kuryente ang system loss charge, mapa-technical man o non-technical.
2: It's possible for the charges to be absorbed by a different entity. Pero bigyan mo lang kami ng time to make an assessment kasi kailangan to well thought out ang plano para mawala po ang pag-charge.
1: Samantala, kasunod ng limang sunod-sunod na malaki ang dagdag presyo sa petrolyo, may rollback na sa Martes. Nasa 70 centavos sa gasolina, 60 centavos sa diesel at mahigit 2 pesos sa kerosene.
2: Every rollback matters. It means a little more room in the family budget, a little less pressure on our drivers, farmers, and small businesses who move this economy every single day.
1: Pero dahil may tensyon pa rin sa gitnang silangan, inanunsyo ng DOE na tuloy ang 10 pisong diskwento sa diesel sa mga pampublikong jeepney at UV Express. Umaabot na sa mahigit 400 million pesos ang nagagastos ng gobyerno sa diesel subsidy na available sa mahigit 3,000 gasolinahan sa buong bansa.
3: Gretchen, ano ang update sa inaabangang laban ni Alex Ayala sa finals ng BC Open?
4: Ati B, itutuloy mamayang hating gabi oras sa Pilipinas ang women's singles final ng BC Open sa pagitan ni na Pinay tennis star Alex Ayala at Jessica Pagula ng Amerika. Yan ay matapos na matigil ng ilang oras ang kanilang laro dahil sa ulan. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
5: Support ang mga Pilipino para kay Alex Ayala sa finals ng laban kay World No. 3 Jessica Pegula sa DC Open Finals. Dala ng mga Pinoy ang bandila ng Pilipinas, mga poster at cheer para sa Pinay na isa-isang pinatumba sina Kinwen Zeng, Elina Svitolina, Leila Fernandez at Naomi Osaka papunta sa finals. Sabay sa magkaibang court ang warm-up nina Alex at Jessica. Di kalahating oras kasama ang kanilang coach. Kitang pre-practice ni Ayala ang agresibong return of serve na naging effective sa laban kay Osaka sa semifinals. Ang mga Pinoy sa bleachers, ready na sana sa laban nang biglang umulan. Kaya umexit muna ng court.
6: Rain or shine, ha?
7: Yeah, rain or shine.
6: Walang aalon sa tatay.
5: Pagkatapos ng 3 oras na paghintay, nagsimula sa wakas ang finals, lagpas alas 3 ng hapon. Naka-green tennis outfit muli si Alex, si Jessica light lavender tennis dress. Malakas ang palot ni na Alex at Jessica mula sa baseline. Sa 2-all ng first set, inatake ni Pegula ang second serve ni Alex. Naka-break siya 3-2 ang lamang. Naitabla ni Alex 3-all. Sa 4-all, break muli si Pegula at naisara ang first set, 6-4. Sa second set, kitang nilakasan pa ni Ayala ang palo at pumapasok rin ang mga first serve. Bakbakan muli sa baseline, namang si Ayala 2-1 bago muling umulan, kaya natigil ang match. Malakas ang buhos ng ulan, kaya hindi agad na ipagpatuloy ang match. Ilang beses din pinatuyo ang center court, pero on and off ang ulan. Ang mga fans hindi bumitiw at naghintay sa food court ng venue.
6: You said you bought some very good seats. Can you tell us?
8: Oh,
6: around this area, how much?
8: Lower level.
6: 700. 700 each. So the fans of Alex's has been waiting here for how many hours, ma'am? Oh my gosh, it's already 8 o'clock.
5: Isa sa mga nanood ang Philippine Women's National Football Team member Katrina Gilu.
9: She's been doing great and she has my 100% support and I'm wishing her best of luck today.
10: Alex!
5: Ang tournament owner na si Mark Ain, nagpasalamat sa mga Pilipino sa pambihirang suporta.
11: Thank you so much for coming out and we're doing our best. We keep clearing the court.
6: Yeah, I know.
11: At some point, we may have to come back tomorrow. Anyways, thank you all for supporting us. Thank
6: Yay.
11: You.
6: Yay!
12: So, Alex! Alex! Alex! Alex!
5: Si Alex chill lang sa Players Lounge at gym habang naghintay kasama si Coach Joanne.
10: Sinubukan ng mga organizer na ituloy ang finals Pegula kalaban si Ayala, pero tuloy-tuloy ang ulan hanggang alas 9 ng gabi. Ang desisyon, itutuloy ang ladies finals Lunes alas 12 ng tanghali DC time, hating gabi Manila time. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Washington DC.
1: Sa pagpabalik ng TV Patrol, umano'y middleman sa pamamaslang sa vlogger na si Alicia Lipata, sumuko. Malakas na ulan at malawak ang pagbaha dulot ng Bagyong Luis, naranasan sa ilang lalawigan ng Luzon. Bagyong Luis, naglandfall sa Makunakon, Isabela. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
12: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: TV Patrol sa FM Radio.
2: Sumuko sa pulisya ang umano'y middleman sa pagpaslang sa vlogger na si Alicia Lipata o mas kilalang Mima Alicia sa Caloocan City. Inilabas na rin ng PNP ang mga kuha ng CCTV na nagpapakita sa galaw ng mga suspect sa kabuuan ng pagsagawa ng krimen. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
3: Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng isang subdivision sa Caloocan City pasado alas 3 ng madaling araw noong July 17. Kuha ang video noong paulanan ng bala ang napaslang na vlogger ni si Alicia Lipata. Sugatan naman ang kanyang kinakasama sa insidente. Sa backtracking ng mga pulis, unang namataan ang riding in tandem ng mga sospek na kumain sa isang lugawan sa Quezon City ilang oras bago ang krimen. Bumiyahe sila patungong Caloocan at makalipas ang 40 minuto, nakita na silang pumasok sa subdivision ni Lipata. Huminto sila sa gilid ng kalsada at nagpato ng damit. Bandang alas 3:11 na madaling araw, tumungo ang mga sospek sa bahay ng mga biktima. Doon na narinig ang 8 putok ng baril na ikinasawi ni Lipata. Agad naman tumakas ang riding in tandem. Matapos ang 6 na araw, naaresto ang 2 suspect sa Mabalacat, Pampanga na napag-alamang dati nang may mga kaso.
4: 8 yung robbery doon, 2 yung 10591. Yun yung rider. Now yung gunman, siya ay may kaso sa 10591 sa firearms. May kaso rin siya na murder sa Caloocan na na-dismiss na. So lumalabas na talagang yung hitman ay... Talagang ito ay gun for hire.
3: Narecover sa kanila ang 2 granada at 2 baril na nakumpirmang ginamit sa pagpatay kay Lipata batay sa resulta ng ballistic examination. Voluntaryo namang sumuko noong July 24 ang umano'y middleman sa krimen.
4: Siya ang nagkumukontak ito kay siya yung nagbibigay ng nakikipag-communicate ng information at nagpadala ng pera, nakikipag-transact.
3: Una nang sinabi ng pulisya na may 8 milyong pisong utang at personal na alitan si Lipata sa magpartner na negosyante na itinuturong mga mastermind sa pamamaslang.
5: We have a lead of their whereabouts, so this case is a solved one.
3: Tinutugis na rin ang isa pa umanong middleman na sangkot sa insidente.
6: Nahaharap ang mga naarestong sospek sa patong-pato na reklamo, kabilang ang murder at frustrated murder. Sinampahan na rin na reklamo sa korte ang 3 pang sospek na patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
2: Natuklasan ng mga otoridad na binili online ng 14-anyos na binatilyong sospek ang ginamit na kutsilyo sa pananaksak ng 13-anyos na kaklase sa loob ng eskwelahan sa Las Piñas City noong Biyernes. Inaalam pa ng pulisya kung paano na ipasok ng suspect sa paaralan ang kutsilyo sa kabila ng mga pinatutupad na security checks. Sa imbestigasyon ng NCRPO, nagtalo ang 2 estudyante matapos umanong hanapin ng mga suspect sa biktima ang 10 pisong sukli mula sa perang pinambili nito ng tubig. Nauwi sa pananaksak ang alita ng 2 na ikinasawi ng biktima. Mungkahi ng NCRPO para sa karagdagang seguridad, gumamit ang mga eskwelahan ng handheld o walk-through metal detectors. Bukod dito, patuloy silang makikipagtulungan sa DepEd at DSWD para matugunan at mapigilan ang karahasan sa mga eskwelahan. Sinampahan na ng reklamong murder ang binatilyong suspect na nasa kustodiya na ng Bahay Pag-asa Youth Rehabilitation Facility. Malakas na pag-ulan at malawak ang pagbaha ang naranasan sa iba-ibang lalawigan sa bansa dulot ng Bagyong Luis. Tiniyak naman ng pamahalaan ang tulong para sa mga maaapektuhang residente. Nagpapatrol, Cesar Galassi.
7: Malakas na. Umaga pa lang, hindi na madaanan ang bahaging ito ng National Highway sa Barangay San Fernando, La Or, Nueva Ecija. Ito'y matapos umapaw ang Kamumo Creek. Dahilan kaya't ipinagbawal ang pagdaan ng mga maliliit na sasakyan. Ilang barangay pa ang binaharin dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng Bagyong Luis. Sa bayan naman ng Bungabon, tuluyang nalubog sa tubig ang San Roque Bridge. Ang tulay na ito ang isa sa nagdudugtong sa bayan ng Bungabon at Natividad, Nueva Ecija. Sa Science City of Muñoz, nalubog din sa baha ang ilang kalsada sa barangay Bagong Sikat. Dahil dito, naging pahirapan ang biyahe ng mga motorsiklo at iba pang maliliit na sasakyan. Nawalan naman ng kuryente ang malaking bahagi ng Pantabangan matapos tamaan ng gumuhong lupa ang isang poste ng kuryente sa barangay Fatima. Sa Dagupan City, gutter deep naman ang baha sa ilang kalsada.
1: Ito na nga yung tulay na
7: sa lalawigan ng Quirino, hindi muna madaanan ang Manglad Overflow Bridge sa bayan ng Maddela. Sa videong ibinahagi ni Everhard Abon, makikita ang malakas na agos ng ilog. Ayon sa kanya, walang tigil ang

0: Sa Dipakulaw, Aurora, hindi na madaanan ng mga motorista ang isang bahagi ng kalsada sa barangay Janed matapos umapaw ang spillway. Nakapagtala rin ng rockfall o pagbagsak ng mga bato sa kalsada sa parehong barangay. Sa lalawigan ng Isabela, hindi na rin madaanan ang dalawang tulay matapos umapaw ang ilog dahil sa walang tigil na pag-ulan. Mag-aalas 8 ng umaga nang isinara ang Gukab Overflow Bridge na sinundan ng pagsasara ng Annafunan Overflow Bridge sa bayan ng Echagüe. Sa kabila ng masamang panahon, ikinatuwa naman ng ilang magsasaka sa Isabela ang ulang dala ng Bagyong Luis. Ito'y matapos magkaranas ng matinding tagtuyot ang lalawigan na epekto ng El Niño.
1: Yung tanim namin kahit papano nadiligan. Yung ilog naman, bumabalik na sa normal na nivel.
0: Siniguro naman ng DSWD na sapat ang mga tulong na ibibigay sa mga apektado ng Bagyong Luis. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, mayroong 4.9 million stockpiles ng family food packs na nakahanda sa mahigit 1,000 warehouse sa bansa.
2: Nakakatiyak po ang ating mga kababayan na tayo ay mabilis, maagap, at magiging sapat ang tulong na maipapabot sa mga kababayan po natin na maapektuhan nitong Luis and of course ng iba pang mga extreme weather phenomenon.
0: Ayon naman sa NDRRMC, aabot sa mahigit 6,000 pamilya ang apektado ng Bagyong Luis sa bansa, particular sa Bicol Region, Zamboanga Peninsula at Bangzamoro Autonomous Region. Dahil sa suspensyon sa paglalayag ng mga sasakyang pandagat, stranded sa iba't ibang pantalan ang nasa halos 500 pasahero. Cesar Galassi, ABS-CBN News.
3: Alamin na po natin ang update sa Bagyong Luis mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan ang bagyo at hanggang kailan ito makaaapekto sa bansa?
4: Alam mo Alvin, naglandfall na ang Tropical Depression Luis sa bayan ng Makunakon sa Isabela alas 5:30 ngayong Lunes ng hapon. Taglay pa rin ang bagyo, ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbungsong umaabot ng 60 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyo pan-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Kapamilya, mahinang bagyo po ang Tropical Depression Luis at yung malalakas na ulang dala nito ang dapat bantayan dahil pwedeng magdulot ng mga pagbaha at paguho ng lupa. Pansin din noon na walang ulap sa sentro ng bagyo pero dito sa kandurang bahagi ng Luzon, makakapal yung kaulapan. Dito po kasi humahampas yung hangin ng bagyo papasok sa kanyang sentro, tumatama sa lupa at kabundukan kaya nabubuo ang makakapal na kaulapan na nagdudulot ng mga pag-ulan. Nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa gitna at silangang bahagi ng probinsya ng Cagayan, kasama na ang ilang lugar dyan sa Babuyan Islands, maging sa buong probinsya ng Isabela at Quirino, eastern at southern parts ng Apayao, eastern parts ng Kalinga, Mountain Province at Ifugao at hilagang bahagi ng Aurora. Naroon po malalakas na hangin sa mga lugar na ito. At dahil nga sa pagbangga ng hangin sa kanurang bahagi ng Luzon, sa wind forecast ng The Weather Company, posibleng magkaroon ng bagong pag-ikot na pwedeng mabuo bilang low pressure area sa may West Philippine Sea. Pwede namang humina at malusaw na ang Bagyong Luis at maiiwan po itong bagong sama ng panahon sa may Pangasinan. At posibleng hilahin na ang habaga ng papalapit na bagyong Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang Typhoon Dolphin mahigit 2,600 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Dadaan po ito sa itaas ng PAR patungo dyan sa may Ryukyu Islands at tutumbukin din ang eastern China sa weekend. Kaya mababa ang tsansa na ito ay pumasok ng PAR. Pero palalakasin ito ang habagat kaya aasahan po ang maulang panahon sa kandurang bahagi ng Luzon at Visayas hanggang sa weekend. Manatili nakaantabay sa update sa mga bagyo at habagat dahil pwede bang magbago ang forecast. Sa rainfall forecast ng The Weather Company sa Luzon, meron pang malalakas na ulan ngayong gabi sa may Abra at Apayao habang hanggang madaling araw naman ng Martes maulan pa sa may Pangasinan at Zambales. Ganun ding aasahang kalat-kalat na ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon maghapon ng Martes at may kalakasan po ang buhos ng ulan sa hapon sa ilang lugar sa Cordillera at dito sa Batangas. Meron na ring pag-ulan sa gabi sa Cagayan Valley at lalakas muli ang buhos ng ulan dito sa may Cavite at Batangas. pamilya, mag-ingat po at maganda dahil pwede nga yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Palawan, aaraw maghapon pero posible na may mga daraang pag-ulan dito po sa ilang

0: ang bahagi ng probinsya dahil naman yan sa habagat. Sa Visayas, magpapaulan din ang habagat. Dito po sa Western Visayas, madaling araw yan ang Martes at maulan sa tanghali sa bahagi po ng Antique at meron din kalat-kalat na mga pag-ulan muli sa hapon dito sa Panay Island at maging dito sa katimugang bahagi ng Samar Island. At pagsapit ng gabi, halos wala ng ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Maaraw at mainit naman maghapon at mababa ang tsansa ng pag-ulan sa halos buong Mindanao hanggang pagsapit ng gabi. Tayo sa Metro Manila, maulap at mataas ang tsansa ng pag-ulan maghapon at hanggang pagsapit po ng gabi. At may okasyon po na malalakas ang buhos ng ulan na pwedeng magpabaha sa ilang lugar. Samantala, hindi pa nararamdaman ang epekto ng pagpapaulan ng bagyo sa Angat Dam na nasa 155.41 meters ang water level kaninang Lunes ng umaga. Pero sabi ng PAGASA na posibleng saturated na ang lupa sa Angat Watershed, kaya posibleng tumaas na ang level ng tubig doon sa Angat Dam sa susunod na mga pag-ulang dulot ng bagyo at ng habagat sa mga susunod na araw. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.
1: At susunod, labor groups nangalampag kaugnay sa nadiskaril na dagdag sahod. At pansamantalang dagdag pasahe habang dinidigdig ang mga petisyon para sa fare hike inirekomenda ng LTFRB. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdong gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
7: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5.
8: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: TV Patrol sa FM Radio.
2: Inis sa isa ng auditor ng Commission on Audit ang anyay mga discrepancies na kanyang nakita nang busisiin ang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong kalihim pa nito si Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol live mula sa Senado si RG Cruz. RG, anong sinabi ng COA and auditor?
3: Bernadette, si Roderick Wamil, ang Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Unit State Auditor noong panahong hinimay ng COA ang 612.5 million pesos na confidential funds na dumaan sa Office of the Vice President at Department of Education noong sekretary si Vice President Sara Duterte. 500 million pesos o tig 125 million pesos kada quarter mula 4th quarter 2022 hanggang 3rd quarter 2023 sa UVP, samantalang 112.5 million pesos o tig 37.5 million pesos kada quarter mula 1st quarter 2023 hanggang 3rd quarter 2023 naman sa DepEd. Sa pag-upo ni State Auditor Roderick Wamil sa witness stand ng impeachment trial, sinabi niyang hindi sumunod sa patakaran ng Commission on Audit, Department of Budget and Management, Department of Interior and Local Government, Department of National Defense, at Governance Commission for GOCCs na nakapaloob sa Joint Circular 2015-01 ang mga sinumiting dokumento ng OVP para sa mga audit ng confidential funds.
4: Hindi po in-indicate ng OVP yung kanilang specific confidential activities na pagagabitan nila ng kanilang cash advance. All requests or allocations for CF must be supported with a physical and financial plan which must indicate the proposed amount allocated for each program and activity. Kanilang accomplishment report ay hindi rin compliant dahil hindi rin po naka-indicate doon yung kanilang specific confidential activities na pinagamitan nila ng kanilang cash advance.
3: Wala rin anyang dokumento nagpapatunay ng paggamit sa pondo.
4: Hindi po sinubmit ng Office of the Vice President yung kanilang documentary evidence of payments as required under item 4.12 of the Joint Circular 2015-01. Napansin ko po na hindi po in-enumerate ng Office of the Vice President yung kanilang specific confidential activities na kanilang ginawa.
3: May hindi rin anya pagkakatugma sa mga petsa sa iba-ibang dokumento.
4: Ang nakalagay na period covered ay calendar year 2022, which is inconsistent with the physical and financial plan dahil ang naka-indicate po doon sa physical and financial plan, yung cash advance ay for the 4th quarter of 2022. Based on this document po, na-disburse lang siya from December 21 to 31, 2022 or around 11 days.
3: Ani Wamil, pirmado ni Vice President Sara Duterte ang physical and financial plan, disbursement voucher, accomplishment report at liquidation report. Dahil anya sa mga finding tinangka ng COA na padalhan sila ng audit observation memorandum para punan ang mga pagkukulang. Hindi umano ito tinanggap at sa halip nagsumite ng bagong accomplishment report. Pero pati ang revised accomplishment report may napuna si Wamil.
4: So as compared po doon sa kanilang initial accomplishment report na sinubmit, wala po doon naka-indicate na specific confidential activities. Some of the line items as presented po na confidential expenses ay hindi among the allowable expenses under item 4.8 of the Joint Circular.
3: Paliwanag ni Wamil, hindi kasi kasama sa pinapayagan ng patakaran ang mga nilistang gastusin ng OVP.
4: Yung letter E po, yung provision of medical and food aid for 40 million pesos at yung payment of incentives or traveling relative to confidential operations na 10 million pesos.
3: Git naman ng depensa, autorisado ang lahat ng confidential funds, mapa OVP man o DepEd.
5: Secondly, that the Office of the Vice President was allotted confidential funds in the amount of 125 million in December of 2022. The DepEd was allotted confidential funds in the fixed amount of 37.5 million quarterly.
6: We are okay to stipulate with counter stipulation that this was approved by the Office of the President as recommended by the DBM, Your Honor.
3: Bago nito, mahigit kalahating oras na putol ang paglilitis dahil sinuri ng depensa ang libo-libong dokumento ukol sa confidential funds na nais ng prosecution maging stipulations na magkabilang panig. Ibig sabihin, hindi na nila pagtatalunan pa at sa halip, tatanggapin na nilang totoo. Pumayag ang kampo ng bisa sa karamihan sa mga dokumento, maliban sa ilan.
5: This witness will be identifying 50 exhibits, the acknowledgement receipts alone for the fourth quarter of the Office of the Vice President will be 845 documents. This next witness will attest to 3,664 documents, of which 3,617 are acknowledgement receipts, Your Honor.
6: The defense is willing to stipulate on the list of documents provided except for the acknowledgement receipts for the period covering December 21 to 31, 2022. There are issues concerning these acknowledgement receipts that I believe will also be touched upon by other witnesses in the future.
3: Nagpasalamat naman si Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero sa magkabilang panig dahil anya napabilis nito ang proseso. Bernadette, at dagdag ni Wamil, si Duterte lang ang Vice Presidente at Secretary of Education na na-audit niya nung panahon niya sa COA ICFAO, dahil si Duterte lang naman din ang Vice President at Secretary of Education mula 2014 hanggang 2024 na may confidential funds. Bernadette?
2: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz.
1: Nagprotesta ang ilang labor groups para kalampagin ang Department of Labor and Employment at Pasig Regional Trial Court Branch 152. Tutol sila sa temporary restraining order na pumipigil sa 60 pisong dagdag sahod sa National Capital Region. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
7: Kapag petsa de peligro na, madalas ay umuutang na lang ng pangkain ang laborer na si Francis. Mabilis kasi anyang maubos ang kanyang sahod, lalo't nagpapadala pa siya ng pera sa mga kapatid na pinag-aaral sa probinsya.
8: Kulang po talaga yung $6.95 kasi ang mahal ng bigas nga ngayon, $60 yung kilo eh.
9: Gas pa pili.
8: Tapos alam nga naman na magtutuyo kami lagi sa ulam. Eh siyempre, kakain din kami ng masarap para may lakas din.
7: Ang single mom namang si Marian, tumatanggap pa ng sideline bilang manikurista. Bukod sa trabaho niya sa mall, para lang may sapat na maiuwi.
10: Example, nag-out ako ng 10. Yung client ko, nag-chat-chat kung pwede ako mag-home service. Kahit na gabi na, alas 12 ako matapos. Okay lang, basta magawan ko siya kasi sayang din yung kikitain sa labas.
7: Tulad ng maraming manggagawa sa Metro Manila, dismayado sina Francis at Marian matapos maunsyami ang inaasahang dagdag sahod noong July 25. Ipatutupad na sana ang 60 pisong aumento sa arawang sahod ng minimum wage earners na siyang unang tranche ng 85 pisong wage hike na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Pero sinuspindi ito ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 matapos tutulan ng dalawang construction companies. Ayon sa mga kumpanya, mahihirapan silang tustusan ang dagdag sahod ng kanilang mga empleyado dahil nakapirmi ang halaga ng ilang kontratang kanilang ipinapatupad. Nagprotesta ngayong araw ang ilang labor groups sa labas ng Department of Labor and Employment. Hinarap naman sila ni Secretary Francis Tolentino.
11: Bakit nagkaganon? Simple lang na parang kapritso eh, ng dalawang employer pero pinagpalit yung milyong-milyong mamanggagawa na umaasa doon sa unan ito. Inamin ang tayo ng pagpilagrepo sa umagitan nyo ay walang pagtindig na dapat kinukundina o kinukwestiyon.
12: Yung pagkwestiyon ay sa usgado. Kaya nga ngayon yung hearing alas 12.
7: Tiniyak ni Tolentino na hindi aatras ang dole sa pagsusulong ng wage hike. Pero aniya, ang Office of the Solicitor General na ang magsisilbing abogado ng ahensya. Kaya hindi na siya personal na dumalo sa pagdinig ngayong Lunes.
13: Ginawa naman po ng dole, ginawa ng pamahalaan yung tamang proseso para magkaroon ng wage hike. Tapos pinipigil ng husgado. So magpaliwanag po yung husgado, bakit nila pinitigil. First time lang po ito kasi alam nyo, autonomous po yung wage board.
7: Ang tinutukoy ni Tolentino ay ang Article 126 ng Labor Code of the Philippines na nagsasabing hindi maaaring mag-issue ang anumang korte o ahensya ng temporary restraining order o anumang pagpapaliban sa mga pagdedesisyon at pagpupulong ng national or regional wage boards. Suportado rin ng Malacanang ang dagdag sahod.
14: Ginagalang natin ang lahat ng korte, pero ang pamahalaan, ang administrasyon ay meron naman din pong karapatan na ihayag kung ano ang nararapat para sa ating mga kababayan at sa ating mga manggagawa. Lumalabas po kasi na ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa national sa regional tripartite wages and productivity board, no, ipa-file ito ng apila at hindi sana sa korte.
7: Ang ibang labor groups naman sa mismong Pasig RTC nagsagawa ng pagkilos para igiit ang agarang pagtanggal sa TRO.
9: Itong dalawang kumpanya ngayon, in effect, na hostage na niya ang lahat ng mga minimum wage earners sa NCR.
15: Sa isang araw po, ang epekto na nito do sa 1.1 million peso, 1.1 million minimum wage earners ng ating Metro Manila, nasa 60 million pesos na po. Kung tatagal po ito ng isang linggo, aabot ng 360 million pesos.
7: Sinusubukan pa ng ABS-CBN News na kunin ang panig ng dalawang construction companies. Pero babala ng labor groups, kapag kinatigan ng korte ang dalawang kumpanya, maaaring gamitin ito para kwestiyonin at maharang din ang lahat ng mga susunod na dagdag sahod. Samantala, naghain ng resolusyon ang Akbayan Reform Bloc na nananawagan sa House Committee on Labor and Employment na imbestigahan ang magiging epekto ng TRO sa sahod ng mga manggagawa at para tingnan kung may iba pang legislative interventions na maaaring magpatibay pa ng mga wage order. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
16: Inirekomendadang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Malacanang ang pansamantalang dagdag pasahe habang dinidignig ang mga petisyon para sa fare hike. Inirekomenda rin itong itaas sa 20 pesos ang kasalukuyang 10 piso na kada litrong fuel subsidy para sa lahat ng mga pampublikong sasakyan. Nagpapatrol, Izzy Lee.
17: Kalahati ng 200 pisong baon ng estudyanteng si Wilfred ang nauubo sa pamasahe araw-araw. Kaya kung tataas pa ang pasahe, hindi na niya alam kung saan nakukuha ng pambaya dito.
18: Yung tipid ko, ma'am, sagad na talaga yun, ma'am. Kumbaga hindi ko na naano. Kinokontrol ko na lang din yung paggastos ko ng pera. Hindi naman po nag-increase yung baon, ma'am.
17: Para sa senior citizen na si Ochi, katanggap-tanggap naman ang hirit na ilang pisong dagdag pamasahe sa jeep kung makatutulong ito sa mga driver na apektado ng mataas na presyo ng petrolyo.
19: O kasi nakakaawa naman sila eh. Pwede na rin siguro yung 13. Mga maliit na bagay naman na yun eh.
17: Nagsagawa ng pagdinig ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ngayong Lunes ng umaga, kasama ang iba-ibang transport groups kaugnay sa hiling na dagdag pasahe. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, hiniling ng mga grupo na magkaroon ng interim fare increase o pansamantalang dagdag pasahe habang nakabinbin pa ang kanilang mga petisyon.
20: Meron silang prayer for provisional fare increase. Lahat yan, across the board. So yan yung aming iko-compute ngayon kasi guys, may ibang numbers silang binabas. We just have to validate these numbers kasi napaka-critical yung number of passengers dahil sa determines yung gross income.
17: Naisumite na rin ng ahensya sa Malacanang ang kanilang rekomendasyon para sa ipinapanukalang 20 pesos na fuel subsidy sa bawat litro ng krudo para sa lahat ng pampublikong sasakyan. Nasa 4.5 billion pesos ang kinakailangang pondo rito para maipatupad sa loob ng isang buwan. Tinitignan ngayon ng LTFRB kung alin ang pinakamainam na tulong sa mga PUV sa panahong tumataas ang presyo ng produktong petrolyo.
20: Maybe it's not just one solution fits all, no? Maybe yung tulong sa jeepney at UV pwedeng at motorcycle taxi maiba compared sa bus. So meron kaming options, whether it's straightforward fuel subsidy na ibibigay sa lahat or a mixture of fare increase and fuel subsidy. Depende sa mode of service.
17: Kasabay din ng pagdinig sa fare hike petition ngayong araw, nagprotesta rin ang iba-ibang transport group sa labas ng tanggapan ng LTFRB para hikayatin ang ahensya na agarang aprobahan ang kanilang hinihinging dagdag pasahe. Inanunsyo ng manibela na magsasagawa muli ito ng 3 araw na tigil pasada sa susunod na linggo. Easily, ABS-CBN News.
16: Siyam na ilog ang kailangang tawirin para makarating ang pulong Mindanao Elementary School o PMES sa Santa Maria, Laguna. Isa ito sa libu-libong last mile schools sa bansa o yung mga paaralang mahirap abutin at nasa liblib na lugar Sa panibagong ABS-CBN News documentary ni Victoria Tulad, makikita ang matinding sakripisyo ng mga guro at estudyante sa mga paaralan ito para lang matuloy ang pagtuturo at para matuto.
0: Matapos ang isang oras na paglalakad sa sobrang mabatong daan at pagtawid ng mga ilog, ay narating na rin natin yung Pulong Mindanao Elementary School. Ito siya. Sino ang pinakamalayo ang bahay? Ilang oras? Dalawa?
21: Dalawa.
22: Si Faith at iba pang mga estudyante nang gagaling pa sa taas ng bundok.
21: Bakit gusto mong mag-aral?
23: Para po maiahon sa kahirapan ng pamilya.
21: Bakit yun yung pangarap mo?
23: Para po din makatulong sa mga batang nangangailangan.
21: Ano ba yung nakikita mo sa nanay mo, sa tatay mo, sa mga kapatid mo?
23: Nakikita po sa kanila na gustong-gusto po nila makapagtapos kami sa pag-aaral.
22: Habang hinihintay ang pangmatagalang tulong para sa kanilang paaralan, patuloy ang pagsisikap ni na Faith. Matyaga pa rin silang bumababa ng bundok at tumatawid ng mga ilog upang marating ang Pulong Mindanao Elementary School.
16: Mapapanood ang dokumentaryong Hanggang sa Huling Milya mamaya po yan sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol.
2: Susunod, babaeng nag-aalok ng Botox at iba pang serbisyong pampaganda kahit walang lisensya, huli. At NBI naglabas ng subpoena para kina Batangas Representative Leandro Leviste at dating mambabatas na si Jing Paras. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gitan kay atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
7: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5.
8: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
3: Arestado sa loob ng kanyang klinika ang isang babaeng nag-aalok ng Botox at iba pang serbisyong pampaganda sa Cavite City. Ayon sa NBI, walang kaukulang lisensya para magsagawa ng medical procedures ang klinika. Hindi na naman o doktor ang nagsasagawa ng mga ito. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
4: Kayo naman po yung nag-inquire sa amin yan eh.
5: Kasi naman nakapos yun ng
4: Botox po. Pero never po akong nag-claim na doctor ako.
6: Arestado ng mga operatiba ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang 31-anyos na babae sa isang entrapment operation sa aesthetic clinic sa Cavite City. Nagkunwaring kliyente ang undercover agent ng NBI at nag-avail ng package na may Jotox, eyebrow microblading at gluta drip na nagkakalaga ng 11,500 pesos. Matapos magbayad at makakuha ng resibo, inaresto ng mga operatiba ang suspect.
4: May reklamo po ba sa akin? Bakit po ba yung gawa ko? Ano po
5: parang dissatisfied ba?
4: Ano po yung dissatisfied?
7: Ang pinag-uusapan dito yung lisensya mo. May lisensya ka ba? Doktor ka ba?
4: Hindi po.
6: Napagalamang walang kaukulang lisensya ang klinika at tauhan ito para magsagawa ng medical procedures. Tulad ng Jotox o pagtuturok ng Botox na ini-inject sa panga.
8: Ang intention is to repair yung jaw. At pangalawa, nakakapag-relax siya ng muscles dito sa ating panga, lalo na doon sa mga mayroong sakit na TMJ. Kaya ito po ay ini-introduce talagang procedure para bukod sa pagpapaganda ng ng muka, ay panggamot nga rin po dahil muscle relaxant. Kinakailangan lisensyadong doktor o medical professional lamang ang gumawa nito. Dahil kung mali ang paraan ng pag-i-inject mo, potentially magkaroon ng adverse effects, gaya ng magsasaglalo ang skin o kaya may madamage na nerve o kaya ugat sa ating mukha.
6: Kinumpirma rin ng Food and Drug Administration na hindi rehistrado ang gluta drip o pampaputing ginagamit sa mga kliyente. Hindi rin sapat na nakapag-training ang tauhan ng klinika.
8: Hindi po pwedeng palitan ng certification training ang lisensya na ino-offer ng board examinations. Magkaiba po ang effect niyan sa ating batas. Kaya kapag nakakakita kayo ng certificates lang, pero walang nakadisplay na ito yung lisensyadong doktor o medical professional, kinakailangan i-consider nyo palagi yung lisensya, imbes na yung training lang.
6: Naharap ang suspect sa mga kasong illegal practice of medicine, paglabag sa Philippine Pharmacy Act, at mga paglabag sa Food and Drug Administration Act dahil sa umunay paggamit at pagbebenta ng mga hindi rehistradong health products at pagpapatakbo ng klinika nang walang license to operate. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
9: Tumangging maghain ng kanyang plea si Senador Rodante Barcoleta ng basahan ng sakdal ng Sandigan Bayan 1st Division sa paglabag umano sa Presidential Decree No. 46 o ang pagbabawal sa mga taga-gobyerno na tumanggap ng regalo. Ito ay dahil hinihintay pa ng kampo ni Barcoleta ang desisyon ng Korte Suprema sa nakabinbinilang mosyon na aralin ang resolusyon ng Office of the Ombudsman na kasuhan siya kaugnay sa hindi pagdeklara sa natanggap na 75 million pesos campaign donation noong tumakbo ang mambabatas ng nakaraang ahlalan. Si Sandigan Bayan Associate Justice Maria Mendoza Arcega ang nagpasok ng not guilty plea para kay Barcoleta. Nauna nang naghain ng not guilty plea si Barcoleta at mga kapwa akusado para naman sa kanilang plunder case sa Sandigan Bayan 3rd Division.
10: Naglabas na ang NBI ng sampina kina Batangas Representative Leandro Leviste at dating mambabatas na si Jing Paras dahil sa umano'y character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Binatikos sa Manang Palasyo ang usapin. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
11: Mas pinalalalim pa ng National Bureau of Investigation ang investigasyon nila sa umano'y planong sirain ang pangalan ni Executive Secretary Ralph Recto. Kaugnay ito ng entrapment operation ng ahensya sa Malate, Maynila, kung saan nahuli ang isang talent manager na nangrekrut umano ng mga babae para idawit si Recto sa usapin ng drug at sexual abuse.
12: We're looking into it. But ang maliwanag ngayon, si Executive Secretary Ralph Recto yung subject nila.
1: Well, we have to establish yung kung kano yung time frame. That's why we are subpoenaing the persons mentioned by the personalities na nahuli natin.
11: Naglabas na ng subpoena ang NBI kina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Tagas para sa kanilang investigasyon. Dati nang nasangkot sa mga isyu sina Leviste at Recto, tulad ng akusasyon ni Leviste na hindi umano kasama ang kanyang distrito sa binigyan ng tulong ng palasyo.
1: I have to remind the public, no, and everyone that si former Congressman Jing Paras and si Congressman Leandro Leviste were mentioned by the persons na nahuli natin. So as of now, as we speak, they're considered na wala pa talaga, no, na sasabihin may kasalanan. So ang punto natin dito, kung anong ebidensya. So they're entitled to due process.
11: Hinihimok ng NBI sina Leviste at Paras na makipagtulungan sa investigasyon. Nauna nang itinanggi ni Leviste at Paras ang akusasyon. Sa isang post, sinabihan ni Leviste si Matibag na gawang rekto lamang umano ang kwento at pinapatawad na niya ang NBI director na aniyay na utusan lamang. Wala pang pahayag si Rekto, pero pumalag na ang palasyo. Hindi katanggap-tanggap para sa Malacanang ang magawain para sirain ang pangalan ng kahit sinong opisyal ng pamahalaan. Dapat anilang malaman ng NBI ang punot dulo nito, lalo't hindi lamang si Executive Secretary Ralph Rekto ang posibleng mabiktima nito. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi ito ang unang beses na nakita nila ang mga ganitong modus.
12: Kung ito'y mapapatunayan na totoo, dahil may mga witnesses, may mga taong involved na pinangalanan ang taong nag-utos sa kanila na sirain ang pagkatao ni Executive Secretary Ralph Rekto, ito ay isang karimari-marim, hindi katanggap-tanggap, hindi makatao, makasarili, power-hungry, gawaing paggawa ng intriga, pagplanta ng ebidensya.
11: Wala anilang nagagawa ang mga ganitong gawain, kundi panggugulo lamang sa bansa.
12: Hindi dapat ganito nakikita ang karahasan, paggawa ng kwento, paninira. Napakarampanta ng ginagawa nila. At ito ay nakakasira sa gobyerno, nakakasira sa isipan ng ating mga kabataan.
11: Sa Huwebes, ang araw na ipinatawag ng NBI, sina Paras at Leviste. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
3: Susunod, Bini, biyahing mainland US para sa next stop ng kanilang concert. Iyan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: TV Patrol sa FM Radio.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Mimpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng North Ganan, kung kay namagot siya malunggay, tas maka-pan siya sugar, maka-regulate. Nalipad yung ko kay nahihirapalingan niya, di ba? Taka panugulay yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainam na ni mo siya. Since nag-copy man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Good news! Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga paragid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakadool nga Cantilan Bank branch karon.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: TV Patrol sa FM Radio.
2: Tinanggihan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ng prosekusyon na tanggalin si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan bilang isa sa mga akusado sa kasong graft laban kay Senador Jinggoy Estrada. Plano sanang gawing state witness si Bonoan sa mga kaso kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Pero giit ng korte, dahil binasahan na ng sakdal si Estrada noong June 4, hindi na pwedeng payagan ang anumang pagbabago sa charge sheet na makaaapekto sa merito ng kaso. Giit pa ng anti-graft court, kung tatanggalin si Bonoan bilang tanging kapwa-akusado ni Estrada, ay mababago ang teorya sa kaso na imbis na nagkaroon ng sabwatan o conspiracy, ay tanging ang senador lang ang may pananagutan sa umano'y katiwalaan. Nilinaw naman ng korte na hindi nito hinuhusgahan ang posibleng halaga ni Bonoan bilang testigo ng prosekusyon o ang anumang testimonyang ilalahad niya kalaunan. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na bukod sa mahalaga ang magiging pahayag ni Bonoan, ay kinokonsidera din nila ang edad at kalusugan ng dating kalihim na maraming iniindang sakit.
3: Patuloy na nananawagan ang mga residente sa isang sitio sa Capas, Tarlac na pag-isipang mabuti ng pamahalaan ang pagpapatayo ng Pax Silica Hub sa New Clark City. Bukod kasi sa epekto nito sa kalikasan, tatamaan din umano nito ang kabuhayan at kinabukasan ng mga kabataan doon. Nagpapadrol, Rafael Bosano.
4: Walang ibang lugar na itinuring na tahanan ang katutubong si Dominga kundi ang Sitio Binyayan sa Barangay O'Donnell sa Capas, Tarlac, kaya hindi niya inakalang darating ang panahon na baka puwersahan nilang lisanin ang lugar. Kabilang ang kanilang sitio sa sinasabing maaapektuhan ng itatayong Pax Silica Hub sa New Clark City.
5: Saan kami dadalhin sa bunganga ng volcan? Mamamatay kami doon. Kawawa naman kaming mga katutubo. Kami wala kaming inaapakan na tao.
4: Ang nasabing hub ay bunga ng Pax Silica Initiative na pinasok ng Pilipinas at pinangungunahan ng Estados Unidos. Balak nitong palakasin ang supply chain ng artificial intelligence, data centers at advanced electronics manufacturing. 2028 pa sinasabing balak umpisahan ang pagtatayo ng proyekto. Pero ngayon pa lang, may mga itinatayo ng mahalagang infrastruktura gaya ng mga kalsada para sa maayos na pagtakbo nito kalaunan.
6: Kalsadang ito ay nakatayo sa dating palaya na pagmamayari ng mga residente ng Sitio Binyayan dito sa Barangay O'Donnell. Pumayag sila dahil maganda nga naman na konkreto ang kalsada lalo na sa panahon ng ganitong malakas ang ulan. Pero ibang usapan na raw kung lalawak pa dito yung pagtatayuan ng kalsada at iba-iba pang mga infrastruktura. Gaya na lang ng palaya na yan, balak din niyang kunin dahil nga dito napipintong itayo yung Pax Silica Hub. Kaya yung mga residente ay labis ang pagtutol at nananawagan sa pamahalaan na isulong naman ang kanilang interes.
4: Isa ang kakapiranggot na palaya ni Rosalinda sa matatamaan ng Pax Silica Hub.
7: Dito po kahit anong-ano lang, kahit kuha lang po kami ng mga gulay-gulay sa buntong itintinda namin, makakaraos na po kami. Hindi po kami papayag, lalaban po kami. Kasi po ito lang ang alam namin, hanap buhay namin.
4: Naniniwala silang mismong kinabukasan ng mga kabataan sa mga apektadong lugar ang posible rin umanong malagay sa alanganin.
8: Kasi yung mga bata ng mga katutubo, kahit hindi katutubo yung mga unat, kawawa ang pangkabuhayan at mga katutubo, kawawa. Paano pong makakapag-aral pa yan?
4: Ayon naman sa Malacanang, walang magsasaka ang mapapaalis dahil sa Pax Silica Project. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, 2019 pa lang ay may mga naitalaga ng buildable zone sa New Clark City.
9: Maliit lang po ang maookupan nito, 3,500 hectares ang kabuuan ng buildable zones. At doon po maaaring ilagay itong proyekto regarding Pax Silica.
4: 2 taon pa bago ang tinatayang pagtatayo ng hub na itunuturing simbolo ng kaunlaran. Pero hiling ng mga residente ng mga maaapektuhang lugar, sana ay bahagi rin sila ng pag-unlad na ito. Rafael Bossano, ABS-CBN News, Tarlac.
1: Hindi nagpakabog sa sayawan ng mga kinatawan ng Pilipinas sa World Hip Hop Dance Championship sa Phoenix, Arizona. Pumataw rin ang Beanie sa Hawaii na todo enjoy sa island vibes at beach doon. Saan naman kaya ang next stop ng kanilang world tour? Alamin yan sa Pagpapatrol ni MJ Felipe.
10: Kakaibang concert experience ang ipinamalas ng Nation's Girl Group Beanie sa Hawaii leg ng kanilang Signals World Tour. Bagamat may pagbabago sa setlist, may mga exciting na paandar naman ang walo para sa Hawaii Blooms.
11: Isang member lang ang magpe-perform ng another Beanie song.
10: Gaya ng Wheel of Names. At dito, nabunod si Maloy at kumanta ng solo para sa Blooms. Kinantahan din ng walo ng Happy Birthday si Bretman Rock. Na isa sa espesyal na nanood ng show. Bukod sa concert, nagkaroon din ng oras ang girls para ma-enjoy ang island vibes at ang beach. Biyahing mainland USA ulit ang girls para sa pagkapatuloy ng tour at next stop nila ang Los Angeles, California sa August 5. Samantala, nagsama-sama ang ilang veteranong bituin sa pangmalakasang lineup ng mga pelikulang target ipalabas ngayong taon. Gaya ng Senior Moments na pagbibidahan ni Tessie Tomas, Deadly Hour ni Bembol Rocco at Jay Manalo, A Doctor's Prayer ni Art Acuña at marami pang iba. May usap-usapan ding ilalako ito sa International Film Festivals sa 2027. Pagdating naman sa sayawan, humataw to the top ang limang grupong pambato ng Pilipinas sa World Hip Hop Dance Championships 2026 sa Phoenix, Arizona sa Amerika. Limang tropeyo ang naiuwi ng Pilipinas. Sa kategoryang Junior Division, third place ang Sayawata Junior Dance Group. Sa Adult Division, gold medalist ang HQ at bronze naman ang Folk Jumpers. At sa Mega Crew Division, second place ang The Crew at kuminang sa first place at gold medalist ang Femme Manila. Pinatunayan ng mga Pinoy dance groups na kaya nilang makipagsabayan at makipagkabugan sa paghataw. MJ Felipe, ABS-CBN News.
12: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang Pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang dokumentaryong Hanggang sa Huling Milya. Ako po si Karen Davila.
2: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
3: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba nyo pang paboritong palabas sa i1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat, bayan!
0: This is FMR, Favorite Music Radio.

Maayong adlaw mga ka-healthy. Welcome na sob sa itong programang Basta Healthy, Happy. Naipangutana diri mga pinangga unsang prutasa nga bisan layo pa mahibaw-an na dayon nato nga naasya tungod sa iyang baho. Sa manang prutasa pinangga, syempre kabalo na ta, gitawag na siya King of Fruits, mao ang durian. Ang uban inigsimhot pa lang muduol dayon, ang uban usab mudagan palayo, di ba? Apan mao ni siyang importante nga pangutana, healthy ba ang durian? Or delikado ba ni siya para sa blood sugar, blood pressure, kidney o sa atong mga kasing-kasing? O tinuod ba nga dili pwedeng isabay ang durian o sa mga ilim nung makahubog? For example, inom ka og beer, inom ba kag mga alcoholic drinks pag magkaon kag durian? Now, karong adlawa atong sundan o atong tunaan ang durian. Gikan sa pagsulod anis tong baba, paingon sa tong tiyan, paingon sa tong dugo, paingon po sa tong pancreas o lapay, paingon po sa tong pinakaselula na to, kidney o sa tong kasing-kasing atong tunana mga pinangga. Ang durian mga pinangga na belong ni siya sa prutas, nagpasabot ba kay prutas man, unlimited na lang atong pagkaon na ni kay naabay daghan kayo nga mga durian nga season nga hastang, mga onta. Ah, kanag yung patagbaw yun, kutob yun sa matagbaw yun ta, mga pinangga. Ang durian, usa ka nutritious, no? Sustansyado ni sa kanga prutas. Pero, mas energy dense o carbohydrate rich kini kumpara sa daghang ordinaryong prutas, no? Energy dense o carbohydrate rich ni siya, mga pinangga. Usa man ay butpasabot anang energy dense o carbohydrate rich, mga pinangga. Pagmuingon ganit ang energy dense mga pinangga, but pasabot nga bisag isa o gamay ang imong gikaon pero daghana na siya og kalori. But pasabot nga bisag gamay pero daghana siya nga mahatag nga enerhiya sa ato ang mga lawas. Murag sakyanan nga naay fuel nga makapahimo sa ato ang makina nga magdagan or I mean mag-function ang ato ang sakyanan tungod sa fuel. The same gihapon atong lawas kinahanglan og kalori para nga mo-function ni siya pag-ayo. Now, ang durian bisag gamay ra imong makaon daghan nga kag energy makuha ana mga pinangga. Og tungod kay naasay insaktong energy bisag gamay ra dapat imog yung bantayan nga masukod nimo imong pagkaon. When we say sukod, imon siyang igamiton sa praktikal nga pamaagi, kanang tama-tama lang dapat ang imong pagkaon niini. Kung nasubrahan man, ayaw lingkod, ayaw higda, kay pwede ka atakihon sa kasing-kasing, labi na kung medyo hinay ang imong kasing-kasing. Labi na pwede po ka ma-diabetes ani, mutaas imong blood sugar level, kung humanin mong kaon ani, unya busog ka ika naglingkod-lingkod, unya nakatulog pag yun mga pinangga. Hinumduman nato ng gikan sa tong baba paingon sa tong mga tinae, ang pag-una pa lang nato pag-usap, pagpaak, pag-usap, magsugod na ang paggaling anak pinangga. No, but pasabot nga ayaw idritsog yun og kaon nga way usap-usap ha. Kinahanglan mapino siya ayhan imo itulon. Asayon naman kay itulon ang durian pero dapat mamix siya sa atong mga laway nganuman. Ang atong laway naani siya yung mga enzymes nga magsugod sa pagbungkag sa pipila ka carbohydrates. Hinumduman nato nga ang durian baya is taas po na siyang carbohydrates pinangga. Carbohydrate rich ang kining durian. Ibig sabihin nga ang durian mga pinangga loaded na siyang sugar o loaded siyang starches. Pero of course naman siya yung mga fiber, dili sa dayon mo shoot up dayon, makontrol siya. Pero dili gihapon makontrol kung paghumani mo kaon, naglingkod-lingkod lang ka o naghigda-higda, labi na kung makatulog. Mutaas gihapon imong sugar anak mga pinangga. Kay pang energy man ni siya mga pinangga, kinahanglan ilakaw-lakaw, itrabaho-trabaho, kay energy good. Ang energy nga dili nato magamit mo sa may mahitabo, mo-clog up, mo-pa-create o implementasyon sa atong mga lawas. So, ang pinaka-the best, kung ikaw ang kag-durian, usapon pag-ayog, dapat daghan kag-laway. Kay pwede dita kulang tag-laway kung di ta hinginob tubig, no? So, dapat, sa di pa ka mukha og durian, naanakay isa duha ka basong tubig nga nainom pinangga.
no, para hydrated ka, para insakto ang laway ma-produce sa imuhang baba. Mao nang kinahanglan kada duha ka oras na jugay tubig inumon. Now, pag-abot sa ato ang stomach or stomago, mga pinaga, or sa stomach na to, o sa ato ang gamayng tinai, ang digestive juices gikan sa pancreas, no? Natay mga digestive juices, mga liquid, mga fluid nga gikan sa ato ang pancreas o lapay. Asa gani atong pancreas, mga pinaga? Naana diri sa ilawom sa ato ang gusok sa wala nga bahin, hikapay mong gusok sa wala nga bahin. Diha nga side ang imuhang lapay, pancreas. Now, naana siya'y digestive juice nga ipagawas. Napoy ipagawas ang atong atay, napoy ipagawas ang atong tinai, og mupadayon sa pagbungkag sa mga carbohydrates, fats, og protein. Mahimo ni silang ginagmay nga mga sustansya para masuyop regyud sa ato ang mga lawas, maabsorb sa atong mga lawas. Hinumduman na ito nga ang carbohydrate sa durian, mabungkag na siya paingon sa glucose. Okay? Ang glucose, dili ni siya kontrabida, no? Daghan kaayo nag dili kay mukhaon og mga carbohydrates, high carbohydrates. Now, dili ni kontrabida. Usa ni siya ka main sources of inner energy sa lawas. Ang problema lang kung ni-intake ka anang energy, pag di po ni mo gamito na unsay mahitabo, ma-overload ta. Pag ma-overload ta, dito mahimo ang syndrome or metabolic syndrome. Unsa man ang metabolic syndrome, hala, tungod kay na-stored naman as fat ang katong energy, imbis gigamit wala man, gi-stored na lang as fat sa tuang lawas. Mao na mo, dagko na ito ang mga tiyan, mga bilbil, magka-high blood na ta, magka-high blood sugar na ta, mutaas na itong triglycerides, mupaubos po siya sa ato ang good cholesterol, no? Pag naakay kining metabolic syndrome, nga mauni siya mupataas imong risgo nga magkaroon ta ng heart disease, sakit sa kasing-kasing, stroke o type 2 diabetes. Nagsugod lang siya, pwede siya magsugod kaya wani mo nausap kaayo, wala kaayo na mix sa imong laway ang imong pagkaon, mga carbohydrate rich nga pagkaon, dito ra nagsugod pinangga nga wala kay siya kaayo ma-digest. Dili gyud ni siya maoy direkta gyud nga hinungdan kanang wala kay nimo mausap, wala kay nimo malawayan nga mga gikaon nimo, dili gyud ni siya direkta gyud, no? Pero mao ni siya ang indirect nagpaluyo pod nga hinungdan nganong magkaroon ta ng metabolic syndrome, nganong mutaas to ang cholesterol or mubaba to ang good cholesterol, nganong mutaas tong triglyceride, blood sugar level, blood pressure. So ang hinungdan ang imuhang gikaon pag di nimo malawayan o mausap pag-ayo, di nimo mamix pag-ayo sa atong mga laway, di ay pag ang kanang atong mga pagkaon nga wala kaayo, magaling protein, carbohydrates, pag-abot ana sa dakong tinai na ito pinangga, mo-create dito ang dysbiosis. But pasabot, ang good bacteria mas malabuan sa bad bacteria. Kasi dapat si good bacteria kasi ang mas daghan kaysa bad bacteria. Unsa ilhanan, mas daghan kag bad bacteria o mas daghan tag bad bacteria, nanay dysbiosis, magbutod imong tiyan, maghangin-hangin imong tiyan, magsakit-sakit imong tiyan o magsakit jud imong tiyan, o niya usahay na ikausaban sa imuhang bowel movements. So, unsa maning dysbiosis, mga pinangga, makaunsa man ni siya, makapaluya na siya sa ato ang intestinal lining, natay mga wall diha, intestinal lining, kon kinisya madaot, mga pinangga, masudlan na ang atong tinai og mga inflammatory nga mga molecules nga musulod paingon sa atong mga dugo. Pag makasulod to sa itong mga dugo, kay nadaot man ang ato ang barrier, mga linings itong mga tinai, diha magsugod ang logo.

0: dili ko kabaro para moskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko sa gipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala akong magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, testingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balatiyon sa lawa.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's EXL Makabuhay.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
4: It's El Maguay.
6: Basta healthy, happy.
7: Pagkana nga chronic inflammation, madi ni mo ma-manage, madugay na siya. Mao na siya ang direkta nga mo damage sa atong mga selula nga dili na kaayo balanse og healthy ang pag-response ngadto sa insulin. Ang atong mga selula nga responsable sa insulin, dili na siya kaayo ka-manage. Ang resulta, ang atong lawas mahirapan na or maglisod na pagproseso sa glucose. Diha na mosugod ang pagtaas sa blood sugar level. Tungod kay, muresulta man ni siyang insulin resistance and inflammation. Mao ni siya ang magsugod na ang metabolic syndrome. Mutaba ta, ma-high blood ta, o niya ma-abnormal ang atong mga kolesterol. So, unsao na lang ang mga walay ngipon, unsao na lang ang katong dilihingin mo tubig, labi na mga senior nga di na kaayo uhawon, bisag dili uhawon, dapat inom jug tubig. Every 2 hours, inom tubig. Unsao na lang katong magsigig dali-dali og kaon, unsao na lang tong mga grabing mga influencer nga nagatudlo sa mga tao nga way usap-usap nga mukaon. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon, isa hantod tulo ka capsule kada inom. Kung dakong tao ta, obista, overweight ta, ayaw kahadlok sa pag-inom sa duha tulo ka capsule before or dayon matulog. Isa ka basog yung tubig init-init, mas maayo. O niya, labi na apilan po natong pag-ambo kay para nga ang atong giinom, panalanginan, malinawon po tabaw niya na po tayo paglaom. O niya, ayaw kalimot pinangga nga ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule tungod kay puno ni siyang polyphenol o flavonoid gihapon. Naanin siya'y chalcones nga usan siya ka pamilya sa plant phenolic compounds o importanteng building block sa paghimo sa ubang flavonoids. Ang chalcones gitugan sa laboratory o pre-clinical research tungod sa ilahang possible antioxidant o inflammation-related activities. But pasabot kung naakay ngulungol kay sa lawas, imnigog o patakapsul karong gabi, humang panihapon, pwede pagkaugma, maokay na imuhang ngulungol ngayon.

0: ibati. Provided nga sa gabi ay ikaw grabing karne o daghang karne. O labi na kung wag yung karne sa gabi, bisag isda sa gabi, bawal basta dugay na imong ngol-ngol way uli-ulian, pinangga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, Anasya'y Chalcone Complex, Malunggay and Vitamin C Complex, formulated for daily nutritional and antioxidant support. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, anapon siya'y lain-laing alkaloids, flavonoids o terpenoid compounds. Ang EXL Makabuhay, bawal lang sa mga buntis. So, dili mag-inom o EXL Makabuhay kung buntis ta mga pinangga, ha? Kung naapay mga taas-taas ng kipang bati mga pinangga, pwede pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule buntag udto hapon hantud maulian. Siguro tagaig isa ka bulan hantud tulo ka bulan nga mag-inom 3 times a day pinangga. Kung maulian na ganita, magabiin na lang inom, pwede pud mabuntag lang once a day na lang. While naghulat ta nga maulian, dapat magtuon ta sa healthy lifestyle para dili mabalikan ta sa mga grabing balatian. Ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ang atong lawas mga pinangga, naga-produce na siya og antioxidants naturally. Pero kung excessive na, nasobrahan na sa exposure sa init sa adlaw, mo increase ang oxidative stress. But pasabot, daghan na ang nangaguba dito sa imuhang selula, sa imong mata. Maglisod nag-manage ang imong lawas. Ang EXL Makabuhay Plus na ani siya ingrediente sama sa chalcones. Usa na siya ka plant compounds nga nag-demonstrate na siyag antioxidant o anti-inflammatory activity sa study. So kung mag-inom ka ani kada adlaw sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na sa gabi ipod, before matulog o human pa ni hapon, o pwede pod human pamahaw, matabangan nga dili, dali o basta-basta maigo og oxidative stress ang atong mga mata, malayo ta sa mga pagkahanap o pagkabuta. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaa po ni siya'y rich in vitamins, minerals o protective plant compounds. Naa po ni siya'y vitamin C na nagasuporta sa normal collagen formation for healthy skin and helps protect cells from oxidative stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule rich in B-complex vitamins po ni siya. Tungod kay ang B-complex vitamins na naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mutabang pag-convert sa ato mga pagkaon nga mahimong enerhiya, energy, ug musuporta sa normal nervous system function. Kining mga sustansya ha, intended ni siya to support overall wellness alongside healthy lifestyle habits such as sun protection, proper hydration, and balanced nutrition. They are not a substitute for sunscreen or other UV protection measures. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga. Labi na sa mga tag-as kay BP, naisakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang H3 Immunity Capsule, mga pinangga. Kauban ni sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na pwede nato ni sila isabay para the best kaayo ang epekto o dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang patakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, 2 to 3 ka kapsula, bisag 2, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, diabetics pa ta gani mga pinangga, unya labi na sa mga nagkapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duol ta nga ma-stroke, simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila, nagisabay ang H3 Immunity Capsule o ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton. Nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisagway gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon. para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. At ang mga pinaga ang H3 Immunity Capsule sa Rose Pharmacy og sa ubang mga butika. So ayan ha, atong nadungog ang durian. Healthy ba kaonon? Yes, healthy siya kaayo. Pero sakto lang ang portion. Dili masobrahan, hinumduman nato nga nutritious ni siya. Grabe ni siya og sustansya, pero calorie dense. But pasabot, sukod-sukod gihapon. Dapat dili masobrahan. So, unsaon na itong pagkabalong nasobrahan na, hala, punga na ta. No? Medyo punga, bugat king tiyan, buto lang siyan. Ayaw kumpiyansa, kay pwede tama, diabetes, pwede ma-high blood, pwede atakiyon sa kasing-kasing. Basta natulog busog nga, nagkaon sa durian o niya, muhigda, matulog busog. Hinumduman na to ang durian is rich in potassium. So sa mga naay kidney, nga mga problema, nga kidney, nga mga pasyente, kinahanglan extra nga caution ni ini. Ang durian po mga pinangga, o sa siya ka source of antioxidants. Sa ato pa, pwede siya pang anti-stress. Pwede siya nga di kadali matigulang, mangunot, ani pinangga, pag nagkaon kag durian. Pero tungod kay calorie densya, pwede po ka matigulang. Dali, basta matulog lagi, nga busog pa humagkaog durian. Enjoyable ang pagkaon sa durian mga pinangga, but should be eaten with temperance. Ang problema, dili permi ang durian. Usahin problema maong tao nga walay hunong sa pagkaon.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Muna siya, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs,
4: nutrisyon ikaw. Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo? Og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha? Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipilara og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na na ng gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay ang kapsula, yes. Kay bisag mukaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon og alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ra gyapon na, gulay ra gyapon na, sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag, sa udto unya before you sleep inig kagabii, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus capsule. EXL Makabuhay Plus capsule. Adto kana to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Kaya, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tag kasabihan mga pinaga, may kasabihan. An ounce of prevention is worth a pound of cure. Ang usab bisag ang gamay daw nga paglikay sa mga balatian, mas dako na sa bili kaysa grabe nimong pagpanambal. Ang paglikay sa sakit mga pinaga, pinakamaayo nga habits. Mas sayon kaysa maghulat nga mo grabe una ang problema. Mabitaw sa usa ka journal giingon, true temperance, ang tinuod nga temperance kanang pagpugong sa kaugalingon, ang kanang balanse nga kinabuhi, nagtudlo nato sa paglikay sa mga makadaot makasakit nato binangga. Og bisan pa nga healthy food ni siya sama sa durian, dapat pud gamiton nato judiciously. Notice the word judiciously mga binangga. Bisan healthful ang usa ka pagkaon, healthy ang usa ka pagkaon, kinahanglan gihapon kini gamiton uban sa kaalam. Gamita gyud ang pag-atiman, kaalam, saktong judgment. Naibitaw giingon sa saka kasabihan gihapon nga dili lang daw ta mangutana og mangita pag-ayo unsa kay mahatag sa kinabuhi, dinhi kanato. Kun dili usa sa tong mga kinahanglan ipangutana nga unsay mga responsibility nato? Unsay mga disiplina angay natumbuhaton? Sama bitaw sa durian mga pinangga. Tanawa gud ang durian, sa gawas puno og tunog, pero sa sulod naay humok og tamis nga unod. Usahay makita nato ang usa ka tawo nga strong siya, seryoso siya og lisod duolon. Murag ingon ta strikto harapod ani niya oy. Pero wala ta makabalo sa iyahang mga challenges, mga kasakit, mga struggles og maayong intensyon sa iyahang sulod.
9: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka-vibe sa sound trip.
10: Ang lupet.

0: Yes, mga karangkada, may bundang inusap ganin yung danan. Makasugig, mga binating, mga tigpaminaw sa mga naglanog-lanog. It is 101.9 in Umar, Davao City. Kumusta mong danan? Pailuna mo bagayagala. Welcome sa duang programa Arangkada sa Bundang. Pag-ubanuban ko rin yung hangtod na alas 8 sa Bundang, bagayagala. Siyempre, sadlaw na garoon nga. Martes. Etsa 4 bulan sa Agosto, tuwig 2026. Musta ito, mga suki, mga tigpamina, usab. Madungog sa ninyo, mga galang. Ito ang pagpagiguban, garo mga rosa. Din na sa lungsod sa Nabunduran, nanugad ang 96.7 FMR Davao de Oro. Maingon malasod, mga gala. Din na sa Dagbayan, sa Dago, mabati kita sa 89.5 FMR Dabnor. Pag siyempre kalimot ilansang inumagadayal sa 101.9 FMR Dagbayan sa Davao. Atong saluhan, mga gala, sa kaoras ato pagpanag-uban, kundi ikaw, gago at dunay kalambigitan. Niyang taon-taon ay kalimot ang doang mga nagbagabagag na gunang bagabalita sa Arangkada Balita sa Buntang. Ako ang inyong karangkada garoon, Elmer Dudes Romantico Tandok. At ang pag-esgutan magigala ang mga nakailab na itong bagabalita sa sulod o gawa sa nasun. Mga naguna o gulahing bagabalita. O ganyan na ang uluhan sa atong mga balita. Arangkada! Arangkada! Balitang lokal, mga karangkada, magtiayon angin sa drag race. Patay! Arangkada! Arangkada! Motion sa Nordico Batok Davao Light gibasura sa Supreme Court. Arangkada! Arangkada! Davao del Norte PNP kisusi sa Napulcom. Arangkada! Arangkada! Og usag ka lane sa nahugno nga karsada sa Marilog, Davao City, paagian na. Arangkada! Headline sa regional news, bisan gunman lalaki gipusil patay sa barm. Arangkada! Arangkada! O buak sa bagul-bagul, nakita sa pateng lawas sa dos anyos nga bata sa Butuan. Arangkada! Arangkada! National news, panawagan ni Gibo batok pro-China officials approve sa Malacañang. Arangkada! Arangkada! Matibag ngadto kang Leveste, walay kinsa nga labaw sa balaod. Arangkada! Arangkada! Tungod sa taas nga presyo sa petrolyo, tulo ka adlaw nga transport strike kasado na. Arangkada! Arangkada! Og Philippine-Japan friendship mas gipa ligon. Arangkada! Arangkada! International news, 72 kalangyaw patay sa pagsulay og sulod sa Espanya. Arangkada! Arangkada! Sa atong paugnat sa kusog sa tennis, Alex Yala giirok ang world number 2 nga si Jessica Pigula sa Mubahada DC Open Final. Arangkada! Arangkada! Og sa NBA, Durant nagtuo Sixers ang bagong Warriors. Arangkada! Arangkada! Showbiz balita, veteran showbiz Marites Jobert Sukaldito patay na. Aragada. Og sa kahimtang sa tuwang panahon, duha ka LPA na matikdan sa Bagaw, Gagayan og sa Baybayon sa Balauan, ingon man sa La Union. Aragada. Aragada. Oras mga karangkada, doon na nagkita 10 minuto sa mga nagkalabay ang dagna sa Alas City sa Bundang. Una ang itong mga nagbagabagang nagunang arangkada balita, aniya na ang ito ang kaimtang sa itong panahon.
1: Arangkada Balita Weather Update.
0: Nagpasinaan ang pag-asa gabahin sa posibleng mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa duhang ka-low pressure area kon LPA o sa habagat nga kasamtangang nagdala o pagulan sa mihanang bahin sa nasud o kasagpang bahin sa Visayas karong adlaw August 4. Namatikdan ang duhang LPA sa Bagaw, Cagayan Valley o sa Baybayon sa Balauan, La Union. Minungdan aron magasinati o panagdagom o katag-katag pagulan sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley ug Central Luzon. Samtang laumang magdala usab og pagulan ang habagat sa mga lugar sa Metro Manila, Calabarzon, Mimarupa ug pipila ka bahin sa Western Visayas sama sa Antique, Iloilo ug Guimaras. Sa nahibilin ka bahin sa nasud, localized thunderstorms ang gilauman kung asa nagpabilin usab nga layo ug walay direktang epekto sa nasud ang bagyong Dolphin nga naagihapon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Dinis sa kinatibukang Davao Region, gilauman ang panalagsang pagdagom ngadto sa mapanganuron nga galangitan ilbanan sa pagpatak-patak nga pagulan, pagkidlat, pagdalugdog tungod sa localized thunderstorms. Kasarangan ang paghuyop sa hangin nga magagikan sa bagatan nga bahin hangtod na sa bagatang kasagpan nga bahin o kasarangan. Usab nga mamahimong pagbalod sa kadagatan nga muabot sa 0.6 hangtod 2.5 ka metros. Sa ginitibukan, lauman usab nga midula-mudula ang temperatura karong adlaw sa 24 hangtod 32 degrees Celsius. Kung diin may danag ang adlaw kaganina ang alas 5.30 sa buntag o ginigilaumang musaw, onyang alas 6.01 sa gabi.
1: Aragada! Aragada!
0: O ganyan ang maghigalang detalye sa atong balitang lokal.
1: Aragada! Balita! Lokal!
0: Duha ka tao ang patay o gusa ang naangulhuman sa nitamong aksidente atol sa matutba drag racing sa pagkabatanon sa Katalunan Pequeño ning siyudad sa Davao kagahapon. Sumala sa Davao City Police Office, nakabsan sa kinabuhi ang motoristang si Lovely Kim Kadayuna, 27 anyos, sa gangihang kapuyo nga si Angelo Isidro. Samdan sa itabo ang usa ka 19 anyos nga rider nga si Alia Sian. Matud sa impormasyon, naglabigar sa National Highway ang magkapuyo sakay sa motor gagi driveman ni Kadayuna. Diyang nabanggaan sa motorsiklo nga gimaniho ni Alia Sian. Ikataho nga naglumbaan ay si Sian og pipila ka mga batan-ong motorista diyang aksidente nga napagan ang duhang ka mga biktima kinsa namatay pag-abot sa balay tambalanan. Kasamtangang giyatiman garon sa mga doktor ang batan-ong rider gumikan sa nangko niini nga mga samad sa kalawasan.
1: Aragada! Aragada!
2: Elago.
0: Gibasura sa Korte Suprema ang gihangyo nga motion for reconsideration sa Northern Davao Electric Cooperative kun Nordico batok sa pagpuli sa Davao Light and Power Company o DLPC. Mala sa desisyon sa Supreme Court, sakto ang hukom sa Kongreso nga itugyan sa DLPC ang gahom nga eminent domain sanglit alang sa publiko ang kayuhan nga epekto sa aksyon niini. Gipasukaran sa desisyon sa Supreme Court ang Republic Act 11515 o ang provision sa Section 11, Article 12 sa Constitution na kalabot sa dili eksklusibo nga karakter sa usa ka public utility franchise.
1: Aragada.
0: Samtang sa laing detalye sa balitang lokal, gibisita sa mga opisyal sa National Commission ang buhatan sa kapulisan sa Davao del Norte kagahapon. Mga opisyal sa Napulcom 11 sa pagpanguna ni Miss Ervin o Erveni Matio ang nakikihimamad sa Davao del Norte Police Alarm sa kamanduan ni Colonel Glenn Cristenas. Atul sa pagbisita sa Napulcom 11 official sa gipahigayon ang usak assessment o inspeksyon sa ranggo. Attendance o guban pang pagsusi aron masiguro ang propisyonalismo o kaligdong sa kwerpo sa kabilisan sa probinsya. Lagip sa mga bitambong ang mga opisyal o personahe sa Kumana Group, provincial staff o uban pang mga sagop sa Davao del Norte PNP.
1: Aragada! Aragada!
0: Subli nga gipaagian alang sa mga motorista ang usag lane sa Davao Bukidnon Highway sa Marilog District, Dagbayan sa Davao kagahapon. Subalas Department of Public Works and Highways kung TPWH 11, itugutan ang pagyaan ng usag kabahin sa highway kansang kilid na hugmag dito sa sityo Marahan, Marilog proper ning Sunan. Lagip sa mga mahimong makaangi ang mga light vehicles, mga bus o mga truck na dili kayo bugat ang karga. Kahinumduman nga naputol alang sa trapiko ang maong dalan human may dahili ang gilid nga bahin niining nunot sa kusog nga ulan niya dung miaging semana.
1: Aragada! Aragada!
0: Natuma na ang dugang hangyo sa mga residente nga usa ka flood control project alang sa Maco, Davao de Oro. Inihuman gitahon sa provincial government ang katukuran sa single box culvert dito sa Purok 8, Barangay Panuraon, Maco, Davao de Oro. Sumala sa provincial nga gagamhanan nga ang maong flood control project o sa kaproyekto nga dugay nang gihangyo sa katawhan sa nahisgutang lugar. Pinaagi sa maong kaproyekto, mas luwas o magsayon o mas luwas o masayon nagayod ang paglabay sa mga residente sa maong gadalan. Kung paglabay sa mga residente sa maong gadalan. Sumala pa nga prioridad sa administrasyon ni Governor Raul Mabanglo ang pagkunhod sa kadaot o pikti usab alang sa katawhan sa lalawigan.
1: Aragada!
0: Oras mga regada, 18 minutes na humaan na galagubo ang tag na sa Alas City sa buntag katapusang detalye sa balitang lokal. Isugad o proyektong pagtubig ang mga residente sa usag kalayo nga baryo sa Kapalong, Davao del Norte. Tumala sa report, naningkamod alang sa katumanan sa proyekto ang buhatan ni Davao del Norte 1st District Congressman ni Carlo Uyuoy. Partikural nga binipisaryo sa Water System Project sa opisina ni Congressman Oy ang mga mulupyo sa Barangay Gabuyan. May saksi sa groundbreaking ceremony sa mga proyekto sila si 1st District Board Member Jane Ang, Kapalong Mayor Edgardo Timbol, Edilberto Martinez Jr., Board of Directors sa Nara Waterworks, Sanitation Association o katawhan sa Purok 4, Gabuyan, Kapalong, Davao del Norte.
1: Aragada! Aragada!
0: Nineteen minutes na magrangada, humanag kalabay ang Alas 7 sa buntag.
1: Aragada! Baranita! Regional!
0: O garon sa detalye sa balitang regional. Nabuang ang bagulbagol o naghiyagom o dakong samad sa ulo ang dos anyos nga si Ian Minusa. Human gituhuang gibunalan o gahi ibutang kini ang digawas nga opisyal nga resulta sa medico-legal gabahin sa kamatayon sa bata. Nga usa ka semana nga namising ay ha nagit ang patay sa barangay Kamayahan sa Butuan City. Tungod sa maong resulta sa autopsy. Masa gipalauman garon sa kapulisan ang ilang imbestigasyon aron mailang kriminal sa luyo sa maong brutal nga krimen. Nagapahayag usab si barangay gagawad Ruben Canoy sa iyang pagtuo nga posibleng sakop ra sa pamilyang responsable sa nahitabo. Samtang padayon ang panawagan sa pag-autoridad alang sa impormasyon gikan sa publiko. Nag-apilar usap ang pamilya sa biktima ngadto sa mga social media users nga dili una sila hukman ug tabangan na lamang sa pag-ampo samtang nagatubang sila sa dakong kasakit.
1: Arangada! Arangada!
0: Patay ang usang kalalagi human gipusil taliwala sa gun ban dito sa Dato Udin na Sinsuat, Maguindanao del Sur. Subalan sa Bangsamuro Regional Police, ang biktima na ilhan nga si John Nasalik, 49 anyos, o mulupyo sa barangay Datumig, Kabuntalan, Maguindanao del Norte. Matod sa report, nagmaniho sa iyahang motorsiklo si Salik apan pag-abot sa sityo Tukang, barangay Tabiran, dihang gipusel sa mga suspek nga nagmotorusap. Patay gilayon ang biktima samtang mga suspek abtik nga nanibat. Nahitabo ang pagpamusil bisan pa man sa gipatuman nga gunman na sa Bangsamuro Region nunot sa pagpangandam sa eleksyon sa maong rehiyon.
1: Arangada! Arangada!
0: Agatong balitang lugal o balitang regional.
1: Arangada! Balita! National!
0: O karon sa detalye sa balitang nasyonal. Suportado sa Malacañang ang hangit ni Defense Secretary Gilbert Teodoro nga muluwat sa katungdanan ng mga opisyal nga pabor sa China. Matod ni Presidential Spokesperson Claire Castro, walay nakitang sayop ang Marcos Administration sa nisgutang panawagan ni Secretary Teodoro. Sumala ni Castro, usa lamang kapag pangita sa gugma ngadto sa nasod ang giluwatan ng pamahayag ni Teodoro. Gitawag ni Castro nga makapabalaga ang pamahayag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte kalabot sa matod pa niini nga sobraan nga pagdaot sa sobraan nga pagdaot sa China.
1: Arangada!
0: Walay bisan kinsa nga labaw sa balaon. Inimay pahinumdom ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibang sa nahimong social media post ni Batangas Congressman Leandro Liveste. Kalabot sa matod pa pag upanag higala ay kanhi sa Durha. Kinihuman subli gilakbitan ni Leveste ang sumala niya. Pagtimbaya ganiya ni Matibang dihang bidaog ang batanong kongresista sa eleksyon ni Adong Miaging Tuing. Malapang base sa post ni Leveste, daw nagpahinumdom gini kang Matibang unsa galahom ang ilang panagsuod kanhi. Nasayran nga kasamtangang gilambigit si Leveste sa aligasyong sulay nga pagbugaw o mga babaeng ngadto sa pipila ka mga opisyalis sa Marcos Administration sama ni Executive Secretary Ralph Recto o mga o gini ginaimbestigahan na sa National Bureau of Investigation.
1: Arangada! Arangada!
0: Nagbahad ang pipila ka mga grupo sa transportasyon o mulusad sila o tulo kaadlaw nga strike isip protesta sa padayon nga pagsaga sa presyo sa produktong petrolyo. Matod sa grupong Manibila, ipahigayon nilang unang biyahe sunod semana o gikan August 10 ngadto sa Pizza 12. Gikalampag sa Manibila ug uban pang transport group ang daw walay puas nga pagsidlit sa presyo sa produktong petrolyo. Inibisan pa man kung mipasalig ang mga oil companies nga mupatuman o price rollback sugod kaganyang sayo sa buntag. Base sa price monitoring, may ubos o hangtod piso ang kadalitro sa krudo samtang ang gasolina mubarato o hangtod 1.50 kadalitro. Sa namin taon eh, musagat ang 10 pesos, tag 8 pesos. No? O na pag rollback, ha? Tag piso lang. Stilan.
1: Aragada.
0: Dayon sa itong Arangkada balita, subli, gipaligo ni President Ferdinand Marcos Jr. ang hugot ng relasyon sa Pilipinas o nasud Japan sa iyang pagpagkikita sa usag ka magbabalaod sa maong nasud. Atol sa courtesy call ni Honorable Fujita Fumitake, ngadto sa Malacañang, gipasabot ni Presidente Marcos ang dagong kaayuhan tali sa panaghigalaay sa Pilipinas o Japan. Sa maong okasyon, ipasalamatan ni Marcos ang gagamhanan sa Japan pinagi kang Fumitake. Gumikan sa nagganiang tabang na dawat sa Manila gikan sa Tokyo. Ang pagbisita sa naisigutang Japanese official na atol sa ika-70 katuig nga subli nga panaghigalaay si Pilipinas ug Japan human sa World War II ug dungan sa ika-15 na kasumaran sa gitawag nga Strengthened Strategic Partnership sa duha ka mga nasud.
1: Aragada.
0: Oras mag-arangkada, doon nag-itay 26 minutes humaan ng kalagubo ang Tagnasala City sa buntag. Ito naglanggob ang balitang lugar, regional, balitang nasyonal. Sa doon niyang pagbalik, ang balitang international, balitang sports o balitang showbiz uman lamang sa pipila ka mga pahinumdom gikan sa sales department.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo. Ay, kasundan ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagdadamit ang yung Magnum C. Yung pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagdadamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, kanang natin mga palati ang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Nabarapurapod!
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Gutom mo kuyoy? Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

Sports. Balita sa paugnat sa kusog. May daog si Alex Yala, Badog ang world number 3, Jessica Pigula. O Jessica Pigian sa Mobalada DC Open Final dito sa Washington, Amerika kagabi. Bisan unang dihado, nagasugod si Alex Yala o gilad-an sa katapusang mga set ang taprang player. Maong kadaugan o nagkabot ni Yala ang pinagbagong dungog isip unang Pinoy nga nakasakmit sa Women Tennis Association Tour o Women Tennis Association 500 nga titulo. Sa maong kadaugan, nagkabot ni Yala ang pinagkadakong dungog isip unang Pinoy nga nakasakmit sa WTA Tour o WTA 500 nga titulo.

Salaing bahin, believe si Houston Rockets forward Kevin Durant sa katakos sa bagong hitsas nga Philadelphia 76ers. Sumala ni Durant nga dako og chance nga makabunal alang sa 2027 National Basketball Association kon NBA Championship ang Sixers. Uman misampa sa team ang NBA living legend nga si LeBron James. Matod ni Durant nga ang kasamtangang firepower og katakos sa Philadelphia kapareho sa 2017 to 2018 Golden State Warriors dihang nang hawod gini sa liga nunot sa iyang pagkumpayot nini gikan sa Oklahoma City Thunder. Aragada. Showbiz.

Yes, mga garanggana, sa tuwang balitang showbiz. So good! May taliwa na ang veteranong showbiz personality o kolumnista nga si Jobert Sukaldito. Sumala sa report, namatay si Sukaldito sulod sa ospital sa edad nga 65. Nasayran nga gisirit sa tambalanan ang sakit nga showbiz. O nasayran nga gisirit sa tambalanan ang sikat nga showbiz journalist o talent manager tungod sa problema sa tulog o labihang kabalaga ni Adong Julio Diaz. Sa iyang pagdaliwan, may baha o luha o pahasubo gikan sa mga celebrity alang kang Sukaldito. Manang importante gusto sa katao mga garanggada, no? Tulog yun. Kumpletong tulog. Di ba? Ayaw si kape, hindi kagatulog na. No? Si kagapi. Pero bilib ko ng kidlibunaw. Kaya bisag sige og kape. Ha? Dali ragayo makatulog. Ayaw! Kumpletong tulog, mga gala. Basta, ingon sila, basta kay kumplitong tulog, basta balag di kumplitong tulog, basta kumplito kuno sa dulog. So, mara to yung kan. Mara to yung usas sa main reason nganong ditaliwan ang sikat nga gininiang celebrity o sa gininiang kolumnista magigala. Diba? Kay pila kaadlaw, pila kagabi idili sa makatulog mo to nga gisirit sa dito sa ospital. Pero, no, nabugduan gud siya sa iyahang hinulaman nga kinabuhi. So good!

0: Yes, mga karangkada dito naglangkob ang ginitibukan sa tuwang karangkada balita sa buntang. Sa adlaw karon nga Martes, ang 4 sa buwan ng Agosto taong 2026. Kanalan na lamang sa ginitibukan persa sa FMR Network News Center. Princeton Lim, ang gamang news writer. At umagawaban sa production ng technical staff si Harrison Cirillo, si Jason, si Pat, o si Tonex. Gawaban ang gamuang butang General Manager Billy Danrel Dulatre. Pabalik ko niyang taon-taon magigala na karangkada sa pagbadayon si kadong segment sa itong pagbadag-uban-uban sa rangkada sa Buntang. Ako si Elmer Dudes Romantico Tandog magingon na pag mabinantayon o magpagkabana sa mga samtangang isyo o mga nag-unang balita.
1: Kini ang F

0: Okay, mga karangkara, may buntag sa makausa ka rin yung gitanan o welcome pagbalik sa duwang kaduwang segment. Sa tuwang tulumanon, arangkara sa buntag. Ano na kita sa kaduhang segment sa tuwang pagbaragumanuban, mga binatig, mga suking, mga tigpaminaw. Musta mo tanan, pailuna mo din ha, may pagpanikay sikar, unsaba tuwang gisa kay sikar, nating pag-aura sa karon. Ako lang hapon ang iyong ubos ng lagad sa kahanginan, ang karunay nagpaubos kay ang lami na sa ubos.
1: Pinawa!
0: Dili guwapo, dili tisoy, romantiko lang. Ako si Dudes, romantiko tando. Uy, haram to. Dara. Okay. Libog ang sobrahan ka high-tech ning mo ang studio. No? Haram mo tong kuan, sir. Ting bugnawan ng irkuna ni. Ha? Nangamig akong mga tudlo. Sa matungihan ko, Andre? Remote. Again. So, kumusta? Tumagasong itong paminaw din sa tuwang syudad sa Davao. Gusto mo tanan? Mga nanay, mga daday. No? Mga biudog, mga biuda. Ano ba? Kumusta? Mayroong paglanog-lanog. Okay? Kaya po sa nabunduran, musta mong tigpaminaw din na sa 96.7 no? O niya sa Sudan sa Tagum sa 89.5. Madunggan kita din na sa tuwang mga sister stations magigala kaya sa nabunduran o din na sa Tagum City. Asa magkamukaroon kibuntang no? Sa tuglabaw nga magagahom no? Sara kumaingon, masulti.
2: Good morning!
0: Yes, good morning. Doon na lamang kita 18 minutes man una mo dangat ang alas 8 magigala. Okay, dire ato gisgutan sa pagkadiot no? Kining postponement sa barangay o giske election magigala kay ang lower house majority sa kongresista nga matud pa na sa 95% dili pabor nga madayon ang barangay o giske election karong nagkatagda nga umabot nga November 2 ngayong kasamtangan nga tuig mga igso. Okay. Nagang mga nangutana sa kuwa, no? Sabay mo hang baruganan dudes, no? Anong pagsigi o postponement sa kining barangay election, no? Ang padayon nga pag-postpone, no? Kung ako ang mapangutanon, manay problema. Diba? Wala na yung problema mag-exon. Kinahanglan ng yun nato nga doon ay ligon o gining-ingnon tang talagsaong rason. Dili mahimong himuon mag-egalang nga ordinaryong pamaag. Karon ang bagong proposal na usap sa house, no? Diya sa lower house, nga ibalhin na usap mag-egala ang barangay o iske election hangtod 2028. No? Pero kana magigala, nagpadayo na ng debate sa Kongreso. Sa akong balansing ang komentaryo ni ini, sa mga pabor sa postponement, ang mga nagsuporta sa pag-ingon nga matod pa magkadaginot ang gobyerno o dako nga pundo nga mahimong ibalhin sa mas importante nga panginahanglan sa nasod. Ug malikayan usab ang gastos eleksyon panahon sa kining lisod nga kahimtang sa gininiya ang ekonomiya. Kahinumduman mangyagala nga si Attorney Garcia sa Kumilig nagpagawas og pamahayag nga pwede man i-postpone. Pero dapat dili hilabtan ang pundo mangyagala nga nakatakda din na sa barangay biskay eleksyon. Now, dirita sa kining mga supak sa postponement sa barangay o giske eleksyon. Daghang mga election lawyers, mga civic groups, o pipilag ka mga senador, mag-exon, nga nagtutulong.

naglantid nga dili basta-basta mahimong i-postpone ang eleksyon kung walay compelling nga rason. Okay? Lang guys mo panawag eh kay so may nawag ako kuan man ni home credit man ni miningil na sab mapungot bitong kaning home credit no kay bisig layo pa ang imuhang tingbayad mga 5 days before sige nagpanawag nga i-remind lang me no nga ang imuhang bayro noon 2345 garong guan ana nga pizza nya og dili bayad nimo tubagon dili ka dinim tubagon di ka moingon nga sige ako nang bayaran no magsige kay pug panawag sige kay pug panawag ha mo muda ay namug utang og home credit oi makapungot usahay pero usahay lagi nang magipit ta ba? Di ba? Naata sa bungaw sa kapitos magigalas kawadun matintal ka magsige magingon mahuman na pa ni magbayad magsige na pag-offer nga pwede ka makakuan loan og 100,000 ano ba? Maingan niyo po ka mapungot lang giga ka ng sayo bitaw ka kayo tinglon yung di ni mutubag o magsige og panawag no? Kaya nagkakuan na ha? Naka-program na sila hadaan. Okay? So, balik na magigala, no? Ang labing importante nga decision gud kinahanglan no, nagkabase sa constitution. Okay? No karon. Dudes, dili ba ang dili ba unconstitutional? No, ang gibuhat karon nga pagsige og balinbalhin. Ang tubag mao. Posibleng mahimong unconstitutional apan dili pa kini automatikong unconstitutional magigala hangtod walay desisyon ng Supreme Court. Di ba? Dili pa ni mahimo maingutan nga unconstitutional na. Dili pa na makaingutan ang constitutional kong hangtod walay desisyon ang gini ang Supreme Court. Importante nga hinumduman nando nga adtong 2023, ang Supreme Court of the Philippines nagdeklara og gining unconstitutional ang usa ka provision sa balaod nga nagpahulagway sa termino sa barangay ubiske officials gikan 3 years ngadto sa 4 years. Ang gisulti sa korte magigala nga kongreso dili basta-basta makausab sa termino sa mga opisyal nga gitakda sa konstitusyon og sa balaod pinaagi lamang sa pagpaliban sa eleksyon. Okay? So kung ang bag-ong panukalang balaod karon magpospono usab sa BSKE hangtod 2028, no? Adunay dako nga posibilidad magigala nga questionon gini sa kinini ang Supreme Court. No? Ilabi na kung ang rason dili igo o dili sila makapakita o kanabang gitawag og compelling public interest. Oras 10 minutos, una mudangat ang tagna sa alas 8 magigala. Palayo ko gito na sa inyong mga orasan, pakisibo sa inyong mga oras. Kung tukma ba ang inyong oras din sa mga orasan? FMR time, Philippine Standard time, Pag-asa time, and the correct time, mga binanting mga tigpamin. Hello dudes, romantiko na mino amigaron din sa Boulevard, mga Tabada family, mga Lucero family from G-Boy. Sa marami sa Boulevard. Kusog ka na sa Boulevard, no? Okay, kusog ka na sa Boulevard, magigala. Salamat sa inyo hang pagpaminaw. The report speakers bahin, good morning.

0: Sir Elmer Dudes Romantico, regards ko kang Pacifico Galiana Jr. o sa iyong pamilya. Nagang salamat sa pagbasa. God bless you. Gikan ni Edna Himpisaw sa Kadunan Mabini, Davao de Oro. Yapon magigala sa Asunción, no? Davao del Norte magigala naglanog-lanog dito sa Purukuan, sa Asunción, Davao del Norte, ang mga Riguya family. Salamat sa inyo, kung naging pagpamina, no? Riguya family, especially nga doon kay Dudong Riguya. Buntag ni muna doon, Sir Dudong. Salamat sa mohang paglanog-lanog. Gikan ni 5190, kagahapon pa ni nga text, humanas kong programa, sir, mayong buntag, bangayon ta ko og cellphone number ni Kid Libunaw. Kaya wala naman gina-istorya on air, kaya sa Facebook na lang ang usual contact access. O Kid Libunaw, na ngayon, unya, wala raba ko'y Android personal phone so far. Naunta to na cellphone sa akong ginikanan pero na-deposit. Kay kulang ang pangbayad sa utang na gigamit sa paghimo og division sa kwarto sa balay na mo. Maunang sir, mamalihog ko nimo. Kaya na ako importanteng i-text since maka-access man ka. Diri lang i-direct og send sa possible reply nimo sa kaning number. Salamat. Kid, mangayo daw. Ako di ko basta-basta mohatag. Bisan pa og, no? Kaoban mi ni Kid di Bunaw. Bisa, kinsa ako magkaobanan diri. Di ko basta-basta mohatag kung walay kining pagtugot sa gininiang kwan. Tagiya sa maong gininiang number. So, ito yung inuhangyo na ito si Kid, no? Sigira nang i-on-air mga gala ugma. And then, paibalo sa tanan, nga kining karong Lunes, mga naminaw garon, natay gamay na changes magigala. No, ang kining oras na ko 7 to 8. Ang muling ko dani si Kid Libunaw na. Ibali magkambyo lang may oras. So magsugod ko ang ato ang news. Alas 6 na sa buntag magigala hangtod alas 7 sa buntag. So sayo-sayo. No? Sayo-sayo na gid mo ambag ni gikan sa tuang panimalay. So balik ko na ko ha. Alas size na sa buntag ang to Dallas City magsugod garong adlong Lunes, maabot ng adlong Lunes mga galan din si Kid na ang kining Dallas City ng to sa alas 8. Ibalihin siya kay tagdugay mo mata nito ha nam god. Tagdugay mo mata. Okay? And then karong Domingo, no? Sugod ta magigala sa tuang Sunday Classics. Alas 6 sa buntag ang Dudlas 9. Ini kong mabati din na. Then ibudunggan ang mga banikanhong huni o gamit. No, mga standard songs. Ito mahilig. Diba? At itong naglingkuran magigala. Uban sa itong mga manindot ng mga balak. 6 to 9 ha? Mga taga Davao. Muna inyong ginapaminaw sa una. Sa diyap ako sa Pika Stampi. Diba? 6 to 9. Kung gina ka pa ng miruan na itong tuwa, itong istasyon ako dante sa, dili sa Davao, Kid, no? Balag ta niya. Basta kayong bugto laging garter sa mga biyuda. So, tangi ko rin yung mga gala, Dudes Romantico sa Sunday Classics. Sugod karong Domingo, alas 6 nga ito sa alas 9 sa buntag. So, dapat ay 5 minutos sa itong talikitan, mga gala, kining, ha? Daghang mga gininiang mga motorista magigala dismayado. Daghang mga driver dismayado sa wala kaabot og piso nga gininiang oil price rollback. Nisaka man tuod pero wala kaabot piso. No? Igo na lang in town sa pagpangalot. Silang mga ulo nga itong mga driver magigala. Diba? Tungod kay perting. Gamaya lang in town sa gininiang pagbaba sa krudo o sa gasolina. Murinta sila tag 200 o tag 2 long. No? Pataas ng litro sa gasolina magigala. Magamit Anaan na lang matudpa sa 200 ngadto sa 300 pesos ang limpyo nga mauli ni ini. Di ba? Na sumala sa pipila ka mga kumpanya sa petrolyo, anaa matudpa sa kining 0.73 kada litro ang iubos sa gasolina, nya 0.60 kada litro ang iubos sa diesel. Samtang pinagkadako ang pagkunhod sa presyo. Karong adlaw magigala si kerosene nga moabot og 2.09 pesos kada litro. Ano itong giingon? Nga og musaka gani, perting dakuha. Nga muubos, perting gamaya. Okay? Si ma'am, wife ni Gagawa Turuktukon, ma'am, nagprograma pa ko ma'am, contact lang ko, hapit na ko ma'am, 3 minutos na lang. Okay? So, mo ito mag-exon. Okay. So, dilita, itong talikyatan, kining kadaogan, may gala, no, makaproud ang kininiang kadaogan sa itong kababayan nga si Alex Iala magigala sa natad sa kiniang tennis. Ang makasaysayang kadaogan ni Alex Iala dili lamang usa ka personal nga kalampusan igso, kundi usa-usab kadakong garbo alang sa tibuok Pilipinas. Pinaagi sa disiplina, determinasyon o walay kapakyasang pagpaningkamot. Iyang gipakita nga ang usa ka Pilipino mahimong makipagkompetensya ug mudaog batok sa labing kusgan nga mga atleta sa tibuok kalibutan. Sa dugang panahon, ang tennis giisip nga usa ka dula nga lisod-sudlon sa mga Pilipino tungod sa matud pa kakulang sa pasilidad ug suporta. Apan gipanghimakag kini ni Alex Iala mga higala. Pinagi sa iyang talagsaong pasundayag sa international nga entablado. Ang iyang kadaugan nagpamatuod nga ang talento sa Pilipino mahimong mulambo kung na doon ay hustong pagbansay, dedikasyon o oportunidad. Ang iyang kalampusan usa ka inspirasyon sa kabatanunan nga nagdamgo nga mahimong kampiyon sa bisan unsang natad. Nagpahinumdom higalag soon magkarangkada nga kini. Nagpahinumdom kini. Nagpahinumdom kini sa atong gobyerno o pribadong sektor nga ang pagpamuhunan sa sports dili di ay gasto, kundi dili usa ka puhunan alang sa maabot nga nasod. Bisan pa sa magahagit o kapildihan nga iyang naagyan, wala siya maundang mga igsoon. Mao kini ang leksyon nga angay natong dad-on nga ang kalampusan dili makab-ot sa lamang kagabi, kundi dili pinaagi sa padayon nga pagpaningkamot o pagtuo sa kaugalingon. Ang kadaugan ni Alex Iala usa ka pahinumdom nga ang bandira sa Pilipinas mahimong mapataas sa bisan unsang dapit sa kalibutan kung adunay determinasyon o kahago. Hinaot magigalag suon karangkada nga kini mahimong sinugdanan sa mas daghang kalampusan sa mga atletang Pilipino o usa ka inspirasyon sa tanang kabatanunan nga magpadayon sa pagdamgo o pagpaningkamot alang sa nasod. Editorial. Agalahin punto alas 8 sa buntag na tayong oras kung magbabanawan kanyang salamat na lamang sa pipila ka mga gutlo o sa ka oras yung panag-uban ka na itong mga galagikan kanina ng alas 8 sa buntag. Sa ngalan na lamang sa kanitibugang pwersa sa FMR 101.9 FMR Davao. Sa kumagabanan si Jason, si Pans, si Tolets, si Harrison Cirilius sa Productions Technical Staff. Ako si Dudes Elmer Romantico Tandok Magingo. Walay kapuslanan ang kahayag sa atong mga mata. Kung sa kasing-kasing magpabilin kitang buta. Bye-bye. I love you all. Gonna go, gonna fly. Like a dragonfly. Whoosh.
1: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet!